0: You buy MX3. Dito ako believe.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Good morning.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa anumang uri ng sakit.

0: Kita.
1: Premix Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Premix Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Southon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse.
8: Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world.
7: Mo ang Southon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas naman namit ang sabon.
7: May collagen kaglutathione.
8: Kapahubin pasang na world.
6: Southon Gold, Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
6: nanakas,
9: at gaganda ka pa.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
14: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, portilas, malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule
6: Sample Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis mo!
17: DDX 500!
6: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sa duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner,
19: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: May ginseng,
11: tungkat ani,
19: maca,
11: kag so
19: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Yara na sa mga butika.
3: Kapag doble,
6: okay!
3: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
6: May mangustine at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw,
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus
3: Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble,
3: okay!
6: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
3: May mangustine at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Protection?
13: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
13: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
13: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
13: Yaku!
2: Kaya panalo ka dyan!
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maayo ang lawas ng bata mo.
21: Sus, masakitan man ino.
20: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
0: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
23: Agay, nabugat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
24: Ang diskarte sa ilonggo dira.
25: Lexinoforte!
26: Masdasig banat sa abat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of
29: Sample Plus Gold.
30: To see you, miss. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
29: Sample Plus Gold.
31: Mas pinalakas.
29: Pinagaling.
31: Pinahusay.
29: Sample Plus Gold.
32: Pili sa mga butika.
33: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
35: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka mala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
10: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
20: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500.
4: Si Edding Grace, paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
4: Mabakal na ka mo. Sang detect 500 na migit ini sa aton nga lawas.
1: GTX 500 Samphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cysto sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Samphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si May Nano.
12: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
11: Oo, oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kay biktimo kayo.
10: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Alas 8:20.
17: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
15: The time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hit Rib Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Hit Rib Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa Hit Rib Bio.
1: Hit Rib Bio.
15: Ang Hit Rib Bio.
1: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
15: Mga, mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
1: lalakas,
15: at gaganda ka pa.
1: Samphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cysto sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Samphone Plus Gold.
15: Sa mga butika.
20: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS.
23: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
24: And Dr.
25: Ito po si Dr. Bernion.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
28: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
29: Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
31: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
32: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
33: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
34: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
35: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
36: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
37: Ganyan ang Pinoy!
38: Ang Pilipino may isang salita.
39: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
40: MX3. Dito ako, believe.
23: Life Extension Vitamin D3.
41: Nerelito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, nung kispot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nag-agto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
42: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of senosides.

0: Power Nutrients, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Pakalkudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mabagal sa mga butika.
6: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Your bill, sir.
6: What? 14,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Santhol Plus Gold.
10: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhol Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan ko.
9: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santhol Plus Gold. Pinagali sa mga butika.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinagaling pa.
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kung doble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santhol Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santhol Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 8.33.
18: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.

0: Mayong aga mga karadyo mga na good. Good morning. Aga pa pala good mo diri sa istasyon. Good morning, Regiman Maggie.
1: Good morning, Regiman Marjorie. Good morning sa ating mga kauturan sa buong adlaw sa Domingo. It's May 24, 2026.
0: Kadasig kay inadlaw. My God, sa sunod ng mga simana, Regiman Maggie, ang iba niya mga estudyante balik na sa eskwelahan pero may iban mga June pa no or July. Anyway, istoryahan na naton. Diri sa aton nga pagpangalagad, mga karadyuman, sa gihapon kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kag sa Facebook Live broadcast, katanan sa DYRI-RMN Iloilo, kag sa YouTube, DYRI-RMN Iloilo.
0: Sa mga kauturan naton nga medyo masako ka mga OFW, apang gusto magpamati diri sa RMN, i-search nyo lang RMN Iloilo sa Play Store. Pagwas ang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes, sara na sa inyong mga gadgets. Pwede na ka mo makapamati anytime, anywhere, for as long as may wifi, kag internet connection. Tagsa ka Sunday ang inyo double M. Ako si Radyoman Marjorie Hervo Miane.
1: Kag Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado.
0: Kinami ko nung sang adlaw, Radyoman Maggie, kung ginasugudan mo sang kalipay, no?
1: Of Asadya. Course.
0: Tapos nadayunan ka dalawa sa mga hapon. May mga nabasahan abi kami nga daw medyo viral. Hindi ba siya viral? Daw pauso, wala Radyo Man Maggie.
1: Wala, gid na iya nagkakadulaan sa mga
0: gani.
1: Memes ang mga Pinoy.
0: Oo.
1: Bisan problemado ang palibot.

0: grupo abi ra jamen magi kung baga bag-o ini sa pamatinan naton. So ibaloon ni naton karon ang background sano sila nagsugod kag iban pagid nila nga mga activities. Anyway, mga ka-radyo man, sa aton nga pagpanumbalik, makaupod na nato ng aton nga mga bisita. Kakaroon, basahon nato ang piladari ka mga mensahe nga ginpadalas ang aton nga mga taga-palamati. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:37.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
2: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: talaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg. Gigan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 8.45, pabalik diri sa atong pagpangalagad. Subong mga tinion, Radyo Man Magi, makaupo na natin ang aton ng mga bisita subong aga may kaantanan sa ining ELPH. Pero naroon ko lang, hindi kita magsiningitan na hindi. Ay, muna yung bukada, siningitan ko. Ho!
3: Lain man na iya.
2: May lain na siya, yes. So Radyo Man Magi, ang aton yung mga bisita, mga lamharo, nari subong sa aton live studio, may kaantanan sa ining ELPH. Agod nga makatagal man kita sa idea kung ano nga klasika organization. Sean, kagang ilang ang mga activities.
3: Kaupod natin sa live studio sa RMN Iloilo Subong nga aga ang Vice Chairperson sa YEL Philippines, si Chris Ann Therese Tahida, kagang Business Manager sa ilang grupo, Sean Maven Natividad. Of course, kaupod man natin sa studio ang External Director and Event Chairperson Von Grazo. Mayong aga, welcome to sa RMN Sunday Special. Kaupod ninyo, Rajman Marjorie and Rajman Maggie.
4: Good morning po.
3: Oo, para sa itong mga kauturan, bago para sa ila pabatinaan ang YEL Philippines, can you give us some background? Ano ba lang YEL Philippines, kag paano ini natukod?
4: Okay. Hello, YEL with Hope and Love. I am Chris Ann. So, YEL Philippines is a youth-led organization. So, gintukod siya sa mga kabataan in different schools in order to create projects and advocacy centralized in education. So, ang ginaubra namon, nag-aubra kami sa mga project, tapos nagkakadto kami sa mga gagmay ng mga communities, and it's either nag-tutor kami or nag-hatag kami sa mga materials for the small schools, sila pagi sa among yung mga sponsors and partners also.
3: Anong inyong inspirasyon nga nagtukod kamo sang isa ka youth group, youth organization?
4: For me, yung inspiration namin as a co-founder is that nagdako man ako abi sa public school, and nakita ko gid nga very budlay ang mga like kulang sa libro, kulang sa gamit, and dito namo na notice nga samtang nagadako kami, there's a lot of things nga we can do man, biskan bata pa lang kami. So, nag-create kami sang, nag-partner kami with the government or with the other sectors man para makahatag kami sa mga kabataan. Kay, do kami man yung kabataan ang naka-experience, so kami man lang ang pwede magbuligay kito.
2: When you say ELPH, pali para sa mga tagpalamati naton, kumbaga, ano-ano gid ini siya? Ano-ano nga mga specific nga mga activities ang mayara ka mo?
4: From the acronym YEL, Youth Educators Lead Lives, so ang gina-ubra namon nga mga projects dira is more on education. So may ara kami nga project na nag-partner with other organization nga nag-pinta kami sang mga, or nag-renovate kami sang mga schools also, or nag-hatag kami sa mga school supplies, amo sina.
3: Primarily, education, good, no, literacy drive sa mga pamatanon man. Sa aton sa YEL Philippines, ano na ang mga activities ganahimo ninyo? Kag ano na ni kadugay ang grupo, di na kamo nakakadto kag mga eskwelahan nga inyo napadulungan or grupo.
4: So usually we have around 20 plus projects na for 1 year and 8 months na mo nga pag ululupod, tapos may mga partners pa kami. So ang 20 plus projects nga to is solely our own project. Tapos may mga part ang separate siya sa mga ginapang partner namon. May ara kami first is ang may ara kami sa Guimaras, sa Barangay Tanglad. So amunang one of our latest, so Barangay Tanglad. Nagkadto kami to sa December, and then nanghatag kami school supplies dito sa mga kabataan. So bukid siya ang Guimaras, Tanglad sa Guimaras. So medyo mabudlay man gito kadtuan, pero amo ta nalipay man kami makita ang mga kabataan. Tapos nag-partner man kami with the other class sa West, in where nga mga NSTP nila. So nagkadto man kami like sa Barangay Nabitasan para maghatag sa mga school supplies and activities also sa mga kabataan. Ibonifacio, nandidra kami like usually nag-start kids ang community ano namon outreach sa ILA.
3: Would you like to add, Shan?
5: Ang also, with note man da, sa latest naman with the partnership namon with YEL is nag-partner kami with the CWT-S1A of West Visayas State University and nagbulig man sila in giving some gifts man naton sa mga kabataan dito sa ating community sa dito sa
4: Nanitaro.
5: Oh, yes, Nanitaro. So, pinaka-latest na muna partnership and hopefully may makamay partnerships this month, next month, or the future months kay syempre, balaman namon na like us students do need mandaan sang fellow students namon ng help in any way we can.
3: Oo. Mga speaking of students, kamo ano kamo nga sa din kamong eskwelahan kaganin inyo nga kurso?
4: Para ako, halin ko sa West Visayas State University, same with Sean, pero different lang kami sa program. ako from English Linguistics.
5: Ako tapos, naman niya is BS Chemistry.
4: Layo-layo.
5: Layo, tama. English and Sciences.
3: I-acknowledge naman si Bon. Si Bon is...
6: From Iloilo National High School, bago lang biomed student sa senior high school.
3: Okay, lain-lain ni nga kurso, lain-lain ni eskolahan pero nagatingo para sa isa lang kakausa Radyo Man Marjorie. Na-mention ninyo, nakakato na kami sa Guimaras, layo ng area and dari sa syudad sang Iloilo. Paano ninyo ginapili ang beneficiaries and for more than a year, almost 2 years, no? Ano nakita ninyong epekto sa inyong aktibidad sa isa ka community?
4: Okay. Usually, ang ginaubra namon is very open kami, Abby. So, like, arisgata kami. So, nakulba lang parents namon. Pero, syempre, ang amon bala nga, ang amon nga eagerness man to help. So, ang ginaubra namon is, for example, may Arabi, like, sa ila abi nga grupo nga mga mas bata pa sa amon did sila mismo ang gapangita bala sa mga beneficiaries. So usually if magkakadto sila sa kabatuan, so ginaubra nila daga gather sila bala sang data nga ang poorest diri sa kabatuan is sa amon ni nga area or sa Guimaras amo sini. So ginaplano na siya namon for the whole year is focus sa nang amon nga area. Tapos didra kami maggather na sang map-draft kami sa mga project at ko no ila kinanlanon mga amo sina and
3: my needs assessment
4: like tapos gina-istorya namon dira danay mga official ano usually nga kinanlanon niyo problema niyo para at least maghatag kami didto since layo siya sa ili, layo siya no worth it man bala siya kag mahatag namon kung ano gidang ila nga kinanlanon amo sina.
2: May lawel man sila gas ang kinanlanon kwarta
4: amo gidang hindi namon mahatag.
2: Pero ano mga ma-learn ninyo bilang mga students kag subong nag-learn man kamo of course may mga ginapang guide man kamo kag ginabuligan pero sa part ninyo ano mga na-learn ninyo sa pagpatigayon sa mga activities like helping mga students naton kag mga kabataan?
4: Sige, Shana, ikaw gusto mauna.
2: Sige, una ka.
5: I guess, kaysa amon, daan, as someone man, binahalin man sa public, then nag-private, then nag-public naman liwat for university na, doon makita, magigabla ang bilog na assess, do, gina-assess mo bala ng self mo kung ano bala ang needs and wants mo. Then makita mo na yun kung ano bagit ang needs and wants bisang community. Kaya syempre, as someone na student man, makita mo mandaan as student kung paano bala ang mga community mag may mga needs nila. Tiki syempre, kisama mo lang tadaan gamo ni bina gahulag na if may isang community bina may needs be. Kaya syempre, tanan kita may limitations mandaan especially monetary and medyo busy man tadaan na students. Like, gina-assess mo naman naton kung ano makaya kag kung diin bala pasta ang reach kag kung makaya ayhan tinamon paastahon like to grow balahaw and to find something na pidi namon mahamala na ginobya ko gid ni ginobya ni namon payaman sa kabataan as kabataan.
4: So, as someone, 'di ba, maas bata pa do samtang nagada ko kag ask ka like what's your purpose, mga amo sina. So may mga questions ka in life nga so samtang nag-eskwela ko so ano pwede ko ma-enjoy amo sina. So para sa amon, gintutukan namon ang amon nga purpose siguro ang sa organization namon para makahelp sa others. Kaya doon mo ni ang time nga mas na-enjoy namon siya ang pagiging bata. Kaya tungod nga nakahelp kami. So nagkakadto kami sa iban nga mga lugar. Aside from maka-sightseeing kagit sa mga lugar, maka-istorya ka pa sa different people. And as a journalist man, as a campus journalist man, ang mapamatian mo man ang mga stories ang mga older people and sa mga younger people, makita mo gid ang different perspectives nila in life. And dumas nagadugang siya nga knowledge sa imo and mas nagalapat pag itong pag-inchindi mo nga bilang kabata, bilang bata, do may maubra pa man ako kay bata pa ko, baskog pa ako. So, amo sina. So, para do amo na siya nga the legacy namon siya kay para do may istorya man namon siya sa mga kaapuhan sa ulihing.
2: Asa una pa siya mga
4: sa edad mo una naging ubra o daw sa nasa
2: sa edad. Pani nga una.
4: So parang ano siya like parang do memories naman namon siya kay di ba friends naman kami so do amo na ni banding namon actually do
2: mga meaningful na mga banding
7: mo. Ang iba na banding nila kao ni ba niya mga extreme.
3: And living a purpose driven life.
7: Yes,
3: di ba? May amo gid na iya. And for those who are listening right now, ng mga kabataan, mga estudyante nga ay bakante man nga ako ng oras da maka free time, why not nga mag-join man sa ita because I share the same passion and the same abing sense of social responsibility. Ano ang pwede nila himuon para maka-join sa YEL Philippines?
4: So, bale, ang YEL Philippines, open man siya. So, you can just chat with our, like, Facebook page. So, YEL Philippines. And then, sometimes nag-call kami for application. Pero sa buong, pwede sila ka-chat if ever they want to join. Tapos, gina-assess na muna siya if, like, within Iloilo ka or outside Iloilo ka para kung ano pagin pala ang mas convenient si mo nga makontribute mo daw mo sina.
7: Okay. Anyway, ano na lang ang gusto niyo nga ipalabot nga mensahe sa aton nga mga kauturan, especially sa mga kabataan natin.
3: Anyway, Rajon Marjorie, before sina, balaan mo ang ano subungin no, naka-break no ang mga kabataan.
7: Yeah, gapahuway sila subong.
3: Oo, amo na bata nga at least bala ang mga kabataan, amo nang totoo sa social media imbis nga kun ano-ano dra ang ginahubra nila, may hatagan ng ila oras sang importante kung sa Tagalog pa makabuluhan. Para sa inyong kabataan nga active sa youth groups, organization, ano ka importante nga ang kabataan involved sa aktibidad ka ngay sa inyong ginahimo, volunteer groups, mga ulubrahon nga nag-address ang social issues kag may aras ang high sense of social responsibility?
5: Ako muna.
3: Go, Shan.
5: Okay, cases, i-humulok lang niya siya. Sa, for my part, mandaan, since nagsugo lang gid ko daan social responsibility at the end na sang senior high school journey ko, na medyo nag-grow na ko gani as a person gid kay nakita ko gid malakong paano ang humanitarian work, kung paano maghulag ang mga youth organizations, na though it's a nice feeling, wala na mag-obrabi sa mga para sa gin-obra naman sa tanglad sa Guimaras na nag-adogi dito, na biskan, na sugtan ng sanggap ilang. Na though, naka-proud man siya actually na hala, na-obya ko ni siya, na kakadto ako sa munina part sa Guimaras na wala ko kabalo, kag nakamit ako sa different na people, sa mga kabataan na may aman passion, kag sa mga officers sa dito na may aman sa passion na to help their community. And though, maka-proud man siya bala na hamalo na nag-join ako sa Munino organization, not just to be a member, but to be someone who will guide the next na mga generations man, even as a student, pabalahaw, na wala man sang obra, wala pa man sang future, bin na mga plano pagid ba, na doga hulat na lang gid kung makapasabi sa university, na wala na do, maka-proud man siya sa feeling na may na-obra na ko, biskan, gamay pa lang na skill, bala.
7: Okay.
4: So, additional, as someone nga ara sa amuni nga organization, biskan wala ka pa sa organization, we all can really see, you know, the fact nga amuni nga kakalatabo in our country and the country man sang others, no? Pero here in our country, we should also be aware of what's happening. We should be socially involved because it also affects us. Though hindi siya pwede, abe nga, hindi ka magambal ka nga, ay hindi ko napag-involve self ko dira. Because we are all, it's like a domino effect, abe nga. We are all affected with the actions of others and we can see like the actions of the government and so on. So ang ato na lang siguro as a youth, as the future like generation nga mapanubli man sang mga ginubra sang ano no sang aton nga mga leaders, we should also involve ourselves so that mas nami nga mahatag naton or foundation nga mahatag naton sa aton future nga mga kabataan, especially the crisis in education like pagnubo sang literacy sang reading comprehension. Amo sina, it's a really big problem that you really cannot ignore. And as someone nga privileged enough, so biskan right naton nga magkaroon ng education, we can't really ignore nga it became a privilege na lang. So as a person nga privileged enough nga makareceive sang education, and it's a blessing, that blessing should be given to others also. I-share mo na lang siya because hindi kaka-wait sang actions sang others. Because if we cannot unite as a youth, then what will happen in the future if we cannot communicate with one another, siguro? Daan mo sina.
8: Oh, very well said, no? Ano ang inyong mga nakalinya nga aktibidad for YA Philippines? Kag may mga partners ka mo as well as invited ng mga speakers in your activities?
4: Yeah, so very good question, Teres. So for that, we will have Bon na lang siguro as a event chair.
7: Finally, mahambal si Bon.
6: Inline sa Bong, may leadership training kami sa Mary Mart Mall sa MC3 May 29 to 30. May speakers kami for 2 days, 3 speakers per day kag 1 workshop. Ang mga workshop is inclined with the Sustainable Development Goals, 4 is quality education. Sa mga workshops na pwede ang mga youth mahimo projects about that SDG na kung okay man sa amon, i-implement man namon as a youth org man naman.
8: And bukas, balaini sa tanan, sinong pwede maka-join?
4: This is open to all. So may ara na kami mga like naka-line up na participants from Calino, Guimaras, and from other parts man sang Iloilo. So it's open to all. Kaya doon namin agad siya nga maka-banding ang lain-lain yung mga youth organizations, mga SK, or mga like mga gusto lang magsugod bilang youth leader, no? So namin agad siya. So open agad siya sa all, to all. Tapos na.
8: May registration fee or libre?
5: May ayas ng registration fee. Kay medyo stuck man na lang aton sa mga speakers. May akit registration fee na 230 for external mga people or like mga outside sa YEL. And then may kami sa AMON man na sa YEL na specific man na registration fee. Kay syempre is ginanote man namon is madalaman ng ILA na like ang ILA na monetary is for their future na endeavors man sa AMON organization. So,
8: yes.
5: Our registration fee is 230 for outsiders upon those na wishing to join our leadership training.
8: Okay, sino ang aton yung mga speakers for the event? Bon?
6: One of the speakers is the chairperson of the Western Visayas State University, chairperson of the Development Communicators Society.
8: DevCom Society.
6: Ang isa sa isagid ka org na mahimo workshop is Proyecto Volunteer Network. And from KKK Iloilo chapter and from the Courier.
8: Okay, thank you very much. Finally, ang inyong mensahe sa mga kabataan, mga pamatanon, nga kag sa mga eskwalahan, sa mga school orgs, nga dapat maging aktibo man sa ilang mga advocacy just like sa inyong nga ginahimo.
4: So, thank you for that. No, actually, guys, we are really encouraging each kabataan, each organization, mapa-school man or outside sang school, to really have that advocacy to that grade. Hindi lang siya natin paggamitin as credentials because although namin siya no tawgon nga youth leader ka in credentials pero mas namin gid sa feeling nga hindi mo ma-explain nga naka-help ka with others. That's why if ever may ara ka mo mga questions kung paano gid bala magsugod sa project, paano gid bala mag-implement and paano mag postings, publicity, so on, you can join our youth leadership activity which is ma-held siya sa Mary Mart this May 29 to 30. This one would not only help us as an organization, no, it would also help with one another implementing advocacy kay buligan gid namon kamo nga if ever may ara kamo mga gusto in mind nga mga project nga kaya no naton that buliligan naton siya nga ma-implement para makabulig kita sa tanan because kita as a kabataan, kita-kita lang gid ang makabulig with one another as a future generation. No? So, subong pa lang, we will plant na lang the seeds nga maging mag-grow siya, ang mga makakonect kita with one another.
7: Mm-hmm. Okay.
5: Hindi ko lang siya mapapang-message siya.
7: Sige.
5: Pero with her message naman actually is that for the youth, I guess be vocal in what you see and what you hear because your voice matters naman daan because as a generation where we are in an ever-changing society, we have the voice naman daan to speak out. So we need to speak out naman daan para at least we have a part of what we call a community effort or an effort where to change something drastically or kon change something one step at a time.
7: Okay. Thank you so much sa aton nga mga pamatan-on nga bisita sa buong aga. Rajman Marjorie, we have Von Grazo, ang external director and event chairperson sa nga Philippines. Sean Maven Natividad, ang ilang business manager. And Chris Antheris Tejida, ang ilang vice chairperson. Salamat, kid. Sa inyong atyempo, ang in-share din sa RMN.
2: Nami ko may mga kabataan, bulang ang ilang mindset. Rajman Maggie is hindi lang sa ilang mga lagaw, sa mga night out, sa mga
7: flex, sa social media.
2: Or ma-appreciate na namon nga may mga kabataan nga nagabulig sa iba nang iba naman bata pa nagatukod na sa business. Though makitaan mo ba lang bisan pa paano nagatinguha ba lang mag kahimo man sang impact o kun kumbaga sa ila man nga kinabuhi ra jaman bagi maka ano man ba maka-elevate man sang ilang situation pero mas nami kining ilang nga mga activities nga mas ginapili nila nga buligan ng iba.
7: Oo, sa sitwasyon sa pungsod naton subong nga wala tuong problema pero masakop pang aton mga leaders sa pagbangigay, may mga kabataan diri sa dalom nga nagahimo sang ilang kaugalingon nga efforts to address sang madamo nga problema sang aton sosyedad ra jaman Marjorie.
2: Oo. So, by the way, gusto dala ko na sa sunod.
7: What?
2: Yes. What's that yun?
7: What's that yun?
2: Amo ni siya mag-request ko sa iya, yara na yun. Pwede ka ron.
7: What's lang?
2: Anyway, mga karadyo man sa aton nga pagpanubalik, basahaw natin ang pila ka mga mensahe nga ginpadala diri sa aton nga pagpangalaga. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:07.
9: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
16: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
18: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
19: Supple Plus Gold.
20: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
19: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Upo!

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang. Pero,

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrineats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight. Gikan sa

0: Holly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernie Ong.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
11: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
12: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko ng asporsyon. Ang kispot mo ko ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yaka, puwin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Basta kun, ginahilanat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakit ang man ino.
8: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
16: Santum Plus.
15: Herbal Capsule.
16: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
16: Inumin araw-araw
15: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santum Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in One na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
16: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
16: Inumin araw-araw
15: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santum Plus Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in One na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:21. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaganda. Radyo Man Magi, sa nabili naton nga mga inoras, ginagreet naton nga mga listeners subong aga. Happy Happy Listening din natin ko kay Rolly Gaspe. Ako na nag-share. Sa e-bike driver sa May Banua, sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Kay Mami Rena Mapa, kay Maninoy Curitar, the Police Brigadier General James Brillantes. Kay Maninoy Michelle, nagalagaw naman sila subong. Nagapamati man mga staff dera sa Janby Hotel sa General Street Gimbal. Happy, happy fiesta sa Banuas ng San Enrique.
19: Uy, happy fiesta. Oo. Usog ito ang fiesta subong kay Mayo, Rajman Marjorie.
18: Yes,
19: oo. Kadabos ang fiesta, wala to ulang. Kasi nung danay.
18: Gani, actually, basi karo makakaon.
19: Dala ka lang karo.
18: Makakaon mo ko ito, tanay.
19: Hindi na kalamay.
18: Hapon, galing, dabi.
19: Dala ka karo, take out. Hindi lang kalamay.
18: Tubo, dalon ko sa imo.
19: Oo. By the way, ti subong pau-pauway, gid ka mo kay ti boss mo in masako ang adlaw naton do Lunes pa lang sang Mayo og May 25. Boss kadlaw abi nyo, isa na naman ka season. Next episode ang atin lang taon boss.
18: Season ano ni siya?
19: Kay posible no may pagbag-o na naman sa liderato sang Senado sa pagbalik sang session boss kadlaw alas 3 sa hapon May 25 sa subong nga aga. Radyo and Marjorie's update no ginpayag ni Senator Vicente Tito Soto III ang inibulang impormasyon nga nagagwa nga si Senator Sherwin Gatchalian ang himuon nga masunod nga Senate President kay ti ang iban nga mga senador nagpayag na sang pagka positibo si Senator Kiko Pangilinan nagasiling at di siya pabor nga si Senator Sherwin Gatchalian ang himuon nga masulod ng Senate President to unite no sa mga naga
18: ang pamangkot mo unite niya ihan
19: mong kati Aria at least hindi siya hayag sang iya political mm-mm preference unlike sa iban nga branded na as pro Duterte senators mm or opposition senators at least siya hindi siya hayag niya bala sang iya political tam-an ka tag bala nga political preference ra Joan Marjorie bisan paano no so buwas ginsiling na ni Senator Tito Soto kay ginamba nila nga daw kahipos sa iya angot sa pagbag-o ang liderato sa Senado kag islan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President hambal ni Tito Soto. I was asked why I have been silent. But actually wrong.
18: Mm.
19: I was the one who brought out the idea of making Sherwin as SP.
18: Ara oh, diba?
19: Oo, tisubong ang number,
18: so,
19: abi.
18: Bantayan naman
19: 13-11. 13 majority, 11 minority. Kag lantawon naton kon may pagbag-o sa numero.
18: Oo, lantawon na naton na Juman Maggi. Kay diri naman yung sa local, may pagbag-o naman. Musako giman ang adlaw buwas. Especially sa bahin sa kapulisan kay may change of leadership ra Juman Maggi. Lantawon ta kon matayog naman diri.
19: Kadabulos ang change.
18: Oo,
19: amo change lang nang constant abi sa kalibutan.
18: Oo, sige. Lang taon ta buwas ta kay ari diri si ano si Daddy. Pero anyway, ari pa diri tomorrow si Police Brigadier General Josefino Ligan kay ang turnover of command ginpatigayon sa Camp Cramer ra Juman Maggi. I ano niyo pasunudan niyo man bala hindi niyo pagdungan-dungan na para daw medyo ang Lunes abi ra Juman Maggi gina-anticipate ko na eh makusugod sa buong adlaw asta sa mga masunod nga inadlaw makaguro ginhawa pa man kita gamay pero ti amo na gani handa niyo na ang popcorn niyo sa mga masunod nga inadlaw kag buwas kay malantaw na makita sa episode sa Senate. Mahabal nila ra Juman Maggi hindi ko na kinanglan maglantaw ka series sa
19: K-drama.
18: K-drama wala na
19: lang gihapon
18: agad tanaw ka pa.
19: May suggest gani ko sa imo karon
18: hindi, hindi, Anay, please lang.
19: Nami siya nga
18: hindi, pang na kaya gin-suggest ano mo sa ako until now, baga band, wala, gidyan bala sugpon.
19: Hindi na naiyadaan na pila na isa na naguro kadikadang naglipas. Sari mo, damo bag-o, subo nga makapakakas ng stress mo.
18: Basta hindi man ay magdugang ina.
19: Hindi.
18: Oo, pero ginalanta ko subo, actually wala ko gintapos ng swap bala, kaya hindi ko gusto mag, hindi ko biya ang tipo bala nga. Hindi biya ko ang tipo nga, kung galanta ko ang tanan lang tawon ko man. So gusto ko.
19: Pila na naliwat-liwat sa bata sa balay.
18: Oo. Ginalanta mo sa bata isip.
19: Bata and bata at heart eh.
18: Oo. Pero anyway, Radyo Man Maggi, istoryahan na nato na sa iba't mga public affairs programs ang RMN Ilino. Bata ni Nonoy Ron. So happy birthday kay Raya Sanchez.
19: Happy
18: yes, birthday niya. Agad ako ang bata gagwapa. Mana sa iya nga amay.
19: Pag nanay man.
18: Oo. Sige, duwa sila. Anyway, wala na kita sang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Madamaging nga salamat sa nag-upod sa aton programa RMN Sunday Special. Sa gihapon ng inyo Double M, ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
19: Kag Radyo Man Maggi Eresuelo Malariado.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
22: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
21: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Bye!

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko mataas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
5: Garantisado!
3: Epektibo!
5: Aramis mo!
3: DDX 500!
6: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
3: Ang D3, nga may Visio.
6: Ang Visio,
3: nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
16: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
17: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
15: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:31 sa aga.
20: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon aton man talupangdon. Tap naa ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
19: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka-episode sang aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's May 24, 2026. Kamusta kamutanan? Importante subong nga daan, Radyoman Mar, ang pagpangamusta. Dapat kinakamusta tang kada isa. Live sa gihapon kita kamakitaan, kagbabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado. Uy, kamusta, kamutanan, kamusta ang inyong members of the family, especially ang mga nagatrabaho malayo sa inyo, sa mga kauturan natin ngayara sa luwas ng pungsod. It is important na maibaluan natin ang ilang sitwasyon, makamusta man lang natin sila. Because wala kita kabalo kung ano ang ilang ginabatsyag at the moment. Kasi kung kinanglan nila sang samuan nga makaistorya para nga mapahaganhagan ang ilang nabatsyag. Sa subong nga aga sa aton nga mental health alert, istoryahan naton ang mga self-care without pressure. Ang mga daily habits bala naton nga makapaboost sang aton nga mood kag makaayo sa aton nga ikayong panghuna-una. Second part sang aton programa, istoryahan naton sa aton nga dental health. Sino kag ano ang mga common nga mga nagakinanglan sang medical clearance antes magpaidalom sa isa ka dental procedure. kasikun isa ikaw sa mga nagakinanglan gid sang medical clearance antes ikaw magpabunot sa ngipon. Kad kun anuman nga dental procedure nga dapat nimong i-avail. Una kita sa aton nga mental health alert sa subong nga aga against self-care without pressure. Kinanglan naton nga amiga ng aton ikayong panghuna-una. Because ang issue sa mental health hindi langulango. Ang global prevalence ng anxiety and depression ara gyud. Pamatuod diri ang data halin sa World Health Organization nga ginpresentar sa ila sa 29th World Health Assembly nga ginasiling nga isa sa 8 katawo globally, not just diri sa Iloilo, Western Visayas or Pilipinas. Globally, ang na-diagnose nga mayara isang mental health condition. So it is very important nga taga naton sang atensyon nung aton nga ikayong panghuna-una. For me, naton ginahambal diri nga self-care is never selfish. Kung nagahatag ka sang tion para sa imong kaugalingon. Nag-suggest man sa aton nga discussion sa nagligad nga maghangaw-hangaw, magpa-massage or magpa-relax or whatever nga activities na pwede mo himuon para nga matagan reward ang imong kaugalingon. But sometimes basikon ang mga reward nga ni bala nag-drain man hindi isang imo energy kundi nag-drain sang imo bulsa nga basi bala kun tunaan naman sa another problem. So pwede man naton nga mahimo ang mga little no, little sustainable daily habits nga makahatag sa aton sang kayuhan sa ikayong panghuna-una nga wala nag-drain sang aton energy, wala nag-drain sang aton bulsa kag iban pa. Istoryahan naton ina diri sa aton nga pagpangalagad. Naupod ang aton partner tag sa kadomingo naka-standby na sa piyak na linya via Zoom. Ang Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa ating pagpangalagad. Kamusta ka?
0: Good morning, Gid. Ma'am Magino, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, maayo, Gid.
19: Oo. Oo, importante malal, Ma'am Shai, subungan nagakamustahan na kita.
0: Oo. Correct, dapat, gid, no? Kamustahon. Kamustahon ta ang kaugalingon ta. And more importantly, no? Kamustahon ta ang aton nga mga abyan, kakilala, no? Para sa aton kaugalingon, kag-ila man nga mental health.
19: Correct. To address ang mga gamay-gamay pala nga mga bagay, yes, nga pwede natin masolusyonan gilayon kumpara nga correct mag-accumulate, painakag mag-dako. So, uli, dako pagid nga problema. Today, let's talk about mga self-care without pressure, no? Daily.

0: in ano no, in addition sa imong ginhambal, tsakto ginhambal mo kagina nga self-care is never selfish. Mm-mm. And at the same time, self-care is should also not be expensive.
1: Correct.
0: No, kasi oo. Kabudlay nga daan, no? Kung do high maintenance, git bala, no?
1: Balaan mo, kisa, may amo na ma'am siya, ang sa tutuod, like, kisa, to make you feel better, kisa may mga babae nga, kisa ka guilty, makukun mo stress, kumakanto ko rin sa mall, I have to buy something, para nga ma'am paganaganang namatsyag ko, hindi ko mapaupok sa iban, dapat may baklon ko, or may himuon ko, that will take, ano, a certain amount gidya or kisa mahal gidi tao mo na bala para lang magmayo pa matsyag mo pero oh, sige siya hindi siya sustainable hindi siya wais.
0: Yes, correct gid no. So amo ginang isa sa mga dilemma naton subong especially very accessible na ang mga online shopping.
1: Oo.
0: No, na gamay-gamay mo lang na stress kay ma-open ko bala sa ang Orange app or kung ano dira no
1: ato ang na-add ko sa cart ko check out ko na ni
0: yes.
1: Na
0: oo. Ang ending magkautang ka pa sa pay later.
1: Oo. Oo, mo na.
0: Oo. Yeah, so amo na no added stress gid siya actually financially gid. No and emotionally man ino kung mag-accumulate ang aton yung mga expenses later on. So amo na nga every time no nga mag-discuss kita no about self-care gid usually mamagi kag sa mga tagpalamati naton gina-emphasize tagid na always nga hindi takinanglan maggasto sang dako no para lang nga ma-maintain kumbaga ang aton nga healthy lifestyle kag ma-maintain ang aton nga habits for good mental health. So actually when it comes to self-care, no, may ara lima kami ng aspeto sang self-care nga pwede naton ma-practice, no, nga hindi naton kinahanglan gidya sang dako nga kwarta or hindi naton nga kinahanglan gid mag-invest, no, sang dako nga kantidad. Kag ano, dako, gid lang at chimpo, balahaw ang ihatag naton dira, no? Kahit siyempre, pwede siya maging part sa aton nga daily routine, no? Kag, pwede gid siyang maubra naton, like in between work, in between studies, no? In between school, mga amuna siya bala, no? Kag, muna hindi siya masakit sa bulsa. So, mayara kita nga physical self-care, emotional nga self-care, mayara kita mental or cognitive self-care, mayara man kita social self-care, kag ang last would be the spiritual self-care. So, syempre, for the physical, very important, gid no, ang physical nga self-care. Kaya tibalan taman nga, always ta na ginahambal nga ang physical health is just as important no as ang aton nga mental health. So nagatahi-tahi malang na sila. So kung hindi kita hindi pa maayong pamatsyag naton physically, syempre maepekto gid na siya sa aton nga mental health man no, sa aton focus, sa aton nga ability nga mag-function sang insakto, sa adlaw-adlaw nga tanan no, kag ang ability man naton no nga maging productive no sa aton nga kabuhi. So definitely ang focus gid sang physical self-care is ma-regulate kumbaga ang aton nga bodily no rhythm kag ma-reduce ang aton nga physical tension nga nabatsyagan sa aton nga lawas. So very basic gid no ang exercise, no? Again, exercise doesn't have to be expensive. No, maski walking ka lang.
1: May esplanade, may bike lane, may sa palibot sa balay nyo, damo ka maagi.
0: No? Kag, ang engagement sa sports, gani, no? Kung kaisa, hindi man gikinanglan, very expensive, gid, no? Ang uso subong naman mamagi aside from
1: pickleball?
0: Running, isang pickleball.
1: Yes, wala to una lang gid. Oo, ma'am Shai, nakalabot sa punto nga. Nagbakal naman sang ano na, racket. May amo no? Ginaya. Ay, parang, i-try, gusto mo man i-try. Pero aside from that, kikamahal gid man, ma'am Shai, pickleball.

0: all. Correct.
1: Pero nami naman
0: Oo.
1: siya nga kung gusto mo may grupo ka naman, kido everybody's into it, subong. Or sometimes, like for example, sa mga older adults naton, kahit para naman sa cellphone, ang mga exercise ka pwede mo sundon sa sulod sa balay, para lang mabalasan ka bala, hindi man kinanglan magwa kagid.
0: Oo, no. Amo na bala ko. Hindi e magikinanglan, chak to gid, hindi man kinanglan mga magwa. Kahit actually, may kilala ko yung gani nga, YouTube lang siya sa YouTube, yan lang makita ang mga routine, no, mga physical exercises, and then hindi man kinanglan nga may equipment, nga mayara kagida treadmill, or mayara kagida ng stationary bike, o mga amun na, no, hindi man gid kinanglan, kahit any equipment nga makita mo sa imo nga balay, pwede mo gid magamit as your, kumbaga, do supplemental muna siya ng equipment, pero may ara, man yung no equipment ng mga exercise.
1: Mm-mm.
0: No? Wala tagi na invalidate ang mga nag-pickleball.
1: Of course,
0: ang
1: kay gusto kung kanya-kanyang trip eh, kung mga kabataan nga muna nila gusto, well, yes, that's good. Pero para naman yung sa mga older adults, gado ka-hassle, mag-isa mag-drive pa sila kanto sa iba nga lugar or magwa pa sa sulod sang balay, para sa may mga tao, bandaan mam siya, kisa nga kung magwa ka pa doon, natamad ka na bala. Ara ho sa sala nyo, i-open da sa TV, kay puro ang TV na subong nilang gina-connect na yadaan sa internet. Tapos buksan nyo lang da ang mga video sa YouTube na pwede nyo sundon. Ara o libre.
0: Correct.
1: Importante mabalasan ka.
0: Oo, correct gid na, no. Importante gid nga may physical activity for that matter, no. Amo na siya. Regardless, no, kung mayara iya iban nga mayara ko bikilala nga nag-join siya sa pickleball, pero ang ending gali do, amo na bala na do na feel niya nga do hindi sustainable man sa part
1: gasto
0: niya, no. So oo, magasto gid, very kumbaga para sa iya do ka high maintenance gid. So kung ka afford ka mo ti go, no. But for those who cannot, syempre ano kita nay, we have to live within our means, no. Kahit amo
1: tiempo crisis pangadaan.
0: Correct. Ko, di madugang naman nakaroon ng stress ta kung hala kita ka intra man sunod sa uso, pero hindi naman naton masustain.
1: Uh-oh.
0: No, so added ano naman na added burden naman na on our part, no. So yes, exercise is never ano gid expensive, no. Kahit damo nakita alternatives subong aside sa open spaces naton, especially kung taga syudad ka, accessible gid ang mga routine naton, even sa mga online lang, no. Ang i-Facebook naton for the first 45 minutes naton sa aga, 45 minutes to 1 hour i-open naton sa aton nga exercise routine anay, no, para nga ano kita nang ready kita and na prepare ta aton nga lawas, no, physically through micro movements and gentle morning exercises for the day, no. So number one, gina exercise, and number two, gina take for granted manisang kadamaan sa aton, no. And ang second gid is intentional hydration, no. Ang dehydration balaan, or kukulang ka bala sa liquid, no. So especially sa water gid, no. Mga makita nga hydration, it means water, ha.
1: Hindi kape, hindi soft drinks.
0: hindi kape, it's actually water gid, no. Water intake naton. So ang hydration is very important, kay kung ma-dehydrate ka, nagataas na siya ang aton nga cortisol, which is ang aton nga stress hormones sa aton nga lawas. So kung kulang kita sa tubig, no, dasig man kita ma-trigger, dasig kita ma-stress, no, kag dasig maging unstable balang aton nga energy throughout the day, nga nag-ano man siya, nag-contribute siya sang irritability, no, sa aton nga mood, kumbaga, no, kag sa aton nga level of productivity throughout the day. So it's really very important nga maghydrate gid kita, tubig, no, tubig gid, no, every day ginaya, no, pila na ka glasses ang gina-require sa aton, 6 to 8 glasses of water, no, a day. is very important gid, no? Parang hindi lang magnami ang aton nga skin, but also may effect gid siya sa pag-lessen sang stress actually, no? Sa mga opisina, subong unay man ang tubig.
1: Oo, libre man na.
0: Libre, oo. Sa mga schools man, no, like sa amon, yung eskwilaan, sa university namon, may mga water stations kami everywhere. So, wala gidya rason, siguro, nga ang mga students naton or even ang mga workers naton, no, ma-miss out nila.
1: Dami na practice, like sa Japan, bala mamsyay, yes. Nga may ara sila sa bell, no, nga, kung mag-ring na, meaning, it's time nga mag-inom sa tubig sa isa ka-eskwalahan. Personally, namin na nga mag-set ka sang alarm mo, kaya kisa, kalipat ka, mawili ka, bala, oh my God, nalipat ko mag-inom tubig. Bisa may tumbler ka na nga tupad. Dapat na-measure mo ng tubig mo sa isa ka-adlaw. So, namin man nga, alarm ka sa phone mo, pag-ring yun na, meaning to say, it's time nga mag-inom sa tubig.
0: Yes, oo, no. So nami man na nung magpa-alarm ka like every hour or every 2 hours na amo na siya, no. So ang aton nga mga hydro flask, kag aton nga mga water bottles, hindi lang na siya pang aesthetic. No, dapat may function. Oo, dapat i-maximize tagid ang function sa aton nga mga water bottles, no, kag maka-benefit gid siya sa aton man, no. And syempre aside from hydration, we also need morning sunlight, no. Ang gina-require gani sa aton nga mga mental health experts is just at least 5 minutes of exposure to sunlight, no, because ang exposure to sunlight, oy, wala na ta excuse ha, nga expose ang kaugalingon ta sa sunlight. Kahit kita sa tropical country, no? Wala di kita ya rason, no, nga hindi mag ano sa sunlight. So around the 6:30 to around 8:30, no, dira gid ang pinaka ideal nga sunlight exposure, kay hindi tama ka singkal, no, kung hindi tama ka harmful, no, ang exposure naton sa UV rays. So 5 minutes lang actually ang gina-require, kay because kung ma-expose kita sa sunlight, no, gina-regulate niya na ang aton nga ability to sleep, ang circadian rhythm, no, or ang ability naton to sleep. Kay kung ma-expose kita sa sunlight, no, kung nagapaadlaw kita, yun ang signal na sang sunlight exposure, no, ang aton nga brain nga nagsugod na ang aton nga adlaw, no, kag naga-optimize na siya sang serotonin production. Ang serotonin production refers to happy hormones.
1: Mm-mm.
0: So kung ma-expose ka sa sunlight, no, nang happy ang mood mo, nami ang imong disposition bala throughout the day, no, hindi ka dali-dali maakig, no, doa mo na siya balakaw, no, kay nag-produce siya sang happy hormones nga nagapanubo man sang level sang depression, no, kag anxiety sa aton. So hindi tanan nga exposure sa sunlight is harmful gid, no, especially kung early on aga. Sa aga.
1: Hindi lang utong adlaw gid nga gatagipig ng init.
0: Yes, kay matumba ka na nga wala pilas.
1: Oo, lain naman na iya. Oo.
0: Lain naman na iya, oo. So, early on, no, around 6:30 to 8 o'clock or 8:30 the most, no, amuna siya ang pinaka-ideal nga exposure. At least for 5 minutes only, o, di ba? Wala man na bayad, magpa-init gamay, no? And definitely, kung magpa-init kita sa gabi, no, maggabi na, no, after the day's work, kung nakapainit kita sa aga, manami na siya ang ato niya tulog.
1: Mm-hmm.
0: Because nagabulig man, no, ang sunlight exposure sa pagproduce sang melatonin.
1: Mm-hmm.
0: Which is ang natural naton nga pangpatulog nga hormones nga gina-utilize naton para magtulog kung gabi. So, di ba, damo gid siya benefits without breaking the wallet gid, no? And of course, syempre, mandira ang pagkaon sang insakto, no? Hindi gid mag-skip sa aton nga pagkaon, kayte dapat stable gid, no? Stable ang aton nga energy throughout the day by eating healthy food, no? So water plus healthy food equals nami man, no, nga level of functioning and productivity throughout the day. So amo na siya ang very important gid nga mga tips for physical self-care. Sa emotional naman niya, no, emotional self-care, it's very important gid to always practice, no, self-compassion over perfectionism, no, nang hindi kita dapat, kumbaga hindi kita dapat maging perfectionist.
1: Harsh sa aton, no, nga kaugalingon.
0: Yeah, so kumbaga hatagan ta ang kaugalingon, tas ang permission to be average. Uh-oh. Wala, no, and permission to make mistakes. Kasi nobody is perfect, no. Mm-hmm. wala man sang perpekto man nga tao, no, and ginadismantle sang self-compassion ang burnout levels naton, no. Mm-hmm. Kahit if we give ourselves the permission to make mistakes, naganubo ang aton nga ang anxiety triggers, and at the same time naganubo man ang level of burnout naton, no. And of course kung medyo na ano ka na, medyo nang nakapoy na kita, no, sa aton nga trabaho sa office, sa cubicle, no, or sa school man, no, let's try our best gid to have mga fresh air intervals.
1: Mm-hmm.
0: No, kung ang office ninyo may ara space nga do open with greenery, ang green actually exposure to green colors, nature, trees, grass, no, is ano na siya, nagapakalma sa aton nga mood, no. Amo na nga sa amon, especially sa amon nga school, no, kung ma-observe naton, damo sa mga students ang nagatambay sa may open field, no, kag ang iba nagatambay sa dalom sang punong kahoy, no, because actually exposure to greenery and fresh air is naghahatag siya sa ginatawag naton nga sensory reset. So kung na overstimulate ka na, no, sang imong lesson for the day, or na overstimulate ka na sang imong task nga ulubrahon mo for the day, give yourself at least 5 to 10 minutes of greenery break or fresh air interval or fresh air break, no, just to kumbaga ano mo, dulaon mo lang cycle of overstimulation.
1: Oh.
0: No, para nga ma-reset mo imong self, no. So those are examples of emotional self-care, and syempre hindi man madula, no, sa emotional self-care ang ginatawag naton nga emotional pag-curate mo or pag-ubra mo sa imong emotional comfort playlist, no. Hindi ko sure kung mayara kita tagpalamati nga kung overwhelmed na sila, no, nag-resort sila to listening
1: music.
0: No, yes, music is very important. Kag may mga free na subong, ha, nga mga music, no, nga pwede naton ma-download man. So nami man na siya if medyo emotionally heavy gid ang aton nga adlaw, no, pampakalma man sang aton nga nabatsyag, no, ang pagpamati, no, sa comfort playlist naton. Ako niyang comfort playlist, Kuya Mamagia, BTS.
1: BTS.
0: Yeah. Oo, BTS nga kanta, no. So, depende lang sa inyo, no. Mm. Kung ano yang, no judgment.
1: Oo.
0: Bahala na da, no. Kung ano yang imo.
1: Kanya-kanyang trip.
0: Mm-hmm. Yes, kanya-kanyang trip, no. But, yes, listening to music is also part of emotional comfort para sa kadamaan, especially sa mga Gen Z, no, kag mga bagets naton, no, nga mga tagpalamati dira, no? So those are examples of emotional self-care. Sa mental self-care naman niya, no? Very important gid nga mag-unload kita sang aton nga mga negative, no, nga mga thoughts throughout the day. So it's very important to practice brain dumping, no? Kumbaga nang iano mo bala isulat ang ibang ginasulat ng ilang-ilang mga negative nga mga feelings, ng emotions through journal, ang ibang gina-verbalize, no? Ang ibang ginasinggit panagani, oh, oh. No?
1: Depende kung ano yung mahilig. Kasi pala, kung overwhelmed ka sa mga olubrahon, Ma'am Shai, no? Kung sa opisina ka, kung damo-damo ka mo olubrahon, kasi overwhelmed ka, nagka-stress ka kay damo-damo ka sa mga olubrahon, pero isulat bala, kagpasunura lang, kay at least ma-unload ang utok mo, dira.
0: Oo, yes, no? Exactly, gid na, no? So, ang brain dumping, no, is very important get to unload your worries, no, and at the same time ko ang brain dumping ginaparisan mo siya sang imo nga to-do list amo tong hambal bola ni Mama Maggie nga ginapasunod mo ang imo nga obra throughout the day, no, or ginalista mo ang imo nga mga talapuson para hindi ka malipat or para ma-organize mong kaugalingon mo, then that is one way of protecting your focus also, no, sa imo nga ulubrahon, so para hindi ka magsala, hindi ka ma-anxious, no, kag balaan mo nga ang task nga ulubrahon mo is within your control. Kumbaga, no? May iba na gani, ginaurasan pa na nila mo kung pila ka oras nila maubrang isa ka task, etc., etc. Depende sa strategy naton, no? So, very important gid ang time and task management, no, for mental self-care, no? Kag very important man nga i-track naton, no, kumbaga ang aton nga mga ginapaminsar kung negative na bala ang aton nga ginapaminsar throughout the day. So basi time to expose yourself to a relaxing environment, break anay, no, para hindi ka ma-overwhelm sa obra nimo, no? So important gina siya. And of course, syempre part man sang mental self-care is ang ginatawag naton nga curated digital boundaries, or ang ginatawag naton nga no cell phone buffer, no? So syempre kapila ta na girahambal, di ba, over sa aton nga programa, no, nga kung may chance, no, i-try naton gid nga mag practice, no, sang healthy nga digital boundaries, no. Hindi lang permi nga ga cellphone, inugtulog mo na ga cellphone kaman gyapon, no, or ara ka sa eskwelahan, nag-scroll kadaya sa social media, nga supposed to be time nimo nga mag-focus, no, sa iba nimo nga task, etc., etc., no. So ang no cellphone buffer is nga prevent gid siya, no, sang information overload, kag di syempre balaan taman nga nag-lesson siya sa ginatawag natin na comparison trap, no? Ang i-compare mo bala ang imong kaugalingon sa influencer, kay influencer man na siya, damo na siya sponsor, damo na siya kwarta. No, so mga amo na bala, no? So definitely ang pagpalayo gamay hinali, no, sa aton nga mga gadgets, no, hindi gid kinanglan sang kwarta, pero hindi man siya kinanglan gid sang investment of time, no. So ang aton lang gid dira is commitment, and definitely para nga mangin habit siya, kag mangin sustainable, dapat gina-practice naton na siya adlaw-adlaw, no. Hindi man kinanglan nga gulpihon mo ginang kaugalingon mo nga like 4 hours kauna, gidya nga wala ka cellphone, pwede man nga mga 30 minutes lang anay, or mga 1 hour, amo na bala no, asta nga maanad ka na, nga naga-detox ka nagali, no? And of course, ara ang social self-care. So, social self-care, very important, gid, no? Nga gina-honor nato ng aton nga kaugalingon nga personal energy limits, no? Kag gina-value nato ng aton nga authentic connection sa aton nga mga tao nga gusto naton kaupod, no? Hindi tungod kay napilitan lang kita nga updon sila. Mm-hmm. So it's very important, no, to always set gentle boundaries, no? Always say no kung hindi mo na kaya, no? Kahit very important, ginaiya nga unahon mo anay ang self-preservation mo, no? Because kahit kung napilitan ka lang, ti syempre, ma-affect man na, no? Ang imong relationship man sa mga tao nga napilitan ka nga updan, kumbaga, no? So, i-consume na ito ng aton nga energy sa mga worthwhile nga mga tao, no, nga worthy up dun sa aton nga assessment, no, sa aton nga pananawan, no, and definitely saying no to social engagements is never selfish gid, no, kahit dapat intindihan na isang tanan nga gakalubat man kita kag hindi tanan nga engagements dapat naton nga kadtuan. And of course, we also have to anuman ang i-curate taman, no, ang aton nga digital and personal nga social circle. So kung toxic, no, ang mga tao sa palibot naton, medyo sila na ang i-avoid, i-likawan, no, hindi ka mag-overshare sa imong life story na sa ila, etc., etc. No, kag sa digital world naman, syempre, kung toxic, no, ang mga friends ni mo online, maybe it's time to unfollow, mute, block, no, kahit hindi na sila nami nga influence man sa imo, no. Kag kung nagadulot sila sang stress, it's time nga i-unfollow mo na sila, no? And last is ang aton nga spiritual nga self-care. Again, spiritual self-care is different from religion, ha? Hindi mo kinanglan nga mangin relihiyoso para nga, or magkato sa simbahan, para nga maago mo ang spiritual self-care, no? So, very important practice for spiritual self-care gid is ang daily gratitude check-ins, no? Ako hindi gid ko relihiyoso nga tao, mamagi, no, kung sa mga tagpalamati naton, pero definitely I always make time to thank the Lord, no? Especially kung magbugtaw ko sa aga, Lord, thank you gid, kinakabugtaw pa ako. Thank you gid for giving me another day, no, for another day to nga mag-take care sa ako nga kaugalingon, sa ako nga pamilya, etc., etc., be a person of influence, no, sa ibang nga tao, etc. And kung gabi man, no, before we sleep, let's celebrate micro wins, no, by being grateful. Hindi man tanan nga adlaw manami man, no, kag well, hindi man tanan nga adlaw siguro perfect, but there are days nga it's ambalila gani, it's just a bad day, not a bad life. No? Mm-hmm. So definitely mayara gyapon maski ano kalain sang adlaw ta, there are still so much to be thankful for, no? Mm-hmm. So kung ga-practice ka sang daily gratitude, hindi man na kinanglan magbayad, wala man na donasyon, mm-hmm, or wala man na kwarta dira, no? Ang importante lang is ga-practice ka sang gratefulness.
1: Oo, no? Mangin mapinasalamaton sa mga gamay-gamay nga bagay.
0: Yes, correct. Oo, kahit kung thankful ka, no, gamagaan, kumbaga, ang aton nga pamatsyag, no? And of course, last but definitely not the least is ang ginatawag nga look up habit, no? So kung ara ka sa sagwa, kung ara gahangaw-hangaw ka sa open space ninyo, no? Try to look at the sky. Ang clouds, ang mga bagay sa palibot mo, kag-reflect kita nga ay kadako usang kalibutan, no? Kadamo usang problema, pero hindi ko na kinanglan nga lukduhon sa subong adlaw, no? So, kumbaga, you're putting things into ang gentler perspective and hindi kinanglan nga tanan nga problema, no? Sulbaron mo gid at that very moment. So, muna siyang very important man, no? Nga spiritual man nga self-care. And syempre, lastly, gid, hindi gid na madula ang prayers, no? Important gid nga kung na-overwhelm kita, nasubuan kita, or may mga worries kita, very important gid nga we anchor ourselves to our creator or sa mahal nga makaako, no, kung sino man na siya nga ginapatihan natun, no, kahit balanta man ang connection, no, sa spirituality man sa aton nga mental health. Okay?
1: Sige. So, with this, Ma'am Shai, mandamog nga salamat sa tiyempong ginahatag ni mo subong kagabay pa nga magamit sa aton mga kauturan ang mga ginpanghambal ni mo para bulig sa ilang self-care.
0: Yes, no? So, sa aton yung mga tagpanamati, again, thank you again sa kahigayunan. And tandaan naton nga self-care should never be expensive. So, damo gid, no, sa mga bagay nga pwede naton maubra na alternatibo para nga mapasanyog ang aton nga ikayong panghuna-huna nga hindi naton kinanglan mag gasto gid sang dako nga kantidad, no? So again, thank you and happy Sunday gid sa aton tanan.
1: Nabatian si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa. May mga tips, no, kanong dapat ninyo nga himuon sa daily habits. Sustainable nga self-care without pressure. Ang gamay-gamay nga bagay nga hindi nyo kinanglan maggasto pero makapaayo sa inyong mental health. Sa inyong physical self-care, emotional self-care, mental self-care, social self-care, spiritual self-care. Pwede ninyo himuon sa matag-adlaw nga tanan para nga mabuhinan ang stress nga inyo ginabatsa. Anyway, saylo kita sa aton nga Dental Health Alert. Naka-standby na sa piyak nga linya ang aton partner kada Domingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Dok, maayong aga. Welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
2: Yes, mayong aga, Rajuman Magi, kay sa tanan nga nagasunod sa programa sang RMN.
1: Oo, Dok, sa subong nga Domingo istoryahan naton, sino kag ano ang mga common nga kinahanglan sang ang nagakinahanglan sang medical clearance antes magpaidalom sa sa dental procedure. No nga ang kinahanglan sang medical clearance, Dok, how before magpaidalom sa dental procedure, importante gid ina.
2: Yes, no, ang medical clearance, no, actually, so, gina-require gid, no, para at least, no, ma-insure ta ang safety sang kada isa ka pasyente. So, bali, ang medical clearance, so, nag-allow sa amo, no, ang mga dentist, no, para may collaborative na evaluation anay, no, sang health sang kada isa ka pasyente, no, nga gusto magpabunot, no, kay because, halimbawa, no, may ara kaya nga balatian sa korason, no, may history ka nga, may sakit ka sa heart, or basi may ara ka diabetes, no, and or previously basi, no, nakapabunot ka sang una and then nagkosang bleeding, so amo na, no, so ini para at least, no, ma-prevent ang mga complications especially sa surgery, no, and Rajuman Magi, ma-manage ang mga risgo sa mga medication, no, kag ang pinaka-importante ang safety, no, sang kag ang at amon nga treatment, no, sa pasyente, no, so ang medical clearance, no, so tama ni sa ka-importante, no, para at least ma-manage ang mga possible nga mga risgo, no, especially ang clotting time, no, sang pasyente during sang surgery, ang bleeding time, so dapat may balaan gid, no, antes, and then para matapna, no, ang mga cardiovascular complications, no? Amo na abal ko sa mga may mga sakit sa heart, no? And a medical clearance, no? Pwede nga ginakinhanglan din nato, no? Especially, no, sa mga nagapabunot, no? Nga may mga history sila, no? So, para makontrol ang mga blood sugar, sa may mga diabetes, no? Kag ang healing, no? So, dapat mabalaan naton because dapat nila tandaan nga kung may diabetes sila, no? Ang healing, so nag-delay ang healing, no? And then, ang medical clearance, no? Pwede nga ma-prevent ang mga infections, no? Ilabi, no, sa mga may mga compromised na immune system. So, wala, no? May mga, mga balatian sila, no? And then, of course, no, ma-evaluate, no, kung may mga allergies ang isang pasyente, no, ang risgo sa aton nga gina-introduce ng mga anesthesia sa ilan, no, anti sila magpabunot. So, amalang pinaka-importante, no.
1: So, kung mga may mga allergies, yes. Importante man nga mo notify, yes. Doc, because ang mga anesthesia nga gamiton, possibly makakos, yes. Ang allergy.
2: Kay bala mo dapat, no, i-reduce naton kag amo na, no, para at least, no, may idea man ang pasyente nga need gali gid sa medical clearance because para at least, no, amo na ang balko ma-prevent ang mga problema, no, ma-compromise man ang dentista kung wala yan na wala sang thorough nga medical nga evaluation or dental nga assessment. So ang pinaka-importante gid, no, so that's why nag-coordinate kita sa medical, no, para at least, no, may teamwork, at least mahapot and wala sang problema nga mag-result pa.
1: Malikawan so, ang complications, yes. Doc, yes. Sa pagpainalam niya sa dental, yes. Procedure.
2: Oo, especially ang may mga heart problems, no, ang mga gidna, no, so basic may mga ara nga mga advisory, no, kaya because ang mostly, no, gahatag na kita sa mga prophylaxis, no, or basic mahambal ang cardiologist, okay, gaan siya sang antibiotic, no, 1 hour prior to sang iyang procedure or iyang bunot. So that's why, no, amo na nga dapat gid, no, mahangpan sang kada isa ka pasyente nga basi, no, i-secure siya nga or ma kinanglan, no, mag ano sa anay mag-visit sa medical, no, kay may ara ang requirements, no, bago sa magpabunot. So hindi nyo gid pag i-ignore because, no, hindi ka mong pabunot kundi inda nga gin-advise na kamo sang dentist nyo nga need mo gid clearance, no, bago ka magpabunot.
1: And not just bunot, pati kung magpabutang ka sang mga dentures, doc, kaya kinanglan mo na?
2: Depende, no. So kung kaisa kung may mga basi, no, mapilasan ang isa ka pasyente because may diabetes siya, no. But hindi man tanan nga ginapangayuan naton sang clearance, no. So especially controlled man or okay ang iyang hygiene, no. Especially mga buntis, no. Hindi man kinanglan nga need gid naton nga may mga
1: ano ang proseso sila, no? Na doc of getting cleared, anong obrahon sang pasyente, for example, aware siya nga may heart problem siya. Gusto niya ang ipon niya, basig kinanglan nga bunuton, anong una yang imuon, mapacheck siya ni sa dentista, yes, no? Coordinate siya ang doktor.
2: Ang una gid na, no, kay because sa may ara kita sila nga process, no, or flow ginatawag nato nga flow, no, ano ang una. So of course, no, mapacheck up ka sa dental, no, may ara kita and then ma-assist sang dentist, no, or ang imong surgeon, no. So para ma-evaluate, no, ang gusto mo nga ipabunot or basi, no, may mga ara ikaw dira nga mga other problems, no, nga nagabother sa imo all the time, no, especially may mga toros sila, no, palatinos ang gaburukol or lingual turay, no, both left and right sa lower nga nagabukol and disturb ka, but the problem is, no, may ara ka mga history, no? So, pwede na siya nga i-evaluate na isang dentist, no? Or basi, no? Mahatag siya sa imo request, no? Para sa imong x-ray, no? Para ma-assess, no? Ang roots ang imong ipon ipabunot, no? Or ang mga underlying structure, no? Sa case nga imong ipabunot. So, kinikin lang langgid, no? Para at least, no, ma-determine sa dentist, no? Ay, bala mo, radyo man magi, no? Kabudlay, gid kong mabunot ka lang kung kaisa nga wala ka sang may ginabasihan because mm-hmm. it will help no sa dentist no guide na namon ang x-ray nga results no para at least mahapos man no mag-pull out ang dentist no and ikaduwa no so kinanglan mo gid ang medical history no or mm-hmm. ang hindi mo ni pagtago-tago no ang medical history sang pasyente dapat i-relay mo ni tanan sa imo dentist no
1: mm-hmm.
2: kay diri ni tanan no kinahanglan nga may comprehensive nga health history ang pasyente no nga dapat tanan isugid mo gid ni kay doc mo no sa imo dentist no halimbawa may diabetes ka may sakit ka sa korason may kaagi ka nga nag na hemorrhage no sang mm-hmm. nagpabunot kasang first mo nga pabunot no may mm-hmm. ara kagaling history na or basi mo kaya sa lino basi
1: may allergy ka
2: Christmas disease na tawag nato no ang mm-hmm. pasyente wala sa kabalo no so or basi no may mga current na medication ka nga nang inom no mm-hmm. nga halimbawa mga warfarin no mga blood thinners no ina balang gapalabnaw sang inyong mga dugo no kay tungod bi ara kang high blood so or basi may allergies ka may ginatay ka nga bulong no or mm-hmm. may mga previous ka nga operasyon so imo gid na isugid tanan sa imo nga doktor no sa imo dentista no so ang imo nga dentist no kagagi imo nga doctor of medicine no nga mahatag sa imo sang clearance no because may teamwork na dapat no so
1: na mention mo kay ina doc for mga nagabusong kun nagabusong required gid nga may ara sang medical clearance before mag undergo sang dental procedure.
2: Hindi man as long as no ang buntis maintain niya ang iyang ano ang iyang matindo no ang iyang oral hygiene no so hindi man kinanglan no but para at least no may safety sila mm-hmm. kung magpa-dental usually no so ginagaan naton sang advisory para at least makahangop man sila nga ano ni no nga safe sila no ang mga hindi komplikado nga pagbusong no wala kaya sa mga maintenance bala wala kasang mga history nga mga may sakit sa korason or whatever no kay because ni wala man kita nagapangayo sina sang medical clearance sa ila no but timing on ng nila no ang pinaka the best no magpa-dental kamo hindi man lang gid kinahanglanon no nga need mo gid so kung gusto mo magpa-dental no usually no ginahatagan ta sang time nga ara ka mo sa inyo nga second trimester so which is the ang 4 5 6 nga months no because safe gid na ang stage nga amo na no nga mga binulan no nga kalabanan so ang iban abi wala sila kahangop so makadto sila sa dentist first trimester no but may ara kita sina precaution gid no and basic may mga kinanglan ang buntis no sang x-ray or whatever no or basi need mag-inom sang bulong no so amo na no so kinanglan respetuhon ta ang ubigay niya sini no so especially sa third trimester so amo na no nagangayo kita sang ano ni sang clearance man no kun may mga compromise ni nga mga pasyente especially buntis no but sa third trimester no kung halimbawa mga elective na treatment no mapapasta ka or basi may mga discomfort kada no so hindi ni siya pwede nga amo gina no sa last nga trimester nga gusto mo magpa-dental kay because budlay mo maskin maghigda ka flat mm-hmm. sa bangko no sa dental clinic sa dental chair kabudlay para sa buntis do hindi na naguro ka bangon dayo mm. no kabudlay no kay ti syempre malawig no mapasta or matinlo or what no mabudlay para sa ila no so amo na ano ginapa-avoid nato ni nga dira na sila makadto sa amo na nga mga stage no sa third trimester no sa 7 8 9 so pwede ka mo mag-visit sa dentist no sa amo na hambal ko sa second trimester no sa nagabusong ka mo 4, 5, 6 months, no? Dira, nagid ka mo, pwede, no? Kag-safe ka mo. So, sa, ina, sa mga wala, yes, ang mga, ano ni, sang wala, sang mga sakit, no, nga, what I mean, wala ba lagi na kinanglan ang, ano, ang medical clearance, no? Anytime, pwede ka mo na da. Pero, kung may mga high-risk nga pregnancies, no? Halimbawa, ng kaagi siya bisang, ano, sang miscarriage, no, rajuman magi, or mm-hmm. basic may mga medical condition sa may mga diabetes siya, hypertensive ang patient, no. So mm-hmm. amo na no nag ano kita, nag-request kita sa mga clearance, no, alin sa ilang obigay ni, no, para at least, no, mabalaan sang buntis nga ay need ko gali, no, mag-secure sang clearance, no, because, no, ang need naton ang safety precautions sang kada isa, no, kapasyente, no. So amo na nga i-inform din nila ang dentist, no, ay iba na bira juman mabigi sa first trimester, wala talaga sugid nga gabusong sila. So dapat sugidan din nila nga nagabusong sila, no, ano ang pinaka-important. It's why, yes, no, amo na magka-coordinate kita sa ilang attending physician, no, sa ilang obigay ni, no, sa mga buntis, no, kay mm-hmm. tungod nga para at least, no, ang pinaka-importante ma-practice ang dentist man ang insakto, no, kag makabulig man sa buntis, no, amo na nga or kung nagapakonsulta lang sila, no, sa halimbawa sa mga health center, no, pwede sila mamangkot sa ilang ano midwife da or sa mm-hmm. ilang man da ang obstetrician, no, kung may mga restrictions or hindi pwede or basi may mga instructions sila, no, so mm-hmm. regarding sa ano ang yes. sila magpatenta.
1: Last question, do kabal pwede ba lang ihamba ko na lang sa dentist ko verbally nga okay man akong labs, hindi ko na kinanglan medical certificate.
2: Oh, actually, no, so hindi gid pwede, no, kay budlay kon verbal ang statement lang, no, so ang pinaka-importante gid ang record, no, may formal nga written medical clearance, no, or ginahatag sa amo, no, or hard copy, no, idulong mo gid na sa imo nga dentista,
1: oh, no, hindi pwede hambalambalang
2: nga hambalambalang, no, kay because, no, ang liability, no, kag safety, no, amo na aton gid nga at least may assurance ang ano, no, ang aton nga pasyente, no. So dapat, no, ang dentist dapat, no, suma ma-rely kami, no, sa whatever nga results, no, nga ginhatag sa amo, no, amo gid na ang halin sa imo nga ano ni, no, nga laboratory or sa imo nga doktor, no, may ara nga formal nga ano ni nga result, no, so hindi pwede nga doc amo na yung result ko, amo na, so verbal lang hindi pwede, ha. Mm-hmm. So at least maidea ang aton nga tagpalamati, no, especially ang gusto magpa-dental, no, kung ginpangayuan ka sang
1: medical ano clearance ni,
2: medical clearance, so dapat i-comply mo man, no, because ang may mga official kita nga protocol sina nga dapat may formal medical clearance nga dapat, no, nakadocument ina, so may records na sa dental clinic, no. Mm-hmm. And at the same time sa imo nga doktor, no, so nag-require kita sina, no, nga may pirma ha sang imo nga attending physician sa mm-hmm. imo nga basi may sakit ka sa heart, no, may pirma sa imo cardiologist, or basi may mga thyroid problem ka, so may pirma sa imo nga endocrinologist, no, or basi, no, basi manubo ang imo nga mga results sa hemoglobin sa una, that's why, no, nag-hemorrhage ikaw, no, so kinanglan ang imo nga result, may pirma sa hematologist, no, amo na pinaka-importante, no, ma-ensure ang imo nga condition, no, kag especially so ma-stabilize gid, no, kon magpa-dental ka. Importante, no, kompleto, no, kag ang ilang nga mga bulong ni Rajuman Magi dapat, no, so mahangpan man sang ano sang pasyente nga kun may ara sila medical clearance, no, so gina-adjust man na namon, so mm-hmm. no, kay basi, no, kung magpabunot siya ano ni ayhan ang resulta, so ang dentist, no, kabalo na, no, mag-manage, no, sang inyo nga mga medications kabalo gid na, no.
1: Uh-huh.
2: And ang ano kung anong obrahon nila, no, so ang pasyente dapat amo ni, no, antes ka mo magkadtuno kun ginagaan ka mo sang request, no, dalun yun na tanan-tanan nga mga ginhatag sang inyong attending physician or doctor nyo, no, so dalun yun na ang mga printed nga laboratory results, ang written nga clearance, no, halin sa imo doktor, no, pakadto sa imo dentist, so amo na dalun mo, and then dapat, no, ang imong doktor kung nabudlayan abi, no, maghatag sa imo sila, pwede man, no, ang balon mo, doc, pwede mo i-email mo na lang sa akong dentist, no, amo ni ang email sa akong nga dentist, no, para at least, no, hapos para sa imo, no. Mm-hmm. Ini na kay kung kaisa mi ara nga budlay gid no lagson ang imo nga attending physician or ang imo nga ano ni no nga doktor no, so amo na pangayuan mo sila sang written nga medical clearance no, then i-send nila sa office ang ano sang dentist no. Pwede mo na no, at least no may alternative no kung anong obrahon nila no, and kung may ano diri sa Iloilo, pwede sila mamagi ah, pwede sila mahapos no, kung diin ang makapangayo sila sang ilang ano ni, at least may assurance ang pasyente bala no, para at least hindi man sila magtalang-talang no, mahapos ang tanan, and hindi magsalasala nga ay sus, wala ko gali na ano, wala ko nakapangayo sang akon nga result, something like that no, kay kung na-schedule ka na, so kinanglan no, i-prepare mo na emotionally ang imo nga lawas, ang tanan-tanan na ara na ready na siya, kibasi kun during the procedure no, tapos amo pa na may mga history ka amo na no, so ma-undergo sang operation no, ara na naka sit down ka na, may mga kulang pa, hindi pwede no, kay ang medical clearance gid ang atong ginauna no, and may mga signature gid na para at least no, legal tanan no, so because amo na ang aton nga flow, amo na ang aton nga steps, so dapat at least nakahangop ang aton nga tagpalamati no nga gusto magpabunot, kag may mga compromise nga mga balatian, may mga history sila, so dapat no mahangpan nila nga kinanglan gid no ang medical clearance no, hindi lang ni para sa imo dentist no, this is for yourself no, para at least ang safety, kag ang ma-assure mo nga okay gid no, so wala sa mga complications nga mag-arise no, kag basi no in the midst ang imo treatment, basi kon ni ara ka nga mga magtaas sa imong BP, magkuwas ang hemorrhage no, so may mga possibility no, because may mga kulang, so amo nang gina-avoid nato no, kay tungod nga ang iba naton nga mga pasyente nagakalipat no magdala, so kami nga dentist gina-assure man namo nga kinalang kumpleto para sa inyo nga
1: yes,
2: nga safety,
1: para sa
2: so
1: amo gina
2: ang pinaka-importante no, so at least ang aton yung tagpalamati no naka kuha man sa aton nga mga tips no nga dapat galiam mo gid na no, so isugid nila kung may mga balatian sila nga amo sina no, hindi pagtago-tago no, para at
1: ang importance ang medical certificate as well as ang honesty nila sa ilang nga
2: yes,
1: doktor.
2: Yes,
1: anyway, Doc, thank you so much at syempong inhatag nimo subong nga Sunday, enjoy ang imong weekend.
2: Yes, no, salamat gid ra man magi no, agkabay no na nahataga nato sa madamo nga pag ano pagin no, paghangop sa aton nga mga listeners no, kabay gid no nga hindi sila malipat no kung gina-require sila sang mga ano ni sa mga clearance, kung sino ang dapat nga magsubmit sang clearance, so dapat ang compliance ang pinaka-importante gid. Thank you.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Mayong aga sa kay Alma Agenga, kay Ma'am Azun Pineda, Larry Marbebe, nagalantag id permedra sa May Angels Tour sa San Isidro Haro. Sa kay Russell Parcelliano, Ma'am Mary Recabar, Ernan Baseya, Ellen Banyo, Nelson Lauresta, Rafi Camarista, kay Sherwin Horlador, sa Regine Casipe, Janeline Rufino, Jason Luceño, Monokid Aurelio Consabo, kag sa iban pagid nga nagapamati sa inyong mga radyo subong nga aga. Standby na sa masunod nga programa ang RMN Mr. kag Mrs. Wai sa Expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Malariado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pa sang na world.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
8: Goodbye.

0: Diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
4: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, portilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
3: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.
8: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
8: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tiki.
7: Kitang-kita.
10: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
12: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
13: Gitray Bio!
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitray namon patumaron sa Gitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Gitray Bio.
13: Gitray Bio!
15: Visio!
13: Ang Visio!
15: Yung may Gitray!
13: Makabuti ka!
15: GTX 500!
16: Si Erin Grace, paglumutan.
17: Ako may sakit nga diabetes.
18: Kailangan ni mo nga gininom na kapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
18: sugo. Wow!
17: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, namigit ini sa akon nga lawas.
13: GTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako gali si Ariel, nagkantosiritis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
13: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio, ang D3.
20: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
20: Yung may D3.
13: Bio.
21: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
13: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
21: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
21: Masi may diabetes ka na.
13: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
21: Nga nagkapanugbo.
13: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
13: Garantisado.
21: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
13: Mighty C,
15: mabaka mga butika.
23: Protection,
24: Yaku!
23: With 8 billion live LCS,
24: Yaku!
23: That may reach the intestines alive,
24: Yaku!
23: Helps improve digestion and boost immunity,
24: Yaku!
23: With proper diet and exercise,
24: Yaku!
23: Kaya panalo ka dyan!
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Oras aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak las 10:42 na sang aga.
27: Mr. kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabut.

0: Kabuhaton mo kagsang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Wise Expenses, a financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Wise Expenses.
1: Mayong aga sa aton mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sa programa RMN Mister
2: Cagnesius, Wais sa Expenses. Subong adlaw, May 24, 2026.
1: Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo.
2: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
1: Sa kinaandan, kami ang inyo mangin kaupod. Ako si Radyoman Lenneth Fernandez Silatrina.
2: Kag Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
1: Nagbaylo na. Nagbaylo na ang posisyon na ako ni Radyoman Jaylene.
2: Plaza na kabalo
1: ah. And of course, Radyoman Jaylene, gina-welcome na aton. Nagbalik na diri sa aton live studio ang aton financial educator. Kaupod naton tag sa Kadomingo, si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am
2: morning,
1: Bing.
2: Morning, Ma'am.
3: Good morning, Radyoman Lynette. Good morning, Radyoman Joylene. Siyempre, sa atin sininga mga suki nga sumulunod sa atin sininga program, especially sa atin mga kawais, no? Nga nagaupod gid tag sa Kadomingo sa atin nga programa, Mr. Kag Mrs. Wais sa Expenses. Mm.
1: Pati si Ma'am Bing daw malingin na ulo. Ako din siya malingin. Nagligin na ulo niya sa positioning nato din. Sang nagligad nga si Mano, Ma'am Bing, phone patch na ikaw. Pero mayara man kita sa gihapon. Sang ginistoryahan nga topic ko angot sa inflation.
2: Wow!
1: Nadumduma. Hindi lang ang outfit ang nadumduma.
2: Ginapreparahan niya gid na.
1: Ginapreparahan ko ginakad.
2: Nadalaan na sa...
1: Kung anong atan mangin topic ko. So, last week, ginistoryahan natin ang inflation lifestyle. Nga abalang kung nagataas ang atan nga sweldo, nagataas man ang atan nga galastuhan. Kag kung kisa, nagapanumdum pa kita, ay do pareho malang ang akon nga ginagastuhan. Nga nagtaas ganing sweldo ko, daw hindi man gihapon kaigo.
2: Oo. Yes. Till this time, Ma'am Bing, ang ato naman yung topic ko, may kaangtana naman sa gataas ang aton nga lifestyle, may gataas ang aton income, gataas ang lifestyle, and sometimes may plus pa, may dugang kita nga entertainment kuno,
3: that's right,
2: or leisure time, leisure activity nga nag-spend kita sang kwarta, and that is gambling.
3: Mm-mm, no, so na ang ating nga pagahambalan, oh, yes, sa sining aga, no, kay ti, when we say gambling ti no gid ina iya, no, sino bala ang common nga naga ano dira, no, syempre kay ano naton magluwas nga ma ambalaton entertainment lang, no, pero ti eventually gali nalulong ka na dira, no, piso-piso malang ni, no, pero dira nagahalin ang ina, no, ang addiction,
2: yes,
3: no, behavioral addiction, no, ang ina nga pagsugal, no, piso-piso lang ti pagsusunod sina 20-20 na 50-50 na 100
2: libo-libo na
3: libo-libo,
2: oh,
3: na,
2: yes.
1: amo ni nga topic, Ma'am Bing, for sure damo
2: pati kita.
1: Do pati kami
3: gina do na try man kamo do na ano man kamo do na inganyo man
2: do hindi man maglayo, ma'am.
3: Nagtilaw-tilaw man,
2: oo, ah.
1: Nagturo-testing.
3: Oo, no, pero ti depende na ya sa aton gid, no. Yes, nagtesting ka, pero ang mayo lang na ako nagtesting ka nga napyerde ka, nagtesting ka liwat nga napyerde ka kag indi na gid ako, no. What if kon ang imo sini nga kinanglan ba wiun ko tong akon nga
2: napyerde,
3: no. So dira gid nagasugod, no, ang paglulong naton sa sinang sugal, no, nga ti wala gid na sang mahatag nga kayuhan sa aton bisan nagdaog ka pa, no. Ti ang imo tendency is nagdaog ka pa, pero ti wala mo ginisip kung pila bala ato ang napyerde mo, no? And then maambal ka nagdaog, base sa sunod madaog naman ako.
2: Ti, kumagamot na, ma'am. Sano bala naton mabalaan kung ang aton nga entertainment anay nangin isa na kasahi sang sugal.
3: Ti ang una mo gid nga pamangkot dira, iti pamangkoton mo ang imo nga wallet, no, ang imo nga savings,
2: oo,
3: ang imo nga take home pay, no. And then i-check mo ti nagtilaw-tilaw ka man lang sa sina pero ti amo na no mm. ang imo nga perde 20 pagkasunod no gusto ko ni bawion ang ako nga 20 maano ako mapatad ako sang 50 no kay ti kun magdaog ka 50 so nakabawi nabawi mo na ang imo nga losses no mm. so isa ina sa mga rason kung nga ang nagalulong kita nagalulong ang iba natin nga mga kauturan sa sugal tungod nga ginaano naton ginaamar naton nga mabalik sa aton ang aton nga nadula amo man na sa mga scam indi bala na scam kasang nag-invest ka kay tinatrack ka sa sina no kay nakita mo ang imo sini nga friend no nagpost dira no or nagano mismo nag-PM sa imo nga amo na siya nag-invest siya and then nakabalik sa iya and nainganyo ka man no nainganyo ka ti ang savings ko nga ini ginano ko ni Tani para sa akong emergency fund pero to tilawan ko ni Abby kay ti pwede gali mag doble ang akon nga kwarta no so that is still gambling no gambling man ina gahapon no so ti kung madula naman ina no so ang tendency is nagaamar ka nga mabalik sa imo no until nga ti maalimunaw na gid lang kag tanan gali ka mo na scam
1: ang sakto na hambal mo ma ma-start ka lang sa piso-piso tapos sa uli sa kaya may mga style man nga do padaogon ka anay
3: yes so, which is man na no padaogon ka anay
1: para magsige-sige ka sa pagtaya mo gali kun maglabot na naman sa point nga dako nang imo nga bet amo ka naman na ma-pierde
3: yes oo no kay ti hambal mo ado ano ako daw maswerte ako sa sini no
2: so dogahatag
3: oo no so maybe nagdaog ka sunod-sunod nagdaog ka tatlo ka beses no and then sa ikapat nga tungod sa ato nga greediness man bala no nga IT ini ano ni inang hapos lang ini no mag ano lang ako and then mahulat lang ko ara na dayon double my money no or nagdaog ako kumbaga no so ang tendency mo tungod sa greediness nimo no so mapatad ka naman sang dako until nga gulpi ka lang na perde no so ti dito na what ko nagaamar ka sang dako wala na ubos ang imo savings nangutang ka na no ginpautang ka man sang imo nga friend no or ang imo sini nga gin save abi para tani ina sa tuition sang imo nga bata na ano mo pa no kay ti syempre kung magbalik ini hindi lang ni sa tuition sang ako nga bata maka-travel kami or makabakal makapwede na ko baka down payment sang akon sini nga salakyan no so dira gid naga-develop ang inang addiction. No sa pagsugal.
2: Oo, Ma'am Bing, ang sa subong gani diri sa Pilipinas, ang naga-popular or naga-sikat nga hampang online na. Yes. Online gambling. Dumb, example, okay. Scatter.
3: Scatter, mo.
2: ang lately, ang mga balita, tabla radyo malinat, nga parasang nagigad, may isa ka security guard, nga siling niya, gin-hold up siya. O galing, sang ulihi, sang investigaran, sang kapulisan, wala man niya sang pamatuod, wala sang CCTV nga makita mo siya sa CCTV, nga gin-hold up siya. Eventually, nag-confess siya, nag-ako siya, nga nagastos siya sa scatter ang tong kwarta nga kuntan hindi
3: para sa pamilya
1: ang hindi para sa iya to
2: sang bayaw ya nga gin soldo sang bayaw ya nga gintugyan anay sa iya nga ihatag tani sa pamilya galing kay na nagastos niya wala siya sang ibang nga napaminsaran kundi ang
3: maghimo-himo sang istorya
2: and may napaminsaran niya pagani nga mag-hold up na malang siya di ba So, amo na Ma'am Bing paano bala naton makontrol let's say para sa ibang nga tao, gusto nila matry lang, gusto nila lantawon kung paano nag-work ang amo ng klase sa sugal. Pero paano bala natin makontrol or mahambal natin sa kagalingon tanga ay tama na hindi na ako dapat magtaya pa or hindi na ako dapat magpadugay sa amo sininga sugal.
3: Yes. No, so, ti unahon mo gid, no, paano ka bala nakasulod dira, no? Sa online bala ina, no? So, kung online ina nga nainganyo ka, so, pang ano mo na, no? Ipang uninstall mo ina nga mga apps, no? Ang ina nga mga website, dapat ipang block mo na, no? And then, kung amoy na, or let's say, Abby, through friends, no? may set of friends na kamo nga mo nang inyo nga bisyo. So kinahanglan ano, i-separate mo na imo nga self maglikaw ka na sa ila, no? So i-identify mo kung ano ang mga naga-trigger sa sina, no? Or let's say abi na nangita ako diri sa online sa ako mga nga, na malingawan, makalingaw sa akon kay ti daw ano ako daw stress gid ako or broken-hearted ako or whatever nga mga negative feeling nga ini tilaw-tilaw man ini maka-entertain sa akon, no? So ina, no, i ano gid sa imo ina, no, kun ano bala ang naga-trigger sa imo nga mag ano ka, no, nga una kun paano ka nga nakasulod dira kag kun ano ang naga-trigger sa imo nga himuon mo ang pagpatad, no, ang kun ang pagsigihon mo ang pag gamble, no, ang pag ano sa sina, no. So isa ina, no, and then kun ako may isa man abi may mga ano man abi nga ano na sugarol hindi lang na sa amo na nga platform abi naga ano pagid siya, no, naga ano na gani gasabong, no, damo sina, no, hindi bala
2: kadamugin pagid, ma'am.
3: Oo, magluwas kay ti magluwas sa physical nga pag ano ay gid na sang kwan, no, sang ano ni asang manok dira nga makita mo gid nga na entertain ka nga dira ka na gasinggit-singgit ka dira kun ano may ara pagid nga mga online sabong, no?
2: baraw
3: sa pula sa puti mga amo na, no. Hindi wala.
2: Oo.
3: Kaga actually, no, isa na actually sa mga tourist the attraction naton diri sa Iloilo, no. Pero ti syempre ang mga nagaano gid ti ang may mga ano man eh nga muna bala na ano gid sila sa sabong man, no. Nga hindi lang na for entertainment sa ila kiti kung damo lang ila kwarta na ya nagaset aside lang na sila ya para sa pagkaubos sa sina wala na, no. Ang masubo is pagka ubos sa sina, no, sang imo nga ano abi para sa imo nga sugal sa sina, tendency mo is mangutang ka pa or magamit mo pa ang imo emergency fund or inugtuition sang imo sininga nga bata, no. So kung mag-amo na sina gani, so ano na matabo, no. So malubong ka mo sa utang, maguba ang relasyon sang inyo sininga mag-asawa, no. And then makita sang bata nga nag-aaway kamo, so hindi gina ya healthy, no. So ti amo na bala nga ginambagin naton diri, no, red flag gid ina, no, sa pagpili sang aton sininga partner, no. Ang mga sugal nga ina, no, nega gid ina kay pareho lang na nga ginrisgo mo or ginallow mo ang imo nga self, no, nga ma-experience ang ina nga possibilities sa aton sininga ano, no, nga pag sa aton nga marriage life, no. Kay ti hindi ina naton ma ano, no, ingang.
1: Grabe na gigil no ni Radyo Manjali. Dami na ano gid siguro, ma'am.
3: Ay tuod gid ina no ako, no. Kay ti ako may edad ako sa inyo kadamo sa mga nakilala ko nga naguba ang pamilya tungod nga ang lalaki sugarol, no. Hindi lang na sa finances nagaapekto relationship sa inyo nga mag-asawa, ang kabataan, no, makita ang inyo nga ma-dysfunction din inyo nga family, no. Siguro, istoryahan ta na nga.
1: Grabe, gigad lang ni Radyo Manjaylin. May kilala, gigad siguro nga. Nga amo na, Ma'am Bing.
3: Yes, matuod, no? So, seryoso ini nga ang bagay, no?
2: Yes, matuod, yes, Ma'am. No?
3: Nga matuod, gid ina, no?
2: Kaya Ma'am, nga ginistoryahan ta na. Kaya, I'm sure, nga may mga tao nga ara sa amo nga sitwasyon.
3: Yes,
2: siguro.
3: Oo.
2: Somehow, makabinag-binag.
3: Yes. Oo. So, let's say, abi, kung couple na kamo ko ng inyo nga, ang inyo nga bana, or bisan asawa man, may asawa nga, ano, na nalulungman sa, ano, hindi lang ini para sa lalaki, no? Kahit ang scatter, wala man na yan nagambal nga for male lang ina, no? Or ang isabong ina, para lang ina sa mga lalaki, no? So, kadamo man sa mga kababaihan naton, no? Mga nanay, no? Even mga lola, no? Nga na ano sa sina, no, sa mga kati sa subong gani, no, to gid mention nimo ang mga online nga platform sang sa mga games nga ina, no, games ina, pero siyempre naga ano ka dira, nagapatad ka dira pag ano ina, no, gambling gid ina. Yeah,
2: kag ang ini nga mga games, ma'am, ang hindi mo abi siya makontrol.
3: Yes,
2: nga ano, ang actually ang naga control sini ang system, ang software,
3: yes,
2: nga gin-invent sa mga tao nga nag-uyat sa amo sini nga mga platforms. Ang mas dako ang possibility nga mas mapyerde kita dira. Kag ang compared sa mga sugal paras bisang bulang nga makita mo ang nagahampang. So sa subong mas ano gid man mama kalabanan nga mga tao bisan na mo na sitwasyon online nagarisgo.
3: Yes, that's right. Sa ato madumduman ang ini mga isabong nagwa ini sang nagpopular ini sang pandemic ini bala. So ti syempre bawal da sang sina nga panahon no sang pandemic ang may social distancing kita no ang mga pagtipon-tipon bawal ang mga ano na no ang mga bulang wala gid ina no so dira nagsulod ang mga isabong so kun ano kaya kun sugarol kaya so ti masulod kagid dira no hindi bala so masubo nga mga may amo sa sina no kag kadamo sang mga epekto sa sini malain nga epekto hindi lang sa personal no sa ano kati syempre ano kasi na no ang imo nga mental health ang imo nga physical health no kay ti syempre kun ano ka nagani apektado ng imo nga kwan ang imo nga bulsa sa sina may mga utang ka na no so stress ka no kag syempre kun stress ka eventually maapektuha man imo sini nga physical health no so wala gid ina iya sang maayo nga madulot ang inang ano no ang inang pagsugal
1: so hindi lang gali ang financial na aspect ma'am sang kabuhi sa isang katawo ang maapektuhan kung na magsulod siya sa sugal kundi pati man ang mga ibang pang aspects niya kabuhi mental health ang physical health kasi syempre kung maperdi ka hindi ka nagani gusto magkaog wala ka ning bakas sa
3: mga true very true oo no
1: pero sa iban ma'am bisan namo ni do ginahimo nila ya balang amo na nang ilagid nga palangabuhian even before nga nag trending pa na yung mga online nga mga sugal mga isabong naton mga iban pang scatter versus scatter sa una pa lang niya bisan sa mga bilasyonan kita mo nang mga nagapangayaw makita mo oy sa diin ka naman siya na lang sila yan may nalagi sila yung kwarta ya para do amo na ginang ilang pangabuhian ano ma anong mahambal mo sa mga amo nga tao
3: so ti bisyo man na nagapon hindi man nato nga mahambal nga palangabuyan nila so bisyo na gid na nila ya no kay kun yes hindi sa tanang nga tion nga sila na nga nagadaog no magambag kita nga palangabuyan ti sure bol na iya nga may ano kasi na no naga income ka no so sugal sa gihapon no so kun ni ano na nila na naanad lang na sila no kag kun ka isa masubo man no kay ang tag iya ang nahimatyan no kinahanglan manala abi sang kwarta no sa so, umuna nga ginapa-extend ang lamay para lang nga makatipon sang tong no para sa mga kinanglanon so ti hindi man naton maano sa sina no kay ti pigado man gani no so ina ang ilang nga way para man nga maka ano no makabawi sila no maka ano ang ila sini nga makagastuhanan especially kun na ang ila members ng family nga napatay may mga balayran pa sa ospital no so muna nga very important gid ang pagmanage ang ato nga finances para nga mangin madali ang ato nga pagpahuway no sa katapusan nga pagpahuway nga hindi nga extend ang lamay para lang matabunan makatipon sang tong para sa mga balayran no tungod nga nangutang ang ato nga family sa mga muna so very important ang proper financial management nga kinanglan magkinot gid kita no para maplano ang aton sini hindi lang ang subong nga kinanglanon kundi ang sabwas kag bisan kita no pag ano naton no ano naton sa katapusan naton nga palahuayan no wala kita sang mabilin nga utang no ang aton nga legasiya ang maayo nga mga hinimuan no nga nakabulig ka sa imong sigkatawo no kag hindi sakit sa kurason no sakit sa bulsa ang aton nga ginbilin so very important gig kag ang kabay nga ining aton nga paghatag sa inyo sang mga tips nga ini no mga pamaagi agud kita nga maplano naton ang finances no isa man ina no kun nga nga gusto naton nga mag ano mag ano ni magsugal tungod nga amo na gani ya ginakulang daw wala na sila sang pamaagi para nga maka-income nga mas madali para nga may ibayad sa utang isa gid ina man no kay ti hoping sila nga sa pag ano nila pagsugal nila makadaog sila kag mga pamayan sa utang so hindi gid ina may iban nga paagi no nga effective nga paagi para kita nga makabayad sang aton nga kautangan.
2: Amo nang usually yung bati ano bala sa ila, tiba si swertihon kita.
3: Na, swertihon.
2: O, amo na lang ni gani ang imo nga kwarta, ipatad mo pa bangod sa paglaom nga swertihon ka. Tiba yes. Ano kun hindi ka pagswertihon.
3: Correct. No, nagdamgo ka lang sang alibangba nga color brown. Yan. Ay kwarta ina, so mapatad ka nga kung ako nga patad, no. So mga amo sa sina, no. So ang ano is mangin mapisan kita no kun anong pagkinanglan naton sang kwarta. Ano naton no ay pangabudlayan ina naton hindi nga paagi sa sugal no kay dako gid ina nga risgo no ang pagsugal.
2: Mm-mm. Ang siling mo bala ma'am nga inang gina-extend ang ano gini tawag haya.
3: Haya.
2: Patay. Kalaway yes. Kalaway man nga amo gid man nga ang sitwasyon subong sa madamo pa nga mga lugar diri sa aton sa Pilipinas especially diri man sa Iloilo nga inang patay ka na pero ginahimo ka pang bulugasan.
3: True.
2: Sa imo nga pamilya bangod nga most of them wala man sang choice. Do ginahimo. Yes. Do nakita nila nga opportunity ikaw yes. Bilang patay na gani nga bisan paano maka-earn pa gid sila maybe para makabawi sa gasto sa pagpalubong or sa iba ko ano man yang ila yang mga katuyuan mambing masubo nga muna ang sitwasyon yes. Subong kung ikaw isa ka miyembro sang pamilya nga nakita mo nga isa man ini ka problema sa inyo family members nga do madamo sang mga sugarol sa inyo family kag ikaw ga pamati ka subong nga sa amoni nga topiko ano ang dapat mo nga obrahon mambing una para nga mas kumbaga mas save mo sila sa amo nga sitwasyon.
3: So agti ang pinakaano sa sina dira ni ko nalulong na gid siya sa kwan sa sugal. So seek help so ti amo to abi no buligan siya no istoryahon gid siya no heart to heart nga amo ni ang epekto sa aton pamilya tungod lang sang imo nga pagsugal no. So kinanglan mauntat na ina. So seek intervention no sang ang ato nga Department of Health may ara na sina nga department get Department of mental health diba do may ara na sa sina no. So sa ato nga mga community I don't know kung may ara na sina no nga sa mga kabanwahanan may ara na bala nga office no or center nga makabulig sa aton sa mga amo sina no hindi lang na addiction sa sugal addiction ma sa ano sa mga illegal drugs nga ini no or whatever nga klase sang addiction no but ang behavioral addiction ini ang ginatawag sa sininga sugal no so heart to heart and then magbond sa family no kinanglan itok man ang mga kabataan nga syempre, kun ka isa ang sang reason kun nga ang let's say abi pamilya na sila no nadala lang siya sa iya sininga mga friends so nga kay more ang iya time maybe sa iya nga friends. So pagwa sang iya sini nga kwan dapat sa free time niya no sa free time niya mas okay nga sa pamilya no hindi gani hindi ginaano nato nga kinanglan may ara siya nga sa free time mo dapat productive ka no so may other source of income ka may business ka or bond with your family kay kung close ang family no isa ina nga hindi siya ma ano dira sa sugal no kag kung close ang family may gaplano sang inyo sininga finances hindi bala ginatudlo na naton nga ang pag-achieve sa mga financial goals ano ini no bilog ini nga pamilya ang dapat nga mag-contribute no so kun ano ina so nagaband ang family everyone is working para sa achievement sang inyo nga mga financial goals so wala na ang lugar sang nga matentar ka pa sa sina nga mga klase sang sang sugal no or kun ano pada nga klase sang imo sini nga mga activities nga ginahimo nimo outside sang imo sini nga pagtrabaho no and remember kun ikaw ang may sugal gasugal ka sugaral ka stress ka ang imo nga hindi lang imo nga relasyon sa imo sini nga pamilya ang apektado kundi ang imo man nga productivity sa imo sini nga trabaho and eventually base isa pa na sa marason nga mapahalin ka kay ti hindi mo mahatag ang gina-expect sa imo nga result sa imo sini nga trabaho so importante nga i-manage mo ang imo sini nga kaugalingon no so buligan kung may ara nga family member nga naano dira. So buligan sang bilog man nga pamilya sang community no himo sang ang family himo magluwas abi sa inyo sini nga business no so sometimes of course no gwa man kamo no to be entertained man, travel man, depende sa inyo sini nga kaya, na syempre nga naplano man ina, no? Or maybe something activity ninyo nga makahatag sa inyo sang positibo nga resulta, no? Walking ka muda, no? Every morning, no? Mm-hmm. Or abi sa weekend nga ina, no? Something or pananom kamo sa inyo sini nga mga ano kamo da, pag garden kamo kahit ang inyo nga goal is makaless kamo sang expenses, yeah. No, so kung may mga amo sa sina, klaro ang inyo sini nga goal, no, so wala inaya sa plano ang pagsugal para ma-achieve ang inyo nga goal.
1: Mm-hmm. No? Kag dapat ma'am kon sa isa ka pamilya kon kalain na balan kung kisa mga makita mo bala sa bilasyona ng mga tatay ginadala pang mga kabataan nila, ginahimo nila mga kabidor. Mm-hmm. Sila ang gataya, tapos sa mga bata pa na mamakabi na kuno daog sila. Tingkalaw ay nga balantamadaan nga mga bata ang tendency nila ilugon kung anong ginaubras ang ilang mga kamalaman. So kalaw ay nga ang pagdako nila, ang image nila makita amo na.
2: Ang model.
1: Yeah. Ang model nila nga makita amo na. So dapat...
3: Posible nga madala man na nila, masunod man na nila. No?
1: Oo, kay kisa gani, ma'am, nag-ano na mo,
2: pasapasa na
1: sa pamilya.
3: Yes, oo. Kay kung mo bata magsugarol, ambal na isang tao, din pa na abi masunod.
1: Oo. Oh. So dapat kung ikaw ya, may mga pamilya kang amo na, sa imo na dapat mag-stop ang amo na ang habit. Kaina, ma'am, na-mention natin nga may ara na sa mga online nga mga gambling. Ano naman ang mga risgo kahit lain niya ang personal nga makita mga gataya kamo? Ano mga risgo, ma'am, sa pagsulod sa online gambling?
3: So, ti ang ano man sa sina, syempre, ma'am, ang imo nga mga kung kaisa kon ang online gambling nga ina, nagakinanglan na siya sang ano man, no, sang mga e-wallet ni mo dira, no, nga makautang ka, no, nga dira through sa imo e-wallet dira ang pag ang betting,
1: deposit,
3: no,
1: the betting,
3: or ginapa-open ka sang imo sini nga credit card or whatever nga para nga may pang ano ka, may pang bet ka, no. So naga high-tech ang mga ano man, no, ang mga negosyante sa sugal, no. So kun ano sa sina, so ti dako gini ina nga risgo sa aton nga finances, no. What if gamay na nga daan ang imo take home pay, no, so buhinan pa ina, no, sang imo sini nga nangin ano na, nangin bisyo na nga sa sugal, so indi gid ina maayo, no. So as early as possible, no, ipaiway gid ina, no. So mangin ano lang kita, no, nga kinanglan gani, no, nga importante gid everything nga ginahimo naton will contribute sa realization kun ano man ang handom naton sa kabuhi, no. So balika sa imo, ano bala ang akong nga purpose in life, no? Ano bala ang purpose ko in life, no? Makaon lang bala 3 times a day, no, mamayad lang bala utang, no, magka-stress lang bala ako sa work, no. So find something, find something you believe in and put your life to it, no. So muna, so mingin dreamer ka, no, whatever ang mga problema naton sa subong, especially sa ato nga finances, indi mo na pag ipa dugangan pa, pinaagi sa pag ano, no, sa pag sa mga online nga ina, no, nga mga gambling, no, nga hambal nimo ti hampang-hampang malang ni inang nga palipas oras malang ini, no, ti tenantanan dira nagahalin sa tilaw-tilaw, no. So as much as possible ipaiway na ina dayon, no, hindi na ina pag entertain, no. So kung ikaw may ara kasi na, no, so research mo paano ko bala ini nga madula na ini sa akon nga sistema ang akon nga pag tuyo nga daw permi lang daw ginatulod ako nga mag ano, no, nga matentar ka, no. So ina kay ti ara na sa imong system bala nga daw ga-crave ka, kumbaga, no, sang sasina. So number one is to help yourself gid, and then talk to your family, and then seek sang ano, sang professional nga ano naman sa imo, no, nga assistance naman sa so, ato nga government tambal kung may ara man sa sina, no? So depende lang ina sa imo. So ang imong panumdumon is ano ba lang nga klase, amo lang ni bala ako nga ako nga kabuhi sa subong, no. So be ano, have that ano gratefulness, no? Nga bisan sa tunga sa mga kapigadhon, kapioton, there is something nga may kaayo, no? Nga nahimo sa imong kabuhi, no? So kun ano man nga mga struggles ina, may ano, no, may mga solusyon ina, no. Be hopeful, no, may ara gid ina, no, kay kun ara sa imo hopeful ka, so mapaayo mo ang imo sini nga kinabuhi upod sa imo kag sa imo sini nga pamilya, sa imo sini nga mga loved ones.
2: Mm-hmm. Ma, kung pasangkaron ta lang mambing ang aton nga pananawan, madamo gid man sa mga pwede naton mangin options or opportunities nga pwede naton testingan, magluwas sa gambling para lang para kuntani nga ma-improvear o paumwad ang aton kaugalingon kag ang aton nga estado sa kabuhi. Example sina ang mga pwede naton sudlan nga mga investments, legitimate investments.
3: Yes.
2: Ang mga let's say ang mga opportunities, especially online, may mga
3: opportunities. Yes. Oo, madamo
2: sa
3: padamo.
2: Online gambling. May mga online businesses, bisan affiliation lang gani sa ato mga content online, may opportunity kita nga mag-earn, Ma'am Bing.
3: Yes, that's right, no? So sa online sa padamo gid, no? Kung nagapagwa ka sang kwarta online, kinahanglan may return ina sa imo nga makadugang sa imo sini nga value, no, like sa mga learnings, no, paano ko bala nga let's say may online training diri nga gina-offer sa amo lang ni, pwede ako diri ma-upgrade ako nga skills, no, like gusto ko ma-enhance ang akon nga marketing, no, sa akon sini nga business online, so may mga gina-offer dira nga mga
2: marketing
3: online
2: tools.
3: Oo, nga mga marketing tools or mga apps dira, uh-oh, no, nga mabayad ka, no, like bisan sa mga payment options na, no, kay ti isa na sa mga ano natin ko naga marketing ano kita, no, naga e-commerce kita, no, so ina nagapagwa ka sang kwarta pero may return na sa imo, no, kag ang return na sa imo na nga skills kag eventually makadugang na sang imo sini nga income, no, so hindi ina iya nga sugal, no. But of course, siguraduhon man naton nga ang aton nga ginasudlan nga ina, like mga trainings ina, legit man, no. So kinahanglan i-check man naton bala ina, no, let's say ginaano bala ini sang DTI, no, gina-recommend bala ini sang DTI, no, or sang Department of Agriculture or sang TESDA nga mga amo sa sina, no, or so i-check nimo ang mga naga-offer sa sina, no, and then makita mo man sa mga review sa sina, no, sa mga comments sa mga nakaano naman, no, nga mga naka-gain naman sang ano sang knowledge dira kag nag-improve ang ila sini nga life, pinaagi sa ilang pag level up sa ilang na mga negosyo.
2: Oo. Amo na ma'am, no, ang isa sa aton nga mga ini suggestion naton sa aton nga mga kauturan nga do kapag ita gid bala sang way kontani, pero ang ilang ang dugi na dala sila bala sa direksyon sang gambling.
3: Uh-oh.
2: So sa imo paglantaw, Ma'am Bing, may ara gid bala sang influence ning social media sa aton, especially ang mga naga-promote sini mga friends man naton kun kaisa sa Instagram or Facebook, kung ano man ang mga social media platforms nga sila makita mo bala dugi na flex nilang ila earnings.
3: Yes.
2: Oo.
3: Yes. So sa sina nga mga bagay, so dako gid, no, kun nga ang kadamo ang na biktima man sa mga online gambling, damo ang na ano na kag mambalaton nga ano na gid, no, nga problema social na gid, no, sang aton sini nga sang Pilipinas, no. Yes, no, ang pagsugal, no, parte naman na sa ngatong kultura man, nalinsang una, no, pero ti sa subong nadugangan pag-iina, no, tugod sa sining mga online na platform, no. So, ang imo sa sina, no, ang number one is unfollow mo ang ina nga mga tao. Unfollow mo gid, i-block mo ang ina ang ina nga mga websites, no, ang ina nga mga application, i-uninstall mo na, no. So, number one ina, parang mapaiway ka. And then syempre ang imo nga i-follow naman instead, no, atong mga coaches naman nga makahatag sa imo sang paggiya, no, like ang aton sini nga mga life coaches, damo dira, no, online, no, kag ina lang ang inyo sini nga mga i-follow, no, parte paano bala nga mag-develop ko ang ako nga tama nga mindset, no, para nga paano ko ma-develop ang disiplina ko nga mag-saver ako, no. Paano ko bala nga makaangkon ako sang maayo nga mga hibalo para nga mapaano ko, ma-improve ko, hindi lang ang akon nga self kag ang akon, syempre ang akon nga business, mm-hmm. no, para maka-income ako kag malabot ko ang akon sini nga mga financial goals, mm-hmm. no. So pilion ninyo ang inyo sini nga mga content creators nga dapat nga sundon, mm-hmm. no. So ti ang iban nga ina no i-unfollow no kay ti do kasabad kay kung kay isa matentar ka man no bisan to entertainment lang ina no hindi man gambling pero ang time mo nagausik no sa sasina no so ang time is very important kid ina no amo nang pinaka number one asset naton sa aton sini nga pagpangabuhi no kay hindi na mabalik no ang nadula nga tiempo no so make use of that no para nga ma-improve nato ng aton nga self no mag-ayuhan kita sa aton sini nga finances no kay ti syempre nagahandom kita number one, mangin debt free no amo gid ina mangin debt free kita no kay kramo sang aton sini nga makauturan nga may mga ginabayaran or ang iban lubog na gid gani sa utang kun mag-abot ang pagkakinahanglan sang kwarta the only way is mangutang no so ang pagsugal hindi ina solusyon no ang sa solusyon is unahon mo gid anay solusyonan ang imong self na invest in yourself with learnings no amat-amat mo i-develop ang tama nga mindset when it comes to money no nga mangin hindi ka lang mag-develop ka sang mindset of being an entrepreneur, mm-hmm. no? Kay ti kun entrepreneur ka, no, hindi ka lang nga businessman but entrepreneur, kay kun entrepreneur ka, nagaano ka gag goal para sa expansion, sa pa-development sang imo sini nga business, kag kun naga may business ka, madamo ang tao ang imo nga mabuligan, mm-hmm. no? Kay ti may mga employees ka.
1: Hambat ang social media ano ginasa dako gina siya nga help sa aton, ma'am. Pero kis kun hindi naton magamit sang husto, nagahimo man siya nga disbentaha para sa aton. Kag sa nahambal mo na gani kun may mga amo na kun makita mo sa imo nga friends, ga amo na kay kis abi dako pagid nga influence na, ma'am, kung imo bala nga mga idols, mga influencers nga mga yes. gina look up mo gid. Amo yes. ang maga amo ang naga-endorse. So, dako man na nga, ano, dako man nga factor nga makasulod gid ikaw, nga ma-tempt gid ikaw, nga mag-try man sang mga online nga mga gambling. Bangod kay ti, idol mo mo, kaga, kisadan, may proof gid sila, ma'am, may mga ginapost sila nga mga screenshots, mga videos nga nagapamatuod, nga nagadaog gid sila. Balikan ta to, ma'am, ang hambal mo nga, ang naistoryahan ta kaina nga, isa ka security guard nga nagpakunok kuno na lang siya nga ginhold up siya bangod nga ang kwarta nga gintugyan sa iya nga para kontani sa pamilya sang iya nga bayaw nagasto niya sa scatter kun mga amo na nga sitwasyon ma'am kun ara na ikaw sa nagalubong na ikaw sa utang na ara ka na gid sa point nga ang imo ba lang nga mga kwarta na ubos mo na gid sa pagsugal ano ang dapat mo himuon agud hindi ka makaubra pa sang iban nga butang nga mas malain.
3: So ang siyempre desisyon ka gid no. Desisyon ka nga mauntat ka na sa sina no. Kag pangayo ka gid bulig no. Mm-hmm. Pangayo ka gid bulig sa imo siyempre mismo sa imo sini nga pamilya no. Sa imo mga friends, mga close friends mo nga makagiya sa imo no. Kag of course no sa government no may ara ina no. So kung kinahanglan ang mga expert naton no. Para mabag-o na ang imo sini nga dalagan sang isip no kay ti addiction ina no mm-hmm. So himuon no so depende ina sa imo no so amo ina gani nga ginahambal naton nga ano ka dapat mangin grateful ka sa tanang nga mga bagay no hindi lang ay ano na ni mapadala ka lang sa mga negative nga nagakalatabo sa aton sini nga panahon no ang ano is may mga solusyon nga maayo no hindi lang sa pagsugal no yes maybe may mga rason ka kung nga anga na nakakadto ka dira nga una nga nagtilaw-tilaw ka no pero ti kung nakakadto ka sila on your own so unahon mo gid no nga mag-decide ka no and be committed sa mga dapat himuon no and be faithful sa muna nga commitment no nga hindi ka gid nga magbalik dira no iwasan gid ang mga sitwasyon no ang feeling no nga nagadala sa imo nga magbalik ka sa amo sina nga bisyo sang pagsugal no so sa imo lang na no sa imo lang na may ano no may pag-asa pa no have that hope no have that hope gid no kay ti makaya mo ina no sa imo lang na una gid and then syempre ang environment very important no sa pagbulig sa imo no para nga makagwa ka sa sina no nga sitwasyon nga hindi lang ana nga sa imo sining nga addiction sa sina no but sa problema nga ginkos tungod sang sina nimo nga addiction no so pwede pa ina no ma-repair whatever ang naguba nga relasyon sang imo sini nga pamilya ang trust ang imo sini nga kabataan kay ti syempre kun amo na nagabutigon ka ang case sa tono hindi bala nagbinutig siya no so kun makita sang imo pamilya sang imo sawa kabataan sang imo sini nga mga friends nga nagbag-o ka na no but of course no it takes time no para mapakita mo sa ila no nga indeed nagbag-o ka no. So, may pag-asa nga makayo nimo ang imo sini nga pagpangabuhi. Mm-hmm.
2: Sa ginestoryanta na nga case ma'am sang security guard, isa sa mga issues nga nag or rason nga naglala ang iya addiction sa scatter because ang wala iya bala masugid sa iya asawa, wala siya sang dugintago, iya lang ang iya ginaagyan nga addiction. Wala gid siya sang ulihin na ang tanan sang maako niya sa iya kogalingon nga nagsobra na siya or naguba yan na ang pagsalig sa mga tao sa palibot niya. And speaking of help, Ma'am Bing, ang aton community, may ara bala kita sang maubra para nga mabuligan ang ining mga tao sa aton community nga doon na drag na sa amuni nga sitwasyon bangod sang illegal nga or hindi not really illegal because ang iban man may mga licenses sa gina-grant ang government
3: regulated,
2: or regulated. Pero na-drag na sila sa addiction sa amuni nga mga sugal, Ma'am Bing.
3: Te ang unagig sina nga responder, ang mga tao nga apektado, no? Ang imo sini nga pamilya, no? So, ang imo sini nga pamilya, no? So, let's say kung isa-isa na kabarangay, so, seek assistance sa aton sini nga mga barangay officials, no? Or maybe sa banwa, kung wala sila ideya sa barangay, kundiin bala pwede, no? Or, ang DSWD, no? Amuna ang pinaka-ano naton sa DSWD, Department of Health, no? Ang maka-assist sa aton, kundiin bala pwede makakonek, no? Or ano bala ang programa sang gobyerno para matagaan sang assistance, mabuligan, no? Ang nagakinahanglan, no? Sang sina nga tawo, no? Nga gusto na niya bagwa or let's say ang pamilya niya gusto na nga magbag-o pa, no? Kay tikun syempre ang atong pamilya, no? Sila na they na, naga-care sa imo, no? Amo na kinahanglan. Nagapangita sila sang way para nga magbag-o pa. Pero kung ang pamilya mo nadula na ang pagsalig, no, yes, ara pa man na ang love, pero nadula na ang pagsalig, no, kag kung isa ang respeto, nadula na gid man, no. Nga pabayaan ka na lang, bahala kada, no. Imo na kabuhi, hindi na kami hindi niyo pagsapakon or what, no.
2: Naging hopeless case.
3: Oo, naging hopeless na, no. So, amoy na gani, no, nga kinanglan sa mga couples, nga ang isa is may bisyo, no, kinanglan siguraduhon mo na nga ikaw ya naga-income ka maayong pagmanage mo fang finances para may ano ka may kumbaga may kaisog ka sa paghambal nga bahala kada sa buhay mo mabuhi kuno nga ako nga kabataan, di ba? Kay kun wala ka sang ikasara nga buhion ang imo kabataan, ti hala, sige ka lang to, mangin subject ka sang pag-abuso, no, nga napiyerde to siya, no, granting abi, no, nga may dako ang iyang income, kaya ya pagyapon i-finance ang iyang nga
2: lifestyle?
3: Ano, nga lifestyle sa sina, no, ang iyang bisyo, no, nagahatag man siya, provide man siya, pero ti eventually, maano gid na, ma-drain gid na ang kwan, no, and it will cause ang inyong conflict, no, pero ti ikaw, iya, kung wala kaya income nga asawa, nalulong sa bisyo ang imong abana, tiagwantaho mo na, kung mapiyar dito siya, ikaw mo nga punching bag, no? Or makita na sa kabataan, anong epekto sina sa kabataan, no? So, meaning, ikaw iya, kung nanay ka, kinanglan, ang muna importante, nga nag-ano ka gid, no? Nag-income ka para may ano ka, may kaisog ka, nga magbiya sa muna nga relasyon, nga kaya mo, buhion, ang needs, ang imusini, ma-provide ang needs, ang imusini nga kabataan. Tungod, nga ano ka, no, naga-income ka.
2: Oo. Ina, ma'am, sa mga yara na higot na sa isa ka marriage or family nga amo nang sitwasyon either sa bana or asawa. Pero kung magasulod ka pa lang sa marriage life, Ma'am Bing, kon married life, kagang imo partner, do may mga issues sa gambling or ano man da mga sa isang bisyo nga sa imo paglantaw may posible nga mag-aapekto sa inyong pagpangabuhi. Paano mo ina-away, ma'am, nga i-ano mo bala, masulbar mo inaanay antes ka makasulod sa isa ka kasado nga pagpangabuhi o kon sa isa ka pamilya nga imugid ya ka ugalingon nga ginsuguran?
3: Ti istoryahon mong imo korason gamit imo otok. Tuod, no? Kahit hindi ba lagi nang balaton diri gani, no? Ang pagpili sang imo sininga partner will determine kung ano nga klase sang pangabuhi no sa inyo nga pag-asawahay, no? So pilion mo gid nga asset, no, hindi liability, no. Kay ti kung nakita mo na nga may bisyo ina, no, so red ginambal gani nato nga red flag gid ina, yeah, no. So meaning kung red flag ni ina, you are allowing, gintagaan mo na siya sang permiso, no, nga paugtason ka, tagaan ka sang stress, no, hindi lang ikaw kag maybe sang imo sininga future nga kabataan, no. So hindi ka magkahadlok, no, hindi ka magkahadlok ka manginlaon ka, no. Importante. Importante, no, no, seryoso, no, tuod, no. Hindi mo kay ti senyo ang inyong pag-asawahay. Of course, ang pinaka basic na is you love each other, no, kag naga sunod lang na iya ang pag ano sang inyong pamilya, no. So decision ina, hindi lang na nga ano mo sang imo nga ay daw naulihin ako, kinanglan amo na lang ni kay ti daw wala na sang iban, no. So hindi ina mangin rason, no, nga ti daw may ginahabol ka for whatever reason nga ano, no. So pero ang love ga ina, no, kinanglan may ano man amo na gani hambal naton, ginhambal man sang kadamaan, no, amo na gani nga ano kita create kita sang Ginoo nga sa ibabaw ang utok naton sa idalom ang para nga makapaminsan man kita sang maayo, makapabinag-binag man kita, no. Yes, very important ang love, pero ang love nga ina nagakadula man ina, no, kon ang wala unod, no, ang bulugasan kon kaisa kag kun specially, no, kon ano kon may mga bisyo, no. So ti kon ang isa ka lalaki kon love ya gid ina ang babayi, no, pwede na yang i-condition nga daan, o di ba, di direktahon mo. Amo ni nabatian ko sa Mr. Kag Business Wise Expenses, no, kun red flag na kuno kun may ano, kun may bisyo. O di ba? Which is true, no, kay ti kun okay lang na bi kun ano, so kinang it can be a condition nga ti. Sige ah. Basta promise o hindi lang na nga price dapat timuon gid, no, nga wala na sang bisyo.
2: Dapat
3: no?
2: Mag-give give and take gid, ma'am. Dapat may deal. Hindi pwede nga because nga ano yung opinion sa ni ma'am? For ko ang mindset abis sa isa kalalaki or babayi nga ati kay before kami nagkilalahay amuna na gid na siya. Siguro pabayaan ko na lang na iya kay kung palangga mo siya kag palangga iya ako, batuno na lang namo nang isa kag isa. Ko ano ang before sina namon nga pagkilalahay.
3: But it is your choice. It is your choice, but be ready. Be ready sa mga consequence nga madala si sina sang imong choice. O di ba? Kinanglan ready ka, baskog balang imong kurason kag imong panglawason.
2: Panglawason na sure bo.
3: Baskog balang imong kurason ang imong nga panglawason, no, sa pag-atubang sang mga consequence, no, sang sina nga bisyo or whatever nga nakita nimo nga negative, no. Negative, no. So hindi ako personally, no, binagbinagon gid anay, no, sang ano, sang madalom kag malawig, no, nga pagbinagbina i-discern gid, no, with prayers, no. Oo, no. Kesa kun ano ba lang imong rason base sa imong sina nga gusto, no. So it is always a choice, no, to sa imo man iya kabuhi, no. But remember, no, sa syempre we care, no, kung kita, no, kung friend mo na member sang imong family, gina-remind naton kay kung pwede nga matabunan ang imo sining nga desisyon tungod nga nagsobra ang imo nga love. Amo na gani ko kay sa di ba lang? Oo, no. Ay nabalang nga ang common nga ay oo kaalam na siya pero sa gugma nagminango siya, no. Do ka common sa sina, oh, no, yes. Nga mga amo sa sina, no? which is true, no? Which is true nga ti basic din na nga ti be practical, no? Be practical nga ti hindi ang pag-asawahay, hindi lang na about love, no? But marriage is lifetime, no? Hindi na nga ay pag inabla nga inang pagkaon nga or kanon nga isubo mo, no? Abi or pagkaon nga kanamit-namit sa sina, wala mo na may na naga, wala mo nakita ang pag-asaso, no? Sinubo mo tikay gali kay mainit-init to i-ano mo lang,
1: iluad
3: mo na lang, no? So hindi amo sa sina, no? Sa marriage is embrace mo na gid na tanan kun ano man ina. So mo na nga ready ka bala i-embrace ang amo na nga character sang tawo kag ang tanan ang iya nga family, no? Ang tanan, no? Everything sa iya, no? Kay ti package ina, no? Ready ka bala to face ang mga consequence sa nakita mo pa lang, no? Or maybe wala mo nakita pero ginambal sa imo, no? So choice nimo kag ayin man bala nga ang marriage dapat lifetime, no? Hindi nga ay amo kanigali hindi na ko sa imo, ay amo nigali nagsala ko sa akong decision.
2: Ay, very well said.
1: Pero though, wala taman gina general, wala taman gina general gid mama.
2: Ah, gina generalize sa gid niya.
1: Gidepensahan mo tani nga hindi man nga kun sugarol ka nga partner, sugarol ka yung tao, malain ka na nga partner or malain ka na nga husband. Pero ti kay base sa mga na-observe naton, na-experience naton, nakita naton sa aton palibot nga ang mga
2: possible consequences.
1: Kag nakita gid naton nga ang mga mag-partner kun ang mga mag-asawa, mag-partner nga may isa sa ilang sugarol o kun duha gid sila gani mismo ang sugarol, wala gid yan nag-thrive, wala gid yan nag-umuad ang ilang pagpangabuhi.
3: That's right. To kag ini hindi lang ni sa sugal, no? Ang partner ko may bisyo man, no? Kay ti sugal is also a bisyo, yes. No? Kag iban pagid nga bisyo like inom, no? So isa man ina, no, sa mga nagahatag man sang hindi maayo nga resulta, no, sa pagpangabuhi sang mag-asawa, no? Okay lang na sa socialize lang nga inom, no? Pero as to bisyo na gid, no?
2: Amo na so, balamam kun malala pagyad nga sitwasyon kun halos tanan nga bisyo ara na sa iya.
3: Yes, oo. Mm. But ang isa pagid dira ang infidelity, no? Hindi pa kamukasal, may na ano na. So hindi ka na mag ano, hindi ka na magduwa-duha, no? Kay pwede ya gid na nga mahimo liwat, no? At sa infidelity na kita, no?
2: Bakit? Sa naman na nga, Domingo?
1: Bakit daw nag-overtime na gid kita? Sa kanami, sa topic
2: far,
1: na.
2: So far, as of May 24, 2026, amun isa sa mga favorite ko nga topic.
1: Grabe, gito. Kahit do may hugot, gito si Radyo Manjoylin sa ating topic. So, mong episode, Mambing. Pero ti daw kolabos na ginang ating nga Trump. Ang imo na lang siguro, Mambing, nga final nga mensahe kag pagpanugyan sa ating nga mga listeners.
3: Yeah, so madamo nga salamat, no, sa sininga tion kag kabayeng aton sininga mga kauturan nga nagupod sa aton sa sininga episode sa aton nga programa Mr. kag Mrs. Why sa Expenses, no. May na learn man kamo, of course, no, may mga nakilala kamo nga may amo sa sina, no, nga nagasugal na. So sa mga concern nga nagatilaw-tilo pa lang, no, so hindi nyo gid na, no, bisan ano pa kamo kag gwapo, no, kung may bisyo kamo like sa sugal nga ina, no. So ano gida, negative gid ina, no, nga factor, no. So hindi na pogi points, no, amuman sa mga bisyo, no. So mangin ano kita, mangin ano kita lang sa aton sininga, we must appreciate sa aton sininga nga life, no, sa aton nga mga blessings, no, and then focus kita sa aton nga family, no, sa aton sininga mga loved ones. Ano bala ang kaayuhan lang, para lang kita sa kaayuhan, no, kung may mga problema, okay gid ina, like sa finances naton, ang himuon is ang mga solusyon, no. Learn about the solution, no, para dira kag hindi lang magdwell sa problema, no. Kay ang tanan nga problema may solusyon, pero kung wala na gid solusyon ti situation na ina, no. So embrace mo, no. So kabay, no, nga ini nga episode, mangin ano man makahatag ma sa aton sang leksyon man, may ma-learn makita diri kag himuon naton, no, whatever we learned. Education with execution is wisdom, gidiya. No? So, madamong salamat. Kaga, happy Sunday, everyone.
1: Madam Ogid nga, salamat sa imo nga mga ginpakigbahin sa atan sa mga adlaw. Mambing nangin nami gidaw atan nga topic ko. Very engaging.
2: Mananam nga topic.
1: Para sa aton diri, sa aton nga mga, for sure, Madam Ogid nga, naka-relate sa aton nga mga viewers on Facebook, pati na sa mga nag-monitor sa aton sa YouTube, mga OFWs natin. Kaya nagapamati sa ilang tag sa ka mga radyo. Ang imo naman talamyawan, Mambing?
3: So, ano lang, no, sa tanan natin, nga mga suki, no, sa online man, no, ati sa mga may natungdan gusto ninyo, pwede nyo man ni ma-share, no, ang ating episode sa
1: mga ano nalang i-copy link.
3: No, no. So, salamat sa liwat, no, so, sa aton sining mga nakilala, no, hindi ko na pag-iisasahon, no, kahit kinakampaign gin naton, ang aton sining Mr. kag Mrs., no, kay padayon kita nga magtuon, no, importante nga mangin ano kita, mangin bukas kita sa mga ideya nga makabulig sa aton nga mapaayo, hindi lang ang aton sininga finances but ang aton sininga kabuhi. Remember, mas maayo gid nga kita ang makabulig kesa kita ang bululigan.
1: Yeah, so adis kita magtakop, Mambing, ginatamyaw natin anay ang aton nga mga Facebook live viewers, mga nag-upload sa aton sa Facebook. Mayong aga lang kay Sir Stephen Fanega and family, good morning. Ginatamyaw ko man si Tito San sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nod sa Calion family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barsa family, sa Sityo Lictinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita Ispi, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Baby Luan, kay Happy Happy Birthday, kay Manang Kling Kling, dira sa Barotac Viejo, Iloilo.
2: Yes, kasi tanan nga nagasaulog sa ilang

0: suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner,
2: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kag so
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Magbibig sa mga butika.
7: Kung doble, okay. Maunin hinata sa Supplement 2 in 1.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Adunay mangustino kamungay.
8: Dobling ingredients sa usanang kakapsula.
7: Inaanlo-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kung doble, okay. Maunin hinata sa Supplement 2 in 1.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Adunay mangustino kamungay.
8: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
7: Inaanlo-adlaw, kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa rumang uri ng sakit.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
12: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold.
5: Kal sa mga butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Pilipinas sa Amerika. America, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
14: Good morning sa atong matag palamatis ang RMN Iloilo Philippines ka good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alaga Josie Moralidad Zaiman. Subong adlaw magikaupod naton ang isa ka Filipino teacher here in the United States. And of course, you know, he is actually a musician. He is a Filipino educator and artist based here in the United States. And of course, working as a math teacher, and he's also a singer, performer, event host, and director. Ladies and gentlemen, please welcome on our radio show, Pilipinas sa Amerika, Jace Pasigay. Hi, Jace. Good morning sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Good evening dito sa Amerika.
15: Good evening po, Ms. Josie. Good morning po dyan sa Philippines. Hello po.
14: Okay. Jace, can you please share to us your background, taga saan ka sa Pilipinas, and tell us something about, you know, your background, of course, as a teacher. Ito ba yung pangarap mo mula nung bata ka pa?
15: Okay, so in the Philippines po, I originally lived in Muntinlupa City, so in Metro Manila.

0: Canada. Yung mga kababayan ko po, somewhere there in Alabang, dyan po ako lumaki. And yeah, that's a good question din po, ano, if being a teacher is a dream of mine. But honestly po, when I was in college, I find it difficult to really look for my course at kung ano po yung kukunin ko. And it happened by chance and not by choice. I initially thought of getting accounting or accountancy as my course po ng college, but due to financial difficulties way back then, hindi po kinaya ng pamilya. And then luckily, and siguro God's grace, may scholarship na dumating, and that scholarship granted me like an opportunity to study sa Philippine Normal University, na hindi ko na kailangan isipin ng tuition fee and whatsoever. But the only thing is, kailangan ko ang kumuha ng education course.
1: Mm-hmm. So, but you know, Philippine Normal University is one of the best universities in the Philippines.
0: I have to say po, yeah. And that's why I think that's why they were called the National Center for Teacher Education in the Philippines. So yeah, pinuha ko po IBS in math for teachers, so something related pa rin sa accounting and finance or whatsoever. Kaya yun pa rin ang pinuha ko.
1: Okay.
0: So yun po.
1: Yeah. How was your life there in the Philippines bago ka nag-move dito sa Amerika?
0: Okay, so kung babalikan ko po simula ng pagkabata, my dad, yung dati ko po ay isang kargador sa palengke. Ang nanay ko naman po ay isang butihing may bahay. So sa totoo lang po, parang nung bata po ako ay hindi po maganda yung buhay, hindi po talaga maayos. Parang doon kinakaya po talaga ng tatay ko na mapakain kami tatlong beses isang araw.
1: You mean to say cargador? Cargador ng mga anong bagay?
0: Cargador ng mga, yung mga isda, yung mga inaangkat para ibenta sa palengke.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po. Yeah, so parang lagi si tatay may kariton papunta sa palengke, tapos doon lagi dinadala lang yung mga ibenta. So may mga amo siya, ganyan. So, yan din siya tutulong. Minsan kumikita siya ng pinakamalaki niya na siguro by that time per day, para mga 300 pesos, 400 pesos, ganyan.
1: Mm-hmm. So tinutulungan mo pa siya noon? Aha. When you were growing up, tinutulungan mo siya?
0: So, nung college na po ako, bedridden na po si tatay. So, ang nangyari na lang is like, ang scholarship pa na lang po ang naiitutulong ko sa pamilya ko. Like, kung kunyari may makuha kong allowance per month, so yun po yung tumutulong sa amin. And yung nanay ko naman gumagawa naman ng paraan that time na parang mag-sideline. Kasi ang tatay ko po ay na-stroke, so bedridden siya that time, nung first years ko in college.
1: Uh-huh. Ilan kayong magkakapatid?
0: So ngayon, dalawa po kami magkakapatid, like biologically. So ang ate ko, 32 na. And then ako po ang bunso, pero before my father died, meron po siyang kinupkup na bata na sobrang niyang minahal nung time na yon. And then nung nawala po siya, nung college ako, kinupkup na rin namin yung bata ngayon. And ngayon, 18 years old na siya.
1: Mm-hmm. So, yeah. So parang naging tunay mo na rin kapatid. Now,
0: tunay na rin kapatid.
1: Yes. What did a normal day look like for you growing up in the Philippines? Sabi mo nga, mahirap kayo. Yung tatay mo was a cargador tapos nagkaroon ng sakit, ano? And it was really hard for you growing up bilang isang estudyante.
0: Well, sa totoo lang po, nung bata ako, hindi naman sa... Hindi, feeling ko po, hindi ko naman naramdaman na sobrang, yung parang wala na kami makain isang araw, parang mga ganun. May dumadating pa rin po. Kasi alam ko po yung tatay ko that time, talagang pinipilit niya pa rin mabigay at napakain kami everyday. But I can see na parang kami yung mga bata na hindi namin mabibili agad yung mga gusto namin. Mm-hmm. Kung marami gusto kaming kainin, hindi namin pwedeng agad mabili. So parang kailangan pa pangipunan, ganun. So, yeah.
1: Mm-mm. Anong mga lessons na natutunan mo sa tatay mo noon nang nandoon ka pa sa Pilipinas?
0: Oh, ang pinaka natutunan ko sa tatay ko ay talaga maging lumipag at huwag kuminto sa pangarap. I remember him telling me na parang nung nagkasakit siya, kasi I was like thinking na I can just stop and then work para may ma-provide sa family, but he told me na like, kahit anong mangyari, tuloy mo lang pag-aaral mo, dapat makatapos ka. And I can vividly remember na parang sabi niya sa akin before, it's like, ayan na lang yung regalong maibibigay ko sa inyo yung edukasyon, dahil hindi siya nakatapos hanggang grade 3 lang siya nung pagkabata niya, and gusto niyang ibigay sa amin.
1: Wow, ang galing ano. And then you are a I'm sure you're very, very smart, because of being a math teacher in the Philippines, hindi basta-basta yan ano. Now, ano yung pangarap niya para sa iyo noon, aside of course na makatapos ka ng pag-aaral?
0: Ganyan po lang, honestly po, wala, hindi sa yung kagaya ng ibang magulang na sasabihin si Connie anong gusto niya para sa akin. But basta he was like, a father na kung ano ang gusto mong kunin or kung ano ang gusto mong gawin, so supportahan kita.
1: Mm-hmm.
0: So hanggat basta magtagumpay ka lang sa gagawin mo, maging mabuti kang tao, ganun lang. So honestly, parang wala naman pressure from him na dapat maging doktor ka, makapunta ka, basta walang ganun, wala pa talagang ganun.
1: Mm-hmm.
0: And yan.
1: Yeah. You know, Jace, every Filipino or everyone has a story to tell. And just like you, ako, you know, I grew up in home along Dariles. I lost my father at a very young age. And ikaw naman, mga ilang taon ka nang, you know, pumanaw ang tatay mo?
0: So my father died po when I was 17 years old. That was August 21st, 2013.
1: Mm-mm.
0: Yeah, so I was 17 years old back then po when that happened.
1: Mm-hmm. Do you remember nung ano ka, ng mga grade school ka, like me? I remember when I was probably, 6 years old or 7, I have to teach myself how to read, you know, para magbasa. Kasi nga, although my mom was able to get to college, pero wala kang father figure, wala kang mother figure, because, you know, you're away from your family, from your parents. Paano ka naging masipag sa pag-aaral? Sino yung naging mentor mo?
0: Wow! Oh my God! And I wanna answer that right now nga po, ano? Pero I believe, I remember growing up, I don't know, pero hindi ko makonsider talaga yung sarili ko before as an achiever. Parang nung grade 1 ako, nung magkaroon ako ng honor, parang hindi siya sobrang nagmamatter sa akin. Parang grade 2 ako, parang hindi pa din. Until grade 6 ako, na biglang magkaroon ako ng award. Tapos pagpasok ka pala sa top 10, akit ko pala ng stage. And that was the moment na like, oh, it's a big deal para maging matalino. Kasi merong ibigay sa'yong award and like, akit kayo sa stage and all. And that was the only time na parang, okay, gusto ko lang masipagan pa, mas mag-aral pa, pagpunta ng high school. So nung high school ako, kasi honestly po, parang my nanay would always tell us, oh, mag-aral ka. My tatay would always tell us, mag-aral ka. Pero hindi sila yung tipo ng magulang na ipe-pressure ka na, o dapat mag-uwi mo, may uwi kang medal, ha? Dapat magaling ka, or mas magaling ka sa iba, gano'n. Parang wala, honestly, wala po talagang pressure. And then I was like enjoying lang my school life, and araw lang, parang feeling ko ako lang nabibigay ng pressure sa sarili ko, and I would like to achieve all these things, and gusto ko magkaroon ako ng award, gusto ko magkaroon ako nito, and ayun, and luckily, napunta naman sa maganda, kasi pag-graduate ko naman po ng college, yeah, it gave me like the highest honor din sa school namin, so... Yun po.
1: Was it because na-challenge ka sa iba mong mga kaibigan?
0: I think it's a challenge of not by other people, but about me knowing that education will give me a better future. And by that time, every time I listen to my teachers, they would always tell us na like, ang edukasyon ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. And that for me, education... No, bibigay sa akin ng magandang buhay is hindi lang yung diploma, but also like pag may na-achieve kang something.
1: Mm-hmm.
0: So, para kang ano doon eh, kapag I can still remember sa Pilipinas, parang by that time, noon po na parang, okay, parang siya yung pinakamagaling, so kukunin ko siya.
2: So parang kung sino yung may achievement, parang okay, parang mas magaling siya kung ano yung gusto. So yun tumatak sa utak ko noon na like, okay, kailangan kong galingan ng galingan.
1: Mm-hmm. Who supported you the most aside from your parents as you were growing up?
2: Mm-hmm. Kung support ko, aside from my parents, I have my sister din, yung ate ko din, sobrang support din naman siya sa akin that time. But aside from her, aside sa family, honestly po, ang pinaka-support ko yung mga kaibigan ko that time. Na like, they know the story, they know my life story. Alam nila yung mga pinagdadaanan ko, and yung mga friends ko, lagi lang silang nandyan, and they support me.
1: Mm-hmm. Yeah. Okay. Now, let's talk about math. Paano ka naging interesado sa math? Because me, talagang bobo ako sa math.
2: Well, I would like to talk about this. I have this teacher ko when I was in grade 5. So that was the first time na parang mula grade 1 to grade 4, parang section 2 lang ako, ganyan, section 2. Until nagkaroon ako ng honor ng grade 4 ako. Tapos sinipat ako sa section 1 ng grade 5. So pagpunta ako sa section 1, I know na lahat matatalino. So sobra akong parang gusto kong, ayaw ko mapag-iwanan. Parang gusto kong galingan. And there was this one activity na parang hindi ko alam pero bakit ako lang yung nakasagot. Ako lang yung nakagawa, ako yung nauna. And then that moment, na parang na-realize ko, I said, oh, okay. I think ito yung subject for me. At na-enjoy ko siya. And yung teacher na yun, if I can just name, lagi ko naman siya binabanggit sa mga speech ko before. His name is Mr. Canasa. Parang the way of teaching na, yung na-apply ko na din up to now, na nagtuturo ako, talagang siya yung pinakamalaki kong inspirasyon. Kung ano yung strategies na ginagawa ko ngayon.
1: Mm-mm. You know, ang daming mga math teachers dito sa Amerika. Tsaka magagaling talaga. And I remember yung aking mga dalawang teachers na yan na nag-asawa na. Naging mag-asawa pa.
2: Wow!
1: Uh-huh. Na Mr. and Mrs. Samora from Virginia Beach, ha? Geometry and ano pa ba yan? Algebra. Oh, may isa pa pala. Tatlo yung mga teachers ko eh. And I'm very close to them. Si Ma'am Santi sa statistics. Okay. Yan ang maganda kasi nagiging kaibigan mo yung teacher. Because you're not really good at in math. Now, was there a moment na na-experience mo that you also realized na exciting pala tong math na to?
2: Yun talaga. Nung grade 5 ako na parang, okay, so ganyang exciting kasi the way my teacher taught me and yung mga pinapagawa na activity, it's gamification. So may mga game. And I was like, parang I think that was the time na feeling ko competitive. Ako sa mga bagay-bagay. And like, ay, kapag ako to sabutin agad, magagawa ko lang siya agad. Mm-hmm. Parang the following year, gano'n na ulit, grade 6 ako until nag-high school at until nag-college. And I think yun talaga. And lalo na ng college, mas mahirap ang mga math. And kailangan mo talaga mag-aaral. May calculus, may differential calculus. So, okay.
1: Grabe. At saka nung yung nag-aaral ako ng MBA, ang pinag-aralan namin, quantitative analysis.
2: Analysis, oh yeah.
1: At saka, accounting 101.
2: I know.
1: So what kind of math problems do you like solving the most?
2: Oh, okay. So, kahit po yung course ko is like, they taught us na parang pang high school and pang tertiary. Even high school ako, parang I know I can solve yung mga algebra problems. So, parang kahit hindi naman sa pagmamayabang, pero parang sa isip ko talaga, parang kapag binigay sa akin yung algebra problem, okay, good sa akin yan. Kapag yun yung binigay sa aking lesson, tapos gusto nilang ituro ko agad, okay, goods lang sa akin. Parang, that's something na hindi ko na kailangan aralin pa, balikan pa, ganun. So,
1: in other words, talagang gifted ka sa math. Alam mo karamihan sa mga Amerikano, hindi magaling sa math. I'm sorry to say that.
2: Nako, ayaw ko po magsalita.
1: Ayan na naman ako, malalagay ako sa peligro. But I'm not generalizing. Anyway, depende sa tao. But, pero sa totoo lang talaga yung mga Chinese, mga Filipino.
2: Ay, Asian. I want to say Asian.
1: Mm-mm.
2: Yeah.
1: Magaling talaga sila sa math, di ba?
2: Mm-hmm. Kasi po, kunyari may Asian akong student, sila lang talaga din nakakasagot.
1: Saan ka ba nagtuturo dito, ha?
2: Nagtuturo ba sa Prince George County. So, sa
1: So, dito pala sa ano, sa Maryland?
2: Ay, hindi po. Virginia. So, I know, I heard about the Prince George County in Maryland. But we have Prince George County here din sa somewhere, Richmond.
1: Yeah. Oh, Richmond. Well, okay.
2: Yeah, Richmond. Yeah.
1: All right. Now, how do you use math in your daily life sa araw-araw na buhay mo?
2: Oh my God. So every time tinatanong po yung ng mga estudyante namin, like kunyari, like, teacher, bakit ituturo mo sa yung mga nawawalang X, nawawalang Y? Parang hindi naman na namin kailangan yan, mga ganyan. Pero parang, well, honestly, math naman talaga is very essential in our daily lives. Kunyari, kung ako pala ang budgeting, sa budgeting na lang, managing finances, especially me, kailangan ko magpadala every month and kailangan ko i-make sure na yung mapapadala ko sa kanila enough na yung matitira pa sa akin. Well, aside from that, syempre yung pagsasapping, ano ba yung pagsasapping, kapag mag-discount. So, syempre, kuha ka na lang ng calculator, multiply mo lang yung percent sa mga original na price. So, yeah, yung math, it's very essential every day in our daily lives and in my daily life.
1: Mhm. Pero sa ngayon yung yung pag-calculate mo, pwede mo nang itanong sa ChatGPT, sa Google, AI. Sa AI. Hindi mo na kailangan ng ng mga XX. Pero iba pa rin, 'di ba? Yung dadaan ka muna sa process.
2: Yeah. Iba pa rin yung I have to say, iba pa rin yung pinagdaanan po natin before. Like tayo magsusulat talaga tayo sa paper.
1: Mhm.
2: Like lahat. Sobrang haba, unlike yung mga students ngayon na ang dami na nilang tools na pwedeng gamitin.
1: Mm-mm. Lalo na dito sa Amerika. Now,
2: sa totoo lang.
1: Mm-hmm. Why do you think math is important for everyone to learn?
2: Well, math is really important for everyone to learn. Kasi aside from we use math in our daily life, na nakakatulong din yung math sa atin to enable yung logical reasoning natin for decision making. So kunyari, sa gas, kasi gas, sa saan ba ako pupuntang gas station? Dito ba? Kasi mas mura dito or dito ba? Ganyan. Kung mas pupunta ba ako sa gas station na mas malapit sa bahay ko o dun sa gas station na kahit malayo pero mura? So parang ganun. And that's how important math is kasi nakakatulong siya sa atin to really do some logical reasoning. So aside from that, syempre yung mga yung financial management, not just na mga adults, but also mga bata. Sa pagluluto, diba, ginagamit din natin siya to convert measurements.
1: Mm-hmm.
2: Sa time management, all of that. Health and fitness as well. Sa pagka-calculate, lalo na yung mga nagmo-monitor ng calories. Ayan, so kaya ganun siya ka-importante.
1: Mm-hmm. Before we talk about your creativity and, your talent in music, I just have another question, siguro mga dalawa lang, no? About being a math teacher. Karamihan sa mga bata or mga estudyante, no? They really find math very difficult or hard to understand. How do you make it easier and fun for your students?
2: So sa Pilipinas, I have taught in a Catholic school and I really thought of ways kung paano ko ma-engage my estudyante ko that they will think math is easy because I know in the very first place na pag pumasok sila na classroom ko, parang may anxiety na agad. Parang panarita nila yung math, parang siyang monster, parang siyang horror house na kapag pinasukan nila parang mahirapan na sila, din na nila kaya. But I always start with mind setting. And my mind setting every time they get into my classroom is always, math is fun and easy. There was this time also before na parang, okay, when you say math is hard, that's a bad word in my classroom. When you say, this is difficult, this is hard, I can do this, I done that in my classroom. And I tell them it's always not giving up right away. You just keep on trying and trying and trying. So what they do, so if I will go back to my previous teacher when I was in grade 5, Mr. Canasa, Kasi before that, I remember myself na sobrang, hindi ko gusto yung math. Kasi I don't know anong meron sa Pilipinas, pero meron tayong mga math teacher na parang, pag nakita natin sila, terror agad sila. Mm-hmm. They are terror teacher, natatakot.
1: And you know what, Jace, dito sa Amerika, pag ang bata na fail ngayon sa math, ang problema hindi sa bata, problema sa teacher.
2: Teacher. I know. Kaya parang sabi ko noon, parang bakit kaya ganun? Mag sa Pilipinas, yung nahirap na yung mal, pero nakikita ko yung teacher, para sa terror teacher. So natatakot ako, so mas nahihirapan ako. And then, when I realized that, and I have to change the, ano, the perspective, na like, kung mahirapan sila sa math, they need to see me as someone na parang they can approach kapag kailangan nila ng tanong and to help them. That's why I make my activities engaging through gamification. I always look of a way, creative ways, kung paano ko magagawang sobrang saya nung discussion namin in class. Aside sa mga youth activities, ano ba yung mga kailangan ko pang gawin? I remember doing Harry Potter sa classroom. Para meron akong apat na houses sa classroom since favorite kong Harry Potter. Meron ako, okay, ito magiging grupo nyo. Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff. And then we were like doing the whole Harry Potter series. Like the whole entire year. Na parang meron silang ano, a scoring system. When they score like this, ganyan, they will win something. So parang somewhat nakaka-engage talaga sa mga bata yung different ways of learning math.
1: That's right, that's right. Tama yan. Mm-hmm. Kasi yung iba kong mga kakilala, gumagamit sila ng mga YouTube. You have to be creative.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: Okay. Now, may mga challenges ba ang pagtuturo ng math dito sa Amerika kung ikumpara mo sa Pilipinas?
2: Well, yes. Yeah. So, totoo lang po because if I can just compare, I don't want to, pero I have to say, and I think this is what I'm most proud of sa Pilipinas, and I think sobra tayong aside sa sobrang resilient ng mga Pilipino when it comes to difficulties and problems, pero feeling ko sobrang resilient talaga ng mga bata natin sa Pilipinas at ng mga guro natin sa Pilipinas. Kasi parang kahit mahirap na yung ginagawa nila, pero iba yung study habits ng mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
2: That's what I'm going. Iba talaga ang study habits sila. I don't know what's with us, pero like, alam natin na kapag papasok ako ng school, I have to be ready. That's the main difference here in America, because yung mga students dito is like, when they get into school, they learn something, they go home, they forget it.
1: That's right.
2: The following day, makalimutan na nila yung pinag-aralan nyo today.
1: Mm-hmm.
2: You have to go back.
1: At saka marami silang mga break dito, mga bakasyon.
2: That's right. Yeah, yung mga break is parang hindi din siya nakakatulong. Lalo na kung hindi din maganda yung study habits sa mga bata. But though hindi ko naman nila lahat, kasi meron naman kami mga estudyante na like, my parents silang very into the education of their children. And sobra naman akong bow down sa mga magulang here sa Amerika na ganun pa rin. But still, madami pa rin mga bata talaga na like, yung study habits ang kulang or hindi talaga na-practice. Could be family difficulties, family problems, kaya siguro ganun. But yeah.
1: Nabatian ang first part sa atong interview sa Filipino math teacher and entertainment director nga si Jace Pasigay. Next week, ato naman ipabati ang second part sa interview diri gihapon sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alaga, Josie Moralidad Zayman, Tatak RMN.
3: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension. Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Sue, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadlo.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension, Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Balita halin sa Kapitolyo.
15: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa gyapon, ini ang inyo alagad, si Parikoy Ray Cabarles. Manginkaw po na sa gyapon ng aton regular nga mga partners, si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, si Parikoy Early, una unta. Parikoy.
16: Parikoy, mayad nga aga kag sa aton yung mga suki nga tagpalamati.
15: Parikoy Joel.
17: Nagatamyaw kita sa mayad nga laos sa aton mga tagpalamati.
15: Alright, sa sining nga simana, ari naman kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo, kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sa wala sang liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Areo, perti ka namin balita ni, 200,000 pesos pagabatonon sang kada barangay sa Iloilo halin sa national government.
16: Unahon tani talakay pare koy bilan mo pagwa sang balita nga ni sang nagigad nga adlaw sus perti pag viral ya mo bilan mo 200,000 ang batunon sang kada barangay di kita di sa probinsya sang Iloilo 1,721 barangays kita mo kita gali ang may pinakadamo nga barangay sa Pilipinas
15: ay gali kao
16: oo Iloilo gali yung pagabatunon naton may kabilugan nga 344.2 million.
15: Bravo, grabe ba tiba ang kay Iloilo ba
16: mo nang pagabatunon sang probinsya sang Iloilo nga i release ini sa isa ka programa sa Manila sunod semana nga mismo si Governor Toto Defensor ang makadto didto kaupod si Liga President Cap Amalia Dibuque kag ang iban pa ng mga opisyal sang probinsya. Ti istoryahan ta ni kay ang 200,000 nga para sa kada barangay may duha ni ka component.
15: Okay.
16: Ang 100,000 para ni sa educational assistance para sa lima ka mga scholar o kung lima ka
15: mapilian
16: estudyante
15: nga mapilian
16: sang
15: barangay okay
16: ang 100,000 nga isa nga bilin para naman niya sa mga priority projects
15: sang barangay
16: okay
15: Ano ang mga priority
16: projects? Tani, unaon tani Parikoy, ang party ni sa educational assistance kaya muna nag-viral kiti. Sa kada barangay lima lang mo.
15: Okay.
16: Ano bala ang criteria?
15: Criteria o mechanics.
16: Una, graduating student.
15: Graduating lang
16: sa college, no?
15: Okay.
16: So manog fourth year. Mm. Nga graduating student.
15: Okay.
16: Kung wala sang manog fourth year da, ba, fifth year abi siya.
15: Fifth year engineering abi or architect abi.
16: O
15: basta manog graduate ta. Ambo na klaro.
16: Mm. Kadua dapat pigado, alin sa pigado nga
15: okay.
16: Nga pamilya.
15: So ma-submit sa ITR?
16: Oo eh.
15: May mga income tax return
16: na o ang
15: kasi para mo pabalaan nga pigado sa paper ko kuno hindi mo makita yung income tax return
16: nga. Yes, amo nang balasihan kay dapat
15: basta pigado. Okay, ano pa sunod?
16: Katatlo nga dapat ang wala sang college graduate sa sina nga pamilya. So wala. Meaning wala pa sila sa nakapag-graduate sa kuleyo.
15: Ah, so meaning first time nga may college nga graduating.
16: Nga mag-graduate sa ila pamilya.
15: Oh, do lang do malaka na. Do budlay na pangitaw ang grupo ko yung lima nga. Bisan lima lang nakabilo pero budlay pangitaw na. Kay the first graduating student sang pamilya eh.
16: Anong bot mo silingon nga mabudlay wala ka sang
15: hindi
16: mo malapot ang lima or
15: yes, yes, pero ko mabudlay na pangitaon. Kay halos kalabanan no sa isa ka barangay laban-laban niya pare ko may mga nakauna
16: may nakauna na.
15: Oo, mga utod niya.
16: Pero tibo tanta siguro maging flexible man yung guidelines kung siguro kung halimbawa may nag-apply to nga graduating.
15: Mm-hmm.
16: Tapos apat na ang lima na bino nag-apply ikalima siya. Kag wala naman sig iban, so basi kwaon na lang na bisan may nakagraduate na sa pamilya na ang college no.
15: Para lang nga masabat.
16: Oo, oh, kahit lima mo.
15: Nakulang.
16: Ang budday siya na, di ako magsubra.
15: Oh.
16: Kaya muna ang medyo balaisan.
15: Oh, halimbawa.
16: No? Alawayan sa barangay.
15: Alawayan ginaya kay una. Daw mo kamo abi ang imol. Ano ba? Basikon sa pinaka-imol ko rin pari ko eh.
16: Oo.
15: Sabi, i-rank ko rin pagkid eh, no?
16: Yes, oo.
15: Oh. Oh, halimbawa, ang ITR ni pari ko Joel, bata ya abi. Pari ko ni pari ko early, bata niya. Pari ko kumawabi mga imol, no? Sino pagkid ang mas imol pagkid sa inyo?
16: Oo.
15: No? Nga dua.
16: Di dapat maging, amang naging ginapangabay din ni Cap Amalia Dibuque, maging fair ang ato niya mga barangay kapitan sa pagdeterminar kung sino ang maging recipient sa niyo.
15: Kaya ito, siyempre, mambagi man ka pare ko yung Joel nga hindi ni mapolitikahan pero ang ini nga mga bagay hapos gini politikahan no kay pamatudaan mo lang abi kay sabton lang yan ni kapitan ni eh. Sabi sa mga akap gani kag mga ano gani mga assistants pare ko
16: assistants nang liga sa barangay
15: oo
16: sap mga ano to
15: oo kano man mga kwento sikap man lang lista
16: ti no? Chakto na kay subong gani pagbalita pa lang naton sa aton page. No. Grabe ang reaction sa ano mo?
15: Oo.
16: Sa Facebook page sa balita sa Kapitolyo.
15: Kahit anybody pa rin kayo, bisikli ko rin politikado.
16: Ang una to, may mga reaction to nga. Ate, ang lapit lang na sa luwag ang makabinipisyo.
15: As normal nga reaction. As normal nga reaction pa rin kayo. May amok yung mga.
17: What if, abi, no, kung sumbra sa lima, utang tabi, pito. Sararama sila nga pigado.
15: Si pigado, graduating. Siya lang ang graduating sa pamilya nila. Ano pagiging ito isa pa rin ko eh? Basta graduating.
17: Ang income tax return
15: income
17: niya
15: income tax return niya. Pigado.
17: Pigado.
15: Oh.
17: So, kung pito, abe, pareho sabi na meet nila abing, ano, ang kriteria na meet
15: sang pito. Eh.
17: Paano piliyon abe ang
15: lima? Bro, ako, itos coin ko na lang.
17: Ha?
15: Kuha ko abi ang pipitan.
17: Para fair?
15: O, para fair. Otos kuhain ko na lang. Kaya tiwi ka na sa pilihan mo. Mambal ka nga ti, white amay mo. Iprang ka mo na lang. No? Sa mga residente mo. Ambalon nga ti, pariyogi ka mo. Patas na kita mo. Hindi ta pwede yung ako mapili. No? Kaya karoon, mas mambal ka mo yan nga may biases ako kung sino pilion ko. Or ma-decide abi ang council nga kung sino gusto nila nga ipilion. Ini nga, luck na lang ah. Oh, true luck na lang. Surte na lang. O, Ariel, otos kuhain. Pag suerte mo, ikaw. Pero kung hindi ka suerte, insindihan na lang ang sitwasyon nga ginpagita man ini sa patas ng pamaki. Amo lang kita, ikaso ginpan nga may amo na nga senaryo, pare ko.
16: Yes. Amo na gani nga mismo si board member Dibuque, nakahambal nga, naintindihan niya nga mabudlay ni. Okay lang sa mga barangay nga...
15: Na tikon ginakulang, no?
16: Oo. Nga, kaya hindi tama malipon maligar, pare ko, yung mga layo nga barangay, hindi nagawa mo problema si kapitan.
15: Pwede.
16: Kaya ba si isa lang or tatlo ang aplikante. So, bastante, pero kung may barangay karon niya nga damo diya college students kag graduating kag walo sila karon kabilog diya ang nag-apply
15: yes.
16: So sakit gawa sa ulo ni kapitan ni nga pero ang pangabay lang ni Board Dibuque nga dapat maging fair lang si kapitan.
15: Mm-hmm.
16: Kag banabanao niya eh, kung sinong mas nagakinanglan.
15: No, pero ako to ka-suggestor ko mong nakinto. Nga may tos coin na lang. In kaso man nga why ka ginagpilihan sa among sa mga aplikantes. Mm-hmm. Kay balaan mo, nakita ko pare ko kon ano nga mga barangay diri ang may madamo. Poblasyon.
16: Mm-hmm.
15: Mga barangay nga mga yes. Dagko. No, kaya daw labo sigurado niya pare ko, damo-damo ginaya.
16: Sa oh. Kalabanan daw may makapiswila ang ilagin
15: kanan. Oo. Oh. Damo-damo ginaya tao. Kasi siyempre kung damo tao, damo kiswila. Kung damo kiswila, damo man yung mga graduating da, no? Amo nang mga barangay pare ko nga may sakit sa ulo ang kapitan. Pero kung mga barangay mo abito, dito timo isang miyak akto pare ko. Ah, do hindi gawa mo sakit ulo mo. Ikaw ang barangay kapitan pare ko. Ah, pwede kaya kapawayway, makak-identify ka diyon parikoy, Joel, parikoy sa mga poblasyon ka, or nearby poblasyon ka nga mga barangay, sigurado parikoy, sakit sa ulo.
17: Sakit sa ulo.
15: Oo, sakit ka rin sa ulo.
17: Dapat doon sila matukod si Caps ang ano, isang selection team, nga ang nagabugos, ang nag-review sa criteria, mga impartial man eh.
15: Pwede.
17: O isang pinilihan, bla, pero, amo na, under question po na mo sa barangay sa damo po na para isan kay ang iban na claim nga tipigado man ko.
15: Mm.
17: Wala ba na? Isa to mambal, tipigado man ko.
15: Tidak pero ako pare ko, sipigado na niya. Kung sa ITR mo ba siya na, no? Abot ko na yung mga pigado niya, mga manguma niya, may ITR na ako.
17: Why?
15: Wala budlay.
17: Hindi na sa kafiles ang ITR.
15: Kaya ang emotion na yung, tatabi, ang imo nga team nga gin, kung siya na, nga gin compose mo, para mag-identify gin, kung sino gin lang, kwalipikado sa ila. Oo. Ti, mambal ka na guro nga. Ini, sawa niya, manuglaba. Tatay niya, construction worker. Ini, ha, mangunguma, puruga aksador. Ang sawa niya, pang cutex, pang manicure. Ti, di sinabi pa rin ko, kung ikaw, isipan mo na ang mental income na ako. Makayata na nga isipan na, kung ididanta kita, kaya ti, sa senaryo na yan pa rin ko, nga damo na niya. Ang pilihan ta.
16: Yes, so.
15: Oo, kay ibaran mo kung laka lang kung diyan pare ko, hindi mabudlay sakit sa ulo mo. Pero kung damo, ganyan sa barangay mo ang kapikante, pare ko, masakit ganyan sa ulo.
16: Kagti, base ganyan sa suggestion ni board member Amalia Dibuque, nga maging fair lang sa pagpili ang kapitan, kag ti kung anong mapilian, no? Kung ginusisa, maayos ang kapitan, kag kung may napilian, dapat i-acceptaro lang tani sa pamuluyo para wala sang gamong bala. Iti, anong muna kay ti, ang kapitan naging tagaan sang sang poder para na magpili sang recipient sang sininga ayuda.
15: Pero ako suggestion na pare ko is kung ikaw kapitan patawag mo ang tanang aplikante
16: pamilya. Yes, pati kag,
15: ibalay mo tanan anan ang criteria. Kag tapos iti sinipi ang bulga nga amoning resulta sang sang nagcompose ang team nga ma-identify gid kung sino ang kwalipikado. Nan. Basta transparent lang pare ko.
16: Yes.
15: Why lang siyang mga hokus-pokus yung tago mo sa tanan ng aplikante. Nga ang tingala lang sila nga. Uy, nga nga bata ni pare ko, Joel lang yung pilianaw.
16: Gusto ng imong session pare ko, mas mayo kung tanan sila ipatawag.
15: Uy.
16: No, tanan ng aplikante o para transparent. Open sa tanan.
15: Oo. Para di ma-irikap lang makusaran nga. Wow, si Kapara naman. Nagwa naman na damang-damang ni Kapo.
16: Oh. 20 mil ni Parikoy mo.
15: Hindi
16: di basta-basta, no?
15: Oo, damo kaya mariklamo, Parikoy. Hindi nga, 20 mil na ginagawan, di.
16: Kagkabay pa, ang matupa sa recipient, 20 mil, gid.
15: Kay Kingsan. Damo ka naman yun sa mga maliyag yung mga ginawaris, ha?
16: Sa kadugay na bala, Parikoy, di ba? Kalabanan, may mga reklamo na nga, amuning dapat ang mabaton nga nga. 10 mil dapat nga, 8 mil lang naman, no? May mga buwin. Tiniya dapat 20 mil gid. Kung pila ang gintala na ang pundo, dapat mabaton 20 mil gid ya.
15: Gusto gid.
16: No? Ti, mabalaan ta na, no? Sa sunod ng mga sinimana, kung makuha na gid niya ang kwarta, kay i-download nindi sa
15: probinsya,
16: tapos i-download sa kabarangayan, kabay pa nga wala lang tami yung monitor sa mga kinagamo sa barangay.
15: Tsaka na.
16: Iti, so, para gini sa mga kabataan, nga deserving yun bala, no, nga nagkakinang lang sa bulig.
15: Sa mga kapitan, take our advice, no? Ang muning, actually, namiinig para sa inyo, kag, siyempre, ang resulta, sinin kung maayo ang imong proseso sa pagpili, kapitan, no? Kuhanin sa imo, plus factor, ni. Kasi cut ka ni Kap, kay Y, kay Muya, sang pilihan mo, mamahal ka nga. Pwede, basikon yun na bless ni Kapitan ibutang niya. O basikon pa rin ti ni Kapitan ang unahong niya. Kaya
16: mo kitang unang komento mo, ang lapit sa luwag.
15: Gusto. Di
16: pa matuday nga wala siyang amuna, no? Di manog eleksyon pa kanang pre-request November.
15: Gusto, kid. Pero kung maging pataas ka ni Kap, plus factor ni. Basi mambal silang ahati, mayonis Kapitan. patas ini nga kasi kapitan. Wa isang pabor-pabor nga kasi kapitan eh. Butohon tayo ni sa 2028 at 2026 nga eleksyon.
16: So ang mga ara dira ano may mga manog fourth year nga graduating student, mm-hmm. manog fourth year bisa college or fifth year da sa graduating. Mm-hmm. Kadto ka mo sa barangay. Mm-hmm. Kadto ka mo kay kapitan, presentar ka mo nga kapluya kung mag-avail.
15: Yes.
16: Sang sini nga educational assistance. Mm-hmm. Para at least malista na ka mo nga daan, kag ma-CI na ka mo ni Kap eh.
15: Really?
16: Kag sang committee bang, i-create niya dira, no?
15: Masi ka, grabe, yun mo nung utang ng CI ba?
16: Masi, ay ang sitwasyon mo sa pangabuhi.
15: Kita mo na pag mga CI oh, na, no? Kaya CI ka lang, pero lang, mag-loan ka lang, mga mga
16: oh, kaya si CI na
15: lang. Mag-loan ka lang ng mga, mag-utang ka na ba sa mga refrigerator, no?
16: Kag bukas ini pare ko bisan sa ano ha, sa mga estudyante sa private colleges.
15: Okay. No? Basta importante graduating lang.
16: Basta graduating wala niya pili public o kung private. Mm. Basta ang pinaka basic lang gid pigado. Mm. Nagakinanglan gid sang bulig.
15: Okay.
16: Kay tikon may mga utod ni sa karon niya nga siman na atag na lang na sa nagakinanglan, no? Di ba?
15: Kung may mga professional nga mga utod, atag na lang na sa mga ang bago blakay na dapat yung mga kargador. Mga construction worker nga way basang permanent pala pare ko eh. Way basang stable nga kwan nga income sa pamilya.
16: Kumbaga kwan na purist
15: purist of the poor.
16: Pa pigado ba kopro mas pigado pag siya.
15: Mo na. Oo. Basta importante lang dai premi kumpara sa premi din mas pigado. Na kag kwalipikado ning mga tao ngayon eh. Hindi ka na magreklamo na pag-kwai. Basta, ako ang suggestion ko na, kung amo itong proseso ang sundo ni Kapitan, nga maging transparent na siya, namin ito yung pag-kwai.
16: So, amo na, no? Para sa educational assistance, bantayan ta ni sa sunod ng mga sinamana, once nga mag-abot na ang kwarta, nga ipanagtag sa mangin recipients ni. Hindi basta-basta ang 20 mil, nakuha ni kabulig pag-kwai sa estudyante nga nagkakinanglanggid. Ang isa ka 100,000 para naman niya sa mga proyekto sa barangay. Kinanglanon gid sang kabarangayan, no? Halimbawa, solar street lights, office equipment, generator sa barangay hall, mga water pump, o kung mga DRRM equipment, ah,
15: okay.
16: No? Disaster risk reduction and management equipment. 300,000 dako naman ang kwarta prikoy nga pwede magamit sang barangay.
15: Kaya
16: makabulig na na sa barangay.
15: Ang importante lang niya prikoy nga kung ibakal ninyo gani sang mga gamit bla priority project mo sa barangay, importante lang na walang nagkupit. Nan. Inab lang nga kung sa street lights mato mabuta matupa ang 100,000, ang pure nga 100,000 hindi magtupa nga 60,000 lang para sa ano nina sa street lights. Mm-hmm. Dapat worth 100,000 nga street lights.
16: Yes.
15: Okay? Mm-hmm. Or mga solar lights nga ini.
16: Kung
15: on ano ba yung bangko ano ni pare ko eh
16: monoblock chairs
15: mga monoblock chairs sabi kon monoblock chairs ya dapat ang monoblock chairs sabi halimbawa worth 100,000 nga monoblock chairs hindi kay worth 60,000 nga base ang 40,000 sa bulsa makadto amo man lang na
16: kung CCTV dapat medyo klaro-klaro man CCTV
15: nga base
16: si Shopee ra
15: pero may ara subong sang CCTV pare ko eh nga baratuhon lang nga maka-connect ina insigida sa emotion ni nga cellphone may nakapanugid sa akon
16: quality man ang video
15: what quality man kuno ng video kag gabili ini mga 8,000 ti 8,000 kung magpulo ka bilog 80,000 no kung maglusi ka bilog mga 96,000 so ang 4,000 guro ti kuan lang ro eh anong 4,000 pamahaw nyo ni Kap
16: pero basta kung nagbakas sa pareko isang gamit mga equipo sa barangay. Inang di kalidad man. Kaya mati ko nag-aamar ka karo sang barato, pagkaligad pinakadlaw o isang semana, guba naman. Doon ni kabayad. Kung actually sa ano sabong sa procurement sa mupari ko, ang okay lang kung mas mahal-mahal siya. Basta, gratinir siya.
15: Gusto ganun, no? Ano na i-procure niya? O ni baka lang
16: niya? Ano naman siguro pa ko, ano?
15: Kay ti do small amount of
16: yes, so,
15: si pare ko Joel kay kin sindir niya sa
16: so, bako. So meaning ara ni sa kamot kay ni kapitan.
15: Sa iya mismo nga discretion na. Discretion niya.
16: Ni nakabala ko sana kami ara nga barangay nga nag-procure sang ano sang solar light
15: nga worth.
16: Wala dugay para sa si pare koy. Yeah, naligadan sa semana, kiraw na, way na.
15: Ah, I would like
16: sir. Guba, to. Hindi sila nga why sa sang ano, why pigado ang kanya bla. Ang pikado kurong panel ro na eh, nga nagabakon sang ano na eh, sila sang adlaw. Hindi lugay para siya. Okay. Di barato matuod, pero dali maguba.
15: Gusto na. Oh. Kag basta ipurantian na niya nga gin bidding sang sakto. Kung i-bidding gyud man nyo. Pero kung hindi man kinahanglan nga i-bidding nyo, Murati ang resibo chak lang ah. Oh, yung budlay man ra ko na ang resibo blanco. Kay ti si Frio mo tayo mo 200,000 pa rin. Protoli, ang worth ang material ng bakal mo, 50,000 lang. Tingin ko isa, hindi naman mo sisa, kaya mambala siya si Okowa, ah, may ti ari mong liresibo, 100,000 ho. Oo, pero kung na... Nung ito doon sa magdamang-damang pa rin. Pero ito naman, sa totoo lang, kung ibakal nyo ginman na, basta magpuslan, kagin nila nyo pag-inansyan.
16: Yes.
15: Muna na. Para man na sa kaiwan mo kay Tiambal gani nila di sa Tiambal gani isang programa na blas kisa ka programa ba ni Mr. President. Kasi ang iagli ni pari ko yung assistant sila ni, tuwag sila ni is BBM.
16: BBM.
15: Bawat barangay.
16: Makikinabang.
15: O si? Ah. Nan. Bawat barangay makikinabang. Hindi si Kapitan. Tiambal, muna man lang na. Nga ginapangayo man na sa publiko. Nga, ti, kung may kwarta mo, may init. Kaya man yung pari ko yung may kwarta mo, no?
16: Oo.
15: Oo. Kay may kupit pero may buhin mula. So muna, pasalamatan takin no ang national government kay may amuni nga pagbulig, pagulikid ni Gruni Parikoy.
16: Yes.
15: Sa mga kabataan tang mga kakinanan sang bulig sa tiempo sang graduation. Kay ti sa prangka gyaman nga istorya Parikoy, private ka man or public. Dako man gid ang gastoson mo mo.
16: Oh.
15: Sa kon mag-graduating ka o may mga thesis ka dira.
16: O may requirements mo.
15: May mga picture ka pa dira. May mga souvenir program ka pa dira. May mga tuga ka nga balairan. May mga miscellaneous ka nga balairan.
16: Yung mga pigado, sinayipari ko, medyo mabulubudayan.
15: O, di. O, sinayipari ba nila nga, matapos ka na magilang sa pag-iswila, puro na maputo ka na. Di mo na, may gobyerno, kita nga nag-ulikid no, sa iyo para nga makapamag-an sa nga sitwasyon sa inyo sininga graduation. Sa piyak nga bahin, baw, ang Bureau of Fisheries, aray na pari ko yun. Ang aton niyang paghimakas, batok sa mga illegalistas dagat.
16: Hmm.
15: No? Kag paghimakas ta para maprotehiran ta ng aton doon ng manggan sa dagat. Ano? Nagkinkilala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya ginpasidunggan nila kita, pari ko.
16: Amon yung nagligad, di ba na ginbalita? Tadiri nga may nagkalanakpan naman, no? Ang aton Provincial Bantay Dagat Task Force.
15: Hmm.
16: Ang sigi-sigi ang kampanya sa aton nga Bantay Dagat, pari ko. Iti natalupang dan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tingin okay. Tagaan naman kita. Sang Certificate of Appreciation, si Governor Toto Defensor, kag ang aton nga Provincial Bantay Dagat Task Force.
15: Okay.
16: Nagligad to, gintagaan man ni Parikoy, ang Bantay Dagat.
15: Certificate of Appreciation lang.
16: Yes, so.
15: Salamat.
16: Na-recognize ang BIFAR, ang ginahimo sa probinsya
15: okay.
16: Ni Governor Toto Defensor.
15: Why get siyang mga financial assistant?
16: Wala, pero ti, kung mag-request ang probinsya, sina, ano, bulig, halimbawa, fiberglass boat sabi.
15: Okay.
16: Dasig man ang BIFAR. Kasi balaan sa BIFAR nga
15: para man sa ginagasto man sa gusto.
16: Oo, kaginobra sa gusto sa probinsya. Bisan na certificate lang, pero ti dako ni nga bagay nga makilala sa bilog ng Pilipinas ang ginahimo sa probinsya ni Governor Toto Defensor kag sang Bantay Dagat para maprotehiran ang Visayan Sea ang aton nga mga dunang manggad sa kadagatan. Kundi may pangayuan ka sa pinakadlaw, may mga proyekto ang probinsya be nga gusto ipartner ng BIFAR, mas mahapos no, madasig mag-akto ang BIFAR.
15: Okay man. Kaya sa bayan bilang ni Governor Toto, kaya ti ang kampanya sinisigi-sigi, no? Tama ka stricto, tama ka id-id, tama ka bala ka, mas stricto, no?
16: Maukod.
15: Maukod galing kapag implementar, no? Ang mayos ni kay ti may leader gibla kita nga Parikoy Joel. Dopamin sir pasang amuni bla. Nga despite nga pwede mo na gani pabayaan mo lang eh. No? Kay ti for so many long iban ning mga local leaders do hindi magina muna ka concern gani. Pero ti ang concern ba ni Gob Toto parte sa future man sang aton ka mga kauturan. No, ang inalantaw ni Gob Toto ya, ang pituro sang iban mo. Kay ti ano ba lang nga maduraan sang perte ka duro nga isda ang mga pumulyo ta sa kinto distrito pare ko. Ikon dito ni pagtatapon kag amligan. Ang aton nga dunang manggad, di ba pare ko Joel?
16: Bagay ginambal ni Gob Toto na nga ang mga certificate nga ina pare ko. Certificate do ba no to
15: appreciation?
16: No? Kuha naman lang ang bonus, naman lang na paama naman lang. Kaya kaya ang gusto sang gobernador, yung nga mangin party na sang sistema, sang probinsya, kag party sa matagadlaw na itong pagpangabuhi, ang pagka mangin maukod sa pag-implementar sang kasaguan, party na sang sistema na ito mo. Kung baga, ginay, ubrat na, hindi,
17: tungod kay nag-amar ka sang award,
15: award o recognition. Oh, kanungana na, si Kat Kabe. No? Ano mo na? Kung mga balita ka naman ang gobernador to sa probinsya, si Nilo, nang may award naman to, hindi mo nang sigob to eh. Secondary man nang amal ni Parikoy Joel ang ano eh, ang recognition eh.
17: Eh, kung amo nang inaamar mo Parikoy, mangin ka paslawan mo na. What if kung ay kasang kwaon nga recognition na ba? Muntat ka o?
15: Gusto kin. Oo. No, sakto nang kwan Parikoy. Kahit si Parikoy Joel man niya nag dihon siyang tinaga ng ini nga ti ang kalidad niya or batasan niya ni Gututo ya sa pagserbisyo Parikoy may tagi puso. No? Budlay man kin Parikoy Joel kung gaservisyo kagid man nga wise ang way kaupod ang tingpusuhon mo eh. Hapaw eh, no? Pusa kan pa salin papaw ikaw. Na klase ka tao. Di blang kami mga muna sa Biblia pa rin nga sa tinaga ka lang ya mayo. Pero sa buhat, why? Di ba? Oo, kan may mga hulag ka lang nga. Kada hulag mo niya, may motibo kagali mo. Nga lain. Hindi kay ang motibo mo para sa servisyo kagid nga tutuod. Balang nga way kagambal lang nga. Kunimuon ko dya. Masikat ako kaya. Daw mo lang nga, may iba, tanang nga tao, mura ni. Ang ginahimo niya, gusto niya nga may kabaylo.
16: Yes.
15: Nga, halimbawa, i-recognize siya, maging sikat siya, be. No, para nga, siyempre sikat ka ko di, ang imo yung ngalan, parikoy sa probinsya o sa banwa mo, magapabilin, sa sano?
16: Kapin pa subong parikoy, kiti uso ang social media.
15: Oo.
16: May aragin na yung, ang kadahulag, gusto niya makita sa dayon sa social media.
15: Gusto nga rin niya, Parikoy. May kilala ako sinang leader mo. Pero hindi ko lang pag-imit lang. Kaya iti, manguya
16: man. Iyotik lang sa aman, karoon ni Parikoy Joel.
15: Tiyang iyan, igugtuto niya. Weather, masakit man nina para sa mga illegalista. No? Why siya gabali? Kaya ang iya tinutuyo iya is, maamligan ang aton niya ngunang manggad. Tiyan obla, Parikoy, nga, si Parikoy Joel ang apo kag apo niya sa uli makambit pa sang manggad ngayon nga ra sa Visayan Sea. Oh, kung madula ng Visayan Sea ano na lang na mga apo ni Parikoy Joel? Hindi man ka pwede Parikoy niya, hindi ko kambal nga hindi siya kapapo kay manong may makabataan siya mo. Hindi duwe-dugay duro ng apo ni Parikoy Joel ti ano na lang na karon ko na maubusan to sang pagkaon to sa Visayan Sea Parikoy. Oh, kundi why ni karuno ni Parikoy Joel di sukbatuan? Yan ko ng kabatuan na kanding na napirmika ka, kagka tinoom to pili na kaunan kay. Matiraw man ang isda, Parikoy, kag mga sipods. Gusto? Gusto, Parikoy?
17: Sunungod lang isda na pirmi?
15: Oo!
17: Dapat karniman?
15: Han? Amuran? Tiyamuran? Salamat kita. Ang gina-example ko lang niya, Parikoy, kaya siyempre may mga kauturan kita nga. Abi nila, ang ginahimo sa gobernador, blati, tayo, kato kay Carlis to. Karayo, kato kang istansya to. Karayo, kato kang konsepsyon to. Uy, kabalo nga nga karayo kayo sa konsepsyon, pero ang isda ang ginakaon mo, totos konsepsyon na lin.
16: Yeah. Tsakto, gid.
15: Ha? Tikon, why na nato sa nga isda to? Makalabot, mas kapapuan?
16: Ang mga shells na blang, Parikoy, alin na sa norte mo? Ang mga shells na blang na ginabligya sa mga merkado, alin na sa norte, kalabanan, kaya diri sa alangan, makuha di syudad, be. Di ba? Kundi dito gina sa norte, mga shells na blang kag mga kalampay na nga, ano, magluwas sa kasag, no? Kalabanan nasa norte naghalin ang mga ano na gani mga seaweeds mga lato dito man naghalin ti kun sakto na ako maguba na na ang dunang manggad sa kadagatan ti ano pang paano matila basi sa uli di na naka, makakita sa aktwal ang mga kaapuhan ta
15: oh, di na lang makita
16: sa drawing lang na sa mga picture
15: oh kay no
16: mambala ti wala na imo
15: ano yan sa bor cinema
16: oh na
15: diba? Diba? Oh si tatay ko siya naka si lolo to nakasakitiraw pa sini sa muningan kasi kay isda subong duway ni kinikitaan niya oh
16: kami ni Perko Joel katilaw pa kami wasay-wasay ti sa basi ang surod generation kung mag polluted ng kadagatan wala na sang wasay-wasay blaw
15: ang wasay-wasay nga to do may nabalaan ko Perko no ni man to na tiktok ya
16: hindi talaga na pag-istoryante ah
15: ano ya, ang
16: ginatamyo talaga kasi ng Marsira, pero kaya kapati siya ng Marsira mo.
15: Nang ato niya ni Marikoy, istorya lang eh, no? Pero sa totoo lang, no? Ang epekto siya sa ginimo sa provincial government, no? Para sa kayuanta, kag para ini sa next generation, no? Kay kung hindi tayo pagkalungan sa buong, sigurado kid ang next generation, madulaan na ni sa palangabuyan. Okay? Sa piyak nga bahin, tiyari oh, kung gusto ninyo proyekto, kag papatsyagan ang proyekto nga inihalin sa Iloilo Provincial Government, magalawag kami sa mga proyekto nga ini. Bangod, may mga gilpang-release ng mga cheque ang gobernador tas ang niligan nga. Law!
16: Kadasmana, Parikoy mo.
15: O si mana ni.
16: Oo. Pero ti, antes sina, ang mga gin pag-release bago ang mga check. Naon ta ni Anay Pareko yung may gin inaugurahan si Gobernador Toto Defensor.
15: Aba?
16: Bag-o naman yung cover gym. Ara wow. Dito si Pareko Joel Nagtambong.
15: Like, may kay anong tsura sa cover gym ngayon nga gin inaugurahan ni Gobernador Toto man?
16: Ang iya nga ato Pareko ng ano bla? Do alad dom?
15: Dom?
16: Oo. Ang budget na ginatag ni Gobduto sa barangay Santa Rita sa Uton, 4.1 million.
15: Ba, ang gagaling klase ka dyan niya.
16: Oo, ang gudit. Mas dako pag kita naon pa rin ko, kayo naka-attach, nakatabid sa cover gym ngayon eh. Ang barangay hall, ang opisina sa kapitan, ang ano na, Bausi.
15: Ah, Bausi.
16: Violence Bausi Against...

0: kuno pare ko isang naligad, isang trilingdan ng mga tinion. Nag-iwal kuno sang medical mission ng barangay. Ti white pasilungan ng mga barangay officials, ang mga doktor na nagupod sa medical mission, nang inubra sa barangay, nagtukod sila, nagpasad sila sang tunda nga magaserbing nga pasilungan sa mga doktor kag medical team nga nagahiwat sang medical mission. Ti sumukod ni Lipay sila.
1: Okay.
0: Amo sa pagkasangkad sa nga lugar nga para hiwatan sang activities sa barangay.
1: Good man. So, tilipunan, kaya man, pero kaya mga gym na yun, either pwede mo for recreation, for sports, no, for evacuation, no, damo ni, multi-purpose ni, ang servisyo sa gym sa sinang area. Pero kaya sino itong bisita to?
0: Ang nag-representar kay Gub Toto, si former Oton Mayor and GSO Chief sa Kapitulo Provincial, si Sir, si Mayor Vincent Flores.
1: Ba't ibati ko ng pariko? Ito mga panagan na siya kung mayor sa 2028? So, basta mo na ni ang mga gina. Doon mo na yung mga signal pa rin.
0: Mga pamulong polong ni.
1: Mga signal pa rin. Ano
0: pamulong polong ni Mayor Flores to. Doon pang ano gin mo?
1: Doon ito yung magbalik, no?
0: Doon yung magbalik.
1: Mayor gin, no?
0: Oo. Ang mga muntin mong kerepe itong mga tao siya to.
1: Aba? Doon iya proyekto ba?
0: Doon iya. Sili niya. Doon pa ba tayo si Mayor Flores aton pa rin. Oo. Kaya ang ginapang hambal ito sa mga tao, kapalagi sa ginambal na previous programa ta.
1: Ah, tigle.
0: Nga kung mangayo, nga hindi ka mo magkangilin nga mga ayo sa kay Gub Toto sa pundo. Kay wala na kangilin ang atong gobernador na maghatag sa pundo. Basta babakas lang kamo.
1: Ah,
0: amo mayad, no? Amo na mga tinaga itong gakawa sa baba ni Mayor Flores.
1: Aba?
0: Oo.
1: Pero isa sa likod siya na pari ko, bimu ka, no? Sa likod siya istoryang ina ni GSO Head Vincent Flores. Pangayo ka mo to para nga kaninagurar, ara ako. Ha? Pang 2028 na yung parikoy, yung mga plano.
0: 30 atat na atat ang mga tao di parikoy mo. Sang blessing inauguration, may paya pari, sugod niya mo. sugod niya programa, may paya pari. Ako, sa mga excited mga tao parikoy sa proyekto, nga Muslim mo.
2: Ito sa ano, bilang may mga hiwata na sila sa mga okasyon, mga programa.
1: Gani man.
2: Ba't ikaw pag fiesta nagligal sa Santa Rita, parikoy, nagamit na nila, no? Ang gym, sa ilang mga reyna-reyna, bla. Nagamit na nila.
1: Aba. Tiberi good eh. So,
2: basketball kada, may mga ano aktibidades. May ipabugal na si Cap nga, tanawa nyo nga mong
1: gym. Sino nga nagamitan da?
0: Si Cap Danilo Villacastin.
1: Ah, Villacastin?
0: Sa barangay Santa Rita.
1: Ah. Oo. Cap, bala mo naman ah.
2: Ang Santa Rita pa kadto San Miguel, no?
0: Oo.
1: Lapit lang na pareko sa ano, sa San Miguel lang Santa Rita uto.
2: Damo
1: ko na print.
2: Damo da pato.
1: Oh, damo pato na. Oh. Dito. Ano pag ano pag ang to
0: pareko? Ah, ako man kanina katilaw ko patotin. Nauli pato ta.
1: Oh. May mga print ko na pareko nga nagasagod sa pato. Mga kabarles na sa may ano. Sa Santa Rita. Damo da pareko.
0: Sa pagka remix ang patotin pareko mo.
1: Basi ko kabarles pato ng luto
0: pareko. Laban-laban ko ro. Ay sa pagka humog sang patotin ni pareko mo.
1: Ba?
0: Kaya ambal nila kung nabisan yung nanang kadamo isang pato, kung ikabalo mag-imo, magluto sa patotin, huwag may nagapon sang damil, kampiyo ng puluto, parikoy.
1: Laban-laban na, parimti.
2: Hindi pa man ang sikap na makaluto, liwat ah.
1: Para parikoy, oh. Ano itong mga chicken yung pang-release ni Gob? Ang mga banwagal yung pang-release ni Gob? O mga barangay?
2: Inaugurasyon to sa gym. Sa surod ng mga inadlaw, inaugurasyon naman isang
1: ano?
2: O nga mga proyekto, parikoy. Kaya kinag-release naman si Gob, check mo.
1: Wow.
2: 2 million para ni sa Tambalisa sa Concepcion.
1: Ah, muna na eh?
2: Warehouse naman niya.
1: Ah, warehouse lang niya. Ilayin pa ito sa lumpatan?
2: Ilayin pa.
1: Okay.
2: Kaya balan mo, ang sa Tambalisa.
1: Mga warehouse ako?
2: Damo ito ka pa. Ano, parikoy mo, damo ito ka ng palay? Damo man ito mo umuma.
1: Ay, galing. Ang isda lang?
2: Isla, pang-isda lang.
1: Ah.
2: May pang-uma man ang Tambalisa. So, kinanglan nila warehouse para nga butangan.
1: Sino blada si Miguel Tarigan Arlos doon nagadra?
2: Oo.
1: Bawati matyagan guro, may stakan.
2: Kita mo pagsaka, tato sa lumpa, sa hampangan, Parikoy Joel, kita mo sa dalom, di blami mga uma.
1: Good.
2: Dumduman mong katuan tang balay ni Parikoy Rigan Arlos. Ang kilid sa balay, uma mo.
1: Tagle?
2: Palay.
1: So, sila ka nung itanong da?
2: Ti pamilyaya.
1: Ah.
2: So, may umba-umba ka pa rin ko yung plungkuan. Lang to lang tawas ang ano ning ulumhan, no? Talamnan sa palay. Tudo ni pa rin ko yung rigan. Nga kutob sa malabot sa mata mo, amon ina.
1: Tagle?
2: Oo.
1: Grabe, no?
2: Lalabot ang bukid.
1: Ha? Tito kinatawag mo na siya nga doon?
2: Oo, tiyan mo na.
1: Doon ang silmo?
2: Tiyan mo na siya nga siguro nga nabansagan sa nga doon. May ara man siya gin-release para sa Barangay Kananghan sa Masin. 5 million. Di para ni sa ilang multi-purpose cover gym.
1: Okay.
2: Pero pariyon ni Guro sa Barangay Santa Rita.
1: No?
2: Sa Barangay Santa Rita sa Uton.
1: Mm-hmm.
2: May 6 million man.

0: para sa barangay Kag-an sa Anilaw,
1: Hmm.
0: Evacuation center.
1: Okay.
0: Si board member Amalia Diboke, gids ni nag-baton sang cheque, no?
1: Mm-hmm.
0: Barangay Kag-an sa Banwasang Anilaw.
1: Okay.
0: Grabe. Tapos may ara man 1 million mm-hmm. naging release si Governor Toto Defensor para sa barangay Singay Mina. Pagpakongkrito ni isang ilang multi-purpose cover gym. Kaya ang ilang pavement bala hindi matapan. Hindi ko maghampang mga kabataan basketball ka, kalasandad sila. Ambal ni punong barangay Binamin sa Lanyo.
1: Okay.
0: Ang muna nga ginpatapan, gintagaan sila ni Governor Toto Defensor
1: mm-hmm.
0: sang pundo mm-hmm. nga 1 million pesos.
1: Grabe, no?
0: So, muna ang mga mm-hmm. gin-release nga cheque sang nagliligad ng mga inadlaw parikoy para sa mga programa, mga proyekto sa kabarangayan.
1: Mm. So, muna, padayon kami sa programa ng inibalitalin sa Kapitulyo nga nagpamati ng mga barangay officials. Damo, pakamos ang palangayoon di. No? Open ni ang Kapitul para sa inyo tanan. Para nga ma-avail man sa mga pumuruyota ang ginasinggit ni Governor Toto Defensor sa chimpong eleksyon. Mm. Ambal ni Governor Toto Defensor, proyekto sa barangay, kag-good governance.
0: Yes.
1: Nan. Tikon nakabati is kapitan, no, aside sa sini 200 mil nga mabaton mo halin sa kay BBM, no? Damo pa di, no, nga mga proyekto ang pwede mo na makuha sa Iloilo Provincial Government. Ang panagaling, ang sikreto lang nagaling parikoy, dapat maliquidate mo na yun.
0: Mm.
1: Ay, halimbawa, pasalit sa Santa Rita Uton, Kap, mamatay ka, Kap. Kung hindi mo na yung maliquidate, Kap, ang imo nga gem, hindi ka nakapayo sa lugang.
0: Mm.
1: Kahit ay siyempre, parikoy, ang patakaran niya sa accounting na ton, nga before mag-release ang bagong proyekto para sa ton barangay, sabi, i-download na naman or misyo naman si Gob sang another check kebe, no, sa barangay mo, i-clear mo, anay, ang una mo nga transaction or project.
0: Correct.
1: Sa aton sining accounting Tikon, office.
0: Tikon, gusto malang pagpatuman sa proyekto, parikoy, mm. ano ganda yung pag-liquidate, kapustas na.
1: Good.
0: Di ba? Kaya mm. may mapakita kang papiles mo.
1: Mm-hmm.
0: Para gusto sa ginambal mo, blan, kilala mo nga kapitan, ga problema siya, hindi siya makapangayo sang pundo sa kay Governor Toto Defensor.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang previous ng kapitan ng inbuslan niya, may ara sang wala
1: malikuday. Ano kilitad? Ano kilitad?
0: Di, kundi pati siya yapiktuan.
1: Gusto kini?
0: Nagbiya na to yung ginbuslan niya.
1: Mm.
0: Di, dapat siya to makasolusyon eh.
1: Gusto?
0: Alangan nga ang nagbulos ng kapitan among pang malikuday. Oh. Kaya na siya sa magiging uyatan yung papiles.
1: Karon, pamangkuton ka parikoy. Siyang imong mga constituents. Mm. Apigaw si Kap. Mm. Why proyekto sa barangay? Ano mga proyekto mo kay ikaw patong kapalibag ko? Paano mo ito maliquidate itong daan nga transaksyon to sa daan nga kapitan? Oh, amo gina pa rin ko isa sa mga gina problema gina man sa mga kapitan nga. Pagbulos nila, may mga unliquidated. Kagbudlay pa rin ko hindi mula makumpletong papeles. Tingko niyo makumpletong papeles, yawan ka. Isa sa mga experience namon na. May assistance kita to varsity schools. Amounting to 300,000 ni pa rin ko. This is an assistance para sa training program sa mga varsity schools ngayon para makontinue nila ang ilang training, no? Para maging non-stop ang training nila. Ma-download kami kwarta sa sina nga eskwilahan. Hindi kami ka-download kaya ang basa accounting may pending nga project ang ilang eskwilahan nga why maliquidate.
0: Mm. So bisan sports siya, hindi man gyapon.
1: Hindi. Oh. So that is why nga naligad. Galingin tong ulo sang taga-Estancia National High School kay may project sila nga teen center pa rikoy. Sang 2016. Ti, sang 2022. Oo. Why maliquidate? That is why hindi man kami ka-download sang amount nga 300,000 pesos para sa Estancia National High School kay hambal. Ginakuan siguro parang kayo mong ginaano gina? Gina-alert?
0: Na-alert?
1: Sang accounting?
0: Do, sa accounting? Red flag?
1: No, red flag. Hambal niya. May ara ka pa nga inog liquidate. Doon mo na balik parang kayo, no? Ti, galalain tong mga taga-estansya, pari ko eh. Ang iba niya eskwilaan, nakabato na, sila yun, di magyapon. Kaya nga, huwag gyapon, makita ang mga dokumento nga to. Kundi na to kay, na posible pari ko eh, natabunan na to sa ibang dokumento. Kaya nga, pila na katuig, hindi na lang makita, kundi na to ng mga dokumento niya, para nga, maliquidate nila tani, ang ilang nga, teen center. Ti ang teen center at the time of record, mga tagpilato gina-issue sa ginahatag sa ganwa?
0: That time,
1: 300,000 man.
0: 300,000 pa lang to.
1: Nan. Oh, so, muna, so muna pa rin ko, why pag-iapon sila maka-clear sa accounting office naton? That's why, hindi sila ma-downloadan. Ti karon kung pangayuan ka naman niya sa programa, sa varsity program, paano mo ma suportaran ang mga kabataan mo, kaya wait mo baton kay mo yang assistance. Iba niya to ka, ah, pira na mag-ilis uniform. Ito niyo, pitiop kiraw. Tiyan mo muna, matabo sa barangay pa rin ko eh. Nga, mambal ka bilang kapitan ka, useless kang kasi kapitan, kaya hindi ka makakuha sa proyekto, halin sa provincial government, kay may arregluhon ka pa yan, dokumento, nga iya pa sa previous administration. Nan. So, muna ang mga problema sa barangay parikoy kung kaysa nga why tamo insindihan.
0: Yes.
1: Nabi na to niya, ay tinamad, tamad, Mr. Kapitan. Why proyekto sa barangay, why pangayot to kay Gob. Amani, kap, kapirar kami mga ayot to, paano kayo, hindi kami madownloadan.
0: Kaluway, manyagli ang nagulos, no?
1: Oo. So, muna, dapat taruhon, kit, antes ka maghalin, taruhan ang papel.
2: Hindi muli mo sugaran ang, current nga barangay official.
1: No, hindi.
2: Nga
1: mo tamad
2: mambal labing nga tamad white nubrahan dito mo kay may sagabal
1: may problema gali
2: nga tugas ang
1: unang administrasyon
2: administrasyon
1: nan so muna ang uli ko na muli ng sindihan ng lina pare ko abi ko takon sa una kon why gid project sa barangay why gid mang tamad gyud may barangay kapitan di gali mo may problema gali that's why nga hindi sila ma-downloadan sa una nga amount okay so muna mga proyekto ta sige ni basta sige man yung pag-liquidate nyo, sige man yung proyekto nyo.
0: Labay man ako, din ka to nagligad, nag-discourse pa rin ko sa Leon to.
1: Sa alam mo dyan?
0: Oo, abi ko sa Leon, kaya daw ka purpabatsyag ka na abi ko eh.
1: Hindi, kayo alam mo dyan ko pa rin ko, ito may board member man.
0: Graduate na si board member kay Ilig, no?
1: Mari graduate na si board mundial kasi kay Ilig.
0: Ah, duwagin?
1: Oo, duwagin sila. So, ti open
0: na... Kita mo pa man simpo mo mag-desisyon.
1: Hindi. Ito si Sige Anthony, kada semana ko, ilawang tan lang ni.
2: Ikiliban mo ang tuyo niya, bilong distrito ko li.
0: Ikapabliban.
1: Ay, kaya tabi ako kuli si Mayor Ayan Alfetse. Kag si Vice Mayor...
0: Pinakwapa.
1: Oo, grabe. Problem ako pa rin ko. Gindiklarar ko dito sa akong speech dito. Nga siling ko, by 2028, gina-endorsar ko nga magpadalagan si Vice Mayor Kalay Alonsabe as board member of the province of Iloilo.
0: Pwede.
1: Oo.
0: Pwede.
1: Pakto pa rin ko yung mga tagaling mo dyan sa nabatian nila to. Tisiportado ni Lagro ni. Yes. Labanabani ang mga mapadagan ni si Mayor Kalay.
0: Pwede ka tama. Pwede.
1: So, paramiyaw ta.
0: Paramiyaw ta.
1: Sige.
0: Nagpabatsag pa rin ko yung avid listener ta sa Kabukiran San Joaquin.
1: No?
0: Doon kayo na sa wala ka paramiyaw mo si Migo Tensoy.
1: Well, gusto ba cellphone?
0: Oo, sin ko, why ka kapabatsagaw? Linya, bala mo nauya ko kay... Wala ko kapadala ka munsil kay parikoy Joel kay parikoy da. Pa isa kali kapadala ka munsil mo nang nuya.
1: Ako ka munsil uya ka.
0: Tingin bigi pakita sa akon to pretty init sa bukid ni Mamprikoy. Bisan sa bukid gabiti ang init, ubas ang suba nila to parikoy. Mayo lang kay mi ara siya nga tuburan nga bisan pa paano ga tubod ang tubig bla so may source sa tubig.
1: Okay.
0: Iban ni kuno dira pa siya ga kuwa. Ga kuwa sa mga panglaba. Okay, grabe gid mangilang epekto sang init subong kisa sa southern part ng Iloilo subong wala pa masyadong ulan eh.
1: Oh. Why, central part pa lang pare.
0: Grabe subong ang perting init yung pakita sa akin ng picture. Kag ang pinakasakit ng picture yung pakita sa akin. Ga ihaw sa sing Bisaya ang manok. Kaya adubuho niya. Ti hasta na man kita sa panagitlon.
1: Gani. Gusto lang kita yung silang tao sang manok ng ginaihaw.
0: Oo. May mga pato. May mga pato pa to si Parko Inso. Yung gawa niya to iyaw. Kaya wala tubig.
1: Ito kung may ara ka dahil sa isang kung may kamunsel ka dahil. Pwede mo na magroon. Paligid lang. Paligid lang. Isa loon ang munis dalaw.
0: Oo. Kag si Typids ning ginakatuan niya permiyo. Hindi nga gapamati na sa aton si Typids. Isoy, ay kakabalo, ang paborito gina ni Parikoy mo ang kamunsel?
1: Ay, pwerte gina ni Parikoy. Amo gina ang paborito
2: ka? Ang paborito ni Parikoy, kamunsel, nga buka ka, nga mapula-pula.
1: Naan, amo na ya.
0: Okay, soya. Sindihan mo na na. Si Migota, si Mami Nitz Gubuyan, nga nag-upod man sa aton, si Attorney Ray Canindo.
1: Si Mami Nitz Gubuyan ko, no? Na prosesyon niya itong lupa niya sa Negros.
0: Yes, so, sa Mabinay.
1: Lugang naman ang manamangka ni Mami Nitz Gubuyan.
0: Yung na-proseso, yeah. Nagligad na kita kami kay nagpalanbang siya, nag-apit sa Kapitulyo.
1: May nagpangapi naman ka muna, bro?
0: At ilaban. Kayo-myo, mas Mami Nitz. Attorney Ray Canindo, SB members ng Banwasang Sara, si Migota, Noel Bagsit. No, sugod tayo kami nagligad si Trio mo. Pasyudad man siya gali umpisa. Si Jungjung Yelo, pag si Migo Taruel Solyesta.
1: Okay. Parikoy Joel?
2: Ang mga brand na parikoy sa Sarga, itong kampanya mamati sa balita sa Kapitulyo. Kada tika mo parikoy kapamati itong sa Sarga. Mga brand na ito sa Sarga, tamiya mo ta.
1: Tamiya.
2: Si Brad Junicio Cordero Supapo. Si Brad Ray Matutina. Si Brad Edmond Siloterio. Pag si Brad Greg Sidulio. Gapang kampanya sila parikoy mamati sa atong programa.
1: Na yang kampiyon. Parikoy may mga pang may ginap kuha kita sa mga ano no ng ano ko rin ng pinagtagnab lang ang mga giveaways no. Oo. Kung may listener kita no. Nami grupo kung may listener kita ng kuan grupo tik. Kuan bla ano ano ko shout out lang kamo kay para may may nagatag kami nga no ng giveaway para kaninyo. Super ko Joel mangita sa giveaway ah.
2: Umi, dono ba ko?
1: Si Sigob tatay ngayon, ikaw mati. Kag sumaman ang maisog na congressman no, sa 3rd distrito, Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Okay? Why na kami, Chimpo? Ni Parikoy Early Garcia, kag Parikoy Joel Turmon. Top-top sa masunod nga simana, Mayadgid nga adlaw.
2: Balita halin sa Kapitolyo.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakiton man ino.
5: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular na regla. Isa, agalabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Matatags mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kagsubong ka namin sa akong paminsarin.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
10: Yung may D3.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala, git ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
17: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kag hilana.
18: Ang discarte sa ilong ko dira.
19: Rexino Forte.
20: Mas dasig banat sa abat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
10: Sunfon Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3 cm na gali. Nung try ko gid inom ang Sunfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
10: Pinahusay.
12: Sunfon Plus Gold.
10: Sa mga butika.
0: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Oras attack, alauna sa hapon.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
25: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
27: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Cellphone Plus Cold.
30: Kuya si Mercy, ara po ang Almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung tuwa ka bulan noong pawan.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
27: Pinagaling.
10: Pinahusa.
27: Cellphone Plus Gold.
10: Hindi sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
32: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
33: Santon Plus
32: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
33: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
32: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
33: Santon Plus Herbal Capsule.
32: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
33: Suggested retail price, 13 pesos lang.
32: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
33: Santon Plus
32: Herbal Capsule.
33: May mangustin at malunggay.
32: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
33: Inumin araw-araw.
32: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
33: Santong Plus Herbal Capsule,
32: ang Suplemento in 1 na maasahan.
33: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
34: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
35: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw puyid sa screen.
36: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
34: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
35: Sangin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
36: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Santon Plus Gold.
37: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
27: Mabakal sa mga butika.
10: Santon Plus Gold.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buwaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. IND Queen of Like a Mahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaw, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
22: Ang Iberi mabakas sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuking ang mga butika.
23: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
24: D3 Bio!
25: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
26: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
26: 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa
27: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
24: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak, alauna, Jess.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitibo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaaling lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako Gali si Rhea. Ako Red La, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Mga karadyo man, Philippine Standard Time, tatak alauna 13 na sa hapon.
18: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kag kinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang R.

Ngayong hapon Pilipinas, ngayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong nga Domingo pit sa 24 kita sa bulan sang Mayo. Tuig 2026 mga karadyoman. Welcome! Mag-off the 9 na naman kita tubtub alas 12:30 sa buong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayog kita sang katahuran din man kamong bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyoman. I-search lang at DYRIRMN Iloilo. I-like kag i-share. Sa subong yang nga hapon, minus Doc G kita. Ara si Doc G may gina-attender sa malayo-layo nga lugar. So minus Doc G kita subong hapon. Solo si Radyo Man Ernie. Hapang sa gihapon, ari kita sa pagserbisyo sa inyo subong hapon. Sa paghatag sa mga information kag mga tips. Atan sini nga mga parents sa nagahilapit na lang nga pagbukas na naman liwat sang school year 2026-2027. Of course, may ara kita subong The Bible Says. Kagang aton topiko subong hapon sa aton sini nga pagpangalagad. Twelve tips to help your child adjust to school. At ano na pag istoryahan sa dili gilamang udugay, kag of course ang inyo sini nga mga greetings sa aton sini nga Facebook mga karadyoman. Aton man ina pagabasahon sa dili gilamang madugay. Samtang yari anay ang ambahanon para sa aton mga kids subong nga hapon sa aton sininga pagpangalagad.

Philippine Standard Time, alauna 20 na sa hapon. Magbabasa kita pa una sa inyong mga mensahe. Si Sir Kevin Velasco, dira sa Kalumpang, o sa Kalaparan, mayong hapon, sir. Si Ma'am Ersa Selbon, good afternoon. Radyoman Ernie, siling niya. Jerome Dikilya, good PM. Kay Gemma Kikoy, kagagawad Helen D. Sorianosa sang Poblasyon Dingli. Rosel Gaya Pagumila, good afternoon. Batang Aramen, Tatak Aramen, good afternoon everyone, siling niya. So, amo pa lang na ang nagsululod. Dugay-dugay, beh, i-refresh mo natin kay ga-delay na abid siya. Okay, ari pa galing. Si Jamvel Anikid Natyag, pa-shout out sa taga Stephen Cellphone Repair Shop sa sulod Tinda Kadumangas, boss. Happy Sunday sa tanan. Good, God bless us all. Amoroso Glenn, pamati man sa aton. Okay. So, dugay-dugay, magkasulod pa naman ang mga mensahe ninyo. Basahon natin yun sa diligid lamang madugay. Okay. Diri na kita sa aton sininga The Bible Says, kag ang aton sininga The Bible Says makita sa Colossas 4:5 tub-tub size. Sa higayon nun, basahon naton, then basahon man naton sa English para sa mga hindi ka-intindi, hindi ilonggo, okay? Mag-andam kamo sa inyo pag ginawi sa tunga sang mga hindi tumuluo, kag kalitan ninyo ang tanan nga higayonan nga makasugid kamo parte sa inyo pagtuo. Kung nagapakighambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayo nga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo. Kag dapat kahibalo kamo kung paano magsabat sa pamangkot ni bisan sino. Sa English, this is ang words, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Amo nang aton nga, the Bible says, kag of course to discuss na ang aton subong conversation ang inestoryanta. Ang aton title is Your Mouth Has a Ministry. Your Mouth Has a Ministry. Let me start by a question sa mga tagpalamati naton. Kamo, pilaayhan kita katinaga ang nagagwa o pila ka words ang nagagwa sa ba sang isa ka tawo sa isa ka adlaw. Kamo ba paminsan mga pila-pila ang guest nyo? Kay may scientific studies ini. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Game. Pila ang sa pinsar nyo, pila ayan, ang katinaga, ang nagakawa sa ba sang isa ka listener or isa ka tao kada adlaw. Ang study nagahambal nga ang tao has 7,000 to 20,000 words per day nga nagakawa sa ba nila. 7,000 to 20,000 sa pagkadamo-damo, no? Sabagay, sa isa ka adlaw, ako abi, sa isa ka oras nga pagwakal ko lang di, pila na yan kalibong at tinaga ang nag-aawa sa baba mo sa isa ka oras nga wakal, dre. Greetings, tanan-tanan nga ginahambal mo. So, kadamo, gidman. So, 7,000 to 20,000 words a day ang nagagwa sa aton sininga baba. So, ang pamangkot, ang ina ng mga tinaga, ano bala ang ginahimo sa mga tao para nga nakabati ang mga nagkawas nga mga tinaga nga nagkawas sa aton sininga baba, ano ang ihan sa iban nga tao ang pagbato nila? Because ang aton nga ang kamaturan is ang aton nga baba may ministry, may buluhaton sa paghatag sang maayong ang mga balita. Amo nang kamaturan kiti
hindi iyang ang baba naton sa ulihi lang mahatag sang mga maayo nga mga tinaga. Hindi kay pastor lang ang makahatag sang maayo nga tinaga. Hindi kay leader lang ang nakahatag sang maayo nga tinaga. Hindi kay ara ka lang sa pulpito o kung sa stage ka o kung diri sa radyo makahatag kita sang maayo nga tinaga. Subong nga ti bisan ordinaryo kita nga mga tao, bisan ordinaryo nga mapumuluyo, may mga ordinaryo nga mga moment pero makahatag kita sang ministry tungod sa aton sininga baba. So, sa sininga konteksto, ano bala ang himuon naton? Kasi linggani diri sa aton verse nga be wise. So, number one, walk wisely nga tatlo ni kapunto nga una dapat we walk with awareness. Balaan naton nakabalo kita kung ano ang mga pamaagi naton. When you say walk, nagahimo ikaw sang mangin wise ikaw sa ginahimo mo. So walk with awareness. Meaning, kung may awareness kita sa aton nga paghambal, dapat ang reaction naton is ginaobserbara naton. Ano ay han ang hambalan kita nga amo ni, ma-react kita, dapat ginaobserbara naton. Kaya kung kisa, hindi makita nga godly ikaw, kung ang reaksyon mo, grabe, isa lang ginhambal niya, grabe ang reaksyon mo, gabarak-barak na ang baba mo sa pag-react. So, there is no godly thing nga na makonvince mo ang non-Christian para nga magupod sa pagtuo sa Diyos. So, dapat aware kita sa aton nga reaksyon, ginobserbara naton. Aware kita sa aton sining mga habits. Ti, kung manotis mo, kung ang habit taabi kung Domingo ti dira maayo kita pero ti pagwa ta makita gid sa ginabuhat ta sa habitual things nga ginaobra ta sa sagwa sang panimalay naton. Dapat aware kita when we walk wisely, we should be aware sang mga consistency being evaluated, gina-evaluate mo ang consistency sang imo nga ginahimo nga godly ikaw. And your faith is being read before it is heard. Kumbaga nakita na nga daan sa paghulag mo, pag tulok mo sa iban nga mga tao da. So nakita na nila bag-o sila makabati sa ginahambal mo nga ti godly ka gid man. So that's second point sa magiging walk wisely kita is walk with wisdom. Walk with wisdom. Meaning, kung mag-walk kita with wisdom, we should know when to speak and when to stay silent. Kumbaga, may mga bagay nga kinanglan natin maghambal, pero may ara man mga bagay nga hindi na kinanglan natin nga ihambal pa. Kay karon ma-embarrass siya, may mga bagay nga kung ka isa para mabalaan lang nga maalam kaya wala pa to sa katapos ang ginahambal niya masalot ka na dayon para nga mabalaan nga ti sala ang imo amo ni dapat to. So sometimes pwede man nato ni muon na nga mahipos lang kita anay pagkatapos na nga duha na lang kamo bilin pwede mo man mahambal nga Brad amo ni ho amo to tani ang ginahambal mo amo ni amo na. So know when to speak and know when to stay silent. Another thing is, walk with wisdom, knowing how to respond when provoked. Kung kisa bala, gusto sa iban nga paakigon ka lang balaya, ti kung ikaw Christian, ti, well, gina-provoke ka niya, ti paano ka mag-respond sa muna ng mga bagay? Akig-akig ka nagintani eh. Kay ginhambalan niya kang GEGO ka or tanga ka or kung ano da ginhambal niya. Pero ti, ang imo respond as a Christian,
hindi niya ano, hindi niya kinanglan nga mangita ka pusel, tirohon mo dayon o buyayawon mo man siya. So that is not the thing when we are in Christ, when we walk with wisdom. So isa pa, knowing to react in pressure without losing Christ-like character. Kung kisa may mga pressure kita sa eskulahan, sa trabaho ta, sa kung ano-ano da, ti, grabe kung kisa ang pressure, ang panghambal mo, hindi na mo, daw ka irritable na si mo, daw paminghal ka na. So, that's the second, the thing that we should walk with wisdom. Third point sa walk wisely is, dapat walk with intention. Meaning, ang aton pag pakita sang aton intention, sa isig daton ka pariho, kung kisa ti, ang iban, bugat-bugat mo na, pressure man na sila, lain matyag nila, pero ti, number one, example, a simple greeting. Maka, say kada nga mayong hapon, mayong aga, mayong udto. Kung isa, ang tao nga nang problemado, daw gulpe lang gamagaan, buot niya, kiti, ang intention mo nga sa iya maayo. Ang intention mo how to respond sa insult sa imo, how to treat service workers, mga muna nga ti, kung kaisa bala, daw wala, we are not walking in good intention. Kaya nga ati, kung kisa, mga kung simple lang ang mga workers, ginasulusing alan ta lang, magbakal ta da sa mga ano, sa mga tindira, daw ginasulusing alan ta lang. How to behave in frustration and how to handle correction. Kung kaisa, kita bala, yung kita i-correct ng mga Christian, daw damo na ta dayon, may basulon tang iban, may ano, daw hindi ta bala gusto nga i-correct. Amo na ang number one sa walk wisely. Number two, speak graciously. Ano naman ang punto? Kahit ginasiling la, let your conversation be always full of grace. O kon sa ilonggo, kon nagapakighambal ka mo sa ila, gamitan ninyo nga may maayo nga sugilanon nga mawili sila mamati. Gracious ka mga istorya. So, speak graciously. Una nga punto sa speak graciously is speak with control. Dapat ang aton nga tingog, dapat ang aton nga ginahambal. Kaya kung kisa, not every opinion needs to be said. Hindi tanan yung opinion mo, kinanglan mo ihambal gid ah. Not every inconvenience needs to be broadcast. Nga ti, kinanglan, ay, ano, kakapoy gid ako na ano gid noon awa na ayawan gid ako to na muntin na nabudlayan gid ako to, grabe ang pagpangabudlay ko. So not every inconvenience needs to be broadcast, mga karadyo man. Not every joke worth damage it may cause. Kung kaysa kanami gid sa aton yung mga magjoke bala, inahimo ta nga laughing stuff ang iban nga tawo para magkadlaw lang. Di, you can just imagine, nagkadlaw ka mo yung pulo ka mo abi sa isa ka grupo, nagkadlaw ka mo tudu-tudu nga siya, pero may isa to ka tawo nga gininsulto, na insulto tungod sa joke nyo kay sila, siya ang gingamit mo para magkadlaw ang siyam, kamo nga siyam. So, not every joke is worth the damage is greatly affecting sa sina nga tawo. And not every truth is meant for every moment. Kung kaisa may mga kamotoran nga kinangalan mo itago para man nga maintindihan. Okay, second point sa speak graciously, speak with healing. Meaning, ti dapat ang ginahambal naton, it restores dignity sa isa ka tawo bala. Hindi nga ginadunot mo pa na, ginatumok mo pa gid siya. Dapat, when we speak with healing, dapat it encourages the weary or weak. Naga
hatag paglaom sa mga tao nga maluya, sa mga tao nga nagapamroblema. And when we speak in healing, it brings peace into tension. May mga bagay nga aga kirinamugal sila, then pag kita na naghambal, kay maayo kita, gracious kita maghambal, nagakadula ang tension, especially sa mga meeting-meeting bala. So sometimes dapat nga oftentimes we should speak graciously para ining mga tension mapatungaan naton. Speak graciously nga ang mga bagay nga nagagwa sa aton ba godly kag manami pamatian sa mga kautoran naton. Third point sa sininga, our mouth is our ministry is answer purposely. So dapat kung magsabat kita sa mga pamangkot, dapat number one, answer with truth. Okay, answer with truth. Sabat kita sang kamatuoran. Maghambal kita sang matuod without pride. Kung kaysa balaga, matuod-tuod ba, pero ang pag-deliver mo bala do ano ka? Do may dala nga kahambog, ti hindi man ina maayo. It's not purposely good ang inang answer. So speak with the truth and give correction without humiliation. Oh. Pwede kita kasaway pero hindi naton sila pagpakawian. Muna gani nga, pwede gin nga hulaton mo maghupa ang tanan nga tensyon kagi hambalan mo nga, oy sala tong imo. Tani hindi mo gin wala mo gin hambal ang amunita na wana bala kundi nagkirinamog ka mo. So, amuna, to answer with truth, being honest without being cruel. Amuna ang mga aton nga sabat sa mga bagay nga dapat naton mahibaluan. Kay ti silingani si Ginoong Hesus bala dumduman nyo nga being honest without cruel, dumduman nyo ang babae nga gindala sa iya. Kay ti ang babae nga ni ano ni siya ng ang ano bala ng gabaligya sang lawas niya. So in short, di makasasala. So sang gindala sa mga pareseyo dito, parang ti i-apply tani ni Jesus para makita sa mga pareseyo nga i-apply niya ang law of Moses nga ginabato ang babae hasta mapatay, ginabato ang mga amuna ang mga babae nga hasta mapatay. So ang sabat sang Ginoong Hesus ti kun hindi niya pag sabton sang insakto sang honest kag without humiliation ti magwa nga ti hindi man sang Kristo nga ginapatayan Kristo, pero ang sabat sang Ginoo, let him who without sin cast the first stone.

0: Okay. Siling wala nila ako ginkondinar ang sabat ni Jesus ti. Ako man wala ta ikaw ginakondinar. Pero lakat kag indi na magpakasala. Amo ang sabat ni Ginoong Jesus. So gin correct niya ang babae pero wala niya gin humiliate. Amo na ang maghambal kita nga answer purposely mga kauturan. So sunod number 2 nga puntos why we should answer purposely, answer with direction. Meaning magsabat kita we should answer that can push people away or draw them in. Pwede nga ang sabat naton pwede nga makapalayo sa tao o kung ang sabat naton kung may purpose madala naton sila. Ang sabat naton pwede nga magtigapagid ang tigipusuon sa isa ka tao. Kasi, Diyos nun ka. Amo ka man na maghihambal, amo ka na magsabat. Daw ay man sa punto ang panabat mo daw. Hindi ka man gani Diyos nun gigali. So, amo na. Answer, sometimes can plant a seed of faith. So, amo na yung ato ni Moon. Kasi, dapat nga gahalin sa baba nato ng mga tinaga nga maayo. Suposing ganon, nga we should walk wisely, we should speak graciously, and answer purposely. And we will realize that our everyday life is already a pulpit. Ang aton adlaw-adlaw, pwede nga pulpito. Ang aton conversation are already a ministry sa iban, kag ang aton tinaga are already preaching sa iban nga mga tawo. Amo na aton nga the Bible says. Philippine Standard Time, ala 1:42 na. Magabalik kita sa aton sini nga pagpangalagad. Standby.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Bibot, ako COVID ang pagnaiwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3. Dito ako, believe.
0: Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na akong baga, ang piya ko nung asporsyon ng kisbok na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pingan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
0: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
0: Ang immune system,
1: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra,
0: mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: TTX 500.
2: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kina nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Sige ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Your bill, sir.
8: What? 40,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
19: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Philippine Standard Time, alauna 54. Dili sa aton sininyo nga pagpangalagad kag sa gihapon. Nagapamati ka mo sa Batang Ariman upod kay Rajman Ernie Alinsyaga. Inahapo-hapo ako kay nagdalagan pata sa... anyway, ato na na yung mga greetings sa aton sining mga Facebookers. Okay. I-refresh na naman kay wala pa magsululod ang iban. Okay, are ang mga si Hans B. De Los Santos. Hindi ko na magbasahan ang iyang comment. God bless you, Hans B. De Los Santos. Okay. Wala pa nakasulod ang iban sa aton okay, sige. Wala pa aton STL? Wala pa? Okay. Standby ka mo sa anunsyo sang STL subong hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay, dire kita sa aton sining topiko subong hapon, ang 12 ka mga tips to help your child adjust to school. Ano ni sila ng mga tips naton sa aton sining pagpangalagad subong hapon. 12 tips to help your child adjust to school. Kasi mabala naton, sunod na semana. Of course, umpisa na May 1 to 5, ay June 1 to 5 ang enrollment kag sabay man nila sa brigada eskwela. So diri na pag umpisa na ang klase, may mga kabudlayan kung kisa kita sa aton sining mga kabataan kay ti kapin pa mga daycare, kinder, may mga problema. So last week gin-discuss naton or the other Sunday gin-discuss naton kung paano nga maka-adjust ang bata nga mag-eskwela na. Kadto sa school, ang rota dapat mabalaan niya. So ang mga kabataan abi may mga ano pa na, may mga security insecurity. Ngati kun kisa pag bayaan mo siya sa room nila, nagahibi sila, insecure sila kay basin din sila pagbalikan sang nanay nila nga sugaton. So amo ining mga tips nga dapat naton matun-an. Number one, facilitate your child's bonding with the teacher. So dapat gid nga pag una nyo nga kadto sa eskwelahan or subong pa lang nga wala pag eskwela kay ti ang mga teacher ga report sa eskwelahan kung balaan ninyo nga sino ang teacher sang bata nyo, medyo ang balon nga makadto ta sa teacher, siya mangin teacher mo nak makadto ta to kay para nga makilala mo na si teacher mo timprano pa lang. So dira maka-create ka sang bonding sa ang bata sang bonding sa teacher niya kay of course the kids need to be connected to a teacher, to adult. So kun wala ka nga ginikanan, at least ang ginahambal gan naton ang maestra ang ikaduha nga ginikanan. So they need to transfer their attachment kay ikaw bilang ginikanan. Ang bata need to transfer their attachment and focus sa ilanga teacher. Ang mga anxiety masettle down ni na kag of course ti ma-explain mo nga dire sa school si ma'am mo na ang bahala sa imo magbantay kay si ma'am ang sundon mo kung ano mga hambal nila. So amo na ang mga bagay. Nag-standby ang STL, wala pa. Obraho naton. Number two is facilitate bonding with other kids. Dapat man nga ti kun ang aton bata naka-standby na, o sige. Naka-standby na ang aton STL upod kay STL man, Radyo man Mon Kapalian. Radyo man Mon with your report.
1: RMN. Iyari na, recommending nga itong sininga first winning number sa Subong Hapon para sa STL draw. First draw kita sa Subong Hapon, Mayo 24, 2025. Ato yung first winning number sa Subong Hapon, numero 17, number 17. Ato yung sininga draw team head, Victoria Custodio, draw operation specialist, Mary Grace Luquero, kag itong sininga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ikadwa nga numero sa Subong Hapon, second winning number na doon, numero 37. Ang ating sininga register person, Mr. Barry Cortizano, kaupo na niya sininga mga members, Atin Almirante, Alcid Flores, Kagmabel Gimeroy. 20 seconds para sa ating sininga third winning number sa Subong Hapon. Diri sa STL sa probinsya sa Iloilo, iyari na. Ito pati natin nga numero. Number 14. Nyari nga itong sininga kompleto nga resulta sa mga hapon sang STL sa probinsya sang Iloilo.
4: Supianto, 17, 37, 14.
1: Kaliwa, 17, 37, 14. In exact order. 17, 37, 14. 17, 37, at 14. Congratulations sa aton sining mga winners sa subong hapon. Nagdaya sa STL sa probinsya sang Iloilo. Kasi wala pa, padayon na sa pagdaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa may probinsya sang Iloilo, sang PCSO, pag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Takarmen.
13: Tatak RMN.
8: Philippine Standard Time, tatak alas 2:01 na sa hapon. Balik kita dito sa aton sininga pagpangalagad subong hapon diri sa Batang RMN. Number 2, facilitate bonding with the other kids. Oh, amo ni pag abot sa eskwelahan, pag brigada eskwela pa lang kun nag-upod sa brigada eskwela, kay dapat gid nga kita ng mga ginikanan nag-upod sa brigada eskwela kay ti aton man kabataan ang mga benepisyo sina sa public school gani libre na. So dapat naton nga buylugan man ang brigada eskwela. So dira pa lang mapwede na naton ma facilitate ang pagpakig-upod niya sa iban ng mga kabataan para maanad siya nga ti mahampang sa iban. Kag tikon kay isa, tika mukha mo man lang sa panimalay nyo, maayo ang mga diraya nga grupo nga ano kay ti may kampang sila permi sa guwa sang balay, maanad na sila nga daw wala kanila makita. So okay na ya, pero may mga kabataan nga ti utod niya man lang ang ginahampang niya, laka man lang makabanding sa mga kaparentihan niya. So manimag-usa, so subong pa lang pagka brigada eskwela, so dapat nga ginatagaan niyo na sang guide o kung i-facilitate niyo para nga makahampang o kung makabanding siya sa iban man niya nga kabataan. Number three, give your child a way to hold unto you during the day. Give your child a way to hold unto you during the day. Ang amuni nga mga bagay, kung kisa, konbilin mo, ang challenge sabi sa mga damo ng kabataan, kay ang paghambal bla bye-bye. Pag nagbabayay na gani, dira na na maamat-amat lain ang kolor sang guya niya. So pagka amo na, i-develop mo ang mga rituals nga ti pag babay mo, mahag kag ma-say ka I love you, love mo si mama, love mo si papa. Oh, pag-isabat, oo, ati, have a great day, ha? Nami adi subong, ha? Balikan te ikaw. Draper mi ang assurance, balikan te ikaw karon kon buhi mo. So, dapat nga amhon mo na para ma-assure ang bata nga hold on to you during the day. Makasaligan niya ang mga tinaga mo nga balikan mo siya para nga ma secure siya sa iyang pag-isip na ati balikan man ako ni mama, nag I love you pa sa gani sa akon, tapos hambal niya namion ko gigkon na di performance sulod sang school. So amang mga bagay nga dapat naton ihimuon sa aton kabataan kung ginabili naton sa first few days, or actually sige-sigihon naton ang amo nang ritual ya nga mahag ka before ka mag-say goodbye sa iya, o goodbye na, bye-bye na, ato na si ma'am, ang sugod na mo klase, hug anay bi, I love you, o love mo si mama, mga amo na. So balik-balikon nyo ang mangin ritual ina dapat nga ginahimo nyo sa inyong mga kabataan. Number four, help him express his worries. Buligan ko naton siya nga mahambal niya kung ano bala ang ginaagam-agam niya, ano bala ang daw gahatag sa iya sang gamay nga pagpang duha-duha na pang agam-agam. So ang mga anxiety abi sa eskulahan, cause of worries na kung isa ga-worry ka, to the extent na you will be anxious. Kay ang worries mo na, amo nang pinsan, ano abi kun hindi niya ko pagbalikan karon, hindi niya na ko pagbalikan ni karon, ti hindi na sa ka concentrate kundi ga overthink ang bata hasta nga mangin anxious. Kag guba na ang concentration niya sa pagtuon, guba ang focus niya sa pagtuon, focus niya sa pagpamati. tungod nga may mga gina-worry siya. So, ihambal mo, ihambalon mo siya. May mga worry ka, may mga gusto ko ihambal kay mama bago si mama maglakat. So, pwede nga uuma kay ang akon friend balama dito sa yagin papungko ni ma'am sa ano, hindi na kami to paray. To kung kisa mo na sa first day in school, amo pa lang kung why pa ma, kumbaga wala pa sang seating arrangement bala. Kung kaisa ti pagka second day na o oh, may seating arrangement na, to ang una mo na ga tupada, ma friend mo na siya, ginsaylo to sa sapyak. So may mga worries ang bata. So amo na nga dapat gina-allow ta ang kabataan ta nga i-express ang ilang mga worries so that nga ti hindi sila mangin anxious for the whole day sa ila sininga pag tuon mga karadyuman. Kaya ti, sulbaron mo, ti, sige lang, ang tupad mo na siguro, mangin friend mo man na, tanan-tanan dapat i-friend mo eh. Hindi lang tong isa, kay ano, tanan-tanan dapat friendly ka kay mga classmate mo na sila. So kung gin-transfer to isa, tikadtuan mo lang pag-recess eh, kag-istoryahon naman siya eh, pero ang tupad mo nga ginbutang ni ma'am, yung patuparan sa imo ni ma'am, o ti, amo naman na i-friend mo na mga bagay bala nga na makabulig sa bata, nga madula ang iyang mga worries, ang iyang nga mga agam-agam, ang iyang nga mga pagpangduha-duha. Number five, empower. Kun amo ni magambal pag kita nga empower, ginatagaan mo bala sang leeway nga makahimo siya sang iya kaugalingon. Ginatudluan mo nga mangin independent siya nga bata. Kahit kung kisa pag abuto problema lang ang butones niya na ano abi ang zipper niya na loslos, tindi na sa kabalo ano pasaka sang zipper niya, dugay-dugay batian na lang ni ma'am niya, gahibi ang problema, gali amo man lang nakasimple or butones niya nga na hukas ang butones niya, hindi na sa kabalo magbalik. So kung kisa gahatag na sang bata ya sa mga worries amo na ya mo kay ti konsun lugon pag isang classmate niya man ay bukas iya pantalon o ti kung kisa sa kapag kabata mahibi na siya. But if we empower our children sa mga bagay nga dapat niya himuon, kabalo na siya maghugas ang kamot niya, nga kun magmeryenda sila to, kun magsnack siya, kun may bilin-bilin sa kamot niya nga kun anong ginkaon niya da, may mga cheese abi nga naglaptad sa kamot niya or sandwich spread man da, at least kabalo siya mag panghugas, hindi na siya masunlugan sang iya nga mga classmates. Ti ang mga bagay nga naya kung gina-empower naton ang bata naton, wagga kadula ang fear bala, ang kahadlok bala nila, wagga kadula ang worryness nila kay kaya ko man eh, balaan ko ni balaan ko kun paano solbaro na, balaan ko kun paano himuo na, balaan ko kun paano magsulod sa bag ko sang akon balunan liwat. So that is one way of empowering your children to be independent nga amat-amat mga karadyuman. That's number 5. Number 6. Okay. Number 6, help your child laugh out his anxieties so he doesn't have to cry. Na may mga bagay kung gusto nga anxious ang kabataan tapos tayo muna ga direkta hibi. Titudloan naton nga mo man lang nagali ang problema mo, kadlawi bala madula lang na iya problema mo, gali nga gin palayo imo nga ano nga classmate nga friend mo, kadlawi lang kay makita na man kamo na Japan, kita mo man na sa bisan layo, kadtuan mo lang pag mag-resist eh, hindi mo pagibian, kadlawi bala kay kita mo madula na imo nga ano, madula na imo nga lain buot, madula na imo anxiety, madula na imo worryness, kadlawi bala tuto parang hindi ka na maghibi pa na help your child laugh out his anxieties or he doesn't have to cry. So, that's number 6. Number 7, balikan naton samtang ari anay ang ambahanon para gid sa inyo mga karadyuman.

0: Philippine Standard Time, alas 2:14 na sa hapon. Sa gihapon pa dayon nga muna gapamati sa Batang RMN, upod kay Radyoman Ernie Tudosio Alinsyaga. Jerome Dikilya, good PM kay Yori, Yofi, kag Yumyum, sang Poblasyon Dingli. Ginagreet mo natin gali ang aton mga friend dira sa Iloilo Society Commercial. Mm-hmm. Si Ma'am Leia, si Ma'am Marites, sino pa dira? Ti siyempre si Mr. Rex Chua. Atan mga friends sa Iloilo Society Commercial. By the way, sa mga gusto da, mga barangays, mga schools nga gusto sang pangita sang suppliers, sang office supplies ninyo, ang GW Office and School Supplies Trading nga may tagline, name it, we have it. Mm. Ang opisina dira sa may Sambag, atubang sang Sambag Health Center, sang GW Office and School Supplies Trading. Kag kung gusto ninyo nga mag-avail sang serbisyo, mga construction materials, pwede man. Tanana, name it, we have it. GW Office and School Supplies Trading and GW Hardware and Construction Supplies. May telephone number 500-5626 o kon sa cellphone 0949-102-0429. 0949-102-0429. Tawag lang sa kinanglanan nyo sa inyo barangay, sa eskulahan, kag mga opisina. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad, number 7, stay connected. Ang nibla nga ano nga bagay ti sa aga ni especially kon pagbugtaw sang bata nyo, dapat dira maano kamo ma medyo haghag ulo istorya bisan mga 5 to 10 minutes lang para nga ma-feel niya ang imo balang ano nga personal nga pagpalangga sa iya kag while ga ulo istorya ti haghag ka makahambal-hambal ka dangat dugay-dugay ano na ikaw dugay-dugay mahimos ka na kay mapaschool ka naman sadya naman to kay makalearn ka naman ano gani na learn mo kahapon mga color ti ano nga color ang gin ano mo. So, maka-istorya ang bata, tapos makahambal sa nga mama, si Kwan bala, classmate ko bala, maka-istorya sa si imo. So, during morning, pag bugtaw sa bata, you have to be stay connected sa iya. In that way, nga ang iya nga mga pwede istorya sa imo, may istorya niya. Then, ikaw man, gina amat-amat muna prepara, gina istorya muna amat-amat prepara sa mga sunod niya nga activity. O maligo ka na dugay-dugay, apa after 5 minutes, tapos mapaligo, ti, mabutang na tas ang pagkaon mo sa lamesa, ikaw na lang kaon, ikaw na lang, hindi ka na magpahungit kay mama, kay ga-school ka na, so kayang-kaya mo na, hindi ba? Mga amamo na nga istorya sa bata, it connects. It connects ang iya ko galingon sa imo mga karadyaman. Number eight, be alert for signs about your child worries. Why your child is worried rather. Be alert for signs about why your child is worried. So bilang ginikanan, dapat observant kita. Ginatanaw mo bala, nga daw naglain ang bata ko, how? Though hindi na siya pariyosang kahapon na or sa pariyosang ligad si mana, though lain ni siya, so dapat matanaw nato na na kay wayta kabalo may ginahadlukan to sa nga gwardiya sa sa eskulahan magiagis sa or may nahadlukan to sa nga isa kanana ito nga ti para siya daw bruha ang itsura niya. may mga amo na mo, so nga daw gakuragbang na sa kongkistado, hindi siya mapahamtang, so dapat kita nga ginikanan mga sign ina nga ang aton bata nagaworry. So dapat nga hindi sa magkaon daw ginahilanat nga kun pagaling niya sa school, pagpuli niya ginahilanat sa dayon. Mga muna bala kay ti sa sobra ka bata kung sa ginakolbaan, hindi bala mga bata kung makolbaan ang gagawa na hilanaton sa dayon. So dira sina dapat mga mabalaan naton, i-research naton ano nga mga sign nga mabalaan naton nga gaworried ang bata. So next week pwede nato na i-discuss kon kita lang gyapon isa kay wala si Doc G. Ma para nga ti kamo makita ninyo nga ay amo gali ini. Dawala sa amo nagili rason. So ma-arrest nyo ba lang situation nga hindi maglala bala. Gambal nga mama adlo ko na sa ano nga na sa bahay nga na pamudloan niya kumata. Pwede mo mambal, wala ah, basi na timingan lang to nga, kada tulog niya si Imo, gamudlo mataw. Da wala man, hindi na mag-ano si Imo, ah, bala niya man nga aray di si teacher mo. O, tapos, may worry sabi nga, hindi na sa magpungko sa ginapungkoan niya to, kaya ang classmate niya gali, masabad. So, at least, makita mo nga mga signs nga nagaworry siya, dapat i-arrest dayon. Anong tadayon? When I say arrest, hindi nga dakpon in a way nga obrahan tadayon sang pamaagi nga madula ang mga worries ng bata naton. Amo nang damin ko sang arrest the situation. Na okay. Number 9 is the transition. Is the transition meaning kun ang bata mo nga maghambal ka bala nga goodbye daw galuha-luha siya, kinanglan madula na, kinanglan ang routine niya na nga say goodbye bisan subong pa lang maglakat ka kadto sa trabaho, goodbye kaga ti ang separation kung kisa mo nang ga-worry sa bata mo ti mapalayo ka na kay remember ang DepEd ni Daan Subong ya may mga DepEd order nga ang ginikanan hindi ka pwede ka stay sa sulod sang eskulahan kay kaya ka disturbo tingog gisa mga nanay ti dra pa na malili-lili sa mga bintana sang kwarto, so hindi na pwede na subong let your child nga kun makahibi madula man lang na kagtawgan man lang kamo na sang parent ang sang teacher kun daw hindi gid siya bala mauntat, hindi gid sige-sige japon hibi niya. So mga muna to ease the transition is meaning ti ang routine yung ana bisan subong pa lang maglakat ka i mag say goodbye tapos hambal ka kun ano oras ka mabalik kay manotis ko magambal ka nga, nak, malakat na ko, pero ano, alas 5, aray na ko di ah, mabalik na ko. Bisan sa pag, ano gani, kung kisa na notice nyo, ang mga nanay, bisan sa pagpangihi lang nila, hindi sila halos kapangihi, ginadala pa ang bata sa Lord CR, kahit ti, gahibi ang bata, gangot, pero kung maanad niya sila, ginambal mo bala perme, bisan gamay pa lang siya, bisan bago pa lang sa bata, nak, dra ka lang ha, tulog ka lang da ha, kay mang laba lang si mama, or da ka lang ha, pang ka lang da sa utod mo, si utod mang mabantay si mo, kay mang laba si mama. So, dira, ang transition sang pag, ano nyo, pag bulaganay nyo sa school, na practice na nga daan dapat ina, para nga ti hindi na mag luha-luha ang bata ninyo, kun maglakat ka mo nga, magwa na ka mo sa eskwelahan. Number 10, make sure you're a few minutes early to pick your child up. Na, maghambal ka nga, ang oras na tanawari lunak mag-abot na gani na sa 11 kag ang short niya sa 11 ang long niya sa 30 buhi nyo na. So at least ikaw make sure nga mangin early kagid kag hindi kagid malate kay kung kaisa dra balaga ano kay nagpululi na iban nga kabataan niya bilin pang imo bata sa teacher niya. Kung gisaga kahangawa na sa nga tinga wala pa ako nanay man. So, as much as possible, nga dapat Timprano pa kamo nga magkadto sa pagsugat sa iya mga karadyuman. Amo na nga aton nga obrahon para nga makaano kita, maka-establish kita sang trust sang aton sini nga mga kabataan. Number 11. Downplay the time younger kids spend with you at home. Anong botsing ganun sini? Dapat ano kuno, i-downplay ang time younger kids spend with you at home. Kumbaga kung kaisa ang mga ano bala, ang ila agam-agaman nga ti, kung nakita nila boring sa balay nila, dapat i-ano muna, imuon muna nga positive kag hambalan mo siya nga ti, kung bored ka di sa balay, mas nami dito ya sa eskwelahan kung mag-eskwela ka na. Kay siyempre, hindi lang utod mo to, wala na to utod mo, dire amang hod mo, dire ya sa balay, dito ka, kagdamo mo friends mo. Kaya ti, isa, kung may mga manghod siya, ginapabantay mo. So ang bata, actually, hindi niya nalubrahon ng babantay. Galing wala man kita choice eh. So kung gisang pinsar bala nila, ti kaburing man di sa balay. So i-downplay mo na, ti base amo man to sa school. So imuon mo na nga mga positive nga. Pag-abot mo sa school, kung dre daw boring, feel bored ka. Pag-abot mo to sa school, yati nami na natuya. Kay damo ka nga sang mga makahampang kung dito ka sa school ninyo. Amo na ang mga bagay nga pwede natin i-mention sa aton mga kabataan. Dira sila nga chimpo na nila nga mag-eskwela. And the last one is create a calm household routine with early bedtimes and peaceful morning. So dapat di man ingati kung bata ag-eskwela na hindi nyo na pag pababad sa cellphone, kunara sa balay, dapat nga amo ni oras, nakaplastar na, nakapanibi na, nakapanyapo na, pagkaskan nyo sang ginobrahan niya, kag-istorya ka mo, bedtime stories, then sleep. Para nga nami tulog niya, early nga pagtulog, kag early morning man nga pagbangon, ti kundi ang bata, kumbaga, kung natuyo ang bata, ti paano pa nakapamati, paano pa nakakonsentrate. So, dapat natin himuon ko ang household routine nga may early bedtimes kag may peaceful mornings. Philippine Standard Time, alas 2:27 na sa hapon. Dire sa aton sining nga pagpangalagad. Wala na kita, chimpo! Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay, nakakuha ka mo sang pagtulunan, kag informasyon sa buong hapon sa aton pagpangalagad diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon, nagabilin kita sang mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ato nasyon, dapat natin sila palanggaon, kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak, Armen.
1: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Alala!

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best. Bigaling, Bimeg.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Goodbye.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ethereal Bio.
8: O, si Karen, nandang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3, gamay Visio.
7: Ang Visio,
9: gamay D3.
7: Mamakal, sumang muti ka.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamig ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo?
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
11: DTX 500!
10: Masaligan!
11: DTX 500!
10: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
11: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Visio,
11: yung may D3.
7: Mga butika.
14: Gigan

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero,
8: sa

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrients Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itong-itong lang. Sa tunga.

0: squid. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight. Goodbye.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oras tatak alas 2:50.
9: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
14: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
18: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Yon, may kasiyan.
6: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi nang tingiyan. Sabot sa nakatay ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
27: Mabakal, sumanguti ka.
25: TTX 500.
28: Q7 lot.
29: Nung ginabatsyag mo sa
28: mga? High blood gid ko.
29: Ano sa unang angin mo?
28: Blood pressure. 180 over 100.
29: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
28: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
25: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabas kong salawas.
25: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng ganyan sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio, ang Visio, yung D3. Mga buti ka.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy ko lubang, sa bango ng Charm.
5: Charm, Fab, Con, with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Uyo si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Redbeard. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Gikan sa

0: Balikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3

0: tapos magkaon.
1: Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
6: I Berry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strawman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Oras tatak alas 4:50.
12: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by iBerry.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: TTX 500.
17: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500!
18: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
21: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
20: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Swakto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga. Wait,
3: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga buti ka.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kayang badya, doko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong yung pamatsyagan ang dati.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
20: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
22: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
21: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
18: Cellphone Plus Gold.
23: Oh, si Mercy, harap po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan ko.
18: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
18: Santon Plus
25: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus
25: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
18: Santon Plus
25: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus
25: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
26: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
18: Gig

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mega Herbal Capsule.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Mega Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
2: Yara lang
3: sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Leaping ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Leaping ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa Pilipinas, alas 5:03 na sang hapon. Welcome na sa pagpanganagad sang RMN kasama celebrity program sa karon nga adlaw. Sang Domingo, pizza 24 sa tuig 2026.

0: Kasama-MMN. Kasama Celebrities.
1: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto. Bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
0: RMN Kasama Celebrity.
2: Kaka RMN.
3: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang RMN Kasama Celebrity Program. Karon yad law sang Domingo, silingta pizza 24. Bulan sa Mayo 2026. Anum na lang ka or kailan lang katulog? Sa 2, 3, 4, 5, ano?
4: At sa kuna,
3: anum na lang katulog?
4: Alampasan.
3: Dito.
4: Kasama mo
3: ang bugto ng orangos ni Bulan sang Mayo. Kasunod na naman ang Bulan sang Hunyo.
4: Pagtabang, tatama.
3: Welcome, Dries Aton Sininga pala tuntunan. Amen, Kasama Celebrity.
4: Muna'y nanararamdam.
3: Inyo kaupod ang inyo alagad. Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Danat naman kita alas 5:40 subong hapon sa pagdulong sang panibago na naman nga topiko. Aton pagahistoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. And of course, mangingkaw pod ta dugay-dugay ang aton sini nga resource person on air, Dr. Rosemary Prudente. Mayong hapon gid sa mga tagparamati naton sa aton nga mga kauturan. Kamusta na ang inyo siningadlaw sang Domingo?
5: Maging sa iba.
3: Hope nga ti ayos lang.
5: Abot kamay.
3: Huwag malipayon ka mo, no? Kaupod ang inyo tagsak ka mga pamilya, mga karadyuman.
4: Iwang at kaganapan. Laging handa.
3: Gratis kita magkuha sa kay Doc Prudente. Ang ining abahin, ginadulong sinyo sang kaluan sa Yon Gadget. At napangita, bala ka mo sang sigod ang manong cellphone.
4: Kasama mo ang
3: like sang LG, Samsung, S-Series, Note Series, tag iPhones, mga Pro Max subong.
4: Servisyo.
3: Available dira sa Yon Gadget. Yon Gadget mga karadyuman. Tamtang sila sa may Luna Street, La Paz, Iloilo City. Lang sang RMN Iloilo Station. Lang sa kilid lang sang RCBC Bank. Tuga nga impormasyon, magtawag ka mo 0912-471-4824. 0912-471-4824. Lagi niya ang ginapanagiyahan ni Madam Nene Himoto at Mr. Junho Yun. Yon Gadget.
4: Tayo ay matibay anumang pagsubok ating hahanap.
3: And of course, ang Mulita Memorial Chapel and Services, no, Incorporated. Tang sila sa may barangay Ugtuba, Miagaw, Iloilo. Sila lang ang may pinakamatahom nga chapel sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Ang kaupod ta si Nong Umay Mulita. Nong Umay, mayong hapon.
6: Mayong hapon, Pro Navarrete.
3: Kamos...
6: Ari naman kita ang aton programa sa RMN. Mr. Tomas Morita alias Ubay. Morita Memorial Chapel and Services and Corporation. Maara na hamtang sa Miagaw, Ugtuba, Miagaw, Iloilo. Owner by Mr. Tomas Morita.
3: Ano ang serbisyo sang Morita, Danong, sa Miagaw, Iloilo?
6: Oo. Taga-serbisyo kita sa mga may sarang o pigado, mabuligan naton sila. Kag sa baratong service, baratong presyo. Basta kung ano ang panan nila, depende sa ila budget, sa ila bulsa. Huwag man tayo taga-patusa. Kumplito kita sa gamit, may mga trapal, suga, extension, kaldiro, dulungase, pinggan, kutsara, tanan-tanan, ventilador, dispenser, video, picture, kung ano pa mga kayong lalo ninyo.
3: Kompleto ka munong, no?
6: Ako nga nag-servisyo, kompleto.
3: Kay kunisa, kay kunisa, kakulang pang mga, kakulang pang mga kutsara, kagtinidor, kapang hulam ka pa, no? Gagkaladula pa.
6: Ay, mabudlay ka siya muna. Pagpangulam ikaw, di ko nadula, ang akit pa ito ginulaman mo. Kaya nga mo ito nawaya. Basta tingaan mo lang, kung nadula, gimante, islam ninyo, basta nanulang, okay lang sa akon. Basta importante, kompleto ang pag-atag sa inyo sa mga gamit na kinanglano ninyo.
3: Okay, sige nong. Mayong hapon, gid. Kaga inquiry ka mo sa Mulita Memorial Chapel and Services. Sakay sa Mulita Memorial Chapel and Services, ang patay mo doon nagakatulog lang kag down nagayuhom lang kag we serving community spreading hope. Will lighten your burden nung umay.
6: Okay. Mr. Pro, mabalik.
3: Sige, bye-bye. Okay. Mayong hapon.
6: Kanto ka mo sa akon.
3: Kanto ka mo.
6: Hindi ko magkauya. Kulista lang ka mo. Basta ara ako.
3: Mga problema. Mga patay da.
6: Okay, kanto ka mo tanan.
3: Mga patay da sa may First District.
6: First District. Okay.
3: Sige. Nong, thank you, kid.
6: Okay. Thank you, Mr. Pro Nabarite.
3: Okay, salamat, kid, kay Nong Umay Mulita sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporated. And of course, aginaupdan man kita sa aton sini nga mga sponsor. Sa aton sini nga pagpangalaga diri. Ang ini nga bahin ginadulungan sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gin tingob ang mangustin plus malunggay plus guyabano para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag sa mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant. Pagsuporta para sa mas mabaskog nga korason. Ulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Nan Super Plus. The anti-cancer food supplement. Tagsubong man na non-selenement oil ang pinakapuro at pinaka-epektibo nga pakaplas herbal non-selenement oil. Mayo sa tritis, rayuma, varicose, palamoy po ipalaman oil, pananakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar nga mga kaugatan. Pwede ba ipanghaplas sa managaubo, pananakit sa liog, naundan yung mabalikan sa mga nagudugo kapilas. Hindi rin ipatugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-selenement oil.
4: Kaganapan laging
3: iniprodukto ni Tita Arlene ng Herbsmed Pharma Corporation. Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandruyao, iyang main, Santo Niño Sur Arribalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa ni Tay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Standby na sa aton nga linya ang aton resource person on air, Dr. Rosemary Prudente. Tita Rose, maayong hapon.
7: Yes, maayong hapon sa tagpalamatis mong sang RMN kasama celebrity program. It is May 24, 2026 sa aton ika 271 nga edition sa aton programa kasama celebrity program. Mayong hapon sa tanan.
3: Mayong hapon man, Tita Rose, kag ilabi na ng aton sininga sumulunod subong, alalabi na sa may Facebook Live, kwanta man kamo. Ginaimbitar tamang kamo nga magtutok gid diri sa aton sininga programa, kaya aton pagistoryahan diri ang panibago nga topiko, Tita Rose, kag aton sininga topiko this Sunday.
7: Ang aton nga topiko subong, ang wife or ang husband materials.
3: Mapili ako, konsultiro ako, mapili man ako sang wife material.
7: Yes, of course.
3: Kung lalaki ako, kung babae, mangita man sang husband material.
7: Yeah, ano ni ang mga qualifications? Ano ang dapat nato nga panumdumon? Ano ang dapat nato nga standards?
3: Kung kapasar abi, no?
7: Oo. It is not just because nga na-crash ikaw. Nataho man ikaw sang panit, kubo panit yun. Nataho man ikaw ang physical, mga attributes siya na mataho man namin ilong niya, maputi siya, amon siya maka-improve sa ambrasa. It's not only the standards nga tanawon mo, no? So, tanawon tanay ang ano bala ang how do we define white materials? Ini agad describe sa woman who possess the ideal character traits, the emotional maturity, and the shared values that make a good wife. Ano ang indeed, ano ang mga ideal character traits sang bayi man or sang lalaki? May isa lang di ako nakita nga difference sa ano sa babae kag sa lalaki, yung mga standards. I-share lang nato na dugay-dugay. So ano ang mga ideal character traits nga ang babae? Mahinahon, kalmado, lasun ka poses, balasang hindi man nga maisog nga mabato sa imo ah. Na may iyaman bala nga quality nga nga she can support herself, she can support her family in case kag ang iya nga emotional maturity daw mabaskog siya. Nakaya niya bala nga for better or for worse, and also mga shared values niyo nga that makes a good wife. Ano mga shared values niyo pa sabi nga in case nga mag-asaway na kamong ang included ka bala sini sa iya plano? Ano included mo man siya bala sa imo nga plano? Balan mo tutuplo kung direkta kay imo yang daw hindi ka lang imo magsapak, imo lang tanan. You are not sharing the same values. Nga masiling kung mag-asaway na kita, mabakal ako sa amuni o kung masiling na siya, kung mag-share ka mo sa walis, siguro mga 2 years after makababuat na tas ang balay, tama na siguro ang ato niya savings nga maka imo na kita sa ato niya balay, makalakat kita sa mga barabakasyon niya kamay, makahimo na kita sa pamilya nga ato niya tunay, no? Ina ginashare ninyo. Pero kung masiling ka nga ng mag-edad ako mga 25, malakat ako sa Middle East, ikaw lang ka kuya, ano mga kapabayaan? Ina mga long term mo, wala nga mga plano, dapat mo i-share mo na. Hindi lang ang ikaw, kay dapat may consultation process para ma-produce ang ideal marriage. So, para makaproduce ka mo sa ideal marriage, itanaw nyo ang mga preferences nyo. Ano ang willingness nyo to work with your ideal partner? Usually, masiling, kung kita na, hindi ka na lang mag-ubra, ako na lang. Tanong nabi ko na ubra, kuya. And there should always be with this, I know, with this world that we have now. Oh, English.
3: English ba?
7: English. Hindi kita mabuhi nga practically nga at least nang makahulag-hulag mabla kita nga maka-explore kita sa ibang nga lugar, makabulubakasyon, makabakal maskin na installment nga motor, no? Hindi na siya nga willing to work. Nag-obra ako karon di magpag-obra ako, not about later on kung ma-flap ang imo nga kumpanya nga gina-obrahan kag dala ikaw sa transparency, kundi wala kita obra nga ito ha. Nang slim lang haganda-haganda lang abang obra na. So, muna ang deal nga partner, no? Ba't kinang lagi sa inyo nga wife materials or husband materials? Ining maturity na tutuplo. Hindi tayo sagasagada ka mamana o mga asawa mo alang-alang ulo mo. If you are not mature, gagamay-gamay laway ka mo bugas, dalaga niyo to imo sa balay ni nanay mo kag mangayo o mahula bugas. Ano ba ang mature thinking? Ano ba ang mature thought? Pagkita ka na medyo so kalapit sa dalawatan sa bukas, ano yung kumakita nila ikaw at kadalawat bukas? Is there something wrong? Imo na mo? So maturity sa imo nga huna-una. Another one is the financial responsibility. kaya mo ba lang ka mo lang on your own. At the start siguro ma ay kayo ay pa ka mo naka full swing na ka mo lang. Maybe masiling ka nga dali ka black ma mga mang tatok ni nanay ka kay tatay oh. Mahulam na to. Nangulam lang ako kay isa lisa di buk lang daw. So, ang financial responsibility mo na you should already be responsible sa imong mga suka, tubig, food, among inaya. And if ever may bata na kamutis.
3: Kinanlanon, ginamon, no?
7: Mm. So, hinay-hinay lang ang panggasto. There are mga mabudlay siguro ang mga years kung nupot ka mo the first 2 years. So, pangita ka sang asawa o sang bana nga inang strong enough to stand nga maski nuay ka mo sang bukas or pagkaon, at least nagatindog ka mo nga on your own. No? Another one is the willingness to stand by you through difficulties. Hindi lang sa kanami turns tanaw naman ang willingness mo mag-standby sa difficulties. Kaya yung iban, yung iba nag-silo wala sa iba nga pag kunwaiwa ay na masing dali lang ang maano tanaya, mag-silo tatuanay kay nanay kay tatay. Or masiling na nga ikaw lang nanay hulam, baklan talang ikaw or islad talang ikaw. Ay, kung mayo, galitan din lugan mo. Kung ay gani, galipayaan mo.
3: Hmm.
7: So, walaan mong iba nga, some women may have no interest, no? In pleasing a man. Wala gin sa interest sa mga babae. Kung ang imong insights, daw dira lang mala. Daw dira lang gin sa inyo nga duha. Or even, why kagaplano sa life long partner ang imo lang for happiness. I think the first 2 years mo ang inyo siningingin na please is one another. Well, that's true, but meanwhile nga nagapati build ka mo sa inyong family, there should be a lifelong partner nga ma-standby sa imo sa imong kasubo man eh nga abrasa imo o oh. Bago lang kamo abinag yung nagtatanag ninyo may imo man nga care, may imo man nga plano nga 2 years after, 3 years after maka you can now own a certain property para lang sa sulod sa balay or masalingan dali lang, tapusong ulan yung motor ko ah. Ikaw lang tiyo makaon ka, ice cream sa yan, ibagpakanon.
3: Gusto.
7: So, hindi naman na yan, fair. Gusto kong makaon na ice cream mo. Ikaw lang yung udam sa dali na.
3: Burawon mo lang.
7: Kaya kung di debitison ka, oh, burawo. Okay, so, ano gid ang imo nga qualities that make her wifey materials? Okay, the ability to handle setbacks in life. Ano ang mga setbacks in life natin? Ano ang ability mo nga ma-handle sa setbacks in life? Ini mga bigado ta bala. Nagaplano ka mapakasal or ma-settle down? Pero ang setback dira, sino ang ma-example ta na nga, sino maupod kay tatay ka kay nanay nga tigulang na pwede ayan nga matinder siya sa amon sa balay mga 2 years after. Pero mag 2 years after daw iniuna sila mabayaan. Pero kung abilidadan ang imo nga wife, makabalo ni siya kung naniyang pagkahit. Ang mabudlay man lang magbiya sa ginikanan ang babae.
3: Nga abaye ito kao?
7: Di ka ang instinct sa pagbag ang babae is to still care sa mga elders eh, kag mga, sa mga katigulangan sa sulod sa balay kiti. Inali, magsailo kita sa balay, sino matipan sa ila. Ano amon ni mga setbacks? Ano ayan, buligan ko pa ayan, ining akot ng mga makot ng iskwela.
3: Doka budlay, dok, no?
7: Budlay. But if you are wise enough and you have that communication skills, nga wala ka mo gap sa imo partner mo sila. Ipatapuso. Kung nanay, buligan ta nanay, paiskwela ko ta nanay. Sino ni mabuling sa iya kuno ay kita? Then yun ka, it's one angin paiskwela mo nga paiskwela at ikaw para makabulig ikaw. Ang bulig mo na iya ay not for anything else but to settle matters nga once nga makatapos siya. Siya naman ang mabulig sa mga younger ones.
3: Kaya ti siya man ang siya ang ginpauna tapos then nakatapos na siya. Balikan niya man ang ano ang nagbulig to siya sa una Tita Rose.
7: Oo, dapat lang.
3: Give and take.
7: Ang muna kong isang mga laon, when ay tanda ka pa man, sige lang pa, eskwela ka pa eskwela, duha, tatlo, until sa time ang gin pa eskwela niya, nakapamilya na, siya wala. Mag-ayuhan na sila ila, si amo man gihapon, daso may duha pa katigulang, abi nga ati pa nun. Amunay ang setback, so kaisang hindi ang ka-decide ang babae. And, kung lang taon naman, kung may partner ni siya, mahambal ka ni, bao, asa sanon niya yan, masagod kami. So, the ability to handle setbacks in life, kinanglangit mo ang tanaw mo ni. Kiti sa gabali ni mo. Another one is caring for herself physically.
3: Pagulingon niya lang ang ginacare niya?
7: Dapat ang ngayon niya self man, amo ang lantawon niya. Sige. O sige lang, kuya ka. Ubra din nga, ubra sa balayo, natawla tsura ko. Alang-alang na lang yun mag-porky pig ako. So, amo na sila yung mula. Sige lang mo si porky pig ako. Ang imo batasan manami. Nga niya, masin paano. No, why ka mula? You have that self-pity inside, no? But you don't have to involve others. Sige, ma'am. Nagdinako lang ko ito yung natawab lang ko nung happy nga wife, happy nga life. Pero lang tao naman na kasi there are a lot of women nga na ako dumasanag ang ilang pananaw sa kabuhi. Damo ah. Then, and one thing nga wife materials is a kind personality. Maalwan. Maalwan ka.
3: Namigin man yung mga wife material. Abi sa akin, ang gusto ko wife materials is a simple girl, why damo arti sa lawas, mabuot, kag ano bla, maka-intindi sa tanan nga mga bagay bla, Tita Rose.
7: Mag-qualify na ito sa handle setbacks life. May damo, malaarte ah.
3: Maka-make up lang, do simple lang bla. Di nga do, yung kuritan mo na yung bilog mo nga itsura, Tita Rose.
7: Kag inang bayo bla lang, simple lang bla, but it befits you. May liya kung maskin simple lang na di nga blouse and skirt, maskin okay-okay lang. Ay, ngayon ti mo ano ginuikit, malay mo na yung okay-okay lang.
3: Sagi ka tayo ka material girl nga, bil mo ko nyan?
7: Listen pag,
3: nagkwaki mo sang bato pok-pok sa ulo mo?
7: Ano gid lang ka okay ka that's it mean.
3: Ay, Tita Rose, ang akon gani nga mga sapatos like Under Armour, Adidas, Nike, puro ko na sa super ginbakal sa relipan. Ang gina-basketball ko na kaginadalagan ko, relip lang na tag 200 pesos.
7: And it does not term, it does not be small you.
3: Mm.
7: When isa ka pag may sa imo nga siling, ay, kita ko na sa top floor, sa kahapon, ito dito sa super, nag-okay ni siya. Di man na nga magayuhan ang relasyon ko kay sa akay. Pwede ikaw kabakal ka man, isa kilid karsada ho.
3: Mm.
7: So, pagtapos bakal man, pwede nga makatoka. So, what anong ila? Patin man na, may iya man siling sa una. Ala, kapanindahan ka? Ano ha? Ano ko kapanindahan ako? What's wrong with it? Ay, hala, kita ko pala to si Mamo sa may downtown.
3: Mm.
7: Gakaon sang ice cream na yung bakalya sa amo na, oh. Di ano ha? So what? Nagatinilas ka man, of course, eh. Ay, sus. Ilagaan mo ka man, yes. Anugid, no? So, you have to, you should have a kind personality.
3: Mm.
7: Another one is being able to love you. To love you for, para man sa akon.
3: Mm.
7: Be able to love me, para man sa akon. Para sabihin naman sila nga, anugid sa akin mo, daya ka dahit. Anugid sa akin mo lang, entra-entra sumba.
3: Mm.
7: Gusto na ng lawas mo, pero feeling mo daw barakuda ka. Love yourself. Kung nag-inta ka na sumay because it's you like it. Na nagpaniwang ako, buha, you're not competing with somebody else, but you are competing with yourself. So kung feeling mo madayat, ikaw, go.
3: Mm.
7: Feeling mo maintra ka sa gym, go.
3: Imo man niya? Imo man niya dritso?
7: Uy, kaga you like yourself better kung some 2 weeks after isang imo nga gym, may makita ka lang nga nag-curb imo hawak, nabuhinan imo bilbil, naghulugot imo butko.
3: Nag-Coca-Cola body ka na.
7: Huwag mag-LPG body.
3: LPG?
7: Ano nag-roll club last karsada ba lang?
3: LPG. Gasol.
7: Gasol, yes. Petron.
3: Suksukan ka sang blue nga bayo, gasol.
7: Bitbit ikaw ka plastic nga. Inog panindahan. Dasun, gatarabiris balas mo. Ito, kita ko pala ito si Kuano. Naging nang yalawas man. Tanoy mo labot. Basi gusto niya kaon mo.
3: Di ano? Eh, ba ilan ta siya kung nagtinambok man siya, kung nagniwang man ta siya, ano yung mga labot? Ginaano ka, how?
7: Kung magniwang ka, masaling ba, grabe yun.
3: Nagniwang siya?
7: Grabe, antusis niya, ginaano niya, ihan. Dahil sumasugpon, isama, kung umalaan mong asawa na, or ang banay na, may ano, may amot siya, basi niya, ugtas. Malay mo yung mga asasubong, ay tanakmaan nga, may kabit ka, oh. Sige lang, pa-exercise ka lang ta.
3: Nangiwang sa no? Balan mong yan ang kwan, may diabetes na. Taas na sugar ya.
7: Naamugin na namin nga, irasun.
3: Sa akon, damo-damo, nagmuno sa akon mo. Flo, nagniwang ka, how? Ah, ginagaprangka ko. Ah, na-hospital ako. Nagtaas ang sugar ko sang ligan nga kwan. Na-hospital ako, tatlo kadlaw. Sagay ka pa nakapasuli-suli. Istorya naman.
7: Ano, labot mo ko nang masakit ako.
3: O damo-damo na nagmuno sa akong flow, nagniwang ka, so una tambok-tambok ka. Makukuha na hospital ako ah, nagtaas akong sugar, nagsalta, tuhan na pila to, amuni. Pero nami, ang pagkaniwang mo flow, kayo do healthy ka na tulukon.
7: Amun lang bawi yan o.
3: Bawi ya.
7: Yeah.
3: Pero sa una, niwang ka man, pero do ka hagard gitsang tsura mo, do ka ano, pero subong niwang ka, pero do ka healthy gitsang tsura mo, subong.
7: May kaatipan, bosus.
3: Ana na?
7: May kaatipan.
3: Oo, ah.
7: Putot na yan nga panong duman.
3: Mm-hmm.
7: Nami ka manginiwang, may kaatipan.
3: Tiano, pag tiano ko nang niwang, tiano.
7: May nami, pag inya nag-blend sa imuta nga kuya, sang inanis-nisan ka kada gabi. So what?
3: Sakto na.
7: Kapod ba yung mga bakal mo?
3: Tiway ka mo yung labot. Kung nagtambok man sa iya, kung nagniwang.
7: And this is what we call self-respect sa imo.
3: Self-respect.
7: Yes. Kapatitan, is tatay mo sina, no?
3: Self-respect. Tatay, tatay boy na barite, ya, permi niya kapamati. Tay, mayong hapon lang tatay skipot, ah. Ay, tatay boy ko ba?
7: Sa imo, tay, ah.
3: Oo, kagayang tinuime, ah. Musta ka mo dyan na dua? Ayos lang ka mo? Kagaya, no? Attorney Mary May?
7: Oh, grabe, no? Di ka pa sina?
3: Di ka pa na? Ay, sus.
7: Oh, another one is you should she or he should be a goal-oriented. Dapat may goal ka. At 8:75, pasabi ako, ha? Ginapabalo ko na kay kitutoplo. Pasabi sa ako, gayna o gayna, no? Pagbasa ko sa imunot. At 8:75, that will be the last time that you will hear my voice over the radio. Mga pahuwa-huwa ni tanay. Hindi nga mapahuwa nga ano ah. Eh, instead of 4 o'clock ko na nga program nila or atang naman sa iba. So, ang goal mo is enjoy aside from that from the years that you're enjoying now, enjoy the full time 75. Na muna yung goal mo.
3: Enjoy!
7: Kag makantuan ko na amo ni nga place, kantuan ko na amo ni nga place, mabisita ako to sa amo to, minuan nga maayo pang tuhod ko.
3: Pag sa kaysa sa aton, may mga goal mo, may mga luyag nga ti labuton, no, ang mga handom nila.
7: That is why at this age, no, buhat ang mga palamati, buhat ka mo sa bucket list. Ano ang kantuan nyo at the age of amuni? Sino ang, para sabi, include mo sa pangadi mo, sa mga prayers mo, buhat ka mo sina, so that every day of your life, before you expire, may mga goal ikaw nga na-achieve. Na, reason before ka magsilingan. Mag 875 ako mo ining rank of dress wala nga ni ipanghatag ko na lang ni na ining pile dress ang ako niya mga bayo ipanghatag ko ini. Hindi na magsagi ka quantity at 875 pilagi ka bayo o kinanglan mo. Hindi bala? So, isa ina ka material nga kinang isa na ka wife nga kinanglan mapuses sa babae nga pangitaon mo. Next, she gets along well with your family. She gets along well with your family. Damo nga mga friends, nga mga mate, mga alasawan on. Bawa at the start pa lang, happy-happy siya, biyang introduce sa pamilya sa lalaki. Suning uto daw, tanan-tanan daw, kapanya lang. Every weekend magbisita, may dala siyang kape, kalamay, ano pa na da. Do this para sa magiging in-laws niya. Wow! Ano yung nagkasal na siya? Hindi na to siya daw, ano to kita ahaw? Hindi na to siya, yan daw ano siya, di ka bisita sa ato na. So you should get well along with your in-laws. Kasi usually, tutuplo, ang mga in-laws nga ni D, ang nagapalain si ni D, hindi nga sila. Gawrat man lang ang mga tigol bombs mo, nga bisitahan, ang imo ganyan nga disiplina sa kaugalingon mo, will I still visit them? Una bala, so you get along with your family. Not only with your family, but the family also of your soon-to-be family na sa bana mo or sa magiging asawa mo man. Primero, active-active ka na sa tanan nga family gatherings. Anay nga, nakasala ka mo, ayang hops, din ito siya. Kalikay mo ka pangimon. Sagi ka pa ka pangimon. Ano gina?
3: Malasun.
7: Ah,
3: malamon ni.
7: Eh. Woman. Kung nagaragit na ito yung tukon mo, sino pa kanyang maluyag man?
3: Gusto?
7: Nangita tayo mong saragaw doon. Nali pa magkabata ka, magkapangasawa ka, kapataon. Nali magkababusong ka pa, ah, tapos.
3: Mm.
7: Anay, tapos na mga diaper mo na.
3: Mangita ka pa, kwan?
7: Blacklon, blacklon. Bada. Another one is, there is always value, no? You value in common with you. Ano mga values ngini? Religious, yung mga para simba, you follow the commandments of your church. Sharing is one. Being kind to them, another one. Remembering them not only in moments of sadness, no, but remember them also in moments of happiness. And also the financial management skills.
3: Financial kita. Importante ka ba lo ka magkuan mag gamit bala sang kagbutang sa lugar ang gusto nga paggasto.
7: When to spend money.
3: Yes.
7: So na, when to spend money.
3: Tita Rose, yes. Isa na lang tagay ko, isa kay 5:40 na. Or alabansin ng aton sining oras. Tita Rose.
7: Sige. Okay, another one is the positive outlook ng and everything bala masilinga. Kaya na to, nini na to, we don't have to.
3: Kaya ni
7: Remember nyo gina kuda. And willingness to confront ang inyong kasalanan. Willingness nga we are not perfect. There is no perfect wife, no perfect husband, no couple. Nothing, nobody is perfect. Hindi ka na perfect si perfecto yasa eh. Ano yan, ba yan? Kita nga mga ordinaryo mga tao, no? So, we don't put our past mistakes. We acknowledge them. So when you're choosing somebody else, it should be within your own with your own capacity. You could not control others, no? But you have also to accept your quirks, ang mga imperfections.

0: and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic kung nga nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon nato ng aton nga kausa ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kag ma-safeguard ang aton nga health. So upod ta subong makabyanan ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor si Dr. Manfred Marpa kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kaya kira kanong nagasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics kung sa diin, di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyong ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches. But wala kita nagasukot. So, gina-wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage naton ng aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang simptoma sang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcome sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
1: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy main branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch da sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka muka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
2: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, mag-aumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses on prevention. Our dedicated team of medical medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone. Wherever you are, our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, there are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Ang aton nga lawas halin sa ulo hasta gidya sa aton masilian aton ulo hasta dapa-dapa different organs sa aton nga body utok naton hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas may vitamin D receptors so may vitamin D receptors na sila gakinanglan na sila sang vitamin D3 that's why sa ano man nga medical condition pwede naton gamitan sang vitamin D3 of course there are rare very rare situations nga probably i-forbid or probably i-mahimo nga hindi mag-prescribe ng doctor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga si Lingbury noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day, nagapakita sa benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no? Nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti, siyempre, kaklamanan sa mga kabataan na itong wala man sa sunlight exposure. Tukod nga nagainom na sila sa gatas, pero kung hindi na siya fortified sa vitamin D3, don't normally get vitamin D3, no? Sa ilang nutrition. Ang mga tao, no? Nagapakita nga atong mga tao nga deficient, no? Tandaan naton. Kay siyempre, ang kategory sa vitamin D3 level sa dugo, masiling naton sufficient kung mataas ang level, nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient, gid, ang wala, o halos, nubo-nubo, gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag, for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example, sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita ang 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan, naging supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pa sa isa kapag tuon sa mga kabataan nga man gihapon nga naka-experience siya sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang natin matagaan ng aton nga kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid. No? Kaya in fact, ang aton nga life extension vitamin D3, ang 1,000 na yun, pwede na ma-prick, no? Kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kung mapatulo sa baba.
0: Yes.
4: Kung, or ma-mix ang milk formula kung nag-DB. So, amin yun, no? Ang pinapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al. Ginahuman sa 37 randomized control trial, nagpakita sing statistically significant kung nga 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no? Nagpakita man sa isa ka meta-analysis nga may ara protective effect overall ang pag-supplement sa vitamin D3. Kag kay ang kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day na vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 randomized control trial na pakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose nga paghatag ng one time big time, no? Ang man ang ginasipakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024, nga again, may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
0: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
6: Yes po. Papa ko po.
0: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
6: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
0: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
6: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng D3 pa talagi.
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
6: Hindi na po siya cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
6: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
6: Na-admit po siya, tapos pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker, oo.
6: Lamang gamot na binigay nila.
0: Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
6: Yung nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
6: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
6: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal din.
0: Pag i-rate po natin yung improvement ng medical condition ni papa mo from 1 to 10, 10 yung highest.
6: Bibigyan po namin ng 9.
0: Almost perfect na po yan. So, marirecommend nyo ba yung Life Extension products at yung Life Extension clinic sa mga nakikinig ngayon sa atin?
6: Opo naman, kasi nakikita talaga namin na may alibyo sa aming papa na may problema po sa heart. Nakikita din namin na bumalik na rin yung masigla niyang pangangatawan.
0: Ano po yung complete name niya again?
6: Roberto Bunhayag, 73 years old po. Dito po kami sa Barangay Cutoy, Puroxay, Panabo City. Laking papasalamat din po na sinubukan namin at ayun, nagustuhan din. Okay talaga yung produkto ng Life Extension po. Hindi lang po yung vitamin D3, pati po yung ibang na-take ng papa ko for 4 months po. Nakita po talaga namin na maganda po talaga yung produkto po.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers dira. Kung gusto naton nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kaya for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3. Plus may reishi mushroom extract, kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya, mahamot, mananam, kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ang Life Extension Medical Clinic. Tandaan naton ang brand Vita D Plus coffee mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay tayong aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sa higko dira. So hindi pwedeng nga magtiner ang higko sa aton nga colon, ang solusyon, tunawon lang naton ang powders, ang super fiber sa 200 ml nga tubi, kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours, pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko, we make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton, kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sa aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa yan magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So, tinluan ang colon, ugaliun nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
4: Thank you, John. Kag ginapasalamatan gina ito ng mga listeners no? Sa padayon nila nga pagsakdag, pagpamati sa sining aton nga program.
0: Kaga finally, vitamin D3 makabiyana na nagbalik ng supply naton sa Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan ng branches ng Life Extension Medical Clinic. Ugaliun naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind. For how many years? For 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sa aton nga mga medical doctors. That's why amuna kami ka confident sa amun recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ako, gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopira. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ang mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
12: Ah, oh, good pre.
11: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
12: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
11: uy,
12: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
11: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. TTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ni regular na regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. TTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa
6: DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag
1: TTX 500.
7: Oras tatak alas 6 Jess.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
11: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang, sa bangon ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
18: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
17: Drink responsibly.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney.
5: Para ko na solve sa butika, sang Santon Plus Gold, na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
6: Mamahal sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako galing si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana, di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold.
6: Makal sa mga butika.
11: Bag o

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
3: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, alas 6:16 na sa gabi.
12: RMN Ronda Balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa gabi.
11: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
13: Adlaw kita subong sang Domingo, Mayo 24 tuig 2026.
11: Sa ato mga karadyoman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
13: Kung inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
11: Subong agabi kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
13: Kagradyoman Lanath Fernandez Yulatriza.
11: Headlines. Sa dragkuan ng mga balita sa Balita Lokal, RD Herrera Ganzon sang NCSC 6 ginaimbitar ang tanan nga magupod sa RMN Freedom Run.
13: Appointment ni Mabilog bilang DILG USEC, preparasyon na para sa liwat nga pagpadalagan sini sa 2028 elections sunod kay ex-councilor Nava.
11: Sa balita, National Senator Bato de la Rosa in the armed and dangerous sunod sa iya abogado.
13: Kampo ni Padilla ginpanginwala ang pagperma sa non-disclosure agreement sa mga staff sini para hindi maghambal angot sa May 13 shooting incident.
11: Sa balita, international suspect na nagpaniro sa mga otoridad malapit sa White House, napatay man sunod sa Secret Service.
13: Sa balita sa negosyo, NFA target na makadugang sang milling facilities agud masustener ang supply sang 20 pesos per kilo ng bugas.
11: Sa hinampang Alex Yala, mangin katandem si Victoria Muko sa 2026 French Open Doubles.
13: Kag sa showbiz, Chris Brown nagbaton sang honorary degree.
11: Oras, Philippine Standard Time, 6:18 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal. Ginaimbitar ni National Commission of Senior Citizens second NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Raraganzon ang tanan nga magupod sa Urban Freedom Run sa Hunyo 12 inibilang pagselebrar sang Independence Day kagkadungan man sa 20th relaunching anniversary sang Urban Iloilo. Sino kay RD Ganzon magadalagan siya upod ang iya mga staff sa NCSC 6 bilang pagsulong sa kahiluwayan sa mga katigalungan o kon katigulangan batok sa pagpangabuso kag opresyon.
4: Gina-invitar ko ang tanan na mag-join sa RMN Freedom Ranks kanina June 12, Independence Day. Upod ko makong team sa National Commission of Senior Citizens na magadalagan man para sa kahilwayan sa ating mga katigulangan sa tanan na sahi, sa mga buso pag-opresyon. Uyo natin ipakigbato ang ilang rights kag dignity.
11: Personal man nga ginadalasan ni ang iya kaugalingon nga advokasya batok sa pagpangabuso sa mga kababaihan, kabataan kag mga kasapatan.
4: Personal man ako nga magadalagan para sa kahilwayan sa mga kababaihan, kabataan kag kasapatan sa tanan man nga sahi sang pangabuso. Gani ululupod kita sa June 12 nga magadalagan nga may kausa.
11: Ang kabahin sang pag-imbitar ni NCSC 6 Regional Director Ann Rapunzel Raraganzon. Saluyag magdalagan upod ang ila kausa, mahimo lang mag-register online pagi sa Facebook post sa Armen Iloilo o kun mag-register on-site sa Armen Broadcast Center nga makita sa third floor sing St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Sa iban pa nga balita lokal, nagapati si former Iloilo City Councilor Plara Del Nava nga gamito ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa pamulitika ang appointment sini bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kun DILG. Sa interview sa RMN Iloilo kay Nava, ginpahayag sini nga bangod kaalyado niya sadto si Mabilog sa ulado na niya ang formula sini sa paggamit sang poder. Wala sang duda suno sa iya nga gamiton sang DILG USEC ang posisyon sini kag resources ang ahensya agud makapakigangot sa mga opisyal sang barangay bilang preparasyon sa 2028 elections.
14: Without doubt, wala sa pangduda. Knowing Jed Patrick Mabilog, he will really make use ng iya position as a leverage sa mga kapitanes. A witness, kabalukos ang iya nga formula permi sa paggamit sang poder. That's why niya kapatig ako, nakuha akong pagpati, na initanan will be abused. It will be misused sa 2028 na eleksyon. Gamito niya giting tanan ng resources ng DILG for him, sa iya grupo, para sa 2028 na eleksyon.
13: Ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor Plara Del Nava, ginsiling sa anay konsehal nga kumpiyansa siya nga bayaan ni Mabilog ang iya posisyon sa masunod nga tinuig agod magbalik sa politika sa diin posible magpapili ini nga mayor o kon congressman sa syudad.
11: Sa dugang pang balita lokal, naglabot na sa DC-8 ang numero sa mga pasilidad sang Functional Electronic Medical Record o kon EMR sa Iloilo Province matapos nga madinalagon nga nagkapasar ang pito kadugang nga pasilidad sang ikaayong lawas sang lokal nga pangulohan sa Functional EMR Assessment and Compliance Evaluation nga ginpatigayon sang nagligad niya sa mana. Ang bago nga mga pasilidad sang Functional EMR amuang Maasin RHU, Kabatuan Primary Care Facility, Duanyas RHU, Barotac Nuevo PCF, Dumangas RHU, Miagao PCF, kag San Joaquin PCF. Nagpa-partner sila sa iban pang Functional EMR implementer sa probinsya, pareho sang Balasan PCF, Batad PCF, Carles PCF, Dingle PCF, Gimbal PCF, Mina, Oton RHU, Pasay City, Pavia PCF, Pototan PCF, kag San Enrique PCF. Ang validation kag monitoring activities ang ginpangunahan sang Health Information System Unit sang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Ginpasalamatan sang Iloilo Provincial Health Office ang mga local government units, healthcare workers kag mga partner agencies sa ila suporta sa pagpasangkad sang digital healthcare services sa probinsya.
13: Bisan ang kabataan may kontribusyon man sa kauswagan, gani dapat nga suportaran sang mga ini ang mga kausa nga makabulig sa pag-umwad sang nasyon. Ini ang ginaduso sang Youth Educators Lead Lives ukon YEL Philippines, isa ka youth-led movement nga kumitido sa pagbulig sa mga komunidad paagi sa edukasyon, leadership kag pagserbisyo. Sunod kay Chris Ann Therese Tihida, ang vice chairperson sang YEL Philippines nga gintukod ng ila organisasyon sang kabataan gikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan para maghimo sa mga proyekto kag mga aktibidades nga masami na kasentro sa edukasyon.
15: Do hindi siya pwede abi nga magambal ka nga ay hindi ko na pag-involve self ko dira because we are all it's like a domino effect abi nga we are all affected with the actions of others and we can see like the actions of the government and so on. So ang ato na lang siguro as a youth as the future like generation nga mapanubli man sang mga ginubra sang ano no sang aton nga mga leaders we should also involve ourselves so that mas nami nga mahatag naton or foundation nga mahatag naton sa aton future nga mga kabataan. Especially the crisis in education, like pagnubo sang literacy, sang reading comprehension, it's a really big problem that you really cannot ignore.
13: Ang kabahin sang pahayag ni Chris Antheris Tihida, ang Vice Chairperson sang YEL Philippines. Pahayag niya nga nagkakadto sila sa magagmay ng mga komunidad, agud magtudlo sa kabataan ukon maghatag sa mga school supplies pagi sa bulig sang ilang mga sponsors kag partners. Sunod sa iya nga sa malapit duha ka tuig nila nga pag-ululupod sa ininga kausa, mayaran na sila sa masobra 20 ka mga proyekto sa nagkalainlain nga mga lugar sa Iloilo kag Guimaras. Pahayag naman ni Shan Mavi Natividad, ang business manager sa ng YEL Philippines nga nakita ang Manila bilang kabataan ang pagkinahanglanggit sa mga estudyante kagsang komunidad ganin ang paminsaran nila nga maghimo sa matikang agod nga mahatag ang among nga kakulangan.
16: Do gina-assess mo bala ng self mo kung ano bala ang needs and wants mo. Then makita mo na yun kung ano bakit ang needs and wants mo sa community. Kasi syempre, as someone na student man, makita mo mandaan as student kung paano bala ang mga community may mga needs nila. Tige syempre, kisa mo lang tadaan gamuni ba yun na gahulag na if may isang community na may needs ba. Kasi syempre, tanan kita may limitations mandaan, especially monetary and medyo busy man tada na students, like, gina-assess man daw na ton kung ano makaya kag kung diin bala past ang which.
13: Ang kabahin sang pahayag ni Sean Mavi Natividad, ang business manager sang YEL Philippines.
11: Oras Philippine Standard Time, alas 6:26 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital, ang driver sang motorsiklo matapos magbunggo sa kasugata nga truck sa barangay Kawi Batad, Iloilo, kahapon sang hapon. Gininagong biktima kay alias Boy, legal ang edad, nakaagom sang dakong apila sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Basa sa investigasyon sang Batad Municipal Police Station, nga halin sa Conception, Iloilo motorsiklo kagpadulong na kontanay sa Batad. Sang nang-agaw ini sang linya kag nakabunggo sa canter truck nga nagikan sa estansya kag pagkadto sa Barotac Viejo. Nahibaloan nga wala sang suksok nga helmet si Boy sang natabo ang insidente. Sa sumong nakakaistorya na ang pamilya sang biktima sa driver sang truck agod makig-araglo.
13: Sa katapusan na nga balita lokal, amat-amat na nga naka-recover ang ido nga sila Bubo matapos gindala sa clinic sa Leganes, Iloilo. Sunod kay Josephine Sinupe, ang agalon o kunagalon sang ido nga nagkaon ng iya hinuptanan kag nagalagaw-lagaw. Sa madumduman, solo nga nabuhi sila Bubo matapos gindutang gamit ang airgun ni John Anthony Hapitana, 49 anyos. Napatay naman ang isa pa ka ido sang pamilya Sinope nga si Botata. Nibaluan niya gintiro sang suspect ang mga ido bangod ini ang ginpasibang dani iya nga naggagat sa iya mga kanding.
11: Oras Philippine Standard Time, 6:27 na sa gabi sa dugang pangabalita sa Balita Nasyonal.

0: Ginpanginwala sa legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga si Attorney Jimmy Bondoc nga armed and dangerous ini ini kasunod sang aligasyon sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga ginakabig na nga armado ka delikado si De La Rosa sa idalam sang existing protocols. Gintumad sang abogado nga ang NBI ang armed and dangerous bangod nga nagagamit sila sang armado nga personnel para sa pagpatuman sang warrant nga wala man nagapakita kag wala na proseso sang domestic competent judicial authority. Ang pugante nga senador nga si De La Rosa ang padayon sa buong ginapangita sa mga otoridad agod maaresto kag maatubang sa iyang kaso sa International Criminal Court.
1: Sa iban pa nga balita national, ginpanginwala sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla ang ligasyon nga pagperma sang non-disclosure agreement o kan NDA sa mga staff sang senador. Nagwa ang isyu sang pagpahipo sa mga staff agud hindi maghambal ang mga ini angot sa natabo nga linokpanay sa Senado sang Mayo 13. Sunod kay Chief of Staff Attorney Philip Horado, wala sang direktiba si Padilla na tuhoy sa pagperma sang NDA sa mga staff member. Payag niya nga kun matuod nga may mga staff nga nagperma sang NDA ang mga ini ang dapat nga pamangkuton bangod sila lang man ang makahambal sa issue. Sa pihak sini, ginapahayag nga ginkompirmar sang ila finance officer nga may iban nga mga empleyado nga nagpangayo sang first aid kit kag bangod ang finance officer ang may direktiba ukon direkta kag personal knowledge siya ng transaksyon ginsuwestiyon ni Horado nga ini ang pamangkuton.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Ginbawian man sang kabuhi ang lalaki nga nagpaniro sa mga otoridad malapit sa White House. Ginkilala ni kay Nazir Best, 21 anyos, sang Maryland. Sunod sa report, nagabot sang armas sang suspect nagikan sa iya bag kag nagpalupok sa security checkpoint. Gilayan man niya nagbalos sang lupok ang United States Secret Service kag naigo si Best. Gindala pa ini sa ospital apang wala gid na salbar ang kabuhi. Wala man sa magin report nga napilasan sa bahing sa mga opisyal kag wala na apektuhan ang sulod sang White House sa dinyara dito si US President Donald Trump sang matabo ang insidente.
2: Balitang pangnegosyo.
1: Naglunsyar sang emergency procurement ang National Food Authority o kan NFA para sa dugang nga milling facilities. Iniagod masustener ang supply sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Pilipinas. Sunod kay NFA Larry Gado o kan Larry Lacson na sa idalom sang 20 bigas program, nagabakal ang gobyerno sang humay direkta sa mga mangunguma kag ginaproseso ini agod mangin bugas para sa commercial consumption. Payag ni Lacson nga ang dugang nga galingan ang ipahamtang sa Aurora Province sa diin bugas ang ila ikaduha nga major agricultural products. Sa subong, naka-establish na ang NFA sang 11,020 bigas stores sa Bugos nga pungsod.
2: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Magapasakop si Alex Yala sa 2026 French Open Women's Doubles Draw. Mangin katandem sa niyang world number 9 nga si Victoria Imbuco. Madunduman niya nangin kasumpong sang Filipina tennis ace si Imbuco sa round of 16 sa 2025 Hong Kong Open. Pagasugudan sang duhang ila doubles campaign pagi sa paghampang kontra sa duo nanday Filipino-Canadian Leila Fernandez kag Russian Diana Schneider.
2: Balitang Showbiz.
1: Ginhatagan ng singer-songwriter nga si Chris Brown sang honorary Doctor of Philosophy degree sa Visual and Performing Arts gikan sa Harvest Christian University bilang pagkilala sa importante nga mga kontribusyon sa industriya sang musika, pagsaot kag kalingawan. Ang award ginhatag kahapon nga nagakilala sang halos duha ka dekada nga kontribusyon ni Brown sa industriya sang musika kag performing arts. Makita sa mga laragway nga ginpakigbahin sang singer nga nagasuksok ini sang ceremonial academic robes samtang nagauyat sang iya honorary degree certificate. Si Brown ang kilala sa iya mga sikat nga kanta kag impluwensya sa industriya sang R&B and pop music. Sa iya bugos nga karera, nakabaton man siya sang nagkalain-lain nga mga awards kag may madinlagon nga mga world tour sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan.
0: My favorite song ka ni Chris Brown, Rajaman Lina.
3: Nalipat ako, ikaw lang anay.
0: Actually, hindi ko kabalo sa mga title, pero kung nabatian mo lang, nagasunod ka man.
3: Ano ang mga madumduman, mga ano
0: hindi,
3: niya?
0: Nalipat na gani ko. Naka-confuse ko sila ni Neo. Subong wala na nga ako niya mga songs, mga Skasta Cleo.
3: No, hindi kita ko kabalo. Basta si Rajaman Mark, may nabalaan siya ng kanta. Wala.
0: Wala man.
3: Sige, ito na ang tanan na sunod.
2: Ah.
0: RMM. Oras, Philippine Standard Time, 6:32 sa gabi.
1: Gadyo man rin, sige na tamayaw lang naton sa maayong gabi si Mama Aldaud kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mi, kay Uncle Boy, Nesho Fausto, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvi Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel Pareño, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Totoo Ford, kay Nini Nice, kay Totoo Arcy, kay Gay Kakay, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Auntie Bibot, kay Auntie Mina, kay Nini Buni, dira sa Singapore.
0: Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Daniel Ganyon Tabono Jr., Sabina Gora Sokaldito, Romeo Soberi, si Maria Robi Canonicato, dira sa USA. Kaya sa iban pa natin yatag pala mati mayong gabi, of course, kay Manino Hector sang Tatoys, Manukan and Seafoods, kag kay Maninay Marichu, mayong gabi. Ang oras naton sa aton mga karadyo man, 6:33 na sa gabi. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpangalagad sang Ormen Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Domingo, Mayo 24, tuig 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner,
1: Radyo Man Mark Daniel sukal dito.
0: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
1: Sa Radyo Man Lenneth Fernandez Silatriz.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Giga

0: Duty Katinlo sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Lagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kukra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Hello, anak.
9: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
2: Oras tatak, alas 6:40.
3: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
17: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
20: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
21: Karon pila na may mo sugar?
20: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
17: TTX 500. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Nuns Liniment Oil.
24: Kaspan?
23: Wala problema.
24: Nuns Liniment Oil Partner.
23: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
24: Nga amo ang kaspan.
23: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
24: Nuns Liniment Oil.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
25: Wow, mas pinagaling pa.
26: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
26: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Dobling hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, lugang pa sang mataas ng kolesterol, at ilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold, loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!

0: heavy-duty katinlo sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm, Fab, Car with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Oras tatak alas 6:50.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
11: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong ngabuyon.
14: E3 Bio.
15: Ang E3.
14: Yung may BCO.
15: BCO.
14: Yung may E3.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
16: Mag-TDX 500!
14: Ang may powerful compounds!
16: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: TDX 500!
16: Garantisado!
14: Epektibo!
16: Aramis mo!
14: TDX 500!
16: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
17: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ape. Oh, wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Mabaka mga butika.
18: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Supple Plus Gold.
24: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako na tiyan. Pero sang nabakian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
13: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural, at original.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
33: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
33: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
35: ACS.
36: Basta kun, ginahilanat,
37: dapat matik, ibay Jessic.
36: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
37: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
36: Dapat matik, ibiogesic.
38: Alagang Unilab yan.
39: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Life Extension Vitamin D3.
41: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko ng astrosyon ng kisipot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kaso gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
40: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
42: Mga kabyanan, regular mamalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
43: Life Extension Vitamin D3.
44: Ang tao nga may marubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
43: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
45: Ang Grand Festival!
0: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitara sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Pilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyong paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ako, gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ko sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa suking ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Oras, impunto alas 7.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Iberry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Lately kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihit.
1: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Basta kun, ginahilanat.
11: Dapat matik, ibay Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kon anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Birch

0: Yes! Yes!
1: Ano sa daan?
0: Bashkong!
2: Ano, ano naman sa daan mo sa bong?
0: Baboy ni Chonchon Danta!
2: Wow!
3: Tatak! RMN!
4: RMN Harana Live!
2: Grabe, ligad ang sudan ni Brad Raffi. Ano, bangrol subong naman. Baboy naman ko nung aletsod. Asa na all.
4: RMN Harana Live!
2: Mayong gabi na sa aton mga karadyoman. Welcome sa pagpangalagad sa aton programa Tagsa Kadomingo ini ang RMN Harana Live.
4: RMN Harana Live!
2: Adlaw na kita subong sang Domingo, Mayo 24, tuig 2026. Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan. Kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan, kami ang inyo mangin kaupod. Subong nga gabi, kaupod ko ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista. Nagapanumbalik ang isa naton kaharanista na gikan sa Tapas Capiz. Bantayan nyo na siya karon. Full force sila kaina, very energetic. E, ang intro pala nila may pasaot pa bala. Bantayan nyo na karon ng ilang mga kanta, mga ambahan ng igidulong sabong sa inyo nga gabi. Ako ang inyo mangin kaupod, Radyoman Lynette Fernandez Silatriz.
4: RMN Harana Live!
2: Kagsubong, kaupod ko na di ang unang maghahatag sa aton sa maambahanon, ang unang maghaharana sa inyo tanan, si Tay Perot Pichelier. Maayong gabi, Tay Perot.
5: Mayong gabi man, labi na gid sa atong mga viewers sa karon, no? Kag mga listeners, no? Diri sa aton na Harana Live sa RMN, no? Mayong gabi lang sa inyo tanan-tanan.
2: Wala ka namin, daughter, no? Gid kita subong Tay Perot. Do puro kay. Na nakaya iya ano kami subong Tay Perot, yellow. Yellow na yellow kami sa buong gabi. Kaya happy color na ako ng yellow mo. So dapat masinadyahon lang kita di sa buong gabi. Ano dang mga ginpreparar mo nga mga kanta para sa aton nga mga tagpalamati, Tay Perot? Dali lang kay may ginang nagkaradagdag na din kumpi ni Tay Perot. Kanami siguro sa nag-request. Kanami isang nagligad nga semana. Kanami isang aton nga mga nga episode bangod nga mga request ang aton nga mga live viewers. By the way, sa mga live viewers naton sa Facebook, mahimo gid kamo mag-request sa maambahanon kay basi mapilian karon ang inyong nga request kag makanta ni Tay Perot. Sige Tay Perot, ang imo anay una nga ambahanon.
5: Ginalat gid nato ni sa nagpangabay, no, sa sining ambahanon, no. Siyempre unahon tagid pirmi ana yang aton nga mga senior citizen, no. Dili amo ni pirmi ang ilang ginapangabay kid, no, ang mga ambahanon nga sang una, no. Yari naman, no, ang kay ginapangabay kid ining ambahanon nga nagatigulo Peace Peace nga bukaw.

0: RMN Harana live. Ang
1: hinahalapin natin no, sa ato ng Migo Dira sa Katel, no, na tamuan, no, haniway, no. Labi na gid sa kaya sa mga almirante pamilya, no. Mayong gabi lang dira sa inyo, no. Kaya, yari pa gid, no, idulong tagid sa kaya na to Rocky almirante dira sa Kwan. Ari ang ambahanon nga nagatigulo sa diin ayan.

0: Rauku ang atun nga kahapon.
1: Tatak! RM

0: RMN Harana Live.
1: May mga kanta bla nga daw hindi na natong kisama ko nang dina kibot bla kita gini pangabay te na isa wala natong ma bay bisan wala ma practice sige lang direktahanay.
2: Mayo man na kay mga daan mga bahanan tay pero itong mga hindi na natin masasaming mabatian kasi ako may mag-request gani kasi ganito nakalipatan mo na nga may kanta kapag galingan mo na
1: mayo ka mga talupang dan ko lang gali may kanta gali ako nga muna tungod sa ginapangabay sa aton mga kauturan
2: no? Oo, so salamat gid sa mga nagapangabay sa mga kanta para kay Tay Perot. Sige, para maka buroboy luanay si Tay Perot, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Restra Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkotanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page nga Restra Group of Companies.
0: RMN Harana Live.
2: Sige, Tay Perot, may mga iban pa lang agin na pa-request sa imo kanta?
1: Yari pag-idili, no? Ining ambahan noon nga nagatigulo, Hamiling Dota.

0: RMN Harana Live.
1: Daw damo subong ang balon ni Typerot ng mga ambahanon baka isang ligad to yung episode na to nang ang mga gin pangkanta ni Typerot ang mga gin pang request sa aton nga mga live viewers on Facebook kag subong man sa aton nga YouTube subong niya damo nagpa-request sa imo Typerot.
2: Oh, eh siyempre ang mga ginapangabain nila nga niya mo lang atong nga ginapangkanta mo.
1: Oo. Sige lang basi sa mga mag-comment da karon basi mapilian man kamo may iban pa day kang ambahanon tay pero at
2: yari pa gid no nang ginapangabay gid ning ambahanon nato no dugay man nato ning madumduman nga Ilonggo nga pulong no

0: RMN Harana Live.
1: Kuha pag-apo na. Sige, para makapulupahuway ang anay ang tingog ni Tay Perot, ang inyong mga nabatian nga ang bahanon, ang ginadulong sa aton sa Nick's Chicken in a Cell Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Gusto mo bala sa inasal Batshoy, buko pay kag madamo pa? Magkadto lang sa Nick's Chicken in a Cell Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo, and soon mangin pulo ng ilang mga branches bangod magabukas man sila sa branch dira sa Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa taga 5th District, mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara, kag sa Banwasang, Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-4th Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo, kag sa Pasig City, mayara sila sa duha ka mga branches sa Punong, kag Gabaldon Building. Ang mga taga 1st, 2nd, kag mga taga-syudad sa Iloilo, madamo ka mo sang kalantuan bangod may branches ang next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours pwede gid ka mo makapadeliver ukon makakadto sa ila physical store anytime. 1688 building sa tubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next, Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
0: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kaupod niyo sa gihapon na si Tay Perot Petchalier. Ano pa dang aton mga nabilin nga ambahanon, Tay Perot?
2: Diyari po ito, inang isang ambahanon na nag-artikulo, tunuog sa kahaponanon. Napangsapuan taman.

0: RMN Harana Live.
1: Do hindi magpasagot si Murphy sa kanta mo tay pero tao. Basi may gusto man siya nga kantahon mo.
2: Yan tukuling ang bahano na yun. Nalipat gali kita sa ato ng mga kwa, no? Sa mga support gid sa ato, no? Sa mga nagkalain-lain doon ang nasyo, no? Halagbi na gid sa Florida, no? Si Ma'am Mary Ricabar, no?
1: Nag-monitor gid subong sa ato, na?
2: Sa inyo, no? Kag sa kay Ma'am Emilin Pirigusa, no? Kag sa subong man sa kay Abian Bubuitan.

0: ata ng ilang request. Sari, si Ma'am Mary Jean Ocampo. Good evening, Taiperot, kag sa mga haranista watching live from Manas, Mansakul, Sigma Kapisbaw, taga Kasimanwa ni, ano, ni Sir Juneto. Ang iya gina, pwede siya kuno kapa-request ang kanta Sin o ang Dapat Basulon.
1: Pwede.
0: Oh, pwede gid. Sige, para gid sa imo, Ma'am Mary Jean Ocampo sang Sigma Kapis.
1: Sa Sigma Kapis, no? Sige, i-comment lang natin. I-prepare ko lang na ang dason ko nga ang bahano na.
0: Sige, asa.
1: Pwede kantahon ta ng imo maging pangabay, no? Garing, hindi madali lang mag-ikwan ng atong nga time. I-prepare ko lang ni dad. Okay, yari ang ambahan na nagatigulo. Sino ang dapat basulon?
2: RMN Harana Live!

0: Itulim man ng bano, no? O kung sa itong bano, no? Ginat dulot nga itong sa kayo. Ma'am, rimay sintinalis dira sa barangay patong-patong, no? Haniway. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan.
1: Sige, te. Ang mga iba natin siguro nga request. Basi ni na maakomodar ni Tayo Perot kay basi alang-alangon ang ina shampoo. Hindi na siya karong kapuli. Hindi na siya karong kapuli.
0: Antes ako galing mag-ekwa, no? Yari ano yun? Para kayo na ito. Amo, paborito ni Ma'am Rime mo. Hindi. Yari, halin sa kay Dok Hiko para sa imo.

0: RMN Harana Live.
1: Sige, Tay Perot, ang isa mo naman kaproduktor.
2: Halin kita sa internal Diyos, no? Yari, pagkanto naman kita sa external Diyos, no? Kung daw kwan-kwan ka mo sa ginainom, yari, ang balanyos, no?

0: RMN Harana Live.
1: Na binagit ang Evergreen, no? Mabakal gid ninyo dira no sa RG Pharmacy da sa kilid lang sa kwan sa tubang sang ang public market sang Haniway, no, pagita lang nyo da kag subong man sa A&E Pharmacy, no, dira sa tubang sang sa kilid man sang Shiel, no, sa marapit da sa Bangga sa hospital, no, sang Haniway. Kats no, may ara na da.
2: Sige tay Perot, antes ang imong nabilin nga mga talamyawan, kuwaon naton anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Kaupod naton si Rajuman Mon Kapalihana.
3: Iyari na Rajuman, ganito ang atong sining resulta sang PL sa subong gabi. Second draw kita nasunti sa gabi, Mayo 24, 2026. Sa atong sining draw team head, Mr. Antonio C. Groperation Specialist Adrian Maynelia sa kagaton SL Representative Mr. Glenn Sunyo. First winning number para sa subong nga gabi. Yari na, pinakaw na
4: karundero.
3: Numero 27, number 27, atong sinipi na kaunang nga numero. Sa subong nga gabi para sa second row sang STL sa Provincia sang Iloilo. Aton judges chairperson, Mr. Abin Albarante, kaupon sang iyan sining mga members, Romy Lozada, Barry Cotisano, Kagma, Bel Gemeroy. Second winning number, 20 seconds, 39 kabula. Sa sunod sang draw machine, Aroyha, ang numero. Yari na, ang katatlo na ito ng numero sa buong gabi.
4: Our second winning number is the number 9, numero 9.
3: Numero 9, number 9. First winning number, combination, numero 27. Numero 9, number 27, tag number 9. Another 20 seconds para sa ating sinigit tapusan ng numero. Third winning number combination natin para sa subong agabi sa FPL Patricia Sang, Iloilo. 38 balls sa sulod sa draw machine. Iyari na, ikatap na natin ng numero.
4: Our last winning number is the number 32. Numero.
3: Numero 32. Number 32, yari kompleto na ito nga resulta sa subong ng gabi.
4: So, Mayo
3: 24, 27, 9, and 32. Congratulations sa ating sining mga owner na nagdadaan sa mga gabi. Kasi wala pa tayo na sa pagkaya para makabulig kita sa Tawanggawa. Nagtaturi sa STL Draw Code sa Kapinsa sa Ngilo, sa PCS Office, sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon, Yales Kapalian, sa Takarmen.
2: Madamugid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga small town lottery. Second draw kita subong, ikaduha na nga draw subong nga adlaw sang Domingo, Mayo 24, 2026. Ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa para sa aton nga STL Iloilo Province, amo ang 27, 9 kag 32, 27, 9 kag 32.
0: RMN Harana Live.
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga, padayon ka mga nagapamati sa RMN Harana Live. By the way, thank you gid kay Tay Perot sa iya mga gindulong sa aton nga mga ambahanon. Sa mga nag-request sa aton nga comment section dira sa Facebook, kag wala na pilian ang inyong mga kanta, don't worry kay sa masunod nga Domingo, base makanta na ni Tay Perot ang inyong mga request. But hindi ka mo magkabalaka kay kadamo pa kita sang RMN Haranista nga mangin kaupod sa mga gabi, tubtob pa kita alas 9 subong gabi, kagkaupod na naton, diri sa akon nga tupad, isa pa naton ko Armen Haranista, si Sir Serge Villarreal.
5: Okay, bigang gabi kayo ang kasama ng Lynette, ba, ini nga lang tunon bilang bagong komposisyon ni, nga wagin mabungat ni sa, wagin mabungat sa on air bala. Ang title mo ang Kanon.
2: Kanon.
5: Gina, kung ni Larry na tikag ni Rapi ang Kanon mo. So, kaya pagali mabuyag-yag sa kahanginan ang Kanon. Okay, happy birthday gali. Ablated, I mean, happy birthday sa kay Bernadette Garcia sa Kabugao Norte, Pabia. Mauni, happy birthday sa imo. Thank you, good. Sa chocolate, ginatag mo sa akon. Si Ma'am Bernadette Garcia. Okay, nilanto nun, ang kanon, ba, pag abot ang kanon, duro ng agyan ng kasamang linit. Mm-hmm. Alin, sa pag ubra sa tramnan. Hasta makabot sa kanon, pumatiyan nato, manuwa ang kasaysayan sa kanon. Mm-hmm.

0: Eso, guitarra y más que todo, que canta, ¿no? Las de la canta, pues, guitarrista, ¿no? Ok, mi amigo, que está en Tanán, que Bernadette García, Parisito García, un bugas maíz, que Mongo, va, odian sa Bernadette Reading, su super, Quinty Street, mga kabyan, anda mo ang bugas, maes kag Mungo, kampiyon na da, kukuno, gito bugas, tamo gin kanta ko gani, kay Bernadette Reading, mga kabyan, nandira sa Quinty Street, on and managed by Parisitong Garcia, arada sa super, mga kabyanan. Okay, mga kabigli, kay Norman Capri, bago na kikipahikap, gito nga, dragang guwapa, ngay mo itlog, itlog nak manok, Norman Capri, subong man sa kayurang kalyasa, sang poblasyon, bingawan, mga kabyanan. Subang sa Tiger Shark, bago pumatigil si Diego Hilogo, bantay ko balay ko dyan. Basi talbulin mo lang misa ko dyan. Bilin mo iba, ay nami magkakuan sa ngayon area da. Diego, ang member sa Tiger Shark. Subang man yung gabi, sa kay Abituyanan, bago chairman sa kagawad, Tiger Shark, kaga first sa kagawad sa Kalumpang Suntri. Yung gabi gali kay Chris, okay, Crisanto, Sokgang, pamilya kag Sami, Sokgang, subuman si Nonoy Aldolfredo, mga Sokgang, mga powerful ng mga kabataan dyan. Okay, mga kabisi, tanan-tanan. Salamat, Gid, Sami, isang pagpanday mo sa akon balaya. Okay, thank you. Subuman sa Bansalan, Davao del Norte, baka pamati kita to si, si Mr. Frequenzao, si Arnel. Ah, Bansalan, layo to, may katuwana, di yan makamigdaro, turog-turog. Tiyan mo yung gabi lang, si Imo, Alnel. Nablas ko na, bata pa isa ko. May yung gabi, sinyo, tantanan. Sige hapon, sa kay Roy Rota, bao si Michael Gabadan Balcos, Mrs. Manila, ang galagas, amigo na diyo. Kay Plo Diases, subong man sa kay Mito Mendoza. May yung gabi, subong man sa aton nga kapamatiki dyan, si Gerald Hardinel. Hardinil, Ruben, may gabi si Imo tantanan dyan. Ara sa Bilya Arribalo. Subuman sa Bulabog Bingkawan, mapakaduhan ko dyan. Kapatlo, amen. Nablis tatay, Nistor, Victor Palma. Ba, may gabi si inyo tantanan. Subuman sa San Rafael, Busuanga, Palawan. Dahil sige lang nga, tiks-tiks na sa akon sa YouTube ba. Si Jasmine Abila Idonga, na well known sa Bilog Kalibutan sa Facebook. Sige, kantikatahil ako na kapatalaan diya. Ngayong gabi, sino tantan natin yan? Tantan na, kita tayo mo Milan. Sige po, sa bata kaya magulang ko, sa Inablos ko, si Annalyn, na Mallorca, Indailin, na Australia. Sige po, sa kaya, sa Europe, kaya Gingging, sa Saudi Arabia, si Tisami, muli na subuman sa Canada, kay Toto Bob, Roberto Mallorca. Subuman sa kay Frank Villarreal bako ra garana tatos bilog kalibutan ni eh. Okay, mayong gabi siyong tatanan, mayo pa na, pwede yung puli ako anay, kasama Linette.
1: Madam Ugid nga, salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Baka na, amigid sa iyang ambahanon nga kanon, ginataga niya sang importansya ang hindi pag-uyang sa kanon. Kag of course, ang dedikasyon man sa aton nga mga mangunguma, agod nga may ara kita sang kanon sa pang-adlaw-adlaw naton nga tanan. Madam Ugid nga salamat sa imo ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Sa ilo naman kita sa aton nga masunod nga manugamba, ang aton masunod nga Armen Haranista, si Pastor Nestor Caminian.
2: So ini nga ambahan nung ginahalat yung sa mga binayaan. Kita tuguluan saan ako magbalik.

0: Si Sister Lolita, ha, nagpapayiron ka dira nung nga nag-text dito sa naligad nga si Manang nga nag-request kita nga bahanon nga may kang tanan sa aton Ginoo. Mayong gabi dira sa inyo, tanan, no? Kaya wala ko ma-open akong cellphone naligad. Subong nga adlaw na lang. Kay Brad Salvador Inisito, no? Mayong gabi dira sa inyo sa Tindi La Paz. Inisito Salvador siguro ni. Kay Dair Sorio Adorador, kag sa imo dira mga kaupod mayong gabi man, no? Kay Salvador Saluma, kag kay Sister Marisa Saluma mayong gabi, kay Brad Edgar Labarico dira sa Tigbawan mayong gabi, kay Brad Jumar Sayas, Brad payo kada, no? Ay si kay Dair Kasanimpa, kag kay Kasa Junior Pamplona, kay Chetty Bay, Gabion mayong gabi sa inyo. Kay Tutong G Lamasan, kag kay Jackie Villarreal, kay Susie Milyora, kay Jean Tupas, mayong gabi man sa inyo da, mga kukupod ko na siyang una sa City Hall Gobra, no? Okay. Mayong gabi gid sa inyo, kag sa iba natin nga mga talamayawang kung may mga time pa mahatag, makahatag kita karoon. Din na to. Sige na.
1: Sige, Madam Ugid, nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminyan. Antes kita magsaylo sa aton masunod nga manugamba ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sa Galicia's Restaurant and Catering. Authentic balang nga sabor sang Ilonggo Bat Choy ang imo ginapangita. Magkatulang sa Alicia's Restaurant and Catering, nag-offer sang manamit nga bat choy, seafoods, kag madamo pa ang ila bat choy, sa sabaw pa lang, solve kanabaw. Sa nagligan nga semana, ang parokya ni Edgar, nagbisita dito, kag sang siniman nga semana, nagpadulong man sa Alicia's Restaurant and Catering, si Bibi Gandang Hari, kag si Miss Lani Misalucha. Kadamo na gid sa mga celebrities nga nagatilaw sang Ilonggo Bat Choy. So ano pang inyo ginahulat? Mayara sang branches sang Alicia's sa Washington Haro, sa La Paz Plaza, sa Arevalo, kag sa Smallville, Mandoriao. Alicia's Restaurant and Catering.
2: RMN Harana Live!
1: Saylo na kita sa aton masunod nga manugamba, yari na ang bugal sang Banwa sang Kabatuan, si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, Ako Ining Kailo.

0: Oh, nga taga Quinto Distrito, si Sir Lando Garcia, siya magin pangdulong sa aton nga ambahana.
1: RMN Harana Live!
0: Ang aton masunod nga RMN Haranista, baw madugay naton nga wala na kaupod sa pilaman kasiman na gawa ba na hidlaw ng iyang mga kasimanwa dira sa Kapis. Kadamo sa nag-monitor sa aton ng mga taga-Kapis sa aton nga Facebook Live subong gabi, ari na ang inyo kasimanwa si Sir Zoneto Sapida sa iya ang bahanon, ako ang isang driver.

0: dinagri sa mga taga-barang kay Garcia tapos kapis nga nagamon ito sa bong maayo nga gabi lang sa inyo sa bong munta sa akong mismo barangay sa barangay Apangay. Mayroon ka bisita na. Mamayin ka bisita na.
1: Grabe. Grabe gidang kadlaw sa imo ni... Grabe gidang kadlaw ni Sir Lando sa imo nga gina... Ikaw lang na nag-ubras sa imo bahan noon?
0: Tinaiya man mo.
1: Basi ti may tuod gina. May number 2 gid man haw. Tapos sigit kay misis mo. Kanta lang to ko na bar ni ano ah. Hambal ni Sir Jeneto. Oo, kanta lang ah. hindi matuntuod ko na. Sige, sa damo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ang bahanon ni Sir Jeneto sa PIDA. Pastor, may nabilin ka pa nga talamyawon?
2: Dahil ito ro, di Cambronero, kagadeto, friend Cambronero, ara kita dilagi na, din ang visit kaimpon. No, kay Nedilya kaimpon, ara kita dilagi na, kay Tubibing kaimpon, no, ara man kita dira, nagdulong kita ng sang USB ni Nung Noel kaimpon kagina, no. Aday tuabol kanabuan no kagawad kanabuan na mayong gabi sinyo ilabi na sa kay Barangay Captain Jaime Cabrito ang mabuot kag mapisan kag aktibo nga Barangay Kapitan dira sa Isian Victoria Leon Iloilo. Nagapasalamat gid dai Tio Herming Gerardo kay dai Tio Herming Miranda choy Gerardo Miranda kay Erlita Shihoko kay Chay Merlin Sibalyos. Makatayim ko mapasyar gid ako dira para makastorya ako sa inyo mayong gabi gid sa tanan-tanan nga nagmati sa kay Kasarini dira sa amon sa Barangay Ingore kag sa kay amon pinlangga nga kapitan Lokol Montilihaw kay Torimi Hamandre Montilihaw kay Inday Lia Hortilyosa kay Inday Pingping Hortilyosa kag kay kagawad kana kay kagawad Ibap Gargasiran kay kagawad Bimbim sa aman mga barangay official kay kagawad Ilna kay Ilna mayong gabigit sa inyo dira tanan mo. So ang plamyaw diri halin sa akon sa Arimin DYRI.
1: Sige, madamo gid nga salamat sa mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon sa aton mga RMN Haranista nga nangin kaupod naton subong gabi.
3: RMN Harana Live.
1: Sige, may isa pa kung nakakanta si Pastor.
2: Ining ambahanon ginatiguluhan ang gugma ni Lolo. Ang gugma ni Lolo.

0: Ngayong gabi kinit dira sa akon, pinalangga nga asawa kay Lula. Anida kami niyan. Haling kay Lulo Honesto. So, damo ng mga apo ko kasamang linit. Hmm. May apo na sa tuhod, may apo na sa dapa-dapa ba ito. No, mananggugman ni Lulo sa kay Lula.
1: Amaginada, more the merrier ko na pastor mo. Sige, madamo gid nga salamat sa liwat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor Caminyan.
2: RMN Harana Live!
1: Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga luyag mag-order, mag-contact lang kay Sir Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live!
1: Antes kita magtakop, tamyaw naton anay ang aton mga live viewers on Facebook. Maayong gabi lang kay Mama Laila Nerviola, ka Sir Carigaba Richard, Ma'am Sabina Gora sa Caldito, John Paul Bracamonte, nagapatamyaw sa pamilya Bracamonte kagad Digan Nomo. Kay Ma'am Alma Agenga, maayong gabi. Roberto Crispolo Jr., Adrian Gomape, watching live from Silay City, Negros Occidental. Kay Gary Diploma, maayong gabi. Ryan Santuyo, from, gina pa shoutout niya si Leo Sundayon sang Barotac Viejo, Iloilo. Mayong gabi man Ismael Gardose, Roberto Crespolo Jr., Margarito Espejo Maramento, kay Sir Brad Pet Madera Bistuer, kay Larry Marbebe. Mayong gabi dira sa may Sambag Haro, Victor Indicar, Bacharo, Bacharo Juvie, Lisa Mondero Andesa, Recto Abilio Vicente, maayong gabi. Geoffrey Lamasan, kaya former Vice Mayor Panga Lamasan Fiction, nag-monitor man sa atin sa Facebook. Miss you ko naman ni Radyo Anresi. We miss you, Tita Vice. Kaya Yolina Alcorin, Lita Campoy Jocades, Magdalena Ganizera, Rosalio Adorador, Rosel Gaya Pagumilia, kay Hansi Biason, watching from Malolos, Bulacan. Wow, national level. magandang gabi. John G. Padasay, Embong Siloberis, kay Ma Mary Ricobar, Amoroso Glen, Warlito Lumugdang Naumana, watching from Barangay Maduyo, Miagaw, Iloilo. Jemeline Lorilia Labis, good evening. Sa iban pa naton ng mga tagpalamati, kadamo sa nag-monitor sa atin sa Facebook. Kaya Divina Trompeta, Hawi Sikugal, sa iban pa din naton ng mga tagpalamati, J.R. Balayo, ginapatamyaw niya ang Balayo family sa Barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Sa kay Romel Sudayan, ginapatamyaw niya iyan Nanay Mila kag Tatay Moloy Sudayan sa Santa Barbara, Iloilo. Lorna Ancino, watching live from Taiwan. Wow. J.R. Kuda Balayo. Lucy Flores. Kag sa iban pa natin nga tagpalamati, of course. Kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Kag kay Tita Marichu, maayong gabi.
2: RMN Harana Live!
1: By the way, happy Manggahan Festival. Last day sa Manggahan Festival. Baugin, last night sa Manggahan Festival. Ginulan naman ang ilang festival last year. Rajuman Rezi, do nangin maulanon man ko ng ilang apag sa ulog. Blessing man ako no ate. Sige, ano lang da. Halong-halong landa sa mga naga-lantaw da subong live kaysa ang iladaan nga festival competition daw sa open field. So damo ginagasinulay maghalong lang sa aton nga mga tagpalamati, mga karadyuman aton nga naga sa ulog dira sa Manggahan Festival sa Guimaras. And of course, balantaya naman sininga semana ang Palarong Pambansa 2026 dira sa may Agusan del Sur. Nag-umpisa na subong adlaw kag magatakop sa masunod nga Domingo sa May 31. So bantayan na sang aton nga mga karajaman. And of course, good luck sa tanan nga mga delegations kag especially ang Western Visayas delegation kabay pa nga magsaka ang ranking naton sa Palarong Pambansa subong nga tuig.
2: RMN Harana Live.
1: And sa mga wala pagaling nakaparegister sa ato nga mga running enthusiast, mga magasulod pa lang sa ila running era. Kag sa mga gusto magpasakop sa ato nga RMN Freedom Run, bukas pa kita sa gihapon para sa mga gusto magpa-register. Mahimo nyo da bisitahon ang Facebook page ng RMN Iloilo kay nakapina dira ang aton nga mga instructions kung paano kamo mag-register. Mayara kita sa 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. Nakabotang mandira ang aton nga mga prices nga madaog sa aton nga mga magapasakop sa aton nga fun run kag kun pila ang registration fee nakabutang manada kag may ara manada sang QR code pero kung gusto nyo nga mag-register naman on site, open man kita diri sa RMN Iloilo sa 3rd floor sa St. Anne Building. So magpa-register na kag gitay kita sa June 12 para sa ikaduhana nga tuig sang aton nga RMN Freedom Run.
2: RMN Harana Live.
1: Wala na gid kita sang champo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang RMN Haranista kag sa aton technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukadito, ako ang inyo alagad Rajuman Lenath Fernandez Silatriz.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
10: Megaman Herbal Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
10: Megaman
9: Mabukal sa mga butika.
11: Good morning.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: To see you, miss. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape.
10: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: nalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Welcome naman mga suki nato sa ring matagparamati sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health. Ululupod naman kami nga tatlo sa pagdulong sa inyo sa mga health tips and informations. Para sa kasayuran, ninyo tanan, aton tanan, kung ano nagkakadapat nato sa ring imuon para makalikaw kita sa mga infections kag pamalatian, kag kung may ara na kita nga balatian, makahibalo kita kung ano ang mga nagkakabagay nato sa ring pagabuhaton, ano nagkakadapat nato sa ring himuon, ano ang mga dapat naton sining imnon labi na gid ang natural sining pamagi gamit ang mga sangkap nga ara lang sa ato sa sulod sa balay, ara lang sa ato sa ugsaran or ang mga herbal, gamit ang mga herbal supplements agud to nga magpabasgong sa ato sining immune system, makalikaw kita sa mga pamalatian at the same time magayo kita sa ato sining mabalatian. And sa gihapon upod ta sa sematino ng ato sining duha tanan ka mga natural way of healing experts. Ang ato sini duha sini ka mga health consultants. We have Doc Erwin Lapus and Doc Nelson Kadina. Doc Erwin.
14: Yes, Sir Josel ka Doc Nelson sa aton mga tagpalamati. Welcome na naman kamo sa aton nga pagbalayag sa The Secret of Health. Kag siyempre sa mga kauturan naton nga may ara ginabatyag sa lawas, pwede gid kamo makakadto sa aton nga clinic agod sa pagpakonsulta nga libre sa Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kag sa mga kauturan naton, libre gid ang konsultasyon gamit sa aton nga computerized analyzer machine. Kag siyempre sa mga kauturan naton, tudluan pagid kamo kung paano naton hibaloon ang mga kabangdanan sa aton balatian, kag kung paano likawan, labi na sa mga pagkaon nga dapat likawan, kag anuman nga mga suplemento nga aton inumon dira lang gid sa aton nga clinic itudlo ina tanan. Gani bisitahi gid ninyo bukas ita alas 9 sang aga tubtob alas 4:30 sang hapon, kag siyempre halin sa adlaw nga Domingo tubtob Biyernes, no, ara dira ang Yes to Health and Wellness Center.
13: Okay, salamat gid Doc Erwin, and kung gusto ninyo magpasakop sa ato sa ring pagpangalagad, may mga palamangkutanhon kamo. May ginabatyag kamo sa lawas, pagkatapos may mga balatian na kamo, hindi kamo magkahuya. Mag-text sa ato sa ring text line 0950-975-6970. Kaya ito ninyo pasabat sa ato sa ring mga health consultants ng upod subong with Doc Erwin Lapus and Doc Nelson Cadena. And we would like to welcome sa ato sa ring pagpangalagad, we have Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
15: Sir Josel, Dr. Erwin, kag sa tanan-tanan naton yung mga nagasunod sa atong programa, kada adlaw, welcome gid kamo. Kag subong man sa atong mga kauturan, galing nga nag-upod sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental. Kag siyempre sa siyudad sa Bacolod, sa mga kaislahanan, Guimaras, kag siyempre part sa Romblon. Batiyon nga tanda nga ako na. Sa mga kaislahanan dira. So, rin makita sa buong sa aton yung programa, Yeast to Health Program. Ito naman tunan, anong mga manami, ng mga food supplement, kag ang nung mga source ni, nga sa diin makahatag sa aton manami nga pananawan.
13: Mangkot lang ko, anay, no? For trivia purposes, blood, Dr. Erwin, kag Dr. Nelson. Di ba ako kung malamig ang panahon, nag-constrict aton nga blood vessels, no? Nagahina ang sirkulasyon sa aton dugo, kay nag-constrict. Tingang ibang nga party sa lawas, tayo, gari-act na yun, kag nag-planigaw.
0: May ano na siya?
13: Kung malamig, ha? Oo.
0: Ina siya, palatandaan, ina. Nga ang aton nga lawas will good ang function. Ay ang balay naton hindi ma, bisan ano ka nami sa aton balay kung wala electricity kaduluman. Hindi mo magamit mga appliances, hindi mo makita ang view sang balay labi pa kun sa gabi kung wala sang electricity. So sa aton lawas isa ka part sang travel sang electricity. Amo nang ang transmitter naton kung galamig ang panahon, amo na siya ang gariak kay amo na ang gapainit sang imo nga lawas agud nga indi ka matugnawan sa panahon sang malamig nga ano bali reaction na siya pero may mga iba nga tao nga wala man sila na lamigan pero hina man ang ila ano wala man gatiga ang dapat magdiga sa ting lamig. Ano na siya may mga problema na ina sa lawas. Amo na nga kadto gid kamo sa clinic agod ma tudloan kamo ano nga mga himuon ninyo agod maging balanse ang aton nga lawas.
6: Oh, miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
16: One Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
15: May araya, Dr. Erwin, nga kung ano katugnaw ang gabi, amo man katugnaw ang i-transmitter.
13: Buta ba nun, wala effect, no?
15: Wala effect, oo. Ina akong kisa nga ito nga, ina sa kisa nag-effect. May arap mga ka, mostly sa mga ka, sa ito nga mga lalaki, labi na kong tugnaw, siling mulbodo. Si transmitter.
13: Nagpamukaw.
15: Do, din, pag ito nakaagahon mga tugnaw-tugnaw, din ito pag nasa do, mayugid, no? Mayugid yung pang iyang pamwirsa, dahil niya liad-liad, no? Pero may arap ganyan, Dr. Erwin, nga, grabe na gidya katugnaw yung gabi. Buo mo man katugnaw. Amo man katugnaw ang iyang transmitter.
0: Okay lang tani, Sir Josel, kung gatugnaw man ang iyang transmitter. Pero inablang na frozen, tig-agya po, nisan ang tugnaw. Pero kung hindi, pero kung hindi ang alaw ay gid. Pero ari ay.
13: May solusyon dira, pero ang underlying reason sinadara kadamo buta mo nun, ang medical conditions nga ang rason why nag kun ano katugnaw kagabihon amo man nakatugnaw ya katulugon damo gali sa mga rason sa likod sila.
0: Yes, damo no kung pertinigid kain active sang imong pagkalalaki damo na na nimo i-consider base gataas imong blood sugar base ang imo circulation bala mahina. Kaya sa tugnaw nga panahon, kung hina kaya circulation, amo na isa sa mga resulta. Ang imo nga mga extremities, ga-suffer sang katugnaw. Amo na kalaway kung hindi ba nami ang kondisyon sa imo lawas, ilabi na sa circulation.
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
17: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton, importante, Doc Nelson, ang pinaka manami nga sirkulasyon. Kaya once nga manami ang aton sirkulasyon, healthy ang aton heart, ang aton nga artery healthy man, kag ang aton nga dugo hindi tuman kalapsaw, hindi man tuman ka lapot. So ano siya, nag-indicar siya nga tagaan niya ka sang kondisyon nga lawas once manami imo nga circulation. Biskan ano ang panahon, ang aton lawas ga-adyas na siya. Kung bugnaw ka tama, ga-ano na ang aton lawas nga hindi tama dato matam-an sang kabugnaw. Kung init man ang lawas, init ang panahon, ang aton lawas ga-adjust man na para nga hindi kita ma-dehydrate sa kainit. May mga ginatawag na sa Bible nga kita ginhimo sa Ginoo nga perfect gid nga pagkahimo katropang Diyosel. Ga-adjust kita sa tanan nga oras sa aton environment. Amuna akong kisa, may mga kauturan kita nga nagsaylo-saylo kadto sa iban nga lugar, gakabalatian sila. Kaya nga man, lain-lain ang klima sa iban nga lugar. Pero may mga tao, gasaylo-saylo, Doc Nelson, sa iban nga lugar, kadto sa mga mabugnaw, gaulan yelo, tapos kadto diri sa Pilipinas, mainit. Wala man sila gakasakit. Bangod ina sa strong ang ilang lawas. Kag ang pinakasikrito diya, dapat maayo ang imo nga circulation.
16: Na Santon Vitamin C.
18: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
16: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: So, importante na ma-maintain ang maayo circulation sa ato sa ringa dugo. And actually makabulig lang na sa aton disiplinas ko galingon kag pagkaon sa mga healthy sining mga pagkaon.
15: Yes, so. So mo ginaa sa aton mga hautura no. The best gid no nga healthy ang aton nga lawas. Wala na sang pinaka dako nga insurance nga makabulig sa aton pagguba lawas naton. Pero ang pinaka nami nga health insurance ang aton nga health aton gid nga ano nga alagaan pinaagi sa paggamit sa mga suplemento, pinaagi sa paggamit sa mga pagkaon nga makahatag sang a good health sa aton. Okay, nga ginhambal nato na damo-damo pagkaon subong. Mostly ginapili sang mga tao subong atong pagkaon nga makahalit sa lawas.
13: So number one subong adan litson kada ba no may litson festival. May pork festival. Kadto ka lang tra ang litson is available ay iba ni subasta pa na. Instead nga magbili tag 500 pesos ang kilo sa litson subong taga 250 na lang taga 350.
15: Nagbarato
0: subong. Pero subong may law-ay pagid nga epekto labi na diri sa aton sa probinsya sa Panay ang sagi kaon sang baboy. Kay may mga baboy nga kontaminado na gid katama sa balatian. May amo man ang balatian kag sa wala ang mga tao gusto gid ya magkaon. Tapos sige sila kaon, wala sila kapanumdom nga ang ila galilawas among igoon. Da imbes galita sang malahalon nga gadgets para lang nga malingaw kita, mahal ato cellphone, mahal ato salakyan. Pero what about aton nga lawas? Nga mo ning magbenepisyo sa ginpang bakal naton? Amo bayhan kita ka alwan mag pakaon or maghatag sang gikinanglan sa aton lawas? Labi na in terms sa aton nga good health, muna kung kisa, nami lang ato kaon, pero why taga kaon sang makadipinsa sa aton lawas? Or meaning wala taga intake, panahon nga magbalatian, Doc Nelson, masiling na sila sa manugbulong nga damo kami kwarta, pwede na mo na ano, pwede na mo baydan. Iskan ano ang dapat baydan para lang gid mag-ayo. Pero ulihin na, dapat sa wala pa sila nagbalatian, pareho subong, wala pa ta nagbalatian, dapat mag-invest na ta para sa aton ikaayong lawas. So paano? Mag-inom kita sang pinakamanami nga suplemento, Doc Nelson. May nakakilala ko nga gahambal siya. Kung may baligya lang subong pangdugang sa aton nga kabuhel, halimbawa, mabakal kasi na, tapos imo nga kabuhi.
13: Isugpon?
0: Masugpon. Isugpon sa imo kabuhi. Imbis nga 10 years ka na lang mabuhi, mahimo 20, ano, madugangan pa 20, mahimo 30. Di ano pa naman, nag-utsinta ka, tibal plus 30, naging 110 na.
15: Kaso lang, Dok Erwin, wala man sang gabaligya.
0: Wala man sang baligya nga mo sila.
15: May aras ang gusto magbakal kin sina, kaso lang, wala sang gabaligya. So, galong na lang kita nga mabalik ang aton ikaayong lawas
13: tani.
15: Na aton ginguba.
13: So, sabi just longing. Sabi nila nga tani.
15: Tani na lang ginti. Amuna sa aton na, Dok Erwin, hindi ta napaghulaton nga ara na kita sa ital-ital. Kag mag-inom kita sa Santon Plus Gold.
0: Yes.
15: Hindi na aton paghulaton nga hindi na kita makakita o ang aton mata, puwerte na kadulong ang palanawan antes kita mag-idom sa Visionex. Hindi na paghulatan nga nag-alasid ang tiyan nyo, sobra ka-acid. Ang ibang sina, hindi na halos makakaon. Kaya nga ang ilang tiyan, puwerte na kasakit sa sobra nga acid. Kaya ang ibang ginagakahulog na sa ulcer, Dok Erwin. Kaya nga, acidic masyadong ilat yan, kaya wala man sila nag-inom sang sodium ascorbate nga vitamin C, alkaline nga vitamin C. So, sa aton prevention ang aton nga kausa. Hindi naton paghulaton o pagtagaan sang tiyansa nga si masakit o si balatian magsulod sa aton lawas. Kaya pag tinagaan mo sa sang tiyansa, sigurado ko ang imo kwarta, bisan ano nakadamong balumong, hindi maubos ang kwarta, pero ang kabuhi, maubos ginaya.
19: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
13: Kagang isa pa rin ang praktikalidad bala. Tinga nga hindi ka mag-inom sang piso-piso. Adlaw-adlaw. Nga tingbon mo git nga mabayad ka sa ospital. Hindi sa'yo maupirahan ka karon may problema ka na sa kidney, kaya pinabayaan mo. Pakinik transplant ka, pila subong baklon mo sa donor? Million
0: na. Tapos laka ka lang makakita magbaligya sa kidney. Ako,
13: talag sa pang compatible sino?
0: Kwarta siguro. Ngita lang ko paagi nga makakaon ko. Kaya sa'y biligya ko ang akon nga kidney. Kay ano man pulos ang dako ka kwarta, tapos imo kidney, isa na lang. Limited na gini mo nga lawas. Amo na kalaway kung may balatian na kita. So ari kita diri sa pagtudlo, paano i-prevent? Or paano naton madungagan naton kabuhi? In short, Doc Nelson, number one, magpuyo ka nga malipayon. Nang permeable nga malipayon, makabulig na siya. Kay biblically, Sir Joseph, a merry heart do it good like a medicine. Amo na siya sa Bible.
13: Kag number one nga nagapatay sa tao subong stress.
0: Stress, yes.
13: And kung stress ka, hindi ka na happy.
0: So ang aton subong, kung may mga stress kita, may mga pamaagi, paano naton neutralize, encounter. No? Paagi sa pag-meditation. May mga exercise kini subong. Dapat sa ano social media makita mo, may mga steps paano mag-yoga exercise. It's a part of exercise nga may partly meditation. So, magabi sa mga wala nakakadto simbahan o kadto ka mo simbahan, may mga dlago ka mga problema. Lain lang subong sa mga tao. Inang lapit na mapatay sa balatian, amo pang pagasagi ludluho dito sa simbahan pag mangayo. Pero sang maayo pa lawas, wala ginahalungan, tapos wala pagid gainom sang mga suplemento.
19: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Mahilig gabi kita sa wholesale.
0: Yes.
13: Wholesale ka busar, kag wholesale ka pagantos. Why kita yung manad sang retail? Retail nga pag sakripisyo, utay-utay man ang ato sa nga pag-harvest sang balatian. So, hindi bla gulpi-gulpi, hindi nga busaran sumong, kauntalit sumong, stroke konta pagdaga, pagsunod nga si mana, dito na kita ginakumpanyaran, bala? Wholesale mo.
15: Wholesale.
0: Okay lang, pag masakit mo, nang diritso na bala, kaya hindi mo na ma-feel ang ano, hindi mo na ma-feel ang suffering sang imo balatian. May araman iban, nga pila na katuig dala sa ila balatian. Iwaig ako nag-ayo. Kay nga man, tuma na ka lala ang ilang balatian. Pero, wala pa napatay.
20: Mm.
0: Oh, so, mas ano, perwisyo sa upod balay, perwisyo gagasto man sa kwarta, kag amo na, ma-feel good nga, amo na ginisiling, maglong na lang ka, maggunaw na lang.
15: Handom-handom na lang.
0: Tani, wala ko nag-abusar sa akong lawas. So, ang pag-inom sang Santon Plus Gold, isa ka-investment, nga pwede madugangan ang imo maayo nga panglawas.
20: Mm.
0: Meaning, bisan may edad na ka, pwede nga hindi ka magkabalatian. Kaya nga aman, bako ng imong lawas. Kaysang bataon ka pa, or gina-invest mo na ang pag-inom sa mga suplemento nga makapabakod sa lawas. Hasta nga magtigulang, may aragli mga kautura naton nga. Ang mata na lang mamuklat, pero wala balatian, wala ginabatsyag, hindi lang makalakat bangod sa katigulangon.
15: Yes.
0: Pero may mga kauturan kita, nga bata, pakatama, grabe ka ang kalala ang mga balatian. Ang iban, utod na mga ano kamot,
20: ito.
0: Utod ang tiil, bangod sa diabetes. Kaya nga aman, wala na invest ang ilang kwarta dito sa para sa ikaayong lawas.
21: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matamat to nadula ang bukol.
22: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
23: Tiyang punto mo lang dari, ari. At lolo, tayo kalipat pa baka whiskey. Iti niya araya nga, lolo, hindi ka tulog kundi ka inom whiskey, hindi ka inom beer. Pagkatapos, may ara man gani nga, adlo-adlo, kataya si STL, huwag kalipat, magtaya si STL. Lima na ka tuwing kataya si STL, huwag magapon magdawag.
0: Huwag malipatan na adlo-adlo.
23: Oo. Bilang inataya mo si STL, imnib na adlo-adlo sa Santon Plus Gold.
15: Daog ka, Pirmi.
23: Daog ka, gidya, adlo-adlo.
15: Every time nga mag-inom ka, daog ka. Sa aga pag mata mo, dahil mo inom sa Santon Coffee Mix. Kapigida yun. Kung gilain ulo ni Mrs. mo, painuma Santon Coffee Mix. Di ba migahay na kao pagkatapos? Daog ka na daan-daan? Kung nabudlayan ka mag-ihi sa gabi, bisan sa sabilong adlaw, may time ngayon, kabudlayan mag-ihi, do ka tiga, do ginabun-a kung akong pag-ihi. Sa gabi, do ka pito, kawalo ko magbugtaw, kay magsigi-ihi, kay do ka jute lang sa gagawa ng ihi, but silingon ang imo prostate nag-enlarge na. Inumi lang Santon Coffee Mix. Kay gabulig siya, nga pagamayon, ibalik sa normal ang imo nga prostate gland. Nagnami tulog mo kay wala na kang nagnapukaw sang imong pag-ihi, nami na ang pagmata mo sa aga, nami ang ano ang mood ni Mrs. Di niya ka permi awayon, di niya ka permi pasingitan, di niya ka permi initan. Tidaog ka na da. Inom ka sang Santon Coffee Mix.
24: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibli sa mga butika.
15: Dara pa lang, daog ka na. Eh paano kung nainom ka pa, Visionex?
0: Inumigid ninyo na Pirmi Visionex.
15: Uh-huh.
0: Kaya nga aman, kung sige ka mo inom Visionex, maglinaw maayo inyong mata. Dako, kailabtanan ang aton ikaayong lawas, labi na sa aton mata.
25: Vision Lex, daghan ang natubangan.
26: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulad din ako madugayan kung tutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhad inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anyos at taga Jensen.
25: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Yes. Sa mga bata naman, Nelson.
15: Uh-huh.
0: Kabalota subong ari na ta Sergio Silsang digital world. Meaning ang mga bata subong hindi mo ano awayon ka sa bata kung hindi mo sila pagamiton cellphone. Hindi magsigitan aw sang screen monitor sa mga television naton. Mas mangaking na sila.
15: Oo.
0: Lahi sa una sa aton nga grabe lang katawhay sa aton hampang sa una.
15: Doc Irwin, hambalong ka sa bata mo, hindi mo ko palangga pang.
0: Oo. Hambalong ka pa. Ambalong ka pa.
23: Ay, mako, ginapahampang cellphone mo.
0: Oo, kung hindi mo baklan cellphone, tapos ikaw may cellphone, mahambal na ba kukugi dyan sa imo pang?
15: Oo.
0: Kaya nga aman, ang ila pa matyagan nga ang cellphone maayogid. Pero para hindi maguba ila mata, nga riskan sige sila gamit sang cellphone, may dipinsa na ilang alawas. Kag nami pagid, painumon mo sang Visionex sa mga kabataan, kay ga-develop ina siya sa pag-strong sang mga proteksyon sang aton nga mata. Gamit man gapon sa aton mga kabataan, kung manami ang ilang eyesight, biskan sa likod, pinakalikod pa na sila magpungko sila iskwilahan, kaya subong face to face na kita, makita nila gapon, mabasa nila kung ano tong ginasulat sa mistra. Makuha lang gapon ang buot sing ganon sang ilang nakita. Pero kung problema na ang mata, ma-request ka ang ibang nanay, gaw-request gani nga, pwede akong bata, ibutang lang sa prunti ayon.
15: Oo.
0: Kaya hindi na siya kaklaro sa mga litra kung ato sa layo.
15: Mm.
0: So muna siya, dapat invest naton ang pagpainom sa ila sang VisionX.
15: Yes.
0: Kang VisionX, Doc Nelson, amuni siya ang suplemento nga may ara lutein, beta-carotene, vitamin E, siasantin. Kag ini nga mga suplemento, laka mo ni makita sa mga pagkaon, Doc Nelson.
15: Uh-huh.
0: May mga pila lang ka porsyento nga pagkaon nga may siasantin, may mga lutein. Kung unless lang kung permi kagkaon sa mga berries sa uma, isang lang klase berries ta sa uma, ang bignay. O te subong, hindi naman sila magkaon sina.
23: Why na kami magkaon na bata habang ipo kabugnay, why na?
15: Kaya maitom ko na ilang ipon.
0: Oo, oh, kagang ang ilang panumbruman, mahambal na sila dayon nga. Ay, ano, nang pagkaon na sa, ano, sa pistis.
15: Oh.
0: Ang ila nami, madali, madakma, subong, mga chichirya. Wala pag-in vitamins, mga ginatawag na siya junk foods, kay basura na ina nga pagkaon. So, ang nakanami, dira, kung mag-inom sila sang VisionX, mabuligan pa nga ang ila mata, nami ang panulukan kag hindi basta-basta maguba sa mga radiation.
23: Yes, makaon man sila sambag, hindi kay maipo to spuno. Magkadto sa ano sa tangi. Pagkatapos magbakal sang gindulsin ang adaan nga
15: sambag.
23: Sambag nga gali kay flavoring lang ang mag-aslom kag butangan sang kalamay.
15: Oh, hagarina.
25: Vision next. Daghan ang natabangan.
1: Lipay ko pagkaisa. Uy, ugay nang kun nangandoy maklarog tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho kog call center basta una. Ket may bilar nya halos abuso sa lawas. Moto na piktuhan sa dong mata sir. Dakong tabang gid ko ang Vision X Plus sir. Maoronin nakapabalik sa normal na pananaw. Edgar Denis sa San Francisco. Maraming salamat guys, Vision X Plus.
25: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Talking about sa protection sang aton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
15: yes,
0: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO, malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinhanglan gitgit ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may VCO.
15: Yes.
0: Ang premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Hindi siya capsule, Sir Jusel. Soft gel siya, meaning kung soft gel, liquid,
23: now.
0: Oh, liquid sa sulod.
15: So dasig ang absorption.
0: Yes, ang iyang nga puto sina in a form of ano gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Imo na nga pisgaon o pigaon dira sa imo ba usa o kanton,
15: usangon
0: mo. Kay dira pa lang pag pinitrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Manami gid nga resulta. Sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amuni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amuna nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, sang BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake na, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So,
15: yes,
0: muna niya ang 3-in-1 subong, kaya in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mahulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
0: Hindi naman si Dr. Erwin Lapos, asa naman sa Dasuna. Sa aton mga pauturan, pamatiin ninyo ang aton na programa mayong adlaw gid sa tren.
23: Salamat, Dr. Erwin, and we have Dr. Nelson. Doc?
15: Yes, aton matipalmati, padayon kami upod sa aton nga programa. Kaya sa gihapon kami magatudlo sa inyo sa mga pamaagi, paano gamiton ini mga suplemento, Santon Plus Gold, Vision X, Turbo Food Supplement for Men, kag siyempre ang aton nga Santon Vitamin C para magnami ang aton nga lawas nga malayo kita sa balatian. And si Dr. Nelson, kadi nagasiling anuman aton kaunon kay anuman aton imon himuon aton ini nga mahatag kayuhan sa aton lawas kag kamayan sa aton Ginoo.
23: Salamat si Doc Nelson Cadenanda. Dali na kita kutob sa ato sa ring pagpanganagad sa padatuntunan The Secrets of Health. Ako naman si Joseph Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
28: Oras, tatak, alas 9.40.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
34: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
35: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Wala si Mom!
37: Don't worry. Dad's got this.
36: Wow! Fries with dip!
38: Egg sandwich! And mac salad!
39: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
40: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
41: Maayo ang lawas ang bata mo.
42: Sus, masakit ang man ino.
41: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
31: Unilab quality yan.
32: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
9: D3 Bio with Physio.
43: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tagtilo ang atay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may
5: TTX 500.
6: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Tigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si baby, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.

0: Gihapon. Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro pag natural.
1: Mayo kit Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, dermi lang ang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max talaga. Max Protect talaga.
11: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Bakal, sumanguti ka.
7: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Ganaga panupo.
8: Kaga kontrolar
7: sa Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may visio.
4: Ang visio.
8: Yung may D3.
6: Mabaka.
11: Oras, tatak.

0: a las 9:50.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test, ilan itong score ganito?
3: 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano ko nung rason? Nga, agulpya, dalang nagalingin ang imo nga ulo.
16: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
15: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amuning aton nga oxygen capsule.
16: Correct na si Sir Gerard. Amuna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Cellphone Plus Gold.
22: Ako galing si Sherry. May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
23: Sa mga butika.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisang sobrana, tanan, ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
8: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Basta kun, ginahilanat?
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Sa hilanat, ginapanumdum kung anong mahinalungon magpaayo.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: D3 Bio.
21: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
20: D3 Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
23: TTX 500. Chun Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
20: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C,
22: mabaka nga buti ka.
25: Uy, concerned lang ko, kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
28: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
29: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
30: Rexino Forte!
31: Masdasig banat sa abat!
32: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
32: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Maayo ang lawas ng bata mo.
34: Sus, masakitan man ino.
35: At
33: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Supple Plus Gold.
37: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
20: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
38: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
39: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
38: Wow! Mas pinagaling pa?
39: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
38: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
39: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
7: Mayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato na parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan ini nga klase sapat?
8: Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
8: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
7: ARLD, lipot ang laba, alcohol-related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug o kon mamamla. Kung lala na gitang damage sa atay, di, balati anon ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka-yellowish ang masinig nga mata, kagang panit mo, to ka-jundis ka wala. Tapos, nag-palanghabok-habok ang imo sining nga mga buko-buko, kag ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero nag-suka ka na sining dugo or may dugo sa imo sining dupla, hindi ka na sa imo sining higo wala, imo nga pupo. Ini yung guru kinanglan mo, kini doktor, ay bago ko gali malipat, kadamo gali sang function sang atay, ginasala, gali niya sini ang mga toxins o mga higo, haling sa dugo. Tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang atong sini nga pagkaon. Ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels. Nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapable siya mag-regenerate o kung self-repair, makadevelop niya siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-abusari aton atay ah. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalit. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis ug TB. Ang ampalaya ug namarguso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagit kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini naga-purify sa atay. Ari ang pamatuot nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas.
10: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
11: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
10: Diyos, grabe Doc, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko, no, kuwit ko. Makatao, hindi ako makasilaw-galaw na ni Jack to. Balik pa nga ako doon, apat na bisi sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
11: Pagkamusta yung pagkiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
10: Sa ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda-kit, pananakit ang mga paa ko, nabawasan. Nakatulog na ako na minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
3: Sa'y teacher ako, Dok.
11: Ano kinikwan, ma'am? Anong complete Indian name taga-address ba?
3: Mrs. Rainy Quintinales, Patong-Patong Haniway. 90% na gid ang ako ng pagtulog na nagkatigil ako sa right hili. Inimutan sakit ang paa.
11: Susubong makatulog, mayan ang tulog mo.
3: Yes, maayon ako tulog. Nawala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko. Wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Kagali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras las 10:20 na sa gabi.
3: Yes, Doc.
4: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
3: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
2: Maayong gabi sa Tamakuturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. This is Radyo Man Joel Franco. Kumusta ka mo? Nag-ulan sa mga gabi. Grabe ang pinanaguob, no? Dito sa may distrito sa Molo, may pila ka mga linya sa kurente na igrabangod man sa pagpinangilat, no? Pero tinatigan mo, ginagilayon nga ma-control, no? Sa more power. O, halong-halong sa Tamakuturan, ha? Kay, madulom at the same time madanlog ding dala noon because ang ulan bala daw hindi gid masyado ka ano ka baso wala gid man magdugay no although nagpusdak pero hindi gid siya masyado gid nga masiling makatindo sa ato sininga mga daranon so kay halong-halong gid no sa ato sining makauturan sa inyo sininga pagbiyahe subong nga gabi. Sa subong gabi, sa ato si pagpangalagad, ko po na itong sigihapon, si Doc Bobby Tupa, sa ato si partner, sa ato si programa, and we will discuss, nga abala nga kung nagkakatigula ang tao, madali siya nga madunla, no? Ano ba ang cause ni, ano ang possible nga, anong posibleng nga pamaagi, agad ma-prevent ini, kag ano ang risgo sa mga tao nga permila nagkakadunla, no? Istoryanta ini diri sa to sing pagpangalagad upod sa kay Doc Bobby Tupas agod nga kung may mga seniors kamo sa balay ninyo no you will understand nga ang naga kadunlan sila at the same time makatuon kamo kung paano niyo i-prepare no ang pagkaon nila so that nga hindi sila mabutang man sa risko no di balan mo kung ma-shock ka o kung madunlan ka no madulaan ka man sang hangin no delikado na and life-threatening, no? Ang ining choking. More so, no? Nga, sa aton, pasininga mga katigulangan ang ining matabo o sotaman inika delikado. So, sininga bahin sa ating pagpanagad, daran sa kaninya si Doc Bobby Tupas. Doc Bobby, maayong gabi.
5: So, Joel, good evening. And sa aton mga listeners, maayong gabi.
2: Maayong gabi, Doc, no? Nagtupa ang ulan subong, pero hindi kinman masyado ikabaskog, no? Kabay pa tayo nga masigisigi na niyo. Oo, kadasig lang, no? Actually, wala gani ko yung kabatsya. Kung wala ko magwa, wala ko mabatsyagan nga nag-tupa gali ang ulan. Batian ko lang ka pinanaguob na, no? Anyway.
5: Doc, actually, kagina, sangga simba ko, sir, nagatalitin na siya mo. Sangba ko daw maulan, ganyan. Hopefully, tani, ano, mapadayon, tani, no? Nagpadayon din man.
2: Oo. Kaya na, naglakat ko di kanto ko sa station, mga alas manog 4 siguro. May mga tulot talitina, no? Ginulan niya ang fiesta ni Nuestra Señora de Buen Viaje no? Or fiesta sa Our Lady of Peaceful Voyage diri sa Maya distrito sang La Paz no.
5: La Paz. Okay.
2: Yes. Yeah, so anyway Doc, subong gabi ato sing topic ko paghambalan ng party sa choking no. Kung masami ba lang nga kadunlan no ang aton sining mga katigulangan no. Doc no, ano ang importante nga maintindihan ta ang ining estado sang aton sing mga katigulangan doc for their safety man.
5: Sige. So before we discuss further no ang problema sang pagtulon sa mga katigulangan, tagaan ta lang ani sang overview ang ginasiling naton pagtulon or swallowing. So ano na siya ang botambalon sina nga gusto gid naton i-tackle, no? So, swallowing or medically known as deglutition. So, medical term ina siya, no? For swallowing. Amuna siya ang proseso nga pasulod sa pagkaon. Can either be solid nga type sa pagkaon or liquid or aton laway. Alin sa aton baba pakadto sa aton nga stomach or sa tiyan. So, may mga coordination na siya sang muscles para kita makatulon. So approximately 30 muscles kag may mga nerve endings na da nga nagagiya sang aton nga mga kinaon o ginapasulod sa baba para magtulod pakadto sa aton nga tutunlan panaog sa aton nga tiyan. So hindi lang siya simple nga maneuver, no, kundi ano siya, complex siya kung iidan naton ang pag-evaluate sa siyensa, science, no, sang amon nga process. Ano siya, complicated siya nga proseso. Kag ang pagtulon nga ginatawag, may mga stages ina siya, sir.
2: Mm-mm.
5: So oral preparatory stage, so meaning ang pagkaon ginausang naton, ginamix class sa laway, kag naga-create siya sang ginatawag naton nga bolus, domas siya bala in preparation nga magtulod sang aton nga dila,
2: mm-hmm,
5: panaog sa aton nga baba, panaog sa aton nga ano no, ng esophagus or aton nga tutunlan.
2: Yes.
5: So, oral preparatory phase ato siya. Kung mapanaog na siya sa tutunlan, oral stage, ikaduwang nga stage. Kag, ang next nga stage is pharyngeal stage, meaning, nagasarado ang alagyan sang hangin, ga-open ang alagyan sang pagkaon para madire-diretso siya panaog sa naidalom nga parte sang aton tutunlan. Kag, esophageal phase, kung dira na siya, nagaagi na siya sa tutunlan, pakadto na sa aton nga tiyan.
2: Mm-hmm.
5: So amo na siya ang ka-dynamic or ka-complicated sa ginatawag naton nga stages of swallowing.
2: Mm-hmm. Sa sila nga stage, Doc, sang pagtulon, diin nagapaliya na nagakos ang choking sa tao?
5: So ang maghambal kita, may problem kita sa pagtulon, ang medical term sinisir or difficulty in swallowing, amo ni siya ang ginatawag nga dysphagia.
2: Dysphagia.
5: So budlay magtulon, mm-hmm, no? Combination ina siya sang mga factors such as tungod ga tinigulang kita,
2: mm-hmm,
5: no? Next, ang ibang pagid nga kausa, may mga masakit kita, no? Neurodegenerative diseases, may masakit nga naga include sang aton utok nga naga apekto sa muscles naton for swallowing.
2: Mm-hmm.
5: Next would be structural conditions. Pwede nga wala sang problema sa utok pero ang aton muscles around the area kung diin kita gatulon, problemado siya. O kung may mga structure nga nagasangal na hindi kita katulon maayo.
2: Mm-hmm.
5: May mga whatever nga mga bukol o kung ano dira nga problem nga nag-obstruct, no, sa aton capacity nga magtulon. Kag medications, so mga bulong naton nga ginatake, pwede siya mag-cause sang problema naton sa pagtulon. Kag ti amo gina as we age, ang aton nga muscles for swallowing nagaedad man. So kung kaisa mabudlay na gid man magtulon. Kung ilang taon natin sa mga katimblangan, bala natin, sir,
2: mm-mm,
5: tungod kay nagaedad sila, kisa makita natin nga daw magkadakaon, daw gaubo-ubo sila bala.
2: Mm-hmm. Yes, yes.
5: Amo na siya ang mga sinyales nga nagakadunlan sila o gakatalangan sila.
2: Mm-hmm.
5: So, in general, amo ni siya ang mga causes nga may ma-encounter kita ng mga problema sa swallowing, especially sa elderly o sa mga katigulangan.
2: Mm-hmm. See, Doc, because ang mga tigulang natin, Doc, kasi prone sila sa ano, no, sa pag-swallow o kung sa pagkatadunlan sila, anong pwede ta mahimo, no, as we prepare sang pagkaon sila or anong mahimo ta sa manner sa papakaon sa ila, Doc?
5: So, lang taon taanay, sir, kung may mga katigulangan kita sa aton panimalay, kag nakita naton nga do may mga sinyales nga gakatalangan sila,
2: mm-hmm,
5: mag apundo kita nga kag manumdom nga agulpi sila nagpresent sang amo sini, no, ano ayhan kinanglan ko siya bala dalon anay sa doktor para ma-evaluate kay pwede siya nga base sinyales nga nag-stroke ang pasyente,
2: mm-hmm,
5: no, hindi pwede nga itulokon ta siya or i-observaran ta lang for a few weeks. Kay ang problem kung nag-choke balaan ang patient o nagakatalangan, pwede siya nga pagamay-gamay gakadto ang iya kinaon sa alagyan sang hangin. Kag nag-accumulate ang kinaon niya sa baga, pwede siya mag-pneumonia.
2: Mm, okay.
5: So, ang ginatawag nato niya aspiration pneumonia.
2: Mm-mm.
5: So, hindi pwede siya nga palagpatan naton ang pakaon kung may ara kita nga upod sa panimalay naton nga tigulang nga makita naton nga present sang sinyales nga nag-aspirate siya o nagakatalangan siya every time magkaon o mag-inom, especially tubig. Mm-hmm. Kay ang the more nga manipis ang liquid, the more nga hindi na sila or wala sang kapasidad nga magtulon sang tayuyon. Mas manipis ang tubig, mas prone na sila nga gakadunlan. So i-observe nyo gid kag dalon insigida sa inyong general practitioner para ma-evaluate kay may mga pagkaon na nga hindi pwede sa ilang base sa pag-evaluate sang doktor, ano ang consistency, ano ang nagakaangay para sa ila, amo na siya ang una naton nga panumdumon.
2: Mhm. So pata balundok ang ining pagka dunla nila, wala na nagakatabo iya for a random reason. But tambalon may underlying cause ila siya possibly.
5: Yes. So amo to siya no, ang mga posible nga causes. Amo to siya ang gin-mention ko, pwede nga may neurodegenerative condition ang pasyente. Butambalon, ang may ara ay hanga ginabatsyag ang pasyente nga nagakos ng budayan siya magtulon.
2: Mm-hmm.
5: Ang pinaka-common would be stroke or pwede initial presentation sang dementia.
2: Mm-hmm.
5: No?
2: Okay.
5: So, muna, ang next naman is hindi ay han may nagasangal or structural or mechanical issues ang cause ng budlayan magtulon ang pasyente. Hindi ay han may mga bukol dira nga nagakos sang sangal, amo na hindi siya mag ano no, wala siya sang kapasidad magtulon. So ang usual na nga gina-present is bukol sa tutunlan, bukol sa baba, bukol sa alagyan sang pagkaon, hindi ay han amo na.
2: Mm-hmm.
5: Or pwede siya nga ang esophageal sphincter or ang do parang lock do pertahan bala.
2: Mm-hmm.
5: Sang aton tutunlan wala nagasara sang insakto nga gabalik ang pagkaon every time ga attempt kita nga mag swallow instead nga gatayo yon sa panaog.
2: Mm-hmm.
5: Gabalik siya. So amo na ang mga aton nga pwede panumdumon or may mga stricture, may nagasarado sa lagyan sang pagkaon sa tutunlan na nga parte sang structure naton no. So sa aton nga tutunlan sa naidalom hindi ayhan may mga gasangal pagid na didto nga kung ano dira nga mga tumor o kung ano dira nga kausa nga budlay magagi ang pagkaon. So amo na structural or mechanical issues. Next would be age related physiological changes. So kung maghambal kita sang age-related physiological changes, hindi ay han tungod sa katigulangon sang pasyente nga manipis na ang iya muscles for swallowing nga hindi niya nakaya magtulon.
2: Mm-hmm.
5: So ang isa pa gid na kakausa kung as we age ang aton production sang laway or saliva hindi na amo na ka-adequate nga wala na sang lubricant kag tungod wala na sang lubricant or nagahatag bala sang fluid sa aton nga ginakaon. So wala siya sang kapasidad nga manaog, ara lang siya sa babaw.
2: Mm-hmm.
5: So dala na siya sang katigulangon or medication side effects. So i-review ano mga bulong nga pwede gina-take sang patient nga nagakos sang iritasyon posible sa alagyan sang pagkaon. Example sini mga bulong for pain, NSAIDs, mga ginatake bala natin para sa sakit sang lawas.
2: Mm-hmm.
5: Potassium supplements o mga bulong, no, pwede siya mag-cause ng iritasyon sa lagyan sang pagkaon. So kung ma-irritate, budlay, manaog ang pagkaon. Or mga antidepressants or sedatives or muscle relaxants, pwede man siya mag-cause ng hindi masyado mag-contract ang muscles. So, amuni siya ang mga kausa nga kinanglan natin, panumdumon, anay.
2: Mm-hmm. May nika pamangkot, Dok. Ang iya ko nung nanay, kung magkaon, usually, kung nag-ubo-ubo, sign ba ina ko no, Dok, sang choking?
5: Correct. Amuni siya ang pinaka-common nga i-present sa isa ka elderly nga naga kadunlan choking or uga ubo-ubo sila every time nga mag-attempt nga magtulon.
2: Okay. So dapat hindi nigali pagibaliwala no kung may mga ano kung may mga makita kita nga sign no nga mo ni sa especially sa mga elderly no. Dok sa mga simple sa mga elderly dok kung isa ti may mga problema na nga daan especially kung mga bedridden sila no. Syempre mabudlay na magpakaon sa ila especially sa mga solid no. Anong mga guidance na ginahatag niyo sa mga caretakers na kung sa mga folks nila si Dok?
5: Ideally, sir, so for example, sa ako, no, kung ang pasyente, di gina-prepare na naman nga mapuli, pero bedridden or bedbound ang patient.
2: Mm-hmm.
5: Kung may capacity ang patient na mag-undergo sang swallowing test before magpuli, mas maayo gid. Kaya nga, ah, ang swallow test na ginatawag or swallowing test na ginatawag, dira naman ma-determine kung ano ang kapasidad sang pasyente magtulon. Tag-amo ang makaya niyang consistency sang pagkaon. So para nga pagpuli, amo na ang ihatag naton nga kind of food sa patient.
2: Mm-hmm.
5: Together with the the instructions sang aton nga dietitians kay sila na ma-instruct sa bantay pagpuli. Pero kung hindi maka-undergo sang swallow test ang patient kag nakapuli siya abi, the most common nga ginahambal naton sa bantay would be hindi pagpainon o pakanon ng patient na nagahigda nga ano nga totally higda balaman ang ulo nga level sang lawas. So dapat i-elevate
2: ang
5: ulo sa kung kaya sang patient 90 degrees kung hindi makaya 45 degrees. So anong butang balon sina kung 90 degrees doga pungko siya. Diba?
2: Yes, yes.
5: Kung 45 degrees, dugahilay ang iya nga upper part sang body.
2: Mm-mm.
5: Kay parang nga, ang pagkaon, may tendency balaan nga kung amuna ang position, mas makatulon, insakto ang patient, kag hindi makasarado ang alagyan sang hangin, kag maka-open better ang alagyan sang pagkaon sa amuna ang position. Pero kung ang position sang patient, pareho naka pareho do straight siya nga pareho sa na sa iba nga parte sang lawas
2: lying on her back on his back
5: wala sang kapasidad nga magsarado ang alagyan sang hangin.
2: Mm-mm.
5: So tendency matalangan ang patient.
2: Mm-hmm.
5: Kabudlay dayon mag-feed sa iya di ba.
2: Mm-mm. So dapat at least noon ang term sila sa mga tigulang dok nagaidag.
5: Oo,
2: Duga sandig siya gamay.
5: Sandig.
2: Oo.
5: Tapos, kung kaya sa patient mag-follow instructions, pwede naton ma-instruct ang patient nga kung magtulon na siya, chin-tuck. Ipasulod ang iya nga, ano sa ilonggo, sir, ang chin?
2: Sag-ang,
5: chin-tuck. Ipasulod niya nga, daw ang position niya, pasulod, pakadto sa liog. So, amuna siya ang iyang position kung hana na siya magtulon para sarado ang alagyan sang hangin, open ang alagyan sang pagkaon.
2: Do, gina-post mo siya, Doc? Post mo siya gamay.
5: Chin-tuck na ang tawag. So, instruct mo ang tigulang, ma'am, lolo, lola, antes magtulon, i-position mo ang imo sag-ang pasulod kag magtulon.
2: Mm-hmm. Okay. Do gid execute ko siya ganito kung paano himuon.
5: Kay para nga mas open ang alagyan sang pagkaon, sarado ang alagyan sang hangin.
2: Okay. Nambal mo dok, ang mga tao nga masaminig ka doon, prone sila sa aspiration pneumonia.
5: Pneumonia.
2: Amo nito kang rason oftentimes nga ang mga tigulang ta daw ka prone gid man sa ila sa pneumonia dok.
5: Correct, oo. Kay kung hindi naton sila mabantayan, kag sige-sige ang ubo-ubo nila every time nga magkaon sila, may ara na silang micro-aspirations nga ginatawag. But balon sina, kada kaon nila may pagamay-gamay nga talang nga gakatabo sa sulod, no?
2: Mm-hmm.
5: Nga nga kung enough na ang ga-accumulate nga pagkaon sa ilabaga, makos na siya sang iritasyon sa level sang baga kag mag-lead sa pneumonia.
2: Mm-hmm. Okay lang kung maka-cough out siya, dok, pero kung hindi, no, mapabili nga sa sulod.
5: Mm-hmm. Kag sometimes, ang mga tigulang na gid naton nga mga pasyente o mga upod sa panimalay, wala na sila sang cough reflex na ginatawag or tigado ang kapasidad nila mag-ubo-ubo, so hindi naton ma-appreciate bala ang sinyales nga ay wala man ga-ubo-ubo, hambal ni Doc, kung mag-ubo-ubo, amuna na siya.
2: Insay, no?
5: Pero tiki wala man lang ga-ubo-ubo, basi okay man eh.
2: Mm-hmm.
5: Remember na sa mga tigulang, may mga kaso kung kaisang wala na sila sang kapasidad mag-ubo-ubo. Mm-hmm. Paggulpihon lang ka mo nga naghilanat na sila, luya na sila, wala na gid sang kapasidad magkaon, gali ang kausa na ganyumonya na sila.
2: Mm-hmm. Kaya dumduman ko din sa una sa akin man amay, no? Magkaon na siya. Ang common niya complaint per me, niya kadunan siya, no? Although nga may dementia siya, Doc, no? Pero ang iyaya nga faculties, ang iyaya nga physical faculties siya, ara pa gid yan, no? Mapagsik pa siya. Siya nagkaon. Pero ang common lang per me nga complaint is, nagkakadunan siya, no? Tapos ina niya lang sa tubig, madula siya, no? Nakibot lang kami nga one day, gulpi lang siya, gulpi lang ng init lawas niya, ginhilanat siya, no? Amo na sa gidala namo sa ospital, ginumunya na siya gali, no? So, possibly, sa lawig to, kay wala man kami idea sa una, Doc, nga amo gali na, possibly, na-accumulate na to ang mga nadududunan siya, doon yung kakaon siya, amo to ang resulta niya.
5: Mm-mm. So, as mentioned earlier, sir, ang dementia, probably may Alzheimer's dementia si Lolo, yung imo amay.
2: Yes, yes, Doc. Oh.
5: So, remember sa ginmention naton earlier, kagina, one of the causes sang dysphagia or eventually that may lead to aspiration pneumonia would be neurodegenerative diseases. Mm-hmm. Dira na belong ang dementia. Or Alzheimer's disease. Kaya nag-a-affect siya sang brain centers for swallowing. So eventually mag-cause siya sang impairment sang pasyente sang ability to initiate or to coordinate the swallowing reflexes.
2: Okay. So grabe gid ang idok
5: siya. So amo na siya, sir, sa mga demented nga patients, no. Sa guidelines sa nutrition, ang amon diri nga may mga recommendations. Mm. Hindi man siya butambal nga amo gid na, no. Pero mahambal nato na acceptable practice.
2: Mm-mm.
5: No? Sa mga tigulang, let's say 70, 75 years old, kag hindi pa man kay ang dementia, abi sir, ano na siya, stages na siya.
2: Mm-mm.
5: Or ano na siya, may early, may middle, may late dementia. So pwede nga ang mga bag-o bala na diagnose nga demented patients, pero may ano na sila nang may edad na gid, may ara nga acceptable recommendation for nutrition support nga at the onset, pag-diagnose mo, pwede ka makarecommend nga mag-undergo ni sila sang mga long-term feeding access, butambalon, mga pamaagi sa pag-feed sa ila gamit ang tubo nga long-term. Example, sina PEG. So, ang tubo bala nga ginatakod sa tiyan, diretso sa tiyan, nakita nyo na sa mga pasyente.
2: Yes, yes.
5: So, it can either be PEG or gastrostomy tube. Acceptable na nga decision for a patient nga newly diagnosed nga dementia. Nga ah, kaya ang dementia, wala naman na siya sang ginatawag nga mag-ayo sila.
2: Mm-mm.
5: So, gina-prevent lang nga hindi sila bala matamaan sang mga complications sang ginatawag natin nga dementia. So, gina-expect naton nga progressive disease na siya.
2: Mm-mm.
5: So, kung amo na ang aton pananawan sa amo ni nga kondisyon, pwede gid kita ka recommend nga magbutang sang feeding access kay maabot gid ang chimpo nga ang problema nila hindi sila magkaon kay tungod ga kadunlan-dunlan sila or bisan ga kaon pa sila pero gwa sulod sila sa ospital kay dugay-dugay sila ga-aspirate.
2: Mm-hmm. Pero Dok, may ara man niyang demented siya pero mapagsik pa man sila. Yeah, I mean, physically, mapagsik siya.

0: sa dalalayo niya nga pag-present sini nga condition maabot gid na iya ang tion nga ara siya ma-progress siya sa middle nga stage sang dementia, so mm-hmm. mas madamo ang iya nga i-present nga pres, nga kumbaga ano signs and symptoms sang dementia or part and parcel of the disease mm-hmm. and eventually sa dalalayon nga mga tinuig nga maglakat ang tinuig may mas madamo pag siya nga i-present no mm-hmm. so probably sir ang patient na nakita nimo early pa na siya nga dementia nga mahambal mo daw okay pa man siya no
1: mm-hmm.
0: pero hindi kita magsalig kay pwede gid na siya mag-progress.
1: Okay. Pwede mo na siya kunodok ma-delay pero eventually ma-progress kasi siya no samtang nag-galakat mm-hmm. ang kinuig no. Mm-hmm. So amo ding mga daw dok ang may mga risk sang ano sang choking. Sa siling mo ba na dok no? Within your body gali dok no? Kung ang imo guli nga utok ang makadiferensya, all other functions of your body gali affected no?
0: Correct. May ara, sir, sa parts ng brain naton nga nag-control sa aton reflexes. One of those reflexes would be swallowing reflex.
1: Mm-mm.
0: So, may mga condition gidya sa aton utok. Kung kaisa nga, kung affected ang aton nga area sa utok naton nga nag-control sa swallowing reflex, maapektuhan niya ang muscles or ang motor reflexes sa body or ang muscles nga nagadepende sa estado sang aton utok nga magcontrol sa pagtulon naton.
1: Mm-mm.
0: So kung unfortunate kita nga ang problema sa aton utok natuon sa brain control center nga nagacontrol sa pagtulon naton, laban-laban maapektuhan gid ang muscles naton nga nagacontrol man sang swallowing sa naidalom nga part.
1: This explains why doc nga may mga patients nga may mga stroke patients nga daw nag-recover sila pero may mga feeding tubes sila doc.
0: Hindi na mabalik ho, hindi na mabalik ang ila capacity to swallow kay probable ang naapektuhan nga part of the brain amo tong ga control sang pagtulon.
1: Mm-mm.
0: So amo na nga may mga NGT sila or may mga a long-term feeding access na sila mo nang makita naton sa chan diretso sa chan.
1: Mm-mm.
0: No? Ang isa ko pag gali ka gusto i-emphasizer, ang NGT, ideally, hindi na siya for life nga naka-NGT ang patient. Dapat, ang kung basihan naton ang guidelines, maximum stay yan na sa ilong 6 weeks lang. So, beyond 6 weeks, kung kinanglan naton, an aasang isa ka pamaagi para nga paagyan naton sa pakaon sa patient, mm-hmm. kinanglan gid naton magdesisyon o magdecide nga ibutangan siya sang long-term feeding access diretso sa chan.
1: Mm. Kagdi maluwas dok nga ano ina siya mang inconvenient man on the side sang iyang caregiver.
0: Mm-hmm.
1: Iyang
0: correct.
1: Folks, so
0: pwede siya bal answer nga long term nga NGT pwede siya mangin source of infection.
1: Mm-mm.
0: Kag pwede siya nga source man nga matal ano may ara kita balan nga ginatawag nga micro aspiration nga kumbaga ang aton feeding paagi sa NGT ga spill over siya sa alagyan sang hangin kung long term na ang aton paggamit sang NGT.
1: Mm-hmm. So mo nang ni-recommend sa buong dok no ang dira sa chan kita butang no.
0: Mm-mm.
1: Pero doc, no, in cases man niya doc, nagkakatabo man ni doc ang problem sang choking sa mga younger ano, younger nga edad doc.
0: Kung younger patients or young patients or middle-aged patients kag may choking sensation nga frequent, kinanglan gid nato ni investigate nga kay we expect nga bataon pa ni sila dapat manami ang brain control center nila for swallowing, manami ang quality of muscles, pero nga hindi, wala sila sang kapasidad nga magtulon.
1: Mm-hmm.
0: So, kinanglan further investigation ni para sa ila. Kay ti, diba, nahambal naton, ang katigulangon, isa ka mga mayor na rason, kung nga hindi manami ang tulon, ti nga bataon ini nga, hindi maayo na ang pagtulon niya. So, kinanglan daloon nyo sa doktor, para ma-examine

0: isang maidid, kung nga aga present sila yas ang problema sa pagtulon. Mm-hmm. Ano ayhan ang kausa?
1: Okay. Ano abi do kay do ang ina nga part no sang problema daw halos do wala gi mainadok matagaan sa ano eh sang pagtamod. So siguro dok sa amo ning aspeto kinahanglan gid sini ang education sa ato si makauturan. Because we treat choking as a normal hambalan lang nga, ano abi kay kadasik si mo magkaon gamay-gamay lang at timo gamay-gamay lang hamal amo nang kadunlan ka. No? Amo nang common nga dialogue nato without us knowing nga there might be some underlying causes nga ani nga kadunan ng tao.
0: Oo, kag gulpe lang kita kibuton na pneumonia na siya gali. Mambal kita ay nga ang na pneumonia mani siya nga wala man lang kausa gali kay kaka-aspirate siya.
1: Mm-hmm.
0: So by having this session naton subong ang gabi, at least makahatag bala kita sang information sa aton kauturan nga hindi na siya simple lang nga ginatawag naton kakadunlan lang. Madamo ni siya ang pwede mahatag na komplikasyon o problema sa aton ang presentation nga dugay-dugay dunlan ang aton nga upod sa balay.
1: Mm-mm.
0: So hindi lang na siya simple nga ay nadunlan lang siya.
1: Mm-mm.
0: Ay nag-pneumonia siya gali kay ang kausa tungod sa dugay-dugay ya dunlan.
1: May kapamangkot diri doc ang problema niya kuno sa iya kuno nga mother nga 75 years old. Kada mag-inom tubig, nagkakatalangan gid kung kaisa kay kuno nag-aawa sa iya nga ilong. Anong kunong pwede niya nga mahimo?
0: Pila edad?
1: 75 kuno doc. 75.
0: Okay. So I think kinanglan niyo dalon sa doktor para ma-evaluate. So the best person, no, nga maka-evaluate, na actually tanan nga doktor, pwede gid kami ka-check, no?
1: Mm-mm.
0: Pero kung gusto natin, mas maidiid pagid kay may magamit ng mga machines o masilip niya would be ENT doctors.
1: Mm-hmm.
0: Kay may ara na sila yaya kapasidad nga silipon dito sa naidalom nga parte sang putunlan kung ano ang kausa nga aga kadunlan sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung wala kita sang capacity nga magkadto sa ENT doctor, general practitioners may ara man na nga maneuver nga pwede ka evaluate kung nga aga kadunlan pero siyempre limited lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero at least na evaluate. So kung amo sina ang kausa no as 70 plus years old nga may nga upod naton sa balay, ginikanan naton, kag ang presentation would be dugay-dugay ka katalangan, dugay-dugay ka kadunlan, I think kinanglan na ma-evaluate.
1: Mm-mm. Daw na, doon ko siya gali ka doon mag-inom sang tubig, pirmi, kaya pirmi lang siya nga kadunlan. Kung kaisa ko doon kinapagamit nila straw.
0: Okay, pwede man ina siya initially, pero kinanglan din na ma-check, no? Pero amo na, tandaan naton, mas manipis nga type of liquid.
1: Mm-mm.
0: The more na sila kadunlan.
1: Mm-hmm.
0: So ano ang manipis nga liquid? Tubig,
1: oo.
0: So, diba? Tubig, juice, nipis siya mo.
1: Mm-mm.
0: So hindi, wala na sila sa kapasidad ni itulod. So laban, matalang na siya sa makadto siya sa lagyan sang hangin. So kung the more nga thick ang liquid, no, the more nga lapuyot, mas less ang tendency nga madunlan kumpara sa tubig consistency.
1: Mm-hmm.
0: So kung wala kita, let's say no, wala pa kita kakadto sa doktor kag daw nakita naton nga daw ga kadunlan-dunlan ang aton nga upod sa panimalay or aton ginikanan, kumaga ang mga emergency or first aid naton nga pwede maubra, ilapuyuton naton ang ipainom naton sa ilaw, ipahigop naton nga whatever liquid.
1: Mm-mm.
0: Dapat lapuyot, hindi pwede ang tubig consistency.
1: Okay. Hindi siya kabaga, Doc, pwede nga i-plain water mo lang siya, no? Okay.
0: So, hindi ko kabalo kung ano ang mga sa mga towns o sa mga malayo sa pwede naton backlands ang ginatawag naton thickener, ano ang pwede naton mabutang sa tubig nga pwede siya maglapuyot.
1: Mm. May thickener gali doon kabaligya nga available
0: yes,
1: sa market.
0: Yes, may thickener na siya.
1: Okay. Anong component
0: pero
1: niya sa
0: doon? Pero ang problem is hindi that readily available.
1: Okay.
0: So sang una may ara na nga ang brand thicken ano na thicken up, I'm not sure kay na dula na abi sa market eh. Tapos nagligad may smooth thickener, thicken up yata ang brand.
1: Mm-mm-hmm.
0: Tapos ang isa smooth ang ngalan sang thickener.
1: Mm-mm.
0: Pero ang problem is ang availability diri sa aton. Though alang-alang ang availability. Tapos sang ara ako abroad sa Japan, nakabakal ako na sa mga thickeners, dito ya readily available. So nagbakal ako kag amo nang ginagamit kung kaisa sa Swallow Center sa The Medical City ang thickener naging bakal na ako. Hindi kung kaisa hindi bla available sir diri sa aton.
1: May ka pamangkot, Doc, no? Expensive bala ang magpa-swallow test?
0: Hindi ako ang swallow test.
1: Oh, yes. I don't know kung masabat mo yun, Doc. No? Okay, may specialty na, Doc, no?
0: ENT doctors naton ang swallow test.
1: Mm-hmm.
0: Actually, sa nabalaan ko, may PhilHealth na coverage.
1: Okay, coverage.
0: So, kadto lang kamo sa Medical City or sa kundi indira nga Swallow Center. Pero siyempre ako connected ako sa Medical City. Amo na ang mas familiar sa akon.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkabalo ko, pwede siya makover sa PhilHealth.
1: Mm-hmm. Itry ini isang aton nga mga kauturan kay ang PhilHealth sumungdok may aka program siya. No.
0: Correct.
1: Itry
0: correct.
1: Nila sina da basikon cover ida siya. No? Although mati kinahanglan mo na magpila, no, kay ti i-schedule ka pa, pero dako din nga bagay ang program sang PhilHealth nga AKAP. Because damo sa ma-cover niya, Doc, nga maintenance medicine, no, and even laboratories, no. Kag ti kun sa private hospital ka, ma-copay ka lang daw pila, 800 o 900 pesos lang. Pero ti kun hindi ma-cover sang PhilHealth, medyo balmahal gid man, no? So, i-try nyo ini, i-check nyo kay ang I know ang Medical City part man sang ano eh, sang I don't know kung part man sang may AKAP man siya. Oo. May mga private hospital okay. Makita nga may AKAP siya eh, no? So, pwede din na ma-check sang aton nga mga patients, no? Kay ti imagine bala, Doc, no, kung kada kaon mo dunlan ka na lang di nabi magkadto gana mo sa pagkaon sinabay.
0: Insakto.
1: Oo.
0: Kag ti ano na siya chronic na siya nga problema sang isa ka individual. Kag ti ang problem pagid kung gultihon ka nga mag pneumonia bala. Nga tani na agapan siya na tagaan sang pagtamod kanugon.
1: Mm-mm.
0: So ay ang sa aton listener nga nagapamangkot. Pwede kamo ka-inquire, no, tawag kamo sa The Medical City to check kung ano ang pwede ninyo maubra. Kag wala na daya pila, good masyado.
1: Yes,
0: kung
1: yes,
0: may ara lang kamo nga mga requirements, kag kung na paintindi sa inyo ano mga dapat ubrahon, ano mga process flow, anong mga whatever dira nga ipasa ninyo, madasig na daya kay wala sang pila.
1: Mm-mm.
0: So kung interested ka mo nga mag-avail sa mga swallow test nga I think covered sang PhilHealth but I'm not 100% sure ha.
1: Mm-mm.
0: Tawag lang kamo anay sa The Medical City para matagaan kamo sang guidance.
1: Mm-mm.
0: Kung ano gid man ang pwede mahatag sa inyo.
1: Kag di ang patient care yes, sa Medical City tested niya, Doc. No?
0: Thank you, sir.
1: Proven na yung patient care sa The Medical City. Kagti, Doc, siyempre, kung nga kadunan ka, siyempre, Doc, affected man ang imong nutrition.
0: Correct. So, isa na siya gusto man ako ni-emphasize. No? Some patients would come to me nga, very frail, tamaan na kaniwang, nga ang kausa, chronic na, nga gakadunan-dunan. So, wala sila sang drive magkaon. Kinakulbaan sila magtulon. So, sa dalalayon nga hindi sila magkaon, although may drive sila tani na magkaon, pero wala na lang sila sang gana magkaon kay tungod gakadunlan, ang eventual nila nga i-present would be malnutrition, tikanugon, kagkabudlay, bala, kumbaga hindi siya budlay actually, but mauti, amo na siya ang proper term, mauti magbulong sang isa ka pasyente nga may edad kag maniwang. Ang problema sina mabagsak ang inyo immune system kay tungod niwang kamo sanga-sanga na ang aton tubangon nga problema. So sa timprano pa lang nga presentation ninyo nga hindi man namin ang pagtulon, mas maayo gid nga ma-evaluate the earliest possible time.
1: Kay gid kon ma-evaluate nila ang problema sa choking, ma-address pa dok ang mga underlying causes niya, di ba?
0: Correct. Matagaan sang insakto nga management, pinakatimprano nga management nga mahatag sa inyo nga ma-prevent ang mga complications.
1: Importante na nga ano eh, hindi kun sang una ginabaliwala nato ang pagadunan, dapat subong i-take nato isna siya seriously, especially if ga balik-balik na no ang kadulon no sa inyo sininga nga pamilya. Anyway doc no, I hope nga nakatuon gid ang ato si Makauturan. Ang imo na lang doc nga final takeaway para sa ato si Makauturan, as you remind them sang important kaimportansya no sa sining topic ko nato sa buong gabi.
0: So hopefully no may na kuha ang aton listeners sa aton nga topics subong nga gabi, ang ginatawag naton nga dysphagia or ang pagkadunlan. So hindi lang ni siya simple nga nadunlan lang kita, pwede ini siya maghatag sa aton sang additional nga mga problema sa ulihi kung hindi naton maagapan. So ang ini nga topiko naton, hopefully nakapa-open sang pag-intindi sang aton listeners kag may mga pamaagi para ma-evaluate ang aton nga problema kung kita may ara sini. I-explore ang mga services subong sang PhilHealth. Tama ba, sir? PhilHealth,
1: yes,
0: DOH.
1: Yes, doc.
0: Kag kung mabudlay para sa inyo, may aamuning media makabulig sa inyo giya or makatawag ka mo sa mga posible hospitals nga makahatag sa inyo sang services sini. Ano lang na initiative lang on your part nga magpangita sang pamaagi. Kay kung magpundo lang kamo dati, wala gid kita sang hindi kita ka move forward, pero sa subong madamok ang pwede makabulig sa inyo. So hindi niyo pagpabuyan-buyanan kag gulpi lang kamo kibuton sa mga komplikasyon sa ulihi. So i-avail naton ang pwede naton maubra in terms sa pag-evaluate sang aton kaugalingon o sa aton mga upod sa panimalay kay kanugon pa. And hopefully hindi naton sa walang bahala lang ang problema sa pagtulon. Isa ini siya ka mayor nga presentation sa mga pasyente nga posible may mga problema na nga kinangan naton i-address, no? So thank you gid Sir Joel sa aton naman nga discussion for tonight, and hopefully next week may mga ano naman kita, no? May mga bag-o naman kita nga mga topics nga pwede i-educate sa aton mga listeners.
1: Doc, thank you very much, Doc, and good night, Doc.
0: Good night, Sir Joel. Thank
1: Nabatihan you. Si Doc Bambi Tupas. Ito si nga partner sa mga gabi, no? Importante, kinibisan ako na educate man ako parti sa singitawag naton nga choking o kung ang pagdunlan naton, no? Kaya ti common ni ginabaliwala na inibisan madunlan ka lang sa laway mo, no? That's something nga kinahanglan naton sang medical attention, no? Because there might be some underlying causes nga angan nagakadunlan kita, no? Amo to ang hambal ni Doc Bambi. So kabay pa, no, nga naka-educate kita sang aton si Makauturan sa mga gabi. Agod kamo man, no, makatuon kag mag makahangop, no? So kuno kay importante nga dapat ipakonsulta gid confirm ni kadunan, especially ang inyong mga tigulang sa inyo tagsaka panimalay. Mayong gabi lang sa kay Jess Pal, sa kay Meridon Caranza, and sa kay Mamery Recabar. Salamat gid sa pagpamati pag-upod subong diri sa ato sing pagpanganaga. Sa kay Achi Zen Alimania, salamat man sa pagpamati. Thank you gid sa pag-upod diri. Sa kay Ana Balgos, mayong gabi. Kay D. Booms, good evening man. Sa kay Eva Clavaton Mantos, good evening. Sa kay Edward Borda, salamat. Sa kay Elizalde Hermo, good evening. Kay Neil Bayaron, good evening. Sa kay Jen Abejo. Kay Cyril Sumabong. Kay Dens Penuela. Sa kay Junjun Dimotico, salamat gid sa pag-upo diri subong sa ato singa pag-pangalan. Sa kay Dudes Penuela, no, salamat sa pag upodri live sa ato sing pagpangalakad. Magka-post kita for some reminders. Pagbalik naton, we'll have na sang report sa ato sing reporter sa observasyon sa palibusan syudad, given na nagtupa subong ang ulan subong gabi. A oras, las 11:05. Magkabalik kita matapos. Standby.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This Time Check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: Lots! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
4: Nance Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
6: Goodbye!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule!
2: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
1: Nuts Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
3: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako, believe.
11: Basta kun, ginahilanat,
12: dapat matik, ibay Jessic.
11: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
12: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Ibiogesic!
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
17: Ang diskarte sa ilonggo dira.
18: Rexio Forte!
19: Masdasig banat sa abat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
25: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
26: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS.
6: Hello, anak.
33: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
34: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
36: Last 11:33, balik na din sa ito. Sini nga pag pangalagad, nagaturo talitipag gamay, pero tolerable na, no? no nagbulubog na og ginuan ang aton nga palibot pero hindi pa gid ni siya enough no. Piyesta subong no sa may distrito sang La Paz. May mga ang iba di guro subong naga ano pa nagatagay-tagay pa no. Iti fiesta. Pero kaina no nag-viral no sa social media ining rumble no sa mga kabataan dito sa may Tough North no sa may distrito sa nga Madriao. I-check tani ang update sa kay Radyoman Marjorie Hervomiani kung ano ang investigasyon sa ato sing kapulisan. Pero in broad daylight ah, sa nagsangadlaw no nagrinumble ning mga kabataan kag isog sila magginalagan sa tunga sang dalan despite nga may mga salakyan nga nagalinabay no nagapinamusin na kina mga salakyan bangod sang ila sini nga paghinabuyana ito no pagrinumble nila as earlier reported may ara sa nabunan pero gin clarify no sang ICPS 10 nga wala sang may nabunan no sa sining kinagamo kon rumble naman sa mga kabataan ano naman ning grupo ay ni nagrumble no i-check ato ini kada na wal sa kay Radyoman Marjorie Hervomiani. Ari na sa linya sa aton sining pagpakalagad si Radyoman Marjorie Hervomiani.
0: DYRI Radyoman report.
2: Mayong gabi, Radyoman Joel. Mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Duman namin subong yung modo kapila naton ka mga kauturan because nagtupa ang ulan, no? Actually, doon nauna lang diri sa aton sa syudad. And then, ang pila ka porsyon sa probinsya, nakabaton man sa pagtupa sa ulan. Subong nga gabi, Radyoman Joel. Do, kumbaga, naka hatag sang gamay balang alibyo sa perte kapaang nga ginabatyag sa nga aton nga mga kauturan. Actually, pati kita eh, grabe gidya nga pagkapaang. Ito
36: doon nagbulubog na o gibang gamay?
2: Gamay, pero subong paang pag-iapon. Doon hindi ka trespasser, no? Pero kaina doon ka namin eh, kiti. Kwan mo ga turutudo biblang buo niya actually yung pilagani ka porsyon sa syudad ang daw nagburo baha pero ti nag subside man gila yon Radyoman Joel pero ti mo na gani sa na mention naton wala gid nakadula sang paang pero mayo naman na gani nga nabasa-basa para nga mabuhin-buhinan la Radyoman Joel ang ining ginabatyag naton nga kaari nga ot pila na ka mga or pila na ka semana bula na gani Radyoman Joel hindi lang diri sa syudad, kundi pati na sa diin man nga bahin sa Western Visayas, kasi syempre sa iban man nga bahin sa aton nga pungsod, Radyoman Joel. Sa mga natipon naton diri nga balita, unahon naton ining update sa Mandriyaw, naging klaro sa kapulisan nga wala sang may nabunan sa natabo nga paglinagsanay, hindi taman makatawag nga rambol, kaya wala sila naglinabutanay, naglinagsanay no, sa grupo sa mga pamatanon, sa Tough North Mandriyaw, kaina sang hapon, Mayo 24. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Police Station 10 nga, based sa ilang investigasyon, papuli na din isa ka minor de edad, halin sa part-time sini nga obra, nga isang gintripingan sa tatlo ka mga minor de edad, kaginana nga bunon, amuto nga naglinagsanay, no? Nagdalagan ining minor, kagiti may mga upod man siya minor, man galaga sa iya, nasugata o na kitaan siya nga ginalagas ang grupo niya man. Tumuto nga naglagas man ang piyak na grupo, pero wala man sang may nasamaran, nakadasma lang niyang ano eh, ang ginlagas kagi ina Radyoman Joel. Kag according diri kay Captain Oliveros, nga iban diri nga mga kabataan, taga Tabuksoba Haro, may taga Bulilaw, may taga Molo, kag Samu-Samu, may nadakpan man sila kay ina. May na, ano ganun, may nasikop sila, pero ti, siyempre minor, pero ang ibang dito, ginapapangita man sa kapulisan. So, may mga posible intervention, himuon diri ang police station 10 o kung kapulisan, because kung hindi na mga minor, most probably, Radyoman Joel, pasaka ang gindin isang kaso, nga alarm and scandal. So, gina-investigaran
36: ang ginikana nila, ang ano eh, ang ginikana nila ang patawag, parang ginikana nila ma-explicars na,
2: gani, kiti bata mo, minor, yung pinanglagas na yan sa tunga sang karsada. Tama ka, delikado man yan sa iba natin yung mga kauturan. Kasi syempre, nagpangita lang man yan sa ilang mga pangitanaan kag kinawala Radyoman Joel.
36: Pero nga nga daw grupo-grupo niya, may grupo man itong ginlagas nila?
2: Amo pa rin gina-check sa police sa buong kay Kina pag-contact nato kay Captain Oliveros. Giprangkay ni siya nga ti nag-investigar pa sila kagat IWCPD nga case, no? Ining natabo kay ti mga minor gani ang involved, Rajuman Joel. Sa piyak na bahin, ang pila sundari ang driver sa motor kag ang kasini matapos sa disgrasya sa National Highway sa Tiyo Kawayanan, Barangay Kagamutan, Norte, Leganes, sa 5:25 kainasang hapon. Ang mga biktima diri ang musaday alias Jan, 28 anyos, ang Jordan Guimaraz. Sabtang ang kasini si alias Lynn, 36 anyos kag residente naman sa Barangay Mabinila Pass. Base sa investigasyon sa Leganes Municipal Police Station, nga padulong ko tani sa syudad sa Iloilo, ang ini duha apang pag-abot sa nasambit nga dalan napiyungan ang driver kabangdanan nga nadulaan inisang kontrol sa motor naglapaw sa gutter kay nagbunggo pagid sa nakapark nga van so nakaangkon sila sa pilas sa ilang alawas kagin pangdala ini sa ospital. Sa piyak nga bahin formal nga ginbuksan subong adlaw ang New San Enrique Market or New San Enrique Market kadungan sa kapistahan sa nasambit nga banwa. Ginpamunuan ni San Enrique Mayor Gian Carlo Nino Fernandez ang blessings kag inauguration kaina sang hapon kung sa diin ang indinapit nga bisita si Senator Juan Miguel Fernandez Ubiri, Vice Governor Lian De Luque, Vice Mayor Trixie Fernandez, kag mga empleyado sa nga LGU. Ang nasamit nga merkado, ang may kabugusan nga 96 stalls nga ginpunduhan ni Senator Ubiri sa balor nga 50 million pesos. Sa mensahe sa Senador, nagpahayag ini nga dugangan pa sini ang proyekto sa nasamit nga banwa kag punduhan ang pagpaobra kag pagpalapad sa nga wet market. Ginpasalamatan naman ini sa alkalde sa sambit nga banwa. Sa katapusan naton nga report, dead on arrival ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos na lumos sa baybay sakop sa sityo na Luuyan, Barangay Sapaw, Dumangas, kaina sang aga. Ang biktima gininago kay alias Mar, 62 anyos kag residente sa Barangay Saragay, Pototan. Suno kay police, Arande de Tablan, head sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kung MDRRMO sa Dumangas nga nakabaton sila sa tawag nga nalumos ang isa ka nagapaligo sa baybay sakop sa nasabi ka banwa insigida nga ini sila ang nagpatigayon sa nga o panagresponde no apang ti ining biktima ang wala gid matabangan kag dead on arrival pag-abot sa ospital. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
3: Tatak, RMN.
36: Damo nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa gindulong report diri sa itong siningapag pangalagad. No? Ang ining grupo sa mga kabataan nga nagkinagamo dira sa may...

nila mga kabataan, hindi na maghimo sa kangay sining krimen, no? Kahit minor pa lang sila, no? Matiyag ko, hindi matapos, amo lang ni, no? Mabalos yung piyak na grupo given sa natabo nga sitwasyon, no? Nga paglaga sa ila. So, kabay pa, nga matagaan ini isang pagtamod sa aton sininga mga otoridad. And of course, no, ang aton sininga City Social Welfare and Development Office sa CSWDO dapat nga mag himo na sang appropriate sininga mga lihok, no. Kaiti ka-common sining kananabo permi sa pag-rumble sa mga pamatanon, no. Although nga ti medyo na dula-dula ni mga rambol sa tiyon sang gabi, sa tiyon sang gagahon, pero ngayon, in broad daylight, no, nag kinagamo ay ni mga kabataan. Mayo lang kayo, wala sila magpang-abot, no, basi kung nagpang-abot sila, basi kung may mga nagkalapilasan ini sila. Kag mayo lang kayo na, no, kay ang salakyan, nakagopa ni salakyan, pero nagdulog, no, sang makita nila ni kabataan, isog-isog lang ang bata, blastubang sang dump truck. I mean, isang wing van, no? Dito sa dalaga, no? Na mito pag ani ang wing van na makumunti ko nalapakan to siya. Bikin dito sa dalagan, nalapakan bisa sa wing van. Wag isaguro bilin mo. Ma-flatten isaguro sa dalan kung malapakan, no? Imagine, no? Mga kabataan, may kaisog sang dugo nga maghimo sa kangay sini. Matiyag ko inilang ni Mir Corsonada. Matiyag ko nang kadilom tanay ng grupo kung nga binantayana ay sila. No, na, no. Kuan lang ya, coincidence lang, naglabay itong isa tapos nakita nila, kikursunadahan nila. Nakailis sila mo, no? Nakailis yung mga kabataan, no? Hindi niya mga kabataan nga tambay lang dira sa lugar, no? Kaya nakasputing niya mga kabataan. So, most probably, ginabantayan nila ding isa siguro kag tituyo gid man nila yang nga padapatan, no, galing kay ti nakahingagaw man ni palagi yung isa, so happy nga nakilinabutan man ang iya si nga grupo. So dapat nga ibisigaran ini sa ato si kapulisan ka i-identify, no, ining ma-involve mga kabataan agad nga matagaan ni sila sang appropriate nga intervention. Kay mentras nga hindi sila ma-identify, himo na sila gihapon sa katuntuhan, no, and eventually, oh, kung magdilalagko din sila, kung hindi sila subong matagaan sa proper intervention sa lamharang ng edad, basi kung dilagko pa din yung mag-krimen nila sige paghimoon, no? Subong dapat ma-rescue na ni sila, no? Kung matagaan sila sa proper guidance sa ila sininga tagsa-tagsa ka pamilya. Samtang sa piyakabahin, kontrobersyal sa karon, no? Para mo sa gihapon sa nagaguluwa karon ng mga kontrobersyal ng mga reklamo na tuhoy sa sining pagpili sa mga scholars sa barangay, lima ka scholars sa barangay, si Dalom sa lahat ng barangay makikinabang program sa aton sining national government, no? Kahit imagine dako nga bagay ning 20 mil pesos mo sa isa ka estudyante nga graduating or third year nga matagaan sa kaangay sini. Tituod, kahit ginhatag man tuod sa kapitan ang poder sa pagpili isang ila sininga scholar, di sinabi na pugong kay kapitan nga magpili isang tao nga favored niya. Sinabi na pugong si kapitan nga magpili isang iya nga himata nga tagaan isang prioridad. Kahit di kusundon niya mula ang guidelines. Ugaling, ang punto dira is, kung sundon mo ang guidelines, damo da asang pwede ma-qualify sa barangay ni mo. Now, paano mo man narrow down nga atong ma-qualify sa barangay mo, mas labi pagid nga ma-qualify nga mo nang pinakamatagaan mo dapat sang imo sini isang sina nga benepisyo kung sina nga assistance. So dapat may ara asang dugang guidelines ang barangay, let's say nga sa iya nga grades, basihan mo da, no? Kag sa iya abing sa iya man nga moral character sa sang barangay, no? Mga performance siya, no, as a barangay citizen, no, makonsider mo ina siya, no? Pero nga kung ibasi mo lang yan sa guidelines, despite nga kadamo dira sang posible mas qualified pa, no, pero ti bangod nga may parinte ka, syempre unahon mo imo parinte, pero ti it defeats the purpose, no. Kung ako gani palang taon daw gin tagaan lang sang Malacañang sang alaway yon ang mga pumunuyo sa amuning klase sang financial assistance para sa mga estudyante, no? Imagine,

0: pila ka bilog ang estudyante, isa sa barangay, lima na kabilog tagaan mo, no? Kung ako, ang bilog to nga development project, so ihatag na lang to sa mga kabataan to, no? I think kung physical projects na, kwaton mo lang na sa barangay ta, no? Kung paano nila naman na mapalusot, no, ang inaanga budget. So dapat, kung tani, piliyon ni sang husto, no? Kasi magluwa naman yung mga sistema nga may lima lang mabaton, pero i-divide o kung i-divide equally sa amon nga number. Although, nga tiba, si kung hindi magiging actually amon na matabo, no? Ipagwaonan nila kung abi amon na i-divide sa ila, no? Pareho sang ayuda sa DSWD nga pag-abot sa barangay, ginabuhinan, no? Nga subong naging issue pa na. Tingkabay pa, no? Nga hindi magtugas ang further animosity ang ining proyekto ng isang gobyerno. Kahit kung baga, ano man lang ni siya mo, tapa lang ni siya, no? Temporary remedy lang ni siya, kung baga, no? Sa ato si Makauturan nga nagkapamigado, no? Ti dapat, kung ikaw mga beneficiary sini, dapat either third year ka o fourth year, wala pasang nakagraduate sa college sa pamilya nyo, kag apektado inyo income, pigado ka mo, no? Kag wala ka mo nakabaton sa iban pang financial assistance, iban man nga mga programa sa gobyerno. Pero kung tanaw ni mo subong, halos lang yung mga estudyante, halos lang yung mga panimalay, nakabaton na nasang financial assistance halin sa gobyerno in one way or the other, no? Because sa kadamuon sa mga financial assistance na ginahatag sa atong siga gobyerno, especially sa educational assistance, ang province yung kanin may isip pa scholarship man sila da, no? Ang city may gugma, may uswag na scholarship. Plus, may scholarship program pa ya ang CHED. May ara man sang scholarship program ang ibang pagid ng mga ang mga state colleges and universities, no? Pero this is basically bullying ini sa mga graduating students nga mo ni ang may dako nga galastuhan, no? Agod nga matapos nila ang ilang pagtuon. Di ka ba ipa nga ma-resolbar ang ining problema? Kasi silingan naton nagadugang inisang pag padamo pa sang inaway kagsinungguran ay sa barangay bangod gani isa favoritism, no, ni kapitan sa pagpili kung sino iya gusto nga tagaan sang sining scholarship. Di sa inyo barangay da, anong baklon ni kapitan? O kung ano ang proyekto ni Kapitan Katukuron sa 100,000 pesos nga para sa sining lahat barangay, lahat ng barangay makinabang program. Base ko naka-focus kamo sa scholarship, why kamo kabalogin nita kamo ni Kapitan sa another 100,000 pesos nga para sa infrastructure kag development projects sa barangay. Base makibot kamo, why kamo kumulalong nagasto na itong 100,000 ka pesos, wala asang proyekto nga magsulod sa barangay nyo. No, equally dapat bantayan nyo man ina, no? Galing kay ti kung kaisa, ano, fin times kun may personal gani kita nga benepisyo si sa kabagay, do dira kita naka-focus. No? Pero tandaan nyo may another 100,000 pa na. Kasi nawili ka mo dili na why sa 100,000 nga scholarship program para sa lima ka mga estudyante, wa kay mo kabalog na chikiming ni kapitan to ang 100,000 para sa development infrastructure program sa inyo sini nga barangay. So dapat bantayan nyo man ina kay basi maalimunaw inang another 100,000 pesos nga pundo nga kalakip sa sinang 200,000 pesos. Samtang sa pihak nga bahin, no, sa lima ka adlaw nga operation sang Uplan Kontrabaha nakatipon sa mga 32.5 tons, no, ang General Services Office sa bulig sa sining mga Dolitupad beneficiaries nga nagtinlo sang kalabaon sang Haro River nga nagasakop sang pito ka barangay, no? Hiyatakan, Ingori, Kaingin, Baldosa, Tikod, Taboksuba, no? Nga mga barangay, no? nga naalabayan o kung inagyan sa sining Haro River nga dapat tinluan ina siya, no? So mga 32.5 tons ang basura ang natipon sa lima ka adlaw nga pag paninlo sa sininga mga Dolito Pad beneficiaries. Pero bangod nga 31 days ni no ang ila sininga pag paninlo, no, 31 days hindi ila ni ano, hindi ila ni hambal nga subong na ni, no, ma spread ni until sa ano, sa 31 days ika 31st day para nga matinluan gid ang Haro River dira. Anong matabo sina, no? Hambal ni Engineer Ravina, install na nila dira ang mga waste traps. Kaya may mga balsa sila gamiton para nga amuning sakyan agud sa pagkolekta sa basura. Because nga perti kahigko ang Haro River, no? Ang mga Dolito Pad beneficiaries gin prophylaxis pa rin sila, no? Pre-exposure prophylaxis sila sa ano, sa leptospirosis. Kitikita mo, grabe ka higko ang suba dira, no? So ginpainom sila sang sining prophylaxis para man sila sing protection. Pero after sining matinuan, no, kag ma abutang sang waist strap, ti mabalaan na da kunin nga barangay ang damak-damakon nga nga pinagbusto lang haboy sa lising basura. And after which, kung matumod na siya, ipatawag sila, si sa technical conference, agod nga warningan. No? Ti, sa sininga pamaagi, ini mga barangay, ma-identify na gida kung sino nga barangay da, ang wala nag-dispose sa husto sa ila sininga basura. And, sa pamaagi sina, no, ma, ano gini, mabalaan gina ton kung sino ang barangay nga responsable, no? Balan mo sa dirang area, part nila sila da, some of the barangays nila, part sa gitawag ni Tani, ni Engineer Ravina nga, Behavioral Change Program sa Solid Waste Management sa siyudad sa Iloilo. But it seems, ganyang behavioral change program, ganyang mo dira, wala mag-take effect. Pero the entire 180 barangays, no, part nila sila sa online monitoring sa garbage collection and garbage and waste diversion. No? Magsilingkit ng waste diversion, amoy na siya ang pag pili sa mga basura for recycling purposes. Amo na i-divert nimo. Now, sa amo andres nga programa, ang gina-divert nga basura o kung gina-recycle nga basura, may certain ina nga programa ang barangay nga ay dili baklo nila or kabyuhan nila sang mga goods, no? Dira sa mga baluwarte, hindi ko magsala, dumayara sila sa tawag nila nga basura tiyangge, no? Ang ilang recyclable materials, kinabayluhan sa barangay sa mga goods, no? Mga grocery sa sulod sa balay, bugas, no, bisan asinada, langgaw, etc., mantika, no, for the purpose nga ma-encourage, no, ang mga pumuluyo nga mag-recycle kon mag-segregate sa ilang basura at source. Kaya mo nang isa sa dakong hindi problema, ang basura nato hindi siya segregated. That is why pag abot sa basurahan, hala, sige pa da ang pag-segregate sa ato sa mga waste pickers, no, and waste segregators. Kaya nagatulupa nga mabasura sa aton sininga sa sanitary landfill, no, sobra-sobra git. Kasi, bilan nyo, ang sanitary landfill naton, pila na lang kung katuwig, kaya sing idadaang nabilin, gamay na lang, no? Kaya muna nga matukod kita sa solid waste management system, no? Dira sa maing Gorilla Pass. Kasi, kita lang tagit nga i-manage sa basura naton, or else, mega problema, mega pangatuba kita sa krisis sa problema, krisis sa basura, because, sinitagani, dalasini, baha, no? Balatian, etc. Kung hindi naton ma-dispose properly ang aton sininga mga basura. What a tempo diri sa ato sa pagpanglakad, no? Salamat gid sa mga nagupod diri sa ato sa panatuntunan. See you again next Sunday sa pagpanglakad sa programa Yes Doc. Salamat gid sa mga nagupod diri sa ato sa pagpanglakad. Matulog na kita, no? Kag mag-trabaho naman buwas nga adlaw sang Lunes. Maraming salamat, ako si Radyo Man Joel Franco.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
3: Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga gakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga panglawasong, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alalihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang namo. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag

alin sa atong Department of Agriculture, kag ini sila ang nagatala uma sang 2 hectares and below. Gani magpakigangot gid sa aton nga mga local government units para sa updating sang aton tagsa-tagsa ka mga RSBSA data, kay amo gid ni ang ginabasihan sa paghatag naton sa mga interventions sa Department of Agriculture. Kinanlan updated ang aton data kag masiguro naton nga wala sing technicalities, wala sing duplication, o wala sing kulang sa aton nga mga data entries para nga wala sing sablag ang pag baton naton sang aton nga mga kinahanglanon nga interventions. Good morning. Maayad-ayad nga aga kay Sir J. Aranda, kay Sir Junjun Amarante, kag Sir Rodel Alabina. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kay Daydaday, kag To Harley adra sa Tata Linagaan, thank you sa padayon nga pagsapdag sa aton nga programa. Subong man kay Dr. Ian Espada, Dr. Ricky Bicodo, kay Director Manny Olanday, Ma'am Ilimia Olanday, subong man kay Sir Rene Famoso, good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Padalagaan sang Agrikultura. Ginpabutyag ni Ma'am Maria Carmen Malaga ang hepe sang Iloilo Research Outreach Station o kon ROS nga padayon ang ila pagpatigayon sa nagkalain-lain nga mga research kag programa. Agud buligan ang mga manguma sa Western Visayas, lakip diri ang researches para sa mais kag aplikasyon sang biofertilizers para sa mas praktikal kag mas balato nga rice production. Suno sa kay Malaga, nagakandak man ang Iloilo Research Outreach Station sa mga demonstration o kon demo farms. Agud makita mismo sang aton mga mangunguma ang aktwal nga resulta kag aplikasyon sang moderno nga teknolohiya kag research-based farming practices nga ila mahimo masunod sa ila pagpanguma. Nagahatag man ang istasyon sang mga training kag extension activities pareho sang commodity-based mushroom production kag paghimo sang assorted concoctions para makadugang sa kita sa mga mangunguma. Suno pa kay Malaga, madamo na ang nagpahayag sang interest nga mag-avail sang amo nga mga programa. Samtang ginpahayag man sini nga may mga bag-o nga pasilidad nga gininagurahan, agud mapalig-on ang innovation kag suporta sa agrikultura diri sa rehiyon Western Visayas. Lakip dili ang composting facility nga naga-segregate sa agricultural waste agud mahimo nga vermicompost. Ginbuksan man ang tissue culture laboratory nga nagatuyo makaproduce sa madamo nga tissue culture nga lakatan kag nagaplano man nga maghimo sang tissue culture sang iban pa nga klase sang saging. Mayala man sang food and vegetable dehydrator facility nga mahimo gamiton sa pagproseso sang sobra nga supply sang kamatis, kalabasa, kag iban pa nga mga produkto agud mahimo dehydrated products. Dugang pa dili, mayala man sang liquid nitrogen facility man nga ginagamit sa pagpreserba sang semen sa mga luminan mga kasapatan para sa artificial insemination. Para naman sa mga mangunguma na luyag mag-avail sang servisyo, training, kag technical assistance sang Iloilo Research Outreach Station, mahimo sila magkadto sa ila opisina sa Banwa, sa Santa Barbara, pwede man makapadala sang sulat nga nakapangalan o kung naka-address sa aton nga Regional Executive Director Dennis Arpia o kung mag-email sang ilang nga mga kinahanglanon pinaagi sa Iloilo ROS at gmail.com. Bukas man ang ila opisina para sa mga work

0: in clients kung sa diin mahimo maka-avail sa mga vegetable seedlings, mga cuttings, subong man ang aton nga mga fruit trees seedlings para nga itanom sa ila tagsa-tagsa ka mga kauman. So ano pang ginahulat sang aton nga mga mangunguma, pwede gid kamo nga makahapit sa Iloilo Research Outreach Station dira sa barangay sa Bangga Dama sa Santa Barbara, Iloilo. Bukas ang ila opisina alas 8 hasta alas 5 sa hapon, Lunes, Tob-tob, Biyernes sa kada semana. Pangitaon lang ang ila hepe si Ma'am Maria Carmen Primitiva Malaga. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang Agribit Report, sang aton Agribit Reporter sang Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nemue Almalbes. Ma'am Vivian, sa imo nga report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapangunang balita sang Department of Agriculture, Western Visayas. Ikauna nga hand-in-hand National Investment Forum nagpauswag sang oportunidad para sa mga produkto sang agrikultura sa Pilipinas. Agud nga plaster ang agrikultura sa Pilipinas nga mangin isa ka sektor nga takus punduhan, nagtilipon ang mga tiglawas sang gobyerno, mga institusyon para sa international kag lokal nga pag-uswag kag mga pribado nga organisasyon para sa ikauna nga edisyon sang Philippines Hand in Hand National Investment Forum nga ginhiwat sang April 2026 sa Ortigas Center. Ang adlaw nga ini hindi lang parte sa dialogo kundi parte sa direksyon. Ang Pilipinas yara sa isa ka critical nga punto. Ginaatubangan naton ang nagadako nga problema sang kasiguraduhan sa kalibutan. Halin sa risgo sang klima pakadto sa pagkatublag sa geopolitika. Apang ginpresentar man kita sang wala pagin matabo nga mga oportunidad sa pagmoderno, sa pag-innovate kaglabing importante sa pagpuhunan nga may katuyuan, suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. sa isa ka mensahe nga ginbasa ni Department of Agriculture Undersecretary Designate Philip Yang. Organisado sang DA upod ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Food and Agriculture Organization of the United Nations, kag Asian Development Bank, ang HIHNIF, nagatuyo nga ipresentar ang mga plano sa pagpundo para sa mga prioridad nga produkto sa pungsod kag makuha ang suporta sa mga stakeholders. Katuyuan man sini nga mahibaluan ang mga lokal kag nasyonal nga issue agud magsanto sa buluhaton sang gobyerno, ipakita ang mga bag-o nga teknolohiya sa agri-fishery kag magtukod sang mabaskog nga pag-upod para sa pag-uswag sang sektor. Ini nga forum nagapakita sa maathag nga mensahe, ang agrikultura hindi lang parte sa produksyon, parte na ini sa pagtukod sang isa ka matatag, inklusibo, kaghanda sa pamuhunan nga sistema. Tanawon naton kung paano ang paghangkat sa mga pulisiya kag modernisasyon magbuligay agud magwa ang bugos nga potensyal sang aton sektor sang agrikultura kag pangingisda, dugang pa ni Secretary Chu Laurel. Sa nasambit na forum, ginpresentar ni DA Spokesperson Engineer Arnel De Mesa ang mga produkto nga gintampok sa HIHNIF nga ginpili bangod sa ila potensyal sa export, prioridad sang pribado nga sektor, kusog sang lokal nga produksyon, kag suporta sang nasyonal nga gobyerno. Lakip sa sini amo ang paho, kakao, kape, abaka, guso, langka, kagawayan, upod ang mga prioridad ng produkto sang BARMM. Suno kay Engineer De Mesa, inasiguro sang HIHNIF nga ang tagsa kapundo, pribado man o kunhalin sa gobyerno, nagadiretso sa mga produkto kag rehiyon na may pinakadako ng potensyal para sa tayuyon na pag-uswag. ng HIH-NIF nagsanto sa Global HIH Initiative sang FAO nga nagahatag sang estratehiya nga plataporma ago dipakita ang mga oportunidad sa pagpundo sa agri-food paagi sa pagpamuno sang gobyerno kag suporta sa mga pribado nga sektor. Paagi sa paggamit sang data para sa mga prioridad sa agrikultura, ang inisyatibo nagatuyo nga pasakaon ng pundo para sa pagbago sang agri-food systems. Suno kay FAO Representative Lionel Dabadi, kun luyagin naton suportahan ang agrikultura, kinahanglan naton solusyonan ang kakulang sa pundo kag magiho halin sa tinutuyo pagkadto sa aksyon. Ang apat kaadlaw nga forum naglakip sa mga dialogo sa pagpundo, plenary sessions, bilateral meetings, kag networking activities nga nagatuto sa research, polisiya, kag modernisasyon para mapabakod ang mga investment sa agrikultura sa Pilipinas. Vivian Nimiukimpo Almalbis, nagabalita.
0: Thank you, good Vivian, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga mga pangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang aton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagit ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto pagbatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nagkita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pangisda. Agod masabat ining problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukod medium enterprise, basta nagagamit ug nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS. Ano pa ginunglat mo kaagri? Dali na ug parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Amoyad to ang padayon nato nga pagpangagda, magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag duha naton kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa moswagon nga pag panguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sanfon Plus Cold.
1: Ako galing si Shirley. Naged akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sanfon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika. Nons Liniment Oil.
2: Kaspan?
0: Wala problema.
2: Nons Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas. Nons Liniment Oil.
3: Good morning.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 25 sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo, kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
5: Dagang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpaparagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyuman Eric John Pamplona, kag Radyuman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Bedroy, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
7: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, no, your history.
5: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, May 25, 1981, sa Riyadh, ang Gulf Cooperation Council ang gintukod sa tunga sang Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, kag United Arab Emirates.
7: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Kinkonfirmar ni Senator Ping Lacson nga may nagahulag agud nga maislan ang liderato sa Senado. Pero kay Lacson maghatag sang paribago nga pagsugod sa Senado ang tikang nga islan si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Sirwin Gatchalian. Payag niya nga nagalaom sila nga sa pagbago sang liderato, mabangon nila ang Senado gani napilian nila si Gatchalian nga sunod sa iya fresh face kag wala sang kaaway sa duha ka bahin. Dala sa nagatag sa impormasyon kung nag-istorya sila sa iban pa nga mga senador sa majority block. Tumduman nga sa naligad nga Lunes sa Mayo 11, nagbago ang liderato sa Senado matapos nagpakita si Senator Bato de la Rosa kag nag-ilis sila sa liderato kung saan nag-inislan si Senator Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano. So subukan daw sa nga Lunes, Radyo Banbinroy, balantayan ini karon sa hapon.
5: Daw matagang Kuya Bala, daw presyosang krudo ang Senado. kada simana may mga looming kudita. Umpisa nga tinagpungko si Cayetano bilang Senate President. May mga information nga may bag-uho naman ang Senado. Kung isa daw katalaka magpinamati sila nga amo niya. Ano niya nga klase kasi na do may ari kita sa chimpo ni Annie Marcos man. Hopefully nga kun may ara gyud man tani isang isa pa ka kodita Radyo Manirik, may change of leadership. Tuloy-tuloy na ni until matapos ang termino ni President Marcos. Na bala nga hindi nakit kabudlay nga lain-lain ang leader natin sa Senado.
2: Ang iba nga naghambal, nagapakita ina nga tama ka huyang sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya kabalo ka, dapat yara Juman Binroy sa manami ang dalagan sa gobyerno. Parang imuya nga mga polisiya kag mga programa paduso sang maayo. Dapat naka-align gid ang Senado sa administrasyon. Isubong iya, makita naton nga oposisyon iya ang Senado sang sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, pwede yan nag-istorya lang sa change of leadership, Radyo Banbinroy, parte sa impeachment trial o nanong sistema. Kaya kamalo ka, every time nga magbago man ang mayoriya sa Senado, nag-ilis-ilis man ang mga committee chairmanship. Hindi ko may mga programa na dira karon ang chairman abis ang Senate Committee on Basic Education.
5: Ang education gini, amuning medyo ano ni, medyo
2: apektado. Critical na siya.
5: Kaya apektado.
2: May mga programa tani nga long term yung ginahimo dira sa Senator Bam Aquino. Amo man sa Senate Committee on Agriculture. Si Senator Kiko Pangilinan, nga mong chairman sa Senate Committee on Agriculture. May mga long term tani na sila da nga mga programa nga gusto iya nga i-implementar ang Juman Binroy. Every time nga mag-ilis-ilis sila sang liderato sa Senado, nag-ilis man ang mga committee chairmanship. Hindi mga programa kag mga polisiya.
5: Nasuguran mo na iya.
2: Nasuguran mo na.
5: Oo.
2: Magbago naman ang chairman sang Senate Committee o na nga sektor. Hindi malain naman ang programa.
5: Lain naman ang direksyon. Kaya siyempre, ang gapungko da nga ginbuslan mo, gusto mo man niya, imo naman niya ang programa ang sundon. Kaya ikaw naman niya ang chairman mo. After a month, lain naman dayon ang mapungko. May gin-implement naman, or may ara naman siya bisang bag-o nga mga plano da, o may gin-suguran. Tapos masugod ka naman, lainon mo naman. Ano niya nga klase ka, Senado? Gubang-guba kag sirang-sira niya because of politics. Ang Senado, kay bangod nga iniya super opposition gini, no? Gubon ka gubon gini nila ya ang pangalan ang imahe sa aton sininga talaon nga institusyon indi niya amon ang imahe sa aton Senado sa mga previous nga managagi dira nga mga senador subong lang nga naguba ya nga amo gini ang dogginadunot kang aton sininga Senado amo ning ambal ta gani please dapat ani untata na ini sa aton sininga mga senador butang kita sinugid man bala ang pwede da nga maka nga kun sa bagay daw medyo hindi niya kun hindi niya extremist kaya si Senator Gatsalian eh. Pwede ni siya makadil sa piyak, pwede ni siya sa makadil sa piyak.
2: Amo na nga siya ang gina-float subo.
5: Somehow neutral bala?
2: Oo, nga mga pamuno, Radyo Banbinroy, kay based sa history sa iyang karir sa Senado. Ako ang abin ni siya eh, mabaskog man siya nga magpalindugan. Kung ang term ganun siya sa mga kaobdaran niya nga mga senador is principled, no? May prinsipyo bala? Kung ano ang iya, bisa hindi para popular, yan tindugan niya Radyo Banbinroy. Kaya mo sa mga issues, no? Alin sa Pugo to, asa to kay Alice Guo, di ba? Sila na ang nagparindugan to, no? Parte sa mga investigasyon, Radyo Banbinroy.
5: Budlay, abi ko na nag-drive abi sa isa ka Senate President, politika. Kaya puro na lang natanan ang salalom yung sina, politika. Tipros ni Day Alan Peter Cayetano. Politika na yung ga-drive sila. Tibisan sa piyak man dimi ara man da iyang politics iskudero politika man dai migsubiri. Butangan tada nang butangan taman blasang simi politika simi indi simi politika man bala nga bisan paano bala
2: indi. Bala mo importante sa Senate President ang imo nga kredibilidad. Nga pagkatapos ang stand mo sa mga issues radyo man Binroy. Kaya ginalano mo dati kubaga kwan kay pacifier kay ikaw ang ara sa tuwa tunga. Hindi pwede da nga kon mayoriya kontra mo. Kung majority lang mula ng imo. For example, may mga layi kabuda nga pasaron, hindi ba na mapasaran yung Man Binroy kung majority lang. Diba? Kung wala sang suporta sang mga senador, halin man sa minority. So kinanlanon, ginaya. No? Nga tiliwaton ko, basta gani, kinanlan nga mangin successful ang isa iya ka-administrasyon. Dapat naka-align gid, no, ang Senado kag ang muman ang House of Representatives. Di kung hindi gani, ay, karamotseng kita. Sino ang mapiktuhan? Ang mga pumuluyo kung ang mga pumuluyong Pilipino.
5: Kung matabo ini karon, maybe karon.
2: Di naman-naman, karon gina.
5: Oo, karon gina. Di kung matabo ni, bago naman si Presidenta, basi sunod simana, basi may aral man sang luming kudita, basi may malumpat naman. Sige, linumpatanay lang kamuda.
2: Ang masadya si Nicaron Radyo Man Binroy, sino nga senador ang maghalin sa subong majority?
5: Nagapati ako nga hindi ni maghalin sa apat ka, kwan ka, nag-jump ship. Kaya iti ang credibility nila, sirang-sira na nga daan, dugangan pa nila nga mabalik naman sila. Most probably, mga bago na mga senador, kag-uferan, no? Sa mga, siguro, pro-tempore pinaka-kwansi na eh.
2: Kaya kabalo ka, hindi subong ang ilang numero is 11-13.
5: 11,
2: no? Di si Bato, sigurado hindi niya ka-attend, Radyo Man Binroy. So, 11-12.
5: Dua.
2: So, dua lang din ang kinanlan sang gusto nga mag-change of leadership, makuha na nila ang majority. Now, ang question, sinong maupod kay Senator Win Gatsalian kung siya ang dalagan bilang Senate President kay kamalukas sa majority subong? May mga close friends dira si kwan, si Win Gatsalian. No? So amo lang very critical ang sesyon karon sapot. Basi bantay ba na
5: alas siguro na si Joel Villanueva gorong isa.
2: Wala kita kabalos di kay Joel kay
5: Alakan. Hindi man pwede si Marcolita, hindi man pwede si Robin Padilla.
2: Ang naghahambagan ni ang sulo nga makaganyat sa mga villar nga makaupod sa Win Gatsalian.
5: Pwede man magvillar, isahon lang villar siblings tapos ang inampang tapos ang istorya. Pero ti anong guya pang ipakita sa mga bilyar kung lumumpat naman sila sa piyak ni? Sigurado, imbes nga ang sentro sa balita, amo ang change of leadership, basing sentro sa balita, among paglumpat sa bilyar siblings.
2: Amo nang very critical karon. Abot, sinoyan nga senador. O basi lingas-lingas manikaron ang mga basi senador
5: wala,
2: naman karon.
5: Basi wala man balaw.
2: Ti amo na ganing abantayan ta karon. Okay, ti may ginakunong-kunong, amo ni. Una gani ti di bladumduman mo ang inaduso tani nga mangin Senate President si ibaliktan ni si Tito Soto. Pagaling kay ti siyempre do mi jawab mo budlay. Tapos gumawa ang pangalan ni Senator Chis Escudero. Tani isa siya sa ginalantaw nga ibalik si Man Binroy. Galing kay ti
5: mga recycled
2: ambal sa iban nga man nga mga senador kung siya naman lang mas mayong
5: hindi lang ang kutob nag-alagi nga mga Senate President kay, dahi Soto kay dahi
2: siyempre ginalabi ni Escudero man lawas niya masailo siya pero dapat siya ang Senate President
5: wala nun din no nga self-interest
2: lang self-interest gid ati mahambal sang mga kaupdanan niya especially ang sa minority subong ati sila yun lang kung siya naman lang never mind na lang kapabili na lang sila nga minority pero nagumawa naman balik ang ngalan ni Senator Mig Zubiri. Galing kati si Senator Mig Zubiri naka-Senate President na. Kati, di ba, nabuslan man sa ni Senator Chis Escudero.
5: Ilaw
2: medyo maburubudlay na. Amo na nga dapat hambal nila, dapat ang fresh, ang bago, nga ibutang bilang Senate President. Amo ni nga gin-float nila ang ngalan. Actually, si former Senate President Tito Soto ko noon ang nagpagwa. Kag ang nagrekomendar no nga what if si Senator Win Gatsalian di daw aminado ang iban nga mga senador kag may daw mga ginakuno-kuno nga sa majority subong nga pwede nga magsailo sa ila kung si Win Gatsalian ang himuon nga Senate President.
5: bagulok ka sa lapo. Bagulok ka sa lapo sa Senado nga pareho
2: sini. Kay kabalo ka mahapos abi magkudita-kudita sa Senado. Because nga ang numero is very close katama. Isa duwa tatlo lang ka senador makuan mo makuha mong majority.
5: Why ka duro istorya nga istorya ona.
2: So, kagwaya sang damo nga mga black sa Senado. Unlike before no nga may tag-apat, may lima, dapat makuha mo na nga koalisyon para makuha mo na ang grupo para magkoalisyon mo kay maka-create ka mo sang majority. Pero subong iya kuan gid niya very close gid. Mapo mo ang numero is 11-13 nang isa to na lagyo. Oh, T-11-12. Oh, duwa na lang kinanlan mo. Wag tang na liderato.
5: Tapos na?
2: Peter Cayetano. Ay kasad niya ho.
5: Sa pagkabayin ginpanginwala sang legal counsel ni Senator Bato De La Rosa nga si Attorney Jimmy Bondok nga armed and dangerous ini. Ini kasunod sang allegation sang National Bureau of Investigation nga ginakabig nga armado kag delikado si De La Rosa sa idalom sang existing protocols. Gintumod sang abogado nga ang NBI ang armed and dangerous.
2: Nanon niyang utop ni Jimmy Bondok.
5: Ambot ah, galing kay gina siya man. Hindi abis ituryo ng inyong interview. Ay, hindi niyang si Bondok niya daw ay nalungungan ng abogado ni. Bangon niya nagagamit sila sang armado nga personnel para sa pagpatuman sang warrant nga wala man na mapakita kag wala na proseso sang domestic competent judicial authority. Ang pugante nga senador nga si De La Rosa ang padayon subong nga ginapangita sang mga otoridad. Sa mga NBI, kay armed and dangerous kamo ambal Jimmy Bondok, bit-bit kamo abi sanggot kag among i-aristoto kay De La Rosa. Kay nano kamo inyo nga mga armed and dangerous kamo nga mga NBI?
2: Global scandal lang sitwasyon. Ano ba patsagan mo sa NBI? Sila ang fugitive? Sila ang kwan? Sila ang may kaso. Manusip sa antisima nito.
5: Alangan niya batuta. Alangan niya ma-implement ka. Wala batuta. Kagsanggot ang dalulog.
2: Tikapin pa kay siyempre based sa personality ni Senator Bato De La Rosa. Retired PNP chief.
5: May kapasidad niya mo.
2: May kapasidad niya. Kag according sa report ng Juman Bidroy, 118 taran ka mga firearms ang nakaregister. Under siya sila nga pangalan.
5: Tibisan i-cancel mo na damo niya kun sa sang sandiganda nga kwan.
2: Actually ang isang mga protocols na kun gintag ka na as armed and dangerous. Kina-cancel sina ang imo sining mga license sa imong mga firearms. Pero why na nagakahulugan kun i-cancel mo to ang mga firearms nga na, di mo na to magamit, di to maglupok. Sumot silingon nga tiyan mo na ginatag sa subong as fugitive kag armed and dangerous. Nahambal sa nga abogado niya nga naghambal ba to nagligad nga pwede man nga ma-serve ang warrant
5: sa ila,
2: sa ila nga mga sa ila
5: Jimmy Bondok
2: man abogado ni Senator Bato De La Rosa. Hindi mo kakita nga abogado ka
5: bago lang kuya ganit sa lapo
2: iya nga sa imo.
5: Di paano na yung warm body karon kay sa imo ikaw ang ma-represent sa prison in on his behalf. Ikaw ma-upod sa daheg. Kung pwede lang guro, pwede guro. Kung pwede lang guro, ikaw na lang ito pa-prison sa daheg eh. Ano niya klase? Bag, ulang tiya ka sa lapo, no? Wala kita kabati isang abogado nga nagambag nga, may warrant to barest, Clint. Ko dalayo ding warrant to barest, ako ma-service siya. Binuang.
2: Ipagi siya, kag siya ma-serve.
5: Siya ma-serve?
2: Or siya ang serbihan sa warrant o barest. Hindi kayo makikita na, no? Nasa puinanan.
5: Na, ako na ako ni kay Jimmy Bondok, nag-compose ka pa niya ka, kwan, ka, ano na, kakanta. Guru na human muna ni Subong, no? Sa kay Bato De La Rosa. Kumpos bala kag kay President Duterte ba si kun malingaw pakita guro sang ginapinang ma o pinangwakal mo daw indi ka abogado. Abogado bala ini nga pangambal.
2: Oh, tita mo may mga abogado man nga nagapabor sa iya. Pero damo pagid ang mga abogado nga way na nagapabor sa iya radyo man. Na magres sang ibante dapat skulahan niya liwat ang kwani ang rules of court tar adjuman binro
5: kay pala mo kwan pamala ni fresh nga practicing lawyer
2: ni amo na gani ang manami kun fresh ka pa
5: tigay lingi ano man ang experience abis kay turyon pamalang ni sa
2: nagtrain kay why man niya sa experience ang rules of court kay before ka magabogado mo na pinapat mong pinakaw
5: sa basic pa na ginatunan pro ambot nga
2: or i-google mo lang na gani sa di ka na mag-eskwela
5: oo kagkaalam kay kwani kay turyon kanami ng abogado nami ang kunis iya pa kuan ka bla panilag kada kay Turyon pa.
2: Pero mas lang abogado ni Batoy, nagaw-agaw man siya.
5: Oo, kung isa si Turyon hindi na gani ang magpa-interview gidya, malaka. Pero si Jimmy Bundok, kaya siya yung sakar-sakar ang pin-interview nga nagakabutang sa alang-alang yung ano ni ang ilang side.
2: Mamalaka ni Guro kung nalagyo na lang si Bato.
5: Oo,
2: ni abogado yas Jimmy Bundok.
5: Mag-amo na yung... Magamon ninyo bugado mo si Jimmy Bundok.
2: Kinanlan gini yung malagyo ka.
5: Laman-laman dalon ka gini. Imi-jet niya yung dala, guro sa imo sa dahig. Why na guro, pitan? Ay, Mario Josep niya klase.
2: Samtang sa ibang pagid ng mga balita, padayon ang search and rescue operation sa mga narumpag nga siyam kapanalagan nga building kagin patindog sa Teodoro Street, Barangay Balibago, Angeles City, alas 3 sang kaagahon kahapon ini Radyo Ban Binoy. Panawag nila si ni kwan mo, grabe nga pagalung-rumpag niya bla. Suno sa Angeles City Disaster Risk Disaster akon City Disaster Risk Reduction and Management Office na konfirmar ang insidente sa under construction concrete building alas 6 sang aga. Sa pinakauli nga report gikan sa ACDRMO, tubtob sa 24 ka mga tao ang madinalagon nga nakaluwas gikan sa narumpag nga istruktura, lagi pang duwa ka mga individual gikan sa isa ka apartel nga apektado sang narumpag. Kag may turista pa di nga isa ka Malaysian kuano national napatay man ni Radyo Ban Binroy. Tapos may 20 pagid ka iban no nga padayon subong nga ginakong tabunan gid sila sang
5: kuani ang budlay nang missing kay kon way makita na gaano pero kon buhi ini ti makita makuan gina maka pangayo tabang makasinggit maka kunano o base ka to na trap lang to sa idalom ko hindi lang mabatian ang ila pagpangayo sang tabang pero ti
2: grabe pero mga scaffolding naggikwa na to
5: nagtambak na to
2: nagtambak sa ila to Radyo Ban Binroy
5: grabe no
2: kagin siyam ka panalagani actually si undersecretary Jed Patrick Babilog nagkatuto sila kahapon ni MMDA general manager Nicolas Torre III nagutong inspection on ang nasambit iyang area no tragsak lang sila kakita yung bago ginakonstruct ka, narumpag Radyo Ban Binroy mo.
5: Ito ba si Kusubong hilaw pang pundasyon niya, ginsampawan na sa babaw?
2: Amo na ang posible.
5: Hindi ba laki, amo na kalabanan. It's either nga ti, base ang mga kabilyadra, base lipak ang gigamit, or base kung mahuyang pa, wala pa matapos ang ano ni,
2: ang initial nga investigation sa nga Bureau of Fire kahapon, kuan man, ang mga scaffolding niya, daw insakto man Radyo Ban Binroy. That is why nga ginakwa ginisubong, ginatulid ginto kay kuan yung lesson ini. No? Nga sa siyam kapanalagan nga building, mga kumong pagrumpang niya level by level ang pagrumpang.
5: Oo, matamati.
2: Kung siningon halin sa babaw, pagkatugin sa dalom.
5: Oo, basikon pundasyon, guro eh.
2: Oo.
5: Kaya kung mabakod ang pundasyon, agalik iti scaffolding.
2: Pwedeng scaffolding, pwedeng overload. Why pata kayong chindis?
5: Load na ka, kwan, load na sa babaw. Nga, basi hindi pa pala pwede, ginsampawa na.
2: Posible na.
5: Mga amon na nga mga
2: bagay. Kaya may mga curing period
5: na yan. Hindi mo na yan pwede matandog. Halimbawa, from first floor, second floor, third floor, hindi ka nakumpisa to yan sa babaw until nga hindi matapos ng curing period.
2: Minimum of 21 days.
5: 50. Ambot sa building kung pila kasi dalan 50 na naimo.
2: Basta mga beam na 21 gina Radyo Ban Binroy. Dapat gani at least a month, no? Munang hamba sa mga engineer.
5: Pero daw hindi kong engineer.
2: Kung sa mga kwan lang, kung sa mga flooring, ti pwede mga 15.
5: Pero kaya flooring lang na iya, wala na yung may ginapasan.
2: Basta gani mga beam ni. Kaya ginatukod, laban-laban may mga flooring na niyo. Pero bisan pa gani, damo kin gani, Japon nga mga engineer naghahambal na di ba may mga simento na subong nga mga ma-cure? Pero
5: accelerate na.
2: Kuan mo gyapon, isurod mo gyapon sa standard that number of days nga curing period. Amal na sa mga dalan subong, 1 week, pwede mo na mag-yan. Pero laing giniya kung ipaagi mo insakto sa insakto nga curing period.
5: Kinanglan niya, imugi niya nga i-comply.
2: Why pa ni, under investigation pa ni, kay gina-check ini, mga karadyo man,
5: amo ni pinakamasakit kung ikaw isa ka structural engineer. Amo ni pinakamasakit nga sa imo tani handom nga ti makapatindog sang amo sini kag ikaw ang pinakaimportante nga tao because ikaw nagdesign sang structural ya sina. Tapos na rusdak ang building mo.
2: Sa nga building, ma-design ang architect. Tapos implementar sang engineer.
5: Mm.
2: Pero sa mga engineer ni, may structural engineer
5: gini ya. Structural
2: sila na yang nag-solve Radyo Man Binroy.
5: Oo.
2: Kung pila ang alin dapat sa... nga gamiton nga kabilya, ano ang mga sizes.
5: Alin sa pundasyon, pasaka nga sa babaw.
2: Sila gina ya. Ang naga, may mga firm, formula ina. Pila ang misklada nyo da, kung sila kataas, ano kataason sa building. Di kung may lapses ina dira, di usually ti ara na sa structural engineer.
5: Grabe na kahit sido, sila bisan sa gagmay nga building, bisan siminto mo ginagamit, hindi ka kagamit na isang mga ordinaryo lang na suro siminto, ang templada, ginabantayan ka na, ang kabilyada, ginabantayan na nila, sang mga engineers nga ni, kay ilan na yung pangalan, kag profesyon na nakataya, sinada.
2: Basic kon, kina.
5: Oo. Karon luminog lang gamay, kag lumitik, gulpe na, anon mo na, liwaton mo ginang building, kapin pa, kay ti, structure, structural, lumitik lang na karon kag, liliwaton, ti, sa imo na, karon i-charge ang tanan, imo pangalan nakataya na.
2: Pakumuti, magluwas sa kaperdiyan, sinisang tag-iya sa building, ang mga napatay gini ay
5: kapasulan dako ba lang
2: sarap ton ini
5: grabing guilt mo guro no kapasulan ba lang ikaw ang engineer sina
2: napilasan lang gani tao mo sa site mo dumano ka
5: not much sa contractor kaya contractor mo brama lang santo sa specifications pero ang mga ininyero sa likod sining building
2: naba-naba ng contractor sino ito sila gini kaya ilam na tao ang engineer
5: kung sa bagay
2: ilam na tao ang architect
5: pero ang guilt sino ara gini sa engineers
2: pero ti pagkabilugan ang risgo ara sa contractor. Ti amo ni ang rason ko nga nga si Undersecretary Jed Patrick Babino.
5: Wow.
2: Grabe no.
5: Ito
2: gid sa kapo.
5: Hindi lang pang Iloilo.
2: Oh.
5: Pang iban pang lugar, amo ra yung mga tirada da. Di ba? Amo ni ginahambal ta nga hindi kay Undersecretary sang Iloilo lang.
2: Undersecretary for kuani mo for ano nga ni for
5: public safety.
2: Public safety. Mm. No, ti amo ning iya, ti under ni siya mga taga bureau.
5: Grabe. Una iya. Amo na ginexpectar ta si imo ya Mayor Jed maginamok lang na.
2: Inspection man to kay ti sempre makakuha na sa sang report.
5: Yung ima report na to sa kwan anong ti kag kon ano mabulig sa nga ato nga gobyerno sa assessment
2: ay. Sa pagresponder nila. Sa magani si MMDA General Manager Nicolas Torre III nagkanto man dito Radyo Man Binroy. By the way, na-report na kuno sa ICC nga si Senator Robin Hon Padilla binuligan niya si Senator Bato de la Rosa nga magpalagyo. Si Hambal Radyo Man Binroy sa mga naka-inchindi sa dragan sang utok sang ICC. Kung mabalaan ini sang ICC, kagma sigurado nga ginbuligan niya si Senator Bato de la Rosa ang isa ka-fugitive si dalom sang International Criminal Court. Hindi siya nga makasuhan sa obstruction of justice.
5: Tiyo, tiko makasuhan sa galing kay gamay malaling nga offense. Ah.
2: Pero tiyo, ano lang nakasuhan kay mo ka ICC? Kay pinigan mo ang wanted?
5: Kay ang arrest warrant ang nagpagwa ICC, hindi sila ito yung makaso kay Bato de la, kay Bato de la Rosa, kay Robin Hood Padilla.
2: Kadaan nga, ang tong mga ginpang mention to sa mga kaso to ni former Senate, former President Rodrigo Duterte to sa ICC to, kinakibang na subong kayang hambal sang ICC, manuguha man ang ilang mga warrant
5: of arrest. May maguha ka iban pagin nga aresta warrant. Kaya
2: hambal pagin sang palaso sa Malacanang, nga sa time nga maguha ang warrant of arrest, iban pagin nga nga mga involved to, Radyo Man Binroy, automatic na, nga i-serve ang warrant of arrest kasi kumbaga do may kuha na bala may ruling na kumbaga ang Supreme Court nga pwede ini nga ma-implementar dayon ang warrant of arrest.
5: Sadya pinanaguay ni. Sa dalong kuno hambal ka kwan sa dalong kuno katulay nagapanago si Bato may AI generator niya. Ginahunting sa sang NBI sa babaw.
2: Kung sa imbornal sa nagkapanago.
5: Si Torito katapat niya.
2: Si Torito katapat niya or sa dalan abis siya.
5: Kutaw si Torito. Kung dito binumbahan sa mga netizen. Iya to ya. Kinutaw-kutaw na lang to ya. Mga imburma. Ano to ya si Bato to sa imbornal to? Ano sa ilaga?
2: Balan mo nga si kwan niya si MMDA General Manager Nicolas Duterte III. Yan, vlogger na subok.
5: No,
2: pero
5: kadlaw si Turing.
2: Pero kadlaw lang isla. Na joke lang isla ni Ture. Pero kung mga siyagid man ni Radyo Man Binroy ang sa mga DILG Abe or sa mga Pinpichef.
5: Ayawa. Ito, Rene.
2: Siguro, subong, bantag o gasok-sok na sa sanga bullet vest, subong.
5: Gamit-gamit ka, Radyo, ya.
2: Galing kiti, di na siya. Sinar tate siya, te. Totoo, sa opisina niya. Daw mahina yung hulag niya.
5: Daw ay si Nartates.
2: Daw si IDJ pag niya ang lead unit.
5: Dapat siya tanini sa kwanisa, sa mga ambutin sa nami ibutang niya. Hindi si kwanin yung Nartates.
2: Kung din man sa subong, dira na lang
5: siya. Daw hindi bagay. Rito yung wala iauntat nga pinangitaay mo. Basta sa dalong duta yan, pagkitaong hiniture.
2: Ako mo yan nga may mga nungetong ginapang panyabla.
5: May mga...
2: Detector bla.
5: Detector. Yung... daw scanner.
2: Ang daw scanner.
5: Thermal detector.
2: Human heat na detect ang scanner.
5: Kita iya. Kita iya si Kibuloy.
2: Dira kagaling sa
5: underground. Gambal mo. Wala din si Kibuloy. Hindi ambay ya kay Intel na mo naragi di aga panago sa underground niya si Kibuloy. Di kami di magaling mintras hindi ya pag i-surrender si Kibuloy. Aragi na iya si Kibuloy. Te aragi man niya gani si Kibuloy.
2: Balabaga sa mga abogado. Hindi ako ya korte nga sakon ka mo di magreklamo.
5: Dito ka mo ya sa korte ya.
2: Ang amo niya sudlon na mon.
5: Oo, kami arreswaran.
2: Ang amo niya purpose. Nga kwaon si Apolo Kibuloy.
5: Ti amo na ganitani nga sang chimpo nga aran na si Bato. Tanigin kuan nyo na ito, gin effect nyo na ito kung gusto iya, kung disidido ka mo ang arrest warrant. Hinulat nyo pa yung mga palagyong isa ito yung bot, makita, hindi kayo magpati nga madakpa nila ni si Bato di na rusa eh. Sangkad sinin isang koneksyon eh.
2: Hindi kayo nila madakpa sa bantag.
5: Hindi kayo si bantag, hindi ito pinpichef.
2: Hindi kayo nila madakpa.
5: Kadlawa ni sa karoon ni Senator Ping Lacson, si Bato kung madakpa siya, mambal si Lacson. Ikaw rin yung pinpichip, nakpan ba? Lakso rin na, wain na nakup.
2: Hina na ako ni Marakpan, kay Mudayon. Standby, check tayo mga observations ang aton sa nga patrol. Kamusta on tang aton nga palibot? Kami, Radyo Man Binroy, nag-ulan-ulan subong.
5: No, no?
2: Sa mga kabanwanan sa probinsya, sa Iloilo.
5: Do, pati maa, naguro na nga tigulan, kaya nagpinangilat, nagpinanaguob, naghangin, kaya nag-ulan. Alas 8 gabi ito, alas 7, alas 8.
2: Damol ulan. Subong ani sa mga kuano sa mga kabanwahanan.
5: Dito ya sa mga banwa to ya sa Northern Iloilo, wala iya gaulan.
2: Kada kuan.
5: Ginahulat nang iya ka mga mangungumang.
2: Kada bubo ka ulan. Ara imo mga post sa Facebook nimo daw na miss gid nilang ulan. Kay
5: makilidlaw gi man kay
2: makilidlaw gid.
5: Bisan sa CR hambal ka, hambal ta ginabalhas ta mo.
2: Check tayo mga observations ng aton sininga patrol. Kamusta on tang aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
8: TYRI Radyo Man Report.
2: Toto Flo, mayong aga.
9: Mayong aga, Radyo Man Eric at Radyo Man Binroy. No? Doon na lumpawan ng mga kauturan. Doon sa mga iti nagtupa.
2: Kagang kwang gidiya eh. Mga tanom gidiya, Radyo Man Flo eh.
5: Akon magbunyag ka sa tanom, nga mo ning init. Hindi yapon ka sustiner, mabasa mong tanom pero ang paglambo sang tanom. O kwan niya siya, gakunol yung tanom mo.
2: Ang kwan to bala Radyo Man Flo, ang gin kwa to bala nga banilad bala kang banibla sa kwan, sa urban na nursery sa Iloilo City. Kundi gin tanom ko to dayon, pero ang bunyag ko, di hamak mo. Aga hapon mo.
5: Pero ang pagtubo ya, hindi nami.
2: Ang nagguwa ng sa ringsing, sa isa ka semana, ya, gumawa sa ringsing sang kwan mo, sang gintanom ko to. Pero tiyan mo na blambal ko nga aga gabi ang akon nga bunyag. Pag, pagharon na, way pa init, bunyag ko. Pagtapos ang init, bunyag naman ko sapon.
5: Sa mga tanom, sa mga utan-utan, muna, bisan ano mo kabunyag, laing gidya ang ulan niya magpalambo ya.
2: Pero inform ko lang si kwan, si Sir Direct Radyo Man Flo. Nagasaringsing na to yang gitanom ko. Amo na yak green thumb ang kinalam.
5: Abi ko gani nagapamulak na.
2: Pero ano lang ang duwa pala isa pala kasi mana. Pagtanom ko yan nagsaringsing na yan.
5: Oh, grabe ka mga.
2: Diba? Totoo Flo.
5: Oo. Kani na sinyalis ina sang ina ka kamot sinyalis ina sang kabuganaan. Wow.
2: Kuya, tumibsok lang kuya.
5: Grabe no.
9: Mayo magsagod ah.
5: Kaya mo gani, sinyalis na sa kabugunaan. Kaya kung bugana siya, bugana man ta. Kaya no. Why kita da?
9: Ang mga dalan di subong mga gabasa-basa, no? Mga lublob lang ang madalom-dalom. May mga tubig pa subong, mga nakikanta, di may nagbubong ulan yung gabi, no? Dari sa may mga kabanmuanan, no? Kaya dari sa syudad sa may Iloilo, Radyaman, Eric, no? Kaya Radyaman, Eric. Dari kita karoon sa may Lapas Public Market, no? Nag-atensyon sa atong dari yung mga manupaninda, no? Arap ka mo sa inyo ba dahi? No? Kag may papel ka mo sa bullpen, no? I-design mga dahi para at least may iha na ka mo at antantes ka mo magpakari sa mga baraklon sa mga merkado publiko particular trade sa may Lapas Public Market, no? Yari ang mga presyo sa mga baraklon. Ang Bombay Spong, 120 pesos ang kada kilo. Ahos, 140 pesos ang kada kilo. Kag ang kamatis, 50 kada kilo, no? 50 pesos ang kada kilo. While ang repolyo, mabakal sa 120 pesos ang kada kilo. Ang karot, 180 pesos ang kada kilo. While ang kalamay, mabakal sa 75 pesos ang kada kilo. Kag mas kubado, 90 pesos ang kada kilo. Ang harina, 45 pesos ang kada kilo. Pansit, 45 pesos ang kada kilo. Samtang ang mantika, 120 pesos ang kada kilo. Ang suha, subong may ito sila na? Oo, oh, sinto... Ano yung dumunubo ng menta? Pansit ang ano ta? Bihon ta?
10: Mm-hmm.
9: Mga bihon na, wow.
10: No mo may bihon, may sutanghon, may kanton,
11: may batsoy.
9: Pato, pato, no? Ang brand niya, pato, sila. Mm-hmm.
10: May golden.
9: Golden? Sila, 45. Ang rin, ang pula, pagsigunta.
10: Namin ang pula, namin ang pula.
9: Ang pula, no? Ang, ariyo, munggo, tapila niya.
11: Hindi ang pato.
10: Mahal mong go.
9: Pesos ang kada kilo.
12: Brato, guro na eh, kay Tingadlaw. Oo, no?
11: Mahal pa nga tayo.
9: Mahal galing sa bagay sa buko, Rajaman Eric, no? Rajaman Binroy. Ang, abay, mga, ang okra, to pinang okra.
11: Pulo. Pulo pizza.
10: Mahal, no? Okra, no?
12: Pila kabilog? Apat? Pulo?
10: Kapon pagbakal ko, 5 pulo.
12: Tag 250?
9: Ariyo, apat na nilog nyo. Pulo ka pisos ni.
12: Mario Sip.
9: Talong, tapira niyong talong, Meg? Ha?
11: Kilo? Kilo?
10: Tag 100 kilo ka talong?
9: Ha?
10: Tag 100 ang kilo ka talong?
9: 100? 100 pesos?
12: Mahal man. No, amo, talong, subong!
9: Oo, mahal talong. Ano, mahal talong, subong.
10: Pero gakwan mo lang gani, kita ko kapon sa merkado, ya tarong naga karahuyos mo lang gani.
9: Ari gani yun, dalang huyos mo gani gamay.
10: Alam mong tarong niya dapat within 3 days maubos mo.
9: Oo. Pero ari ko, ba't pila na eh? May tatlo na kadaw, Meg? Ha? Kapon lang? Ha? Sino huyos sa diyo na ito? Hindi ko tama ko sa init eh.
10: Oo eh. Diyan, oh, hindi man diretso nga made may igo sa kanyang adlaw, pero ito ang kapaang bla.
9: Oo. Kay, siyempre, ang init nagkakuan niya sa sulod sa merkado mo. Radyaman Eric, Radyaman Bingoy. Ang asin subong, ang asin kapila, kay 5 pesos ang kada kilo, no? So far, naman yung pinaka-latest na presyo anay, ang mga balak laundry sa may Lapas Public Market at may mga giya lang at sila yung mga kuturan before sila magkato dry sa may merkado publiko sa Lapas. No? Sa pinakabayan sa duwang natong dry nga balita, amat-amat nga nakarecover ang ido nga nakasalbar matapos yung tiro sa airgun sa barangay Bigki, Leganes, Iloilo sa itong Mayo 19 sa interview sa kay Josephine Sinope. Nang ido amo ni si Labubo, no, kag isa ini siya sa natirohan sang dira sa may Bigki, Leganes, maging tiro ni Jan Anthony Hapitana, no, matapos ang isa to nagtataliwan gid kagasuno sa agalon niya si nga ni nga si Sinope nagkaon ang iya inuksanan kag nagalagaw na, no, matapos nga napagulong na ini sa clinic na ibuluan.

0: linya kag nakabunggo sa counter truck na nagikan sa istansya kag pakadto sa Barotac, Bihon. No, naibulaan niya si wala sa suksok na helmet si Boy sang matabo ang insidente. Sa subong, nakaistorya ng pamilya sang biktima kag ang driver sang truck agod nga may makig-arreglo. Ang balita ninyo na batian, kinatulong sinyo sa kaluan sang non-sulanement oil. Non-sulanement oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplaserbal. Non-sulanement oil, may sa tritis, rayuma, varicos, palamoy po, palaman all, palamakit sa kanawasan na ipating na paralisar ng mga kaugatan. Pwede pala pangapla sa mga kaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo o filas. Yan ang patugunon, taon-taon, mubi lang sa non-sulanement oil. Ang non-sulanement oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Arbsmed Pharma Corporation na mabakal sa mga butika sa bilog na isla sang Panay sa probinsya sang Limaras. Kag subong man, ginoptan makita sang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Limpyo mga pera sa santito para ikayong lawas kompletong binipisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar kag aprobado ni FDA kag subong man. Produkto ini ni Doc Resminico, mabakal sa mga Green Food Supplement Shopping Center sa Mapulo, Delgado City, Proper Cag, sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Evergreen Herbal Capsule, Cag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ila sini nga main, sa Santo Niño Sur, Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kamitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo, Patiwayaray, RNN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RNN.
1: Tatak RNN.
2: Salamat kayo kay Radyo Manflo Navarrete. Inigabahin sa atong pagpangalagad durong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee, kag experiensyan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-elevate man sang problema ta sa digestion. Nang kisara hindi kita na matunawan nagabutod aton chan, imni nyo sang Nan sa Corn Coffee nga detoxify niya ang aton siningalawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag sa aton nga mga karadyuman, sa aton nga mga kauturan, kung ang ginabatsyag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang tiyan, lain na ina nga istorya. Posible, hyperacidity na ina, hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal tablet gid dapat na pamatundaan ko na ni. Nagabulig gid bato sa pagpangaslom, masakit kag nagabutod nga tiyan. Marasi ang pag-ayo sa criminal tablet in as fast as 5 minutes. Kani ako, wala na nagapakot-pakot kag nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, criminal tablet ang piliyon ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon is the generic name of criminal S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalita ng Baydugay, madarag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!

0: patakap.
1: 45 pesos lang. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Goodbye.

0: Arthur, Simon Jack, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! D3 Bio with Physium!
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
3: Gikan sa

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. History Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, fab, con. Charm
15: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
1: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
17: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Southern Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Southern Plus Go. Mabakal sa mga butika.
0: Gigan sa

0: Pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Tindoble, okay. Mounding hinata sa suplemento in one.
3: Santo Plus
2: herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulo sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Ang suplemento in one na masaligan.
2: Suggested retail price 13 pesos lang. Tindoble, okay. Mounding hinata sa suplemento in one.
3: Santo Plus
2: herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulo sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Ang suplemento in one na masaligan.
2: Suggested retail price 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
7: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, portilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad na ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
10: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500! Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka at gaganda ka pa.
5: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
12: Ako galis si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Alas 5.04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
13: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin, dulong na sa inyo sa DTX 500. Makabuling sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins, halin sa aton ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX sa 500, may pinakamataas nga orak value, gani ini ang power antioxidant. Nga mo ang nagasilig sang free radical sa aton dugo. Nga mo ang kabangdaran sa pakadamid sang aton nga atay. Sa DTX sa 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang mangin kabangdaran sang cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Ikaw ang pagubag sa imo nga atay, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag simpre kung naga DTX sa 500 ka kada adlaw, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Niedukar ginabalanse kag ginapabakod ang aton nga immune system. Katap na tanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa banami nga kombinasyon maginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pagsuporta sa lokal nga produkto sa mga mangunguma kag mangingisda sa bilog ga Western Visayas, gina-require sa mga LGU, Regional Government Offices kag State Universities sang RDC. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
14: DYRI Radyuman Report.
15: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
16: Gin require sang Regional Development Council 6 ang pagsuporta sa lokal nga produkto sa tanan nga aktibidad sang provincial, city kag municipal local government unit, agency regional offices kag State University sa Western Visayas. Ini ang kaundan sang RDC 6 Resolution No. 23 nga isa ka dako nga bulig sa mga mangunguma kag mangingisda sa rehiyon. Sa nasambit nga resolusyon, nasahad ang pag-require sa food caterers kag venue service providers nga mag-service ang locally produced nga kanon, isda kag pagkaon sa mga government-funded activities. Ang nasambit nga resolusyon ang magapabaskugman sang Republic Act No. 11321 o kunang sagip sa ka-act tuyuman sa nasambit nga resolusyon na suportahan ang mga local farmers, mapabaskog ang local economy kag magtukod sang isa ka food secure nga rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
15: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
14: Tatak RMN.
13: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tag sa sachet sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadi kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga groceries, sumuman sa mga butika kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
2: TTX 500, mataas balang presyon sang imo dugo. Ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys kag manamo nga komplikasyon kangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 ka nadlaw. Ang DTX 500 may charantin na linsa margusor nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos sang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Dr. Ramil Uy. Sa police report, senior citizen patay matapos na lumos sa may banwasang Dumangas. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
14: DYRI Radyoman Report.
2: Standby kay gina-check naton si Radyoman Marjorie Miani, siya sininga report. La Jace, arana.
14: DYRI Radyoman Report.
17: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
18: Dead on arrival ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos na lumuwas sa baybay sakop sang sityo na Luuyan, Barangay Sapaw, Dumangas kahapon sang aga. Ang biktima ginhinago kay alias Mar, 62 anyos, kagresidente sa Barangay Saragi, Pototan, sunod kay Arande de Tablan, head sang MDRRMO Dumangas, nga nakabaton sila sang tawag nga nalumos ang isa ka nagapaligo sa baybay sakop sa nasabit nga banwa kabangdanan nga ila ini ginrespondihan dugang pa ni de Tablan nga gintingwahaan pa nilang i-revive ang biktima apang wala gid ini matabangan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo Miane Tatak RMN.
17: Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
14: Tatak RMN.
2: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro ng herbalang ingrediente. May tungkat ali ginseng maka kagore goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
13: Kaga siyempre ko nag kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikogtawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Kasi simple nagamlig man sa ato ng mga prostate, no? Para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing, tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-aamligman sa prostate sa mga lalaki. Nagsimpre manamit ang sabor niya. Si partner, si misis, pwede makainom. Hindi lang man ipapatindog lang sa ikong tawo, kundi naghatag man iduga nga resistensya. Especially kung nagapulaw ikaw sa imong obra, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyuhon kag pagkapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pabakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay agud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Hinluwi ang inyo kolon pag isa daw-adaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. 12th Bike Festival magapromote sang Bike to Work sa syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
19: City Hall Reports.
20: Mga inyabahin, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa imo indigestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
21: Gamiton sa organizer ang 12th Bike Festival bilang kahigyunan nga mapromote ang bike to work ukod ng pagbisikleta padulong sa trabaho. Suno kay Jay Trenas, director sa Iloilo Bike Festival 2026, umpisahan ng festival sa ceremonial bike to work sa Hunyo 5, las 5 sa aga sa pagunan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, kaupod kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas sa ibang pang opisyalis ang syudad. Pagkasunod ini sa opening program sang Iloilo Bike Festival 2026, last 8 sa aga sa Park Square sa Iloilo Business Park sa Mandurriao. Pag ni Trenas, nga tiyo na ini nga makilala ang bisikleta, hindi lang alternatibo kundi isa sa nagapangunang nga mode of transportation sa syudad. Nagapanawagan man si Trenas sa mga employer nga pahanugutan ng ilang mga empleyado nga makigbahin sa bike to work program sa among adlaw. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
20: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
19: Tatak RMN.
13: Alas 5:16 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pinabahin dulong na sa inyo sang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangostin, guyabano kag balunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia Nance Super Plus. Di anti-cancer, food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Tag Magnans Liniment Oil kay number one maniningabalan balan nyo sa bilog nga panayailan kag Imaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kay iban pang kabalatian dala sang lamok. Mosquito repellent yan safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo balay. My name tracks track nga parang performance sa Citronella nagahatag proteksyon sa exposed nga panit. Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sa nga rikis alap-up alipungaan aneg zema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo, 2,000 nga social pensioner sa Banwa sang Zaraga nagbaton sang stipend gikan sa DSWD FO6. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
0: Capital Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
3: Nagbaton sang stipend ang 2003 kay Indigenous Senior Citizens sa Zaraga, Iloilo. Nagikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinagi sa Social Pension Program. Naglabot sa kabugusan nga 6,009,000 pesos ang gindisburse sa mga Indigenous Senior Citizens nagikan sa 24 ka mga barangay. Kada isa nagbaton sa 3,000 pesos para sa ikaduwang quarters sa 2026. Ang Social Pension Program nagatuyo nga maghatag sang bulanan nga stipend sa mga Indigenous Senior Citizen nga mga maluya, masakiton o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala sang may ginabaton nga financial assistance sa ila himata. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Kagakilis Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
19: Tatak RMN.
2: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa indiregular kung normal nga pagpagwasang aton mga higo, gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagan sa nagakaigo nga pag-amlig nga aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
13: Kag siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayog dinhi sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga pangapla sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, pwede ini. Palanakit man sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, bubuhay diretso nans liniment oil sa pilas gid. No? Kaya sigurado, ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases, narasang dingge ha, sa ilang mga lugar sa probinsya may duwang napatay, hindi kita magsugot nga makagat kita sa namok na posible may dala nga virus sang dengue. Pagwa sa balay panghaplas gid nans liniment oil. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to niliwat para hindi ka pagkanton kalamok. Magwa sa balay panghaplas kaw nans liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag subuman sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
19: RMN News Panahon.
13: Check tanay pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Ferds sa Robin. Ferds, mayong aga.
4: Yes, sir, Ming Aga, isa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, ang drops ng isa ka low pressure area ga apekto sa may Mindanao, samtang kita sa Western Visayas, Jennifer weather kita, may posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan panglat panag-uog dala sa localized thunderstorms. Inatutog kasarangan na hangin halim sa Amihanan Silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa Dimakanay, ito kasarangan, at ang mga pagbalod sa karigatan. At ang temperatura, yara sa 25 tubtob 35 degrees centigrado, maximum heat index forecast, posible yung kabuot sa 43 degrees centigrado. At nga adlaw, budlak alas 5.26 ang aga, kang matunod ni alas 6.1 ang hapon. Ang muna itong latest weather update for Subin, Madamog Islam.
5: News Panahon!
13: Maramugin nga salamat, Ferds Ruben, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa Batag sang Hinampang. New York Knicks 3-0 na sa Eastern Conference sa matapos sa ilaging lutos ang Cleveland Cavaliers sa ila Game 3 sa ila nga Eastern Conference Final. Kasama mo sa Balita Radyoman Florentino Navarrete.
22: RMN News Sports.
23: Ang balita sa sports ang minadulong sinyo sang kaluan sa new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabasko. Gintingo bang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mapasko ga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Nakuha sang New York Knicks ang 3-0 lead sa Eastern Conference Finals matapos naging lutos ang Cleveland Cavaliers 121-108 Mayo 24. Nagpanguna sa kadalagan sang Knicks si Jalen Brunson matapos nagkamada sang 30 points kag 6 assist. Nagbulig pagid si OG Anunoby sang 27 points kag Mikal Bridges nga may 22 points samtang 23 points 4 assist ang inbalhag ni Donovan Mitchell para sa nalutos sa Cavaliers. Iwato naman ang Game 4 sa May 26 sa home court sa Gyapon sang Cavaliers. Nan Super Plus Capsule, available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
13: Alas 5.24 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita, user, sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
25: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
24: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
25: Yes, grabe, Doc. Para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko doon, kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako doon, apat na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
24: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
25: Ang ganda ba, Doc? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahinang. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ganda na ng Evergreen.
13: Dapat yan yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagkapabakod, balanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat likawan gid ang constipation. Ora ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid na kita sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyo man bitin.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyuton GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ampalaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikaayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Sa aton nga hello attorney Pamangkot Santag Palamati kun bala, ano ang reklamo nga pwede mapasaka batok sa inspirational speaker nga nagpike sa iya mga credentials? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
6: Hello, attorney.
7: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay attorney Mark Piad kun bala ano ang reklamo nga pwede mapasaka batok sa inspirational speaker nga nagapeke sang iya nga credentials. Attorney,
8: may call na dira is actually the institution yung nag-invite man sa iya for speaking engagement. No? If mapamatudan, for example, na gin-doktor niya or gin-falsify ang mga credentials niya, which in effect damage man the reputation of the institution yung nag-invite sa iya for such a speaking engagement, then ang institution pwede mag-file o magpasaka sa kaso sa iya, posible nga mayara siya nga mga pagatubangon yung mga kaso nga possibly falsification, no, which will in a way be prejudicial man sa damage nga sa reputation sa nasambit nga institution, no. KT, for example, if mapamatud-an nabi karon nga take na dira do pareso na nga gin condone man sang nasambit nga institution ang nasambit nga falsity.
7: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
22: Tatak, RMN.
2: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag Maya Plus na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikidi basta-basta ng ingredyente nga ginpaidalom sa maidig nga pagtuon. May aloe vera nga nagaburig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang labok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuok sang tulog, ginabuligan dula ang korinot nga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag syempre sa may Merrymart Mall sa malapit sa main entrance ng Activity Center. Pagkita ayo lang ang Facebook page man kung magbakal ka mo online. Pagkita ka pagkita yung Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, sa aton sining nga mga agripreneurs, kag sa aton nga mga kasaka, exciting gid ini. Ang ilo-ilo nyo agri kag kubuta nga pa nagahatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Ganay makigbayin sa raffle promo nga kubuta kaaga pa isang manguma para sa masanag nga agrikultura. Ang tsansa mo nga magdaog no sang brand new kamanikalidad nga kubuta products ari na. Bisan sino nga magbakal sang kubuta equipment or genuine spare parts makakuha sang raffle coupon basta makabakal ka at least 3,000. May ara ka na dayon sang isa ka raffle coupon. Ti siyempre kung damo pinaklan mo, damo man ang raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, naturalmente dako tsansa mo nga magdaog. Kung may coupon ka na, na sulatan mo sa pangalan mo, no? Contact number kag official receipt number sa imong bakal kag iurog sa drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na ini sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm, Barangay Agueon, Kalsada, Barota, Nuevo. Ang mga premyo, ang grand prize isa ini ka brand new nga traktura. Sa second prize kubuta rice transplanter, sa third prize kubuta special power tiller, kag madamo pa sa iban pa nga mga exciting nga mga premyo gani, di ka man magkalipat magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
13: Kag minsay nalagikan sa Dr. Pinoy Squalene capsule about the fatty liver. Ang liver o kon atay, isa sa pinakaimportante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kon toxin sa aton lawas. Para nga mamintinar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamudara, hindi nyo paghulata nga makaangkon sa nga problema sa atay kag magresulta sa kabatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang aton nga atay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinluan sang Dr. Pinoy ang aton nga atay kag ginapabakod pa. Ginasilig ang toxin sa ugat nga mo ang ginahaninan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede nga malikawan pagi sa pag-adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal ini sa ABC Pharmacy, sa Super Value, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Sumuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning mayong aga na sa atong mga Facebook friends na gaupon subong sa aton nga pagpangaragad. Good morning sa kay Stephen Faniga, sa kay James Carpe, sumuman sa kay Neon Von Perez Pamplona, kay tatay niya na Rasiso, nanay niya Gemma, sumuman sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, sa kay Sir Jake Sirudo, dira sa Balagon, Anilao. Ante Linda Siason, dira sa may sitio Ilawod, San Carlos, Anilao, kagawad Ernie Desa, no, dira sa may Balunos, sa Anilao. Good morning gid sa inyo sa kay Richard Carigaba, sumuman sa kay Alma Ahenga, tatay Bugok Acuesta, dira sa may Bairan, Kulob. Good morning gid sa Acuesta family. Sa kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, sumuman sa kay Lizelle Capada, Mel, sa kay talagin. Dignaka daw sobretudo kagawad da Buni Kalad. Mel Galgaran, no? Good morning gid sa inyo. Sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada, kag sumuman sa kay Alma Ahenga, Akimi Mihares, Tilipi 4. Kagawad Noel Coscolwela, Mukaw Pulunan, Flora Kahilig, Free Ocon, sa kay Roy Kamensa, Benito Aranwes, Gina Filomena Provido, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Irol Derikito, Maling Jasnis, asawa niya si Melinda dira sa may Barotaka Nuevo. Mayong aga man dira sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., kag sa kay sumuman sa kay Tilay. Good morning. Mayong aga man sa kay Eunice Akimba, kag sa kay Randy Archaga Santisas. Mayong aga man dira sa kay Catherine Balsumo Sakdalan, Real Ems Lagamon. Good morning gid sa inyo. Sa kay Joel Sikugal, kag sumuman sa kay Nani Binliro Bitsaida. Sa inyo talaga nag-aupon subong sa atong pagpangalagad. Good morning gid sa kay Pari Koy Rolanda Borla, dira sa may Pavia, sa mga katapos ang UKC Pavia. Good morning sa inyo talaga.
2: Kag si Imoka Balome, dira sa may Lunoy, sa may San Junisio. Nagapamati man si kagawad Dondon Panganiban, kag kagawad Jonalyn Franco. Good morning gid. Tagapangi dira sa may Banwa, sa San Junisio, Iloilo. Pari Ilted na Ferraris nga nagapamati kag si Arlan Molinido. Guard Ayota Arbulunyo, pari Lito Binyas, kag Subungman, sa kay Ma'am Gemma, kag nung Julie Navarro, pari Jeff Aris Alfuente nga nagapamati man diri sa aton sininga pagpangalagad, kay nung Plasing Iscubio, sa may Banwasang nga Miag-aw, nung Benta Vladic, kag Brother Bong Cathedral, salamat. Pari Alex Caras, no, kag kay kagawad Naldo Mandulusaga dira sa may Ugasan sa Barotac Vio, salamat sa inyong pagpamati.
13: Good morning man sa kay Evelyn Tibahari sa Morsolo Ambong, sa kay Nanay Alin Disin Paraiko, sa Disin Kaparaiko family, dira sa Divinagra sa La Paz, sa Good Morning Man, kay Catherine Sermitia Banasormel, dira sa Bulad, Gimbal. Makatapos ang RMN Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday. Sa kay Inday Narciso, RMN Fans Club Hong Kong chapter, kay RMN Fans Club Singapore chapter, ginapamunuan sa ila Presidente sa kay Mami Rose si Mario. Sa Singapore, sa kay Parikoy Juan Habatan, ukon sa kay Anna Brillaso, Jesse Lauro, si Salita Armada, Bijin Gonzales, kisuman sa kay Marivic Cercado. Sa iyo tanan, mga officers and members, good morning gid sa inyo at tanan-tanan. Sa kay Randy Hagurin, at Nonoy Silobrico, kaga sumuman sa kay Bimbi Bartolome. Now, good morning sa inyo ha. Kaga sa kay Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Molo, kaga sumuman sa kay Kagawad Rami Aranyo dira sa may Poblasyon Anilaw. Good morning. Kag siyempre, sa Tatoy's Manokan and Seafood, sa kay Chotala Tanay Konseng, good morning na. Ito, Tita Maritso, good morning man. At Tatoy's Manokan and Seafood, sila sa may Santo Niño Sur, sa Restrito Sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport, sa Banwa Sang Kabatuan. Kay Nonoy Sinobrico, kay Jimar Tanalion, Margie Cubillas, good morning kids sa inyo. Kag kay Florinza Socaldito, Kalimpay. Pagbalik na dugay-dugay, mga darag ko ng mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
27: And Dr.
28: Ito po si Dr. Bernie Ong.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
31: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
32: Life Extension Vitamin D3,
33: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayarak o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, ay hindi ko yung flight kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
36: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
37: Iberry for a clear and healthy eyesight. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
38: D3 Bio.
39: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana ang adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
40: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
41: Mabakal, sumanguti ka.
42: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
43: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
44: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
42: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
43: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
44: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry. May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa akon, naimnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan DTX 500.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay atama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika.
5: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagina mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DDX 500!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Alas 5.44 ng oras dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Bisita na kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko para mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka na sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street, sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro Poblasyon sa may istansya si Mia Nagira Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Formal na nga ginabuksan na kahapon nga daw ang 2026 sa palarong pambansa. No, ang 66th palarong pambansa. Ngayon tawag nila Radyo Man Benroy nga 2026 palaro to Agsur. Pagkot siningon, palaro in Agsur or Agusan del Sur. Del Sur. Ongoing ini ang ilang mga sporting events dito sa may Prosperidad Agusan del Sur, no, amoning host no sang 2026 sa palarong pambansa. May 20 tanan ka mga athletic associations nga nagarepresentar sang 18 ka mga regions sa bilog nga pungsod Pilipinas, no? Mga National Academy of Sports kag Philippine Schools Overseas ang magakumpit sa nagkailain sini nga mga sporting events kag discipline. Kwani tarantay 5 no ka mga sports events no ang ginabantayan Radyo Man Benroy. So ang Western Visayas ang nagahandom nga malapawan ta ang aton sini nga record sang nagligan iya nga tuig. Very... this is the very first time nga ang Western Visayas ginabugusan na lang sang isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Separate na kita sa Negros Island region.
5: Very challenging ni sa kwan sa Western Visayas. Granting ati kadamo sa mga events no nga nagginakontribute sang Negros Occidental sang wala pa kita sa wala pa nagabulag no. Since this is the first time kag nakita taman sa kalidad sang nagigligad sa Western Visayas Athletic Association meet kung ano ang kalibre sang mga atleta naton nagapati kaya nga ati ang number 2 spot na makuha gyapon kay number 1 do mabudubudlayan kita bi sa NCR biko sa mga gymnastics nga kita do medyo kulabos kita da
3: damo abing ilang participants
5: damo damo medals da no sa mga swimming nila grabing mga di siyempre nagapang-scout ni sila, nagapang-scout sila. Ang Calabarzon, amo ni mga contender and Central Visayas sa Radyo Man Eric. And of course, ang Western Visayas. Tigali kay ang host province to, nag-preparar man sila. 1.8 billion mo ang preparasyon because grabe. Handom kag dumot man ni ambal ni Governor Sante. Ang ila sini nga pag sino ba lang hindi gusto sang palarong pambansa. Kita mo ang tiki gani nag-bid gani kag nagdaog sila kag nakapalarong pambansa kita. So amo ni nga gintinguan man sang Agusan del Sur nga makuha nila ining bid sang nagligad sa palarong pambansa. So next palarong pambansa Luzon and after sana mabalik diri sa Visayas.
3: Kaya mo na mabid

0: Secretary Sunny Angara amogid ang nagahatag sa iya sining keynote speech. Samtang representative naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Ang balko, 35 sports disciplines ni Radyoman Binroy, including na din ang mga para games, demonstration sports, kag exhibition sports. Kag subong nga tuig, Radyoman Binroy, ang dance sports nga managinalan tao mo gid, kag silat, kag weightlifting, nangin regular sports na. No? Nangin regular, kumbaga, dala na sa medal tally.
1: Tally, o.
0: No? Ang dance sports, ang pinkak silat, anong pinkak silat ni Ngampang man? Ang weightlifting, no? Mangin kabahin na sa regular sporting event, Radyoman na Binroy.
1: Ang dance sports ni, hindi ni popular sa aton. Pero na-appreciate ko lang, isang sa possible, nga giniwat sa sulod sang ila sining nga kwanda, nga anong ganito, nga arena. Pero tigali ka namin, tanawon, makalilingaw. Tanawon ini Radyoman na Eric. So damo na nag-interest, kita mo sang last time, puno-puno ng arena sang pases ang nag-cover kami ito sang Wave Ra. Amo na ika-interesting subong ang dance sports nga dito isa man ang ginabantayan sa sining palarong pambansa.
0: So dapat kimakuha tagyapon, dapat hindi kita manaog sa kwana sa top 3. Kasi usually basta upod tang Negros ang una, hindi kita madagdag sa top 3. Siyempre pagpangangkat man ni subong sa aton, pero according ganito kay Mr. Ray Cabarles, nga nagagyan ta naman isang una nga ang Negros Island region way na sa aton, pero way mo kaya magnubo, sila yang nagnubo. Pero kita ya ara kita gyapon sa top 3 Radyoman
1: ang Binroy. Basketball ta balantayan man ni represented by St. Roberts kay bala mo silver medalist kita nagligad. Grabe ning Davraa ang Davao region. Lima ginis sila, first 5 nila puro Ateneo na ni subong reserve na ni eh amo ning may mga kalidad nga mga kabataan. Grabe may mga to. Potentials tidri sa aton hindi sadya ni mo very exciting ning basketball dito sa may kay ang kwan ng NCR nag-step up naman subong may 6'8 sila nga sintro.
0: Grabe no.
1: Ta. Di si City Anyos.
0: Amo na ganyan ba kay kabalukang basketball
1: si Braga
0: ang volleyball girls gitra Radyoman Binroy. Grabe niya subong ang kwan niya kay damo-damo abis ang mga role model sa mga kabataan subong nga mahilig sa volleyball. Kay hindi na niya subong yang ang volleyball iya Radyoman Binroy ordinaryo nga sports mo. May professional sports na kita di iya sang volleyball. Grabe gani sa PBA. Pila na ni kahampang sa PBA nga si Bela Belen bala.
1: Si Belen.
0: Ara sa hampang kay ti si Pidoro. Boyfriend niya ni si Andre Caracot sa Rain or Shine.
1: Grabe sa ulo.
0: Nampalan ka nga
1: nasundan
0: sa kada shoot iyan ni Caracot. Ang gina-focus niya, hindi si Caracot
1: si mo. Bilin.
0: Si Bilen. Si Bilen. Pero naramiani ang kwan niya. Naramiani ang PBA iya. Kaya ti basta gani, ma-link ang mga personalities nga ni. Mga dagkong sport
1: pang-come-on personality.
0: Pang-come-on iya. Oo, ti makon mo nga gapila yang galantaw ya si Bila Bilin sang basketball si... pero gapila yang nagapapicture siya sa kwan mo sa gallery
1: ang pagluyagay palang ganito ni Andrea Brillantes kag ni Richie Ribeiro to ga practice pala si Richie Ribeiro nag
0: so kumbaga good for
1: talk the sports of the town na yun no?
0: Good for the sports ni ti siyempre sa mga kwan ni Ablao sa mga grassroots ni amo na nalantaw nila ay siyempre mga kwan nila eh mga inspiration nila Radyoman Binroy. Kung nga nag-strive man sila nga mangin maayo man nga player para pag-abot sa palaro nga ni pareho sila isubong sa Agusan del Sur.
1: Oportunidad abi
0: ni mo. Nga ma-spot sila.
1: Oo. Di pero sa so mga Dabaw ni ining mga day Baterbunya ni nga mga ang ilang top player ni nga ginkuha ka tiniyo. Lima gini sila pero si Baterbunya mo ning may kuturo.
0: MVP,
1: MVP na nagligad. Diri sa aton ining si Kyle Sardon sang St. Roberts under 8. Wala na sa regali na gampang. Ara na sa subong sa kwano sa Batang Gilas. Dahil Chug Mural ni nga mga
0: sikat.
1: Si Chug Mural, galing kayo ngayon sa kampang subong.
0: Hindi sa kampang, kayo
1: sa palaro kay
0: obligasyon na sa Gilas. Ma,
1: kinaklan na ma-practice kayo may tournament next month sa sila. Mga, kung ano mga future nato ng balantayan sa
0: basketball. Amo niyang bintaha sa mga palarong pabansa nga ni. Kaya di, ang mga players iya nga mga kabataan nga may mga potential ang papang-discover at Radyoman Binroy no, matagaan opportunity bala matagaan ang balko kung maspatanan sila to damo na mga scouts mo no, nga nagakanto sa basketball sa volleyball o bisan sa baseball no? Kita mo mga back-to-back champion ang iniyo sa UAAP sa baseball Radyoman Binroy mga star player nila to ang mga player kaanilaw

0: pinang scout naman lang nila. Tama mo to sa kwan sa Manila nga Manila based nga eskwelahan. Asa baseball
1: ang mga taga Iloilo, taga Igbaraso, tiyang National University, taga Nilaw.
0: Oo. Tapos sa mga Mayo din nagligad sa Webra. May mga do lima ni sila nga may mga slot na to sa kwan Manila based nga schools.
1: Kaya muna opportunity ini kay ti siyempre scholar na to sila Radyo Band Binroy. Pero ti kabalo ka hindi lang basta-basta ang kwan ka mo, student athlete ka mo. Kinalan ina sang focus kag determination. Kailangan ti kwan gid na nagabelieve kita sa mga kabataan nga nagasakripisyo, no? Ti for example, kun peripigado ka man di ka man makaeskwela kun way ka pangkastos,
0: di
1: ko makuha ka to yang scholar, kundi libre ang imong edukasyon sa mga prestigyoso pa nga mga universities dito sa Manila.
0: Good luck sa delegation sa nga
1: Pero
0: Western Visayas.
1: Next year, kung Radyo Band Binroy, ang ginapang pirate ba lang nga mga kwan, mga player.
0: May bag-una ni nga.
1: May bag-una nga role nga.
0: Mabalikin sila sa.
1: Mabalikin din sa ilang probinsya kung maghampang na.
0: I-represent din nila to.
1: Yes. So, kahit ti kabalo ka kung NCR, amun na nang naway, permi na lang yaga champion ng NCR, kahit ang mga player nila na pang-recruit nila sa.
0: Ang tanan niya nga mga Mayo, pinangpunpo nila. Yaka yung ripple niya sa mga athletic meet ya. Ginapina nila ga, nanginitag scout nila to ya.
1: Next nga palaro, kumadayon, ini ang ilang rekomendasyon.
0: Sakto man ha.
1: Nga kung player ka abi sa Western Visayas nag-eskwela ka to sa NCR pero pag-abot dapat sang palaro dapat dito kampang sa Western Visayas kung wala maburubod dahil lang gina kaya tingin ka ba kung may chemistry man yung ginahamba nila sa hampang mo pero ti at least
0: kung galing ang kuan bala dapat i-represent mo ya kung diin kaya naghalin kuya pabor
1: kaya ang palaro niya daw second third na lang na yung ginaawayan pirmi ang champion
0: daw wala niya sa bago wala yung nag-champion ngayon nag-overall champion
1: na-realisar man nila nga muna bla. Sige, so good luck sa ato nga mga players no from Western Visayas.
0: Sa piyak nga ba nag-party si former City Councilor Plaridel Nava gamito ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa pamulitika ang appointment sini bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Ginpayag sini nga bangod kaalyado siya sadto kaalyado niya sadto si Mabilog sa ulado niya ang formula sini sa paggamit sang poder.
1: Kabalo ka Radyo Band Binroy, dumakbagay ako nakita na kung i-appoint ikaw sa sensitibo nga posisyon, like for example, mataas nga posisyon, pareho siling undersecretary, dumakbagay na. Kung mag-perform ka na maayo, di magamit mo eh. Pero kung hindi mo ma-perform maayo ang obligasyon na ginatag sa imo, for example, may mga failures ka na, magbumirang man na sa imo, so dipindig yapon iya sa tao. Dipindig yapon iya sa pag-perform ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Kung masatisfy ko, hindi. Hindi lang yung presidente, hindi lang yung appointing authority siya, kundi ang mga tao
0: pero,
1: kaya ginasirbisyuhan niya.
0: Lakala ng oportunidad mo para sa aton yung mga Ilonggo. Pila pa malang din mga nag-under secretary. So, doon sa ano ba lang, tagaan ka sa oportunidad no, nga makaservisyo bilang under secretary. Tikon ako ya.
1: Kung sa puder-puder, ti puderuso ni under secretary ka mo. Regional director lang. How much more ko ni under secretary ka? Dibla? So, direct yung nag-report ikaw sa
0: dako,
1: secretary sa DILG. Nag-report sa presidente.
0: Dako ning mahimo, diri. Dako ning kabagay para sa ato ni sa Ililo kung magamit ini sa gusto. And kabay pa, no? Nga magamit ini ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga mabuligan ang mga Ilonggo and not sa mga politika nga mga pangra.
1: Pero te, di na malikawan ah. Ako ni kuwag pati nga malikawan mo na nga ni mo pala mito na. Ara ka naman ang da, kagi laban-laban ti mo na ganing nga ginofiran ka man na kaya posible may mga plans ina for next election. Subong pa lang.
0: Next election nga
1: naga-linyahanay na sila. Sa taas nga posisyon nga daan, te, sa, for example, sa grupo nanday Kongresoman Jamjam Baronda, former Mayor Jed Patrick Mabilog, kagi Vice Mayor Labla Baronda, pwede nila ma-reshuffle ni ang ila siling posisyon nga tatlo kung sino ang maingkwentro. Like for example, may...
0: It's either na malanda sa ila.
1: Oo, damo. Sige kay former Councilor Plaridel Nava, sila nga, muna ang kwano, muna yung sitwasyon nila. Posible nga maglagan congresswoman si Labla Baronda, ma-mayor si may... Jed Patrick Mabilog.
0: Mabais lang si
1: Mabais lang si Congressman Jamjam Baronda. Parang hindi man magbaronda-baronda ang mayor kag vice mayor.
0: Pag next election galing
1: lumot ni Undersecretary Jed Patrick Babilog di mabalik bilang mayor sang syudad sang Iloilo. Sa piyak naman, ti human na ni ilang ilayang ang grupo.
0: Fix na ng line-up nila.
1: Trinias, Acho, kag pagkatapos, kabaluna.
0: Kabaluna.
1: So, kumbaga daw, dira na iyang ilang grupo. Kita mo sa mga city council honorables nila, may ginapang groom na gani sila.
0: May line-up na gani.
1: May line-up na gani.
0: Tutok na gani.
1: No, daw, hindi na gani iban ka salot.
0: Sa piyak nilo, daw, kulang-kulang paguro.
1: Oo.
0: Daw, wala pa makumpito.
1: Diri sa kwan, diri sa line-up ni sa piyak, daw, amo na yung ginasituit nila nga dapat mabaskog man, kag makumpito ang ilang line-up. Radyo Man Bidroy sa 2028.
0: Sala niya mambal ko sa 2028. Gira mundial ni.
1: Nasad yan eh. So si, ang kilala ko ngayon, nagambal nga
0: Gira mundial sa politika ni.
1: Ang kilala ko ngayon, nagambal nga mapatindog patara palayas.
0: No, hindi ko ma-imagine yan, matabo nga.
1: Di makuha ni, masuro sa dia ini Radyo Man Bidroy. Diri sa city. Sa province ti.
0: Makanay ah, makanay.
1: Makanay, malinong kaga matawhay pa ni.
0: Banwa lang ang guro may away, no?
1: Sa banwa-banwa. Pero sa provinsya, ti, way patakpakot si Radyo Man Bidroy.
0: Who knows? Kay presidential election
1: ni mo. Presidential election siya ni. Amo na nga, hindi pa kita makambal, nga wala sang may mga inkwentrohanay. Mamati na kita user sang Life Extension na Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Aton pamatian si Sir Rodolfo Taala.
3: Ako si Rodolfo Taala, 88 anyos. Ako taga Dungon B, Haro, Iloilo City. Ang akong hapo, halin pa sang bata pa ako. Sang nagtumar ako sang Life Extension Vitamin D3, dira ako na kabatsyag sang mayo nga feeling sang ako nga lawas. Kag nag ang ako nga pneumonia, ang ako nga asma, may COPD pa ko. Tanan wala na. Santo anay kung umabot ang ako nga asma, dala na SPD, pneumonia, tanan. Do kalain sang ako nga paginawa. Di, sa magpaspital ako, maayo ako tungkol sa atag sa bulong sa doktor sa ako. Salamat na ako sa mga doktor na. Pero sa makagawa na ako sa ospital, kung mag-abot ang tugnaw, ubuho naman ako, kag-dispis sa akong pag-ubo, abuton man ko sa ako na asma.
1: Nabatian si Manong Rodolfo Taala, no, user ini sa Life Extension Vitamin D3. Naghatag sa iya sini nga testimony nga sang una, bata pa sa nahapo siya, damo na sa maginabatsyag sa lawas. Pero sang nadiskubrihan niya ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 dito kag nakaangkon siya sang kasulhayan sa iya sini nga ginabatsyag. Sa una, kabalik-balik lang ang iya sini nga problema sa lawas. Pero sang ulihi, sang consistent kapag inom sang Life Extension Vitamin D3, nahatagan alibyo ang iya ginabatsyag. Yan ay kamudira, inuman Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang inyang pinaka numero uno, kaga pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors, kaya ginarekomendar sa mga medical doctors dili sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Life Extension Vitamin D3. Kag siyempre, bisitahan nyo ang mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. May libre sila nga medical consultation kaupod sa ilang lisensyado kag experienciado nga mga medical doctors. Yara lang sila sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. Sa Tagbak, Haro, sa Iris Avenue, Poblacion, Songto, Estancia, Iloilo. Sa Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. Dira sa may Poblacion South, sa Barwa, Sanguton, kag sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Libre nga medical consultation, Lunes, Pagkadto, Sabado. Kaya ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matilo, kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Kaya kita simpontri sa atong nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyo Man Benroy Bernat.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon.
8: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
11: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly. Good morning.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, alas 6:07 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point Headliners.
2: Mga residente sa barangay Kalaparan, Arevalo, nabatsagan ang paggamay sa supply sa tubig sa ila mga bubon.
5: Masubra 32 katunilada nga basura na tipon sa 5 kadlaw nga implementasyon sang uplan kontrabaha sa Haro River.
2: Palaro, nagsugod na sa Agusan del Sur. Vibraa target nga makuha ang overall championship title.
5: Driver sa motorsiklo patay matapos nagbunggo sa nasugata nga truck sa Batad, Iloilo.
2: Balita nasyonal, Lacson gin-confirm nga may tikang para si Paon si Cayetano bilang Senate President.
5: Sa international news, suspect sa pagpaniro sa gwa sang White House, makapila ka beses nga nagtuyo nga magsulod ka may problema sa mental health.
2: Sa negosyo, mga investor, nagakabalaka na sa sitwasyon sang politika sa Pilipinas, suno sa Philippine Envoy sa US.
5: Sa hinampang Kiefer Ravena, padayon nga maghampang sa Japan.
2: Sa entertainment, Jake Cuenca, proud nga gin-cheer ang iya future doktora nga si Rabia Mateo.
5: Sa extra wow balita, 62 ka mga player salin sa nagkalain-lain nga pungsod na pasakop sa chess competition sa Idalom Sangpun.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, Mayo 25, 2026.
2: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
5: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
2: Oh, finally, Boss Idol, nag-ulan-ulan sa amang gagabi. Ganyo man.
6: Oo, kakusog ulan sang gabi na Radyo Manuvi.
2: Kag nabasa niya gidman ang
6: atuya asada. Atuya ulan gito ya.
2: Kag subong may bilin pa. Bawo tani. No? Bisan na once a week lang. No?
6: Tani, Radyo Manuvi. Pero sang Sabado nag-ulan diway?
2: Wala iya sa amon.
6: Dito sa Negros? Grabe to yung ulan, Radyo Manuvi. Sining ko nga ang asaya yan, Negros. Sige, inulan. Sa
2: siling malib ka kay may tatapon kang responsibilidad sa isla niyo. Nayag pa ni Gross ko yun. Hindi na booking ka.
6: Tinapit mo lang ng Negro sa amon.
2: Yari ang dalagan sa atong ng panahon. Subong adlaw, Radyoman Fia May Otero.
4: RMN News, panahon.
7: Maayong aga mga karadyoman, ini ang lakat sa panahon. Subong adlaw. Nagapabilian sa gihapon nga mainit kag mapaang ang panahon sa udtok kag hapon diri sa Western Visayas. Gani hindi magkalipat nga mag-inom sang tubig kag likawan ang direkta nga exposure sa sidlak sang adlaw. Base sa pinakaulihi nga datos nagikan sa pag-asa trough sang low pressure area kun LPA ang nagaapekto sa Mindanao. Samtang mangin maayo ang panahon sa Western Visayas apang kun kaysa may mga isolated nga pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Gani mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon na magadala sa Makanay, tubtob makasarangan na pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo, subong adlaw, yara sa 25, tubtob 35 degrees centigrado, samtang ang maximum heat index posibleng magalabot sa 43 degrees Celsius, gani yara ini sa danger level. Ang adlaw nagbutlak, las 5:26 ni nga aga, kag magatunod, las 6:06, karon sa gabi. Ini ang update sa pag-asa Iloilo, Radyoman Pia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: 43 degrees Celsius. Grabe man ang Japon. Di karoon ang lahen sinang bawi, bla?
6: Ulan bla sa gabi.
2: Pero nami ah, no? Kay at least nakaulan ah. So may gamay nga nabulig to sa reserba sang tubi, no? Diri sa aton sa mga source sang Metro Pacific Iloilo Water. Kag South Balibago Water Resources, ang mga bubon, ang mga bumbak, ang iban nga may ara sa mga tab, nakatipon-tipon sila gawa tubig. Bisan panghugas lang ko sa idol.
6: Bisan hindi ka na yung mamunyag. Hmm. Ang pamunyag na jumanubi, ito pinapanakabaldi ang gamito mo pamunyag. Yara, ya, sure na iyang away kabulunyagan sumo.
2: Kagti makabuhin-buhin ini sa risgo, sa mga forest fire na,
6: yes.
2: Mga grass fire na yun. Kagti basa ang aton ng mga pananom. Sa Italies, ang aton balita lokal.
5: Mga karadyo man, maghingagaw na sa pagrehestro sa ikaduwa nga RMN Freedom Run kung sa diin tub-tub 7,000 pesos ang mahimo magkuha sa tagdaog. Hiwato nini sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mega World Iloilo para sa mga winners ang 10 kilometer kategory makabaton sang 7,000 ang rank 1, 5,000 sa rank 2 kag 3,000 naman para sa rank 3. Samtang sa 10km kategory nagahulat naman ang 5,000 3,000 kag 2,000 nga cash prize, magabaton sang certificates ang podium finisher sang 5km kag 3 km category. Ini magluwas uno ini pa magluwas pa sa finisher shirts, RMN merchandise, tote bag, kamay chance sa pang magdaog sang raffle kun sa diin appliances ang nagahulat. May kantanan sini ginaimbitar ni National Commission of Senior Citizens sa 6th Regional Director Ann Rapunzel Ganson ang tanan nga magupod sa RMN Freedom Run. Suno kay Ganson, magadalagan siya upod ang iyang mga staff sa NCSC bilang pagsulong sa kahilwayan sa mga katigulangan batok sa pagpang-abuso kag opresyon.
8: Ginaimbitar ko ang tanan na mag-join sa RMN Freedom Ranks niya June 12, Independence Day. Upod ko mga team sa National Commission of Senior Citizens na magadalagan man para sa kahilwayan sa ating mga katigulangan sa tanan na sahi sa mga buso kag opresyon. Uyon natin ipakigbato ang ilang nga rights kag dignity.
5: Personal man nga ginadala sini ang iyang kaugalingon nga advokasya batok sa pagpang-abuso sa mga kababaihan, kabataan kag mga kasapatan.
8: Personal man ako nga magadalagan para sa kahilwayan sa mga kababaihan, kabataan kag kasapatan sa tanan man nga sahi sang pang-abuso. Gani ululupod kita sa June 12 nga magadalagan nga may kausa.
5: Ang kabahin sa imbitasyon NCS6 Regional Director Ann Rapunzel Rara Ganson sa mga luyag magdalagan upod ang ilang kausa, mahimo lang mag-register online pagi sa Facebook post ang RMN Iloilo kon mag-register on-site sa RMN Broadcast Center nga makita sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City o kon sa Faforma Boutique sa 2nd floor sang Mary Mart Mall.
2: Nabatyagan na sa mga residente sa Kalaparan Arevalo ang matamat kag gamay nga tubig o kon supply sa ila nga water source sila binasa mga bubon sa lugar. Suno kay punong barangay Rinante Tubola, mayara sang bubon sa barangay nga naghubas na. Payag pa sini nga metiyon nga nagahubas ang tubig sa bubon kon sige-sige ang pagsag-ob kag liwat naman nga nagabalik ang barangay Kalaparan ang duha sa una sa 25 ka barangay nga ginbutangan sang static tank sang Iloilo City Government para sa tubig halin sa water supplier para sa mga residente nga apektado. Natala na nga igapa disinfect ni Tubola ang duha ka tangke nga gin-deliver sang syudad kag plano sini nga ibutang sa mga pamalay nga malapit sa kilid sang karsada para makabulig sa ila lugar.
9: Okay pa man, tumiyara na may mga bubon di man na gakaubas na. Ang tubig dire, nara na pag sagob mo, didugay maubos na sa, pero didugay gabalik man sa. Kaya ito subong grabe, ang init mo, tingin mo na gabatyag di dyan mga bubon.
2: Sa kabilugan, mayara sa masobra sa 600 kabubon nga pribado kag kumon sa barangay nga ginagamit sa adlaw-adlaw sa mga residente sa pagpanglaba, paghugas ang pinggan kag sa sulod sang balay, manuwas lang sa ilimnan. Gipangabay naman sa punong barangay sa iya mga kasimaryo nga magkinot sa paggamit sang tubig kag sudlan ang tanan nga sulodlan sang tubig bilang preparasyon.
5: Nagsabat si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa mga nagakwestiyon sa appointment bilang undersecretary sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Sa damlaglang nagsumpa si Mabilog sa atubang ni Executive Secretary Ralph o kon Ralph Recto sa isa ka statement. Ginpaag ni Mabilog nga pakamalauton kag hisaan man siya sang tawo o risaan man sa sang tawo ini makuha sa iya ang gintugyan sa iya. Pahayag pa niya wala siya ginapoint para i-please ang tanan kundi agud magserbe. Madunduman nga ginaangon sang una ni Anay Presidente Rodrigo Duterte si Mabilog sa illegal nga droga kag gintawag nga Shabulay City
6: ang siyudad. Una naman nga nagdepende sa Malacañang sa appointment sang anay alcalde ginsilin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga wala sang legal nga upang sa pag-appoint kay Mabilog bangod wala sa napamatudan nga kaso batok diri.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6, this is 6 ang aga. Sa kangot nga balita, accountability kag hindi kahisa ang nagtulod kay former Councilor Claribel Nava. Good question on appointment ni Anay Mayor Zed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sang DILG. Ini ang ginatag ni Nava kasunod sa ginpagwa nga statement ni Mabilog nga hindi makuha ang gintugyan sa iyang posisyon anuman nga pakamalao tukon pagpanghisa sang iban nga tawo. Sa interview sang RMN sa anay konsihal, ginpayag sini nga wala gid siya sang batasan nga nagapanghisa sa iban. Magluwas na lang kung naibaluan niya nga hindi inimayo kag mahigko ang track record. Ginsita man sini ang paggamit ni Mabilog sa ngalan na naman sang Dios sa iya pahayag kag intumod nga hindi nakuntani ini magpaka ipokrito.
11: Lagi na kuya siyang trait or character na maghisa sa sika tao na kun, especially kung ang tao na nabalaan kong hindi maayo, hindi maayo ang track record, ang pagkatao. Ang ikaduwa, kung tani, hindi nilang pagdaligo ng Ginoo kay that is a plain and simple hypocrisy. Moving for a fact, kakabalo man si Yusek Jed Mabilog kung paano niya ginabusaran ang iya Kristo sa alkalde siya, paano siya ng pabaya, sa simpong poderoso ang mga drugista. Di ata mag-pretend niya doon Diyos noon kita. If he's thinking na ginaubra natin eh, kinaisa ka siya, wala sa'yo dapat kinaisa siya.
2: Naibaluan nga nagpagwa sang payag ang DILG Undersecretary matapos ginkwestiyon sa nganay konsyal ang i-appointment. Gindipinsa naman ini sa Malacañang kaginsiling nga clear na sa mga kaso si Mabilog. Apan nagapati ang opisyal nga wala naibaluan sang palasyo nga may pending case si Mabilog. Rason kung nga nagpadala siya sang sulat nga naka-address sa presidente, a good questionon kung koterminoso kung plantilya ang pag-appoint kay Mabilog bangod na lusutan sini ang iya kaso. Magluwas diringin siling ninaba nga mag-file man siya sang motion sa Sandigan Bayan. Aguning yun nga ipaidalom si Mabilog sa mandatory 90-day preventive suspension bangod sa iya graft case.
11: When you speak about Mabilog, there's nothing to be proud of. Why siyang dapat ipabugal kay Mabilog? He has ruined the name of Iloilo City. Hindi ko mabaton, hindi natun siya ma-hold accountable sa tanan niya nga ginbuwat sa syudad. Kung nakapadala kita sulat sa Malacañang, and then amuni ang sa Sandigan Bayan, na motion to place him under preventive suspension for 90 days.
2: Ang gabayin sang payag ni Anay Councilor Claribel Nava.
10: Tatak RMN.
2: Sang ginapoint sad to si late Larry Hamora bilang undersecretary sa Local Water Utilities Administration kag subong si Undersecretary Jessery Palmares sa Department of Agrarian Reform. Daw palarihon tanan nga Ilunggo sa Bagambal nga proud sila. Lipay sila.
6: Lipay kita basta may
2: kay Mabilog may nalipay pero may ara gid sang wala nalipay kag may nagakwestiyon pa as far as Malacañang nga kung pwede i-recall ang iyang appointment.
6: May mga baggage sabi si Jed Mabilog Radumanovi. May mga tao man iya nga daw hindi man kauyon sa iya. Pero ti ilan na iya. Pero ang akon bala iya na notice. Isa pala kasimana mga nga na-appoint siya. Usually kung ikaw ang undersecretary, ang imo abi nga job description, nag-oversee ikaw, kag ikaw ang ma-implement sa mga pulisiya mo sa imo nga natungdan nga departamento sa bilog nga Pilipinas. Pero sa mga pumuloy natin sa sudad, na-notice ko lang, daway man ko kabati kay Yusek Jed Mabilog nga nagkadto sa San Negros, nagkadto sa Cebu,
2: base sunod na.
6: Sa Davao para nga may atuto sa bisitahan niya kay matik na mo daw ang pagka-insindi ko. Daw Yusek lang sa iya para sa Iloilo.
2: Tuod no?
6: Ambot ko na notice na, amo na nga na notice ko ra
2: sa Manila siya nga diri lang nga undersecretary sa Bilog tanay na tuod nga Pilipinas.
6: Ibilog nga Pilipinas isa ini ka mataas nga puder mo nga ginatag sa isa ka government official nga ikaw ang naga-manage sang day-to-day operations
2: sa public
6: safety. Sa public safety kay amo na ang imo katungdanan mo.
2: Pwede to sa kabisita kay Davao City Mayor.
6: Yes, kay Basti.
2: Kagat Bilog Pilipinas eh. Sumasisunod na po sa idol. Anyway, tiguro klaro man na paglabi to sa iyang mga kalyado sa politika nga ma-appoint sa kay bilog nga Pilipinas ang i-handle niya.
6: Kay karon kalaw ay man sina iya nga ikaw ang Yusek sang DILG sa bilog nga Pilipinas. Dayon ang imo iya Iloilo lang. Nami e kumpara sa Iloilo lang ina. Pero ang ginakwestiyon nato ra Jumanovi, paano to ang imo mga pulisya sa iban kay do diri kay iya nagaconcentrate sa Iloilo kag mag sinabat sa kung ano nga mga issues diri sa iban dito nga lugar. Daw hindi ko na iya
2: wala gin nagliwat ang maturity ni Mayor Jed Mabilog, no?
6: Alam mo na ako nanubis.
2: Pinatol naman gapon sa issue, bla?
6: Pinatol sa issue.
2: Kung Yusek ka na, line ng level, no? Hindi ko yung kabati, kanda yung Frank Drilon, yung Digestry Palmares. Magsagad ka, sinapak sa mga bagay. Ang criticism, normal na yan. Dito parehas gid sila sa iyang kalyado, pinatol, bla, sa comments ang tao. Dito, di mo mga bata, payaon, bla, nga ginpapungko sa gobyerno.
6: Do mo nang mga nanotice natin.
2: Pero lang taon ta kung amuni ang agani ni siya, pwede pareha sila sang iya kalyado, political ano ganis sila?
6: Political ali. Pero Radyo Manovi, nagaling ko sa Negros mo, one day man ako to.
2: Okay.
6: Ginaistoryahan to ang mga kung ano ba lang ang mga sports ang mga manami. Isa sa nadiskusunan nitong ano? Boxing?
2: Ti
6: personal man kuton ko ikaw. Sinong namian mo nga boksidor?
2: Si Muhammad Alay. Bisahan mo naman ko aga pa. Ari ana isa linyata si Police Captain na Lester Oliveros ang commander sa Police Station number 10 sa Mandurriao ini. Angot ni sa natabo ni blang trending video subong nga sa karsada mismo garinambol ang kabataan. May isa kuno nga baguhalin sa trabaho, ginbantayan sang grupo. Karon nag-alerto man guros grupo niya to, na bidyuhan sila sa karsada, galinagsanay. Pakita lang video karon na, Jace. Ari sa linyata si Police Captain Lester Olivero. Sir, Sanday Radyo Manovi, kag Radyo Man Regan, dari sa RMN Iloilo. Good morning.
12: Yes, Radyo Manovi, no? Kag Radyo Man Regan, mayong aga. Mayong aga sa mga nagpamlamati sa inyong programa kag bantay sa mga Facebook Live niyo.
2: Alright. Sir, salamat gid sa sining tiempo. Captain, na identify na ining mga kabataan kag iban sini mga minors pa kuno nga na-involve ni sa trending video subong nagarambol sila sa karsada mismo, Captain.
12: Yes, Radyo Manovino, na identify kahapon na nga daan nagkanda kita hat pursuit. Galing mga minor doon ba ang involved. So far, why na to nalabot, no? Nakalabot kita to sa ilang mga lugar. Mga minor, why kapuli sila mga lugar?
2: Wow, tunto, no? Bala nilang pangitaon sila. Pero sir, ano gimana ang istorya? Ano gimana ang natabo sini? Kaya ti, siyempre, ang video portion lang ni isang aton nga nakita. Sa inyo investigation, anong ginsuguran sini? Antes, ang makita ang video kag matapos ang video ng ini, Captain.
12: Reggie Banubi, kahapon alas 5 pag off gini sang aton nga biktima no isa man ka minor, gobrani siya nagoga part-time job sa Jollibee. Sa mascot.
2: Okay.
12: Oo, pag mapuli na siya, gabantay matabok sa tanit dito sa may pagkadto sa may bakaw nga area. So na tripingan isa sang tatlo ka suspect no. Actually, wala man sila git kontra ni, hindi makilala.
2: Okay.
12: Natripingan lang. So, hanahanaon sa tani. So, nga, kung makita mo to sa video, itong daw lapit lang bungguan, ang mo to tani mahana sa iya nga mabuno.
2: Oh, may kutsilyo ni?
12: Oo, may kutsilyo ang isa ka minor man na nagdalagan. Okay. So, para natumba ni nga itong nabiktima, ito daw nakatupod ang kamot niya, kag daw napalig ito gani.
2: Okay.
12: Karon ang mga kabataan ni nga gintang sita man sa nga itong patroller sa Pistive Walk. Nalabayan, kilala man nila ni nga itong biktima. Kita nila nga daw nagatumba na to. So, ginbuligan nila. Amo to nga daw nakita na to sa video nga nagdinalagan. So, kaya daw siyam to sila kabilog. Okay. Ang mga suspect naton is daw tatlo lang. Amo to kita nila nga daw nag-respond itong damo, nagdanalagan sila patabok.
2: Okay. Ining naka-itom, sir, nga t-shirt, amo ni siya ang biktima. Ginlagas nila.
12: Hindi, ang mga suspect ina.
2: Ah, mga suspect ni.
12: Okay. Ang nagdanalagan patabok dito
2: sa may... Okay. Ang biktima, yan na una na to. Oh, pero ining jutayan na mabungguan sa corner.
12: Ang isa pa, isa ni sa gali ko na sa mga suspect, ang jutayan lang mabungguan. Amo ni siya kung may dalang kutsilyo.
2: Amo ning mamuno, tani. Okay, siya ning nakaputi nga t-shirt, dayon itom nga largo. Ang pulang autong amo ni taning nakabunggo sa iya, no?
12: Oo.
2: Okay, boss, tapag ito ang mga truckser, way ka ang rangka tudo, kay gadi nalagan sila. Ining lugar nga ginatumod na sir, amo ni siya ang junction sang Taft North kag Diverso, no?
12: Oo, kay
2: kung Tabok Jalibi.
12: Dragi na permis sila ka Rambulanay, no? Kay kung kisa mga minor region Banubi, no? Ginatabog na to na sila sa mga area nga kundri sa mga jeepar kalin.
2: Oo.
12: Kag sa Pistibo Walk.
2: Okay.
12: Kung kisa, dra sila ka Tabuanay kag Galabutanay. Okay.
2: So, hindi, why gid sang prior nga mga konflikto, sir, no? Ang ilan ni Obraya, pamantay kag pang tripping.
12: Oo, kaya nga ito nga mga suspect, no, nga na taga Molo Boulevard, ang isa taga Kalumpang.
2: Oo.
12: Puro man mga damo, magkano mga record ni dito sa ilang mga barangay.
2: Anong record nila, sir? Abusar?
12: Mga rumble man.
2: Yeah. Ti laban-laban, gang-gang naman ni. Eh. Ining biktima, iya, sir, na istorya nyo na ni, kaga anong background niya siniya?
12: Gaubrani siya, no, part-time job ni siya sa Jalibe, mascot, sa mascot ko, no, manupuli na sa tani. So, parang yung ari man din nanay kagabi.
2: Okay.
12: Wala man siya kuno ni grupo.
2: Why ni siya record? Di gaubra sa gani, tarong sir eh.
12: Ang mga nagbulog to sa iya kuno iya, mga kinalaya lang man.
2: Okay. Taga din siya, Bakao?
12: Ang biktima na ton, sir, ay sa taga Sityo Dapdap sa mga barangay Tabuksuba.
2: Tabuksuba. Pero na timing lang, kilala niya man ang ara sa area, patrol sila, patroller sila mo?
12: Ang mga kabataan, sir, nga nagbulig sa iya, nga nagbulig talaga sa mga suspect. Ginsita sa nga ton yung mga patrollers dito sa may Pistive Walk. Kaya amon yung ginobra din kung lalo na Domingo. Kaya mo ginagatumpok-tumpok mga kabataan, ginapapuli na mo nina.
2: So may mga patrollers ni ang sa Pistive Walk. Kaya sino ni mga tao, sir? Inyo ni sa PNP or yan isang Mega World mismo?
12: Aton sir no sa PNP.
2: Mga pulis.
12: Yes sir, ginapapuli nato ng mga kabataan niya makita naton dira.
2: Okay.
12: Para malitawan ng rumble-rumble.
2: So, timing
12: lang, nagpuli na gitan sa isla kay mga taga Bulilaw to. Ng mga kabataan para kita nila ni aton biktima. Muto nga gindalagan Manila kaging buligan.
2: Pero mga sibilyan ni ang mga patroller ta.
12: Hindi sir, naka-patrol ginaya sir.
2: Police ginaya? Police?
12: Yes sir, yes sir.
2: Okay, mm-hmm. Bawati mayo lang kay ara mga police. Kung wala ba sinaglabutan ay sir, kay may kutsilyo galing isa ni, di ba?
12: Oo sir, may actually sir, may patrol man kami dala sa may Taft North. Kaso lang kayo daw may activity kahapon sa may, hindi sa may esplanade, sa may suba.
2: So,
12: visibility dito. So, parang naka-pull out lang itong patrol na itong kagnatabuan yung insidente.
2: Mga ano oras gini sir, ang insidente na tabo?
12: Mga lasingko kahapon, sir.
2: Masanag pa. Pero, sir, moving forward, kaya identify ng biktima, kag ining mga suspek, ano subong ang plano ninyo? Bisan pa nga minors ni sila, Captain Oliveros?
12: Oh sir, no. Kagabip lang actually gina-carriage na to ng nanay, no? Nga mag-file git sa kaso. Although, ang mga suspek, no, is minors, 15 years old. So, mangayo kita sa discernment sa DSWD, no?
2: Okay.
12: Para makapile kita sa gagaigo nga ka.
2: Pailan gini sila kaso, sir. Dahil ipang-rehab ni sila sa Balay de Layunan ta. Kay pilakadlaw, sakit sa ulo nyo man ng mga pulis. Kay so, kung amo pa lang ning bata, plang sila muna ning batasan nila. Ano pag-inabi kung din sila makoreksyonan timprano, Captain?
12: Yes, sir. No, kag amo man ang advice ng ato nga City Director, no, nga... Pailan git kaso, encourage yun ang ginikanan para makapail kita sa kaso, sir.
2: Alright. Yeah, I'm sure damo-damo na ni kaso ang mga pareos ni ang na-encounter nyo dira sa inyong police station. So, itong mga previous ka mga incident, ambot ko nabtan mo, sir, ikaw ng hepe, anong mga intervention na ginimo? Kag anong resulta sa inyong mga intervention na ginimo? Ta nagtalarong na gidman o kung amo man gyapon?
12: Actually, sir, amo gyapon siya, no? Kaya kung madumduman mo, sir, kung nagligad nga binulat na ito, may activity sa Sunset Boulevard. Nga di rin man naglabutanay sa may barangay Tabukan. Isa sa mga suspekto kahapon, sir. Isa man sa suspek sa nga tabo dito nga na insidente, kaso lang, ayawan kami ka convince sa nanay nga mag-file sa kaso, so para nag-execute ito sa
2: sarapidad ng interest. Pero sa inyo, sa level sa PNP, kag temo na sila mo gani, mangayo ka mo discernment sa DSWD, pwede ka mo yaka-intervene sino, bisan wala sang kaso nga i-file. Like, kalimbawa, i-subject sila sa counseling, monitoron sila, kag kung ano pada nga pwede ta mahimo.
12: Yes, sir, no? Pwede ka, no? Bali, actually, sir, ang ato nga police community relation activated yapon ini, sir, no? Kung ma-identify naton, sir, no, kung din nga school or yes. sa barangay, pwede kita ka-coordinate sa ila to, sa local yacht nila or sa iski nila, no?
2: Yes.
12: Para matagaan, manisla sa mga gakaigo, nga mga, para malibang sila, sir, like sa sports bay.
2: Oo.
12: Para hindi na sila sa gilagaw. Isa na itong mga protective nga mga,
2: yes.
12: para mag-untat ng mga conflict naton, sir,
2: and, sa old law. I believe may harap pa kita task force on morals and values formation sa side naman sa LGU. Kag sa DSWD na mo, actually, sir, sang pwede may mo, kung gusto gid sa mga insya, nga buligan ang aton nga pinpi kay inyo ya sa peace and order gid ning aspect. Pero sa rehab and all, yan na nasang iban ngayon sa gobyerno. I do not know about the law, no, Captain. Nga mahold accountable, ang parents bla, kahit yung minors nila, ni responsibilidad mo. Nga, limbawa, ang parents, mangin parte bla sa counseling, kay I'm sure kung may involved yung DSWD because minor sila, DSWD man ang gauyat sang kumpas, sir, para sa purpose benefits nila. I'm sure, iban ni sila, mga beneficiaryo sa purpose nga pwede ta sila bangilan bala nga kay uhon nyo, kay kabataan nyo, nagapanghalit na sa kabataan sa ibang tao, Captain?
12: Yes, sir, no? Pwede gid, no? Kung bisan sa curfew for minors na gani nga ma-rescue naton, pwede gid ang ginikanan makasuhan, no? Kaya ginapurpihan nilang kabataan nila. Pero kami, no? Gina-encourage naman ng mga nanay, no? Mga communicate gid sila sa ila bata, sir, no? Eh, importante gid ang communication kag monitoring nila sa ila kabataan para malikaw or ma-tipo nila sa ila panimalay.
2: Oo, kay Dok, suluya. Bala ikaw, Captain, may kabataan ka na? Pila edad sa subang mo?
12: super.
2: Sultiro ka pa?
12: May bata na, sir.
2: Kailan na edad yes, ang subang mo?
6: Kailan na edad, sir?
12: Ang subang ko, yung subong is nagasakay na sa barko.
2: Okay. Okay. Pero may mga mangod pa na sa teenager?
12: Oo. Ang ikadawa ko is nag-espina na graduating sa criminology.
2: Gipamangkot ko na, Captain, kaya kita, mga ginikanan kita, imo, bataan mo yan, ipa-eskwila mo yung sakto, sa magsagad, tinambay, na kang mamantay sa bunon nila.
6: Tama na.
2: Ti, ang mga ginikanan, ka pala mati sa aton subong, hindi na yung fair sa aton, sir, nga. Pero sining bata nga ni, gobra sa IS Jalibi, kabulig sa ginikanan niya, tapos bantayan lang niya kag bunon nila. Ti, karon kung mapatay na yung abi, karon unfair na yung sir, nga ilayaw, brato, magpinasaway lang. So, muna nga, i-hold accountable, tagi ni mga bata ngayon eh. Kag ini mga ginikanan nilang hindi niya sakto, Captain?
12: Yes, no. Amo man abi kang isa, sir, no? Kaya ang mga kabataan, yung mga involved, kalabanan sini, mga wala na bala, mga family, broken family bala. So, ba daw wala may mga mga landas nga kadtuan.
2: Okay. Kanya-kanya man na, sir, no? Hindi taman makundinar ang mga bata nga produkto sa broken family. Pero damo man ta na balaan, sir, nga sa broken family man. Nga nagpaningwa man, nga hindi na matabo sa kabataan man nila, natabo sa ila. Depende sa tao, ah. Pero di rin na di masulod, gid, sir, ang intervensyon sa gobyerno. Kaya ako, gapati, Kuya Captain, kung responsable ang parenting ta sa aton kabataan, kamo nga mga police, why na kamo pligban, sir?
12: Yes, Regiman, binag-focus lang kita tani na sa community safety natin kung mag-buliligan na ng tanang sektor sa gobyerno.
2: Alright, sige. Boss Idol?
6: Dapat, sir, subong adlaw, masikop na nato ni sila. Atong mga minors nga to, nga involved, dapat ang ginikanan, patawag na. Dapat makuha na ni sila. Ang barangay, activated na. Kaya hindi pwede, sir, nga makuha na ni, malipas lang. Dapat tagaan sila sang nagakaigo nga disiplina, Captain?
12: Yes, Rajaman Riga. No? Actually, kapo nag-coordinate na kami to sa barangay. Actually, wala na kuno sila to sa barangay. No? May ang information sa barangay na nag-silo na kuno may balay sa pabiya. Pero anyway, continuous man ang aton gyapon nga monitoring ni sa ila. At sa subong no. Bululigan, kinabululigan sa ato nga mga intel operatives para malukit ni sila.
2: Sige. Alright. Sige, Captain, salamat gina. Kagmayang aga.
12: Yes, thank you, man. Kagmayang aga sa lahat.
13: Tatak, RMN.
2: Unfair niya sa mga ginikanan. Nga ginawa nila ya kapadako kaghalong sa ila kabataan. Tapos pagpuli, ya tripingal na nila ya kag sa putihon o kung bunon.
6: Ang mga tao, Radyo Manuvi, nga wala man niya balaga ano sa ila. Gatrabaho, gapatrabaho sa patas. Dayon, tripingan ka lang ya kag bunon. Tiko na patay abing victim.
2: Amo gid, no? So
6: kag sa edad nila bala nga amo pala ning edad ni kani ni ka. Man kun wa ini guro ginapakaon ni nanay kani tatay nila, hindi ni kakaon.
2: Tapos sara da sila yo, ti sa mga parents nila, gaano kamo? Way kamo mahuya ng mga bata nyo ginapangita sa pulis da. So, tapos kay way ka puli, way man sila yak balo.
6: May mga ginikanan gid man abi. Nga wala ay bala, mambalang bala sila da.
2: Muna kay Iban Saton, eh. Kabalo makighilawas, pero hindi kabalo magtukod sa pamilya. Ang pamilya, hindi lang na kay may tatay, may bata. No? Panakuon nyo na sila ng Mayo. Idukaron nyo sila sa Mayo. Hasta nga mangin mapuslano na silang pumuluyo sa kalibutan.
6: Kung mga Mayo sila nga pumuluyo, sino makabinipiso sa pinakadlaw kung mga Mayo na sila pumuluyo? Kamuman nga mga ginikanan?
2: Gaan yung libog si Undersecretary, ho? Public safety naman niyo. Yan mo, tanong programa niya. Kaya ngayon sa sinabat niya sa isyo mo niya.
6: Muna ipamangkot ko patani kay Jed Mabilog kung makaistorya kami. Anong programa mo?
2: Kung makaistorya ka mo. Kung makaistorya kami. Apamangkot ka na sabat ka ni Jed Mabilog.
6: Iwaya ka gani na sabat.
2: Ari di ang damo, listener kag mainstream. No? Kung diin-diin pa yan si Jed Mabilog, hapit-hapit mo.
6: Timamangkot lang kami kay Jed Mabilog.
2: Public safety
6: niti,
2: ano?
6: Public safety niti, ano?
2: Kag nationwide niya nga problema.
6: Nationwide!
2: No? Abi ba lang tawa anong kami isang programa sang siling ni Martin Romualdez nga nag-world mayor?
6: May programa ka?
2: Oo.
6: Kung may ara, ihambal sa amon kay Buliganta kampanya?
2: Amon na dapat ang ginapost mo ng mga programa. Di kay sinabat sa isyo, tapos no si Alan kay Tano ka man ngang Diyos sa moyang imo.
6: Imbis siya nga programa sa public safety, ang yayas niya kung na nagpobra ko sang diinto makrik.
2: Sa nga Batsyano rehab program?
6: Eh, ikaw na pobra, may ka mga patapos.
2: Ang na vlog, kadamo sa mga may punto, tanay nga mga bagay. Dira mo makita, too affected gid saya sa reaksyon sa ibang tao.
6: Hindi mapapikto, kaya
2: iba niya nga trabaho niya, si Jessery Palmares, pag yusek niya sandar.
6: Ay, sus.
2: O, ito na sagad sinabat kung ano pa yung mga isyo to spasi, ah.
6: Si
2: Sobra.
6: Si Juan, si Jessery Palmares, pag yusek niya, kaduha yan na ni Pakantos Marcos, oh. Pila kabilog ang tao nga natagaan na sang
2: kluwa
6: sang ilang mga titulo. Kay automatic pagpungkuya may ara sa Radyo Manuvi sang plano amo ni programa ta. Di kay Jed Mabilog. Yusek, anong imo iyang programa sa aton? Ang imo iya ginasinabat mo. Ang atake sa imo ni former City Councilor Nava. Kagang kun ano nga project kung tinatindog niya?
2: Sige ka promote sang lawas niya iya. No, eh, sang kun anong inubrahan niya di.
6: Yusik kaya sang Pilipino, hindi kay Yusik isang si Ilunggo.
2: Dapat trabahoon muna na.
13: Tatak, RMN.
2: Sige, pagbalik ta, dugang pa nga mga balita. Lasais, 40.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Cali, Pape Cali, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang, han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
27: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bag or

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang palanon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyo suking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Batak RMN.
1: Oras alas 6:50 sang aga. Masobra sa 32 katunilada nga basura natipon sa lima kadlaw nga implementasyon sang uplan kontra baha sa Haro River. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
2: Masobra sa 32 katunilada nga basura nga tipon sa lima kadlaw nga implementasyon sang uplan kontra baha sa Haro River. Sunok kay General Services Office akong GSO Head Engineer Neil Ravina, nagdanga sa 32.5 tons sang basura ang natipon sang Dolitupad beneficiaries sa ila pagpanilo sa pito ka barangay nga sakop sang Haro River. Inig nilakipan sa barangays Banuyaw, Hinaktakan, Ingori, Tikod, Kaingin, Baldosa, Kagtabok, Suba sa Lapas. Ginpay ni Ravina nga matapos ang 31 kadlaw nga pagtrabaho sang Dolitupad beneficiaries, turnover na sa barangay pag-maintain sa katinuosang suba. Inigrason kun nga magatukod sa waste traps sa kada boundary sa barangay agad mahibuluan kun diin naghalin ang basura na nagakadto sa Haro River. Martes, sa naligad niya si Mana, sa ginunsyar ang uplang kontra baha agad mangin masangkad kag sustainable ang pagtino sa Haro River samtang wala pa ang tigululan. May stenta ka Dolitupad beneficiaries nga magatrabaho sa 31 kadlaw ay magabaton sa kabugusan nga 17,050 pesos nga sweldo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kas sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
5: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Tatak RMN.
6: Sa piagkabahin palarong pambansa, nagsugod na sa Agusan del Sur, Wibraa target nga makuha ang overall championship title. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rezi Bourdon.
7: Opisyal na nga nagsugod ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kahapon, ginpatigayon ang opening ceremony sa Agusan del Sur Sports Complex nga ginpangunahan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Magapaindis-indis sa mga players sa mga pahampang kag sa bago nga mga events kaangay sang weightlifting, football para sa secondary girls kag futsal para sa elementary girls. Balantayan man ang demonstration sports kaangay sang karate, kickboxing kag soft tennis. May kantanan sa ni targets sang Western Visayas delegation nga makuha ang rank 1 o kun mangin overall champion. Una na nga ginpahayag ni Deped 6 Regional Information Officer Mr. Hernani Escolier Jr. nga handom sang Western Visayas nga malapawan ang ikatatlo nga rangko sang nagligad nga tuig. Ginabugusan sang 1,023 ka-delegates ang Western Visayas nga ginalakipan sa 630 ka-atleta halin sa elementary, secondary kag-para games, 94 ka-coaches, 21 ka-assistant coaches, 47 ka-chaperones, 20 nga magapasakop sa demo sports, kag-apat ka-management committee members. Magalawig tubtob Mayo 30 ang ika-66 nga palarong pambansa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong, nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix.
8: RMN.
1: Driver sang motor patay matapos nagbunggo sa nasugata nga truck sa Batad, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
9: Ginbawian gid sang kabuhi samtang nga ginabulong sa ospital ang driver sang motorsiklo matapos magbunggo sa kasugata nga truck sa barangay Kaui, Batad, Iloilo sang Mayo 23 sang hapon. Gininago ang biktima sa kay alias Boy, ligal ang edad kag nakaagom ini sang dako nga pila sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Base sa investigasyon sang Batad Municipal Police Station, nahalin sa Concepcion, Iloilo ang motorsiklo kag padulong na kuntani sa Batad sang nangagaw sang linya kag nakabunggo sa counter truck nga nagikan sa istansya kag pagkadto sa Baruta Viejo. Nahibaluan nga wala sang suksok na helmet si Boy sang matabo ang insidente. Sa subong, nakaistorya na ang pamilya sang biktima sa driver sang truck agud nga makig ariglo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes.

0: Iskag sa may kong atugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
1: New San Enrique Market formal na nga ginbuksan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
2: Formal na nga ginbuksan kahapon nga adlaw Mayo 24, 2026 ang New San Enrique Market kadungas ang kapiyastahan sa nasabit nga banwa. Ang blessing kag inaugurasyon ang ginpamunuan mismo ni San Enrique Mayor Gian Carlo Nino Fernandez kung sa diin nangin dinapit niya bisita si Senator Juan Miguel Fernandez Subiri, Iloilo Vice Governor Lian De Buque, Vice Mayor Trixie Fernandez, mga empleyado sa LGU, kag madamo pa. Sunod kay Senator Subiri nga nalipay gid ini bangod may mihora ang mga proyekto nga ginahatag sini sa banwa sang San Enrique. Ginpahayag man sa senador nga may pila ka mga mayors nga ginhatagan sini sang pondo para sa proyekto apang ang iban ang indi sini matumod kundi in gindala ang kwarta kag poste lang ang makita nga gintukod.
3: This is where you see the quality of leadership kay may mga mayor gitagaan naton mga project pero makita man naton medyo kulang ang iban daw poste lang ginahimo nila ang buto din nakakadpong kwarta. Pero dinhi sa San Enrique, because of the quality of leadership, makita naton ang pondo na ginhatag namon para dinhi sa ila public market, it is so worth it na tahong gid 96 stalls, no mayor? 96 stalls, kag ready to go, daw ano sa, daw mall, ang itsura, daw mall. So I'm so proud na may pulos gid ang ginhatag naton dinhi sa ila, and I actually promise, nagpamisa ko sa ila na dugangan pa namon kay diri sa likod naton is the wet market. De ko alang-alang nagbag-o ang ila dry market. So ang ila wet market, kinalang kompletuhon ko man. So that is for next year. Hopefully we can do groundbreaking for next year.
2: Nagpromesa man ini nga ponduhan ang pagpaobra kag pagpanapad sang wet market sa nasabit nga merkado. Tuma naman ang pasalamat ni Mayor Fernandez bangod ako ini nga bulig sa ila banwa kag nagpahayag nga tanan nga pondo nga ginahatag sa San Enrique ang ginagamit gid sa pagtukod sa mga mapuslanon nga proyekto para sa mga San Enriquehuan.
4: San, thank you gid sa kanami nga proyekto nga ginhatag mo kanamon worth 50 million gid ang ginhatag mo diri sa amon. Actually nag-aistoryahan ay kami gani ni Sen dito sing nagalibot kami. Amba ko Sen, ginatitigan gid naton kag ginahalungan every piso nga ginahatag mo diri sa San Enrique. Gina-maximize ta gid ang imong nga projects nga ginahatag diri.
2: Naibaluan nga ang nasambit ng merkado ang nagabalor sa 50 million pesos kag inpondohan sa bulig ni Senator Subiri kag may kabugusan ng 96 ka mga stall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Ayad pa San Enrique, may 50 million nga, kuan ba?
5: 50 merkado million nga merkado, Radyo Man Uvi, sa isa
0: salin sa gamayang banwa?
5: Sus, ano pa naman kadako-dako sina pero
0: katuan ka pa sang senador.
5: Tingala lang ko. Nununotice naman ko Regimano. Siguro medyo may mga nanotice lang kuya.
0: Okay.
5: Nga si Senador Mix ang nagpundo. Way mapunduhan na sang congressman niyo.
0: Tehila niya focus guro yai. Ang balita ng inyo nabatian, dulong sa inyo sa DTX 500, gagmighty C vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant, gamaaway niya mga free radicals, nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas, sinemay anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares niyo ang mighty C, alkaline na nasidik, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabako ni immune system, ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawas.
1: Sa ato naman nga tingog hiligay nun, sumungaaga ang tigulo ngalan kag manggad. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
6: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakuwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan, ngalan kag manggad. Matinlo nga ngalan, mahigo nga manggad, diin ang ilulan, diin ipahigad. Mahugasan bala ang mahigo ngalan, sang manggad kag bala, god ini magkilan. Anong pasubli mo, kalinong o kagamo? Tulog nga hamuok, utyan kadaguok. Matinlo nga ngalan, dapat tatipigan, isikway ang bulawan, gikan sa lamawan. Ang ining malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag katapos ang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
0: Oras alas 7 na sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
1: Ginkumpirmar ni Senador Aping Lacson nga may nagahulag agud maislan ang liderato sa Senado. Sunod kay Lacson, magahatag sa paribago nga pagsugod sa Senado ang tikang nga islan si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Sherwin Gatsalian. Payag niya nagalaom sila nga sa pagbago sa liderato mabango nila ang Senado. Gani napili nila si Gatsalian nga suno sa iya, fresh face, kag wala sang kaaway sa duha kabahin.
0: Tatak RMN. D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kabisitaan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagatag na naman sa pahayag si Davao City Mayor Sebastian Duterte angot sa posible pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa speech sa raid sa coalition event sa Mindanao, naglahog si Duterte nga nasubuan siya nga arestuhon si Bato kagdalon sa The Hague sa Netherlands kung sarili na presong iamay nga siya na Presidente Rodrigo Duterte.
8: Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon, if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, itong administration na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya.
0: Ang gabayin sa payag ni Davao City Mayor Baste Duterte.
9: Tatak RMN.
0: Ang balita ng inyong nabatian dulon sang Vita D Plus Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani parang ang kape super healthy mag Vita D Plus Cofemex. Sa balita international,
1: may daanang encounter sa Secret Service ang lalaking nga napatay matapos na pantiro sang agent sa guwa sang White House. Sa social media, sa 21 anyos nga suspect nga si Nasir Best, nagka-post ini nga nagapamahog bato kay President Donald Trump. Kay isa pa kun sa diin nagsiling ini nga siya si Hesukristo. Sa nagligad nga summer, magkapila ka beses nga napadulong si Best malapit sa White House kay nagapamangkot kun paano makakuha sang access sa nagkalain-lain nga entry points. Ginkomiter siya sang June 26, 2025 bangon sa pag-obstruct sang pagsulod sang salakyan sa bahin sang White House complex.
0: Tsura niya pa lang daw bala nung git.
9: Tatak RMN.
10: RMN News Negosyo.
1: Ginako ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez nga nagkakabalaka ang pilaka investor sa political situation sa Pilipinas kasunod sa natabo sa Senado nga ginhambalan mangin ang international media. Sunod kay Romualdez.
5: ginpahanumdom or ginapanumdom sang iban nga investor nga may political instability sa pungsod Ilebina nga may ginaluto nga dako nga investment projects. Sa bayluhan ay sandulyar, 61 pesos and 69 centavos sa isa ka US dollar.
0: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Pamasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. Era sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Pasi, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, San Jose, Antique, kahit sa tatlo ka mga malls diri sa Iliwilo, Robinson's Place, Iloilo, City Proper, SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. May araman sa Kabangkalan, kag Cadiz City, sa Negros Occidental. For free medical consultation sang medical doctor, magkadto lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
10: RMN News Sports.
0: Malikawan taman ang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Apisar na expire na ang kontrata sa Yokohama B Corsairs ginpahig ni Kiefer Ravena nga bukas siya sa plano nga magpadayon sa pagampang sa Japan sa masunod nga season. Sa knee pain, back pain, muscle pain o osteoporosis kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
10: RMN News Entertainment.
5: Official na gid nga sila na. Proud nga gipabutsal ni Jay Cuenca ang suporta kay Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo sa panibag-o sa nga milestone. Sa Instagram, ginshare ni Jay ang mga pictures nila sa ilang recent trip sa Hong Kong Disneyland. Sa mga picture, makita nga malipayon ang Ilongga beauty queen samta nag-aaba kay Jake sa atubang sang iconic Disney Castle.
0: Ay inyo lang na sila. Hila man na iya.
5: Lumalab life!
0: Kumanunto man na iya si Jake Cuenca. Desisyon na iya ni Rabea.
5: Yan na iya.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inong ka, isa ka sachet sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
11: Extra! Wow! Balita! Balita!
0: Masarangan mo ihan magpugong sa imo ginawa samtang ginatingwaan mo nga magdaog sa isa ka mind game. Sa Tarnowo, Podgorn, Poland, pinasay ang ilang paghampang sa chess bangon sa idalom inisang pool ginahimo. Sang damlaglang ginpatigay ng duha ka adlaw ng international sports scene ng diving chess sa 2026 World Diving Chess Championship. Sa kompetisyon nga kombinasyon sang chess kag swimming, mabugat kag magnetic ang chess board nga ginagamit agud indi maglutaw. Ginpasakupan inisang 62 ka players sa lensa ng kalahinlaing nga pungsod. Sa men's category, nagdaog ang Lithuanian Grandmaster nga si Paulius Poltenibisius samtang si Anna Andrzejewska sang Poland ang nagpangibabaw sa women category. Ah, mo man na i-tripping man na nilabay na sila. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
5: DTX 500 ka para maproteksyonan ang aton siling lawas nga hindi mautod ang aton batiis ka mabulag ang aton mata sa pinakadlaw bangon sa blood sugar. Sa mga suki na aton mga karadyuman, untatang pagkaon sang tamis, jutaya lang ang kaon sang karne kag carbohydrates para hindi man mag shoot up ang imo blood sugar. Himuon mo, pakonsulta ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory mo, and inom ikaw sa DTX 500, may charan tinagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa atong blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties para hindi kita dali magtigulang. Aprobado sa FDA, mag DTX 500.
10: Tatak RMN.
0: Oras alas 7:09 sa aga. Imo to dala ang tinanok nga saging.
5: Dala ko to.
0: Bo, kadlag ko. Perti ka naman. Jace, kaon ka?
5: Kaon ka. Wait ka naman kaon saging, no? Wait, wow. Wait ka kaon saging.
0: Nikin, yeah, abi mo
5: hadin ni Halin.
0: Mm.
5: Halin ini sa akon nga farm.
0: Wow, Radyo Manuvi. Grabe, no?
5: Tatlo malang ni Kapuno. Proti, farm na niya sa akon.
0: Tiyo, eh, farm. Ting nami ni kay timplahan ko naman isang kapehin niyo, Bo Saidol.
5: Amo nang ginahulat-hulat ko kay sa tinanok nga saging, sampat Radyo Manuvi, ang kape. Ti ang aton dapat kape. Kape henyo.
0: Ti pares gid sila. Ti subong do nagbalik nako sa pagka coffee panatik.
5: Kaniho kita Radyo Manuvi.
0: Hindi na ko gid jaga trigger acid then sa pagka namit gid jabo sa idol. Then balaan mo balang healthy.
5: Ang gasulod ba sa mind mo nga ang ginainom ko hindi bad sa lawas kundi healthy.
0: Oh.
5: Kanami Radyo Manuvi dayon ako abi gapili ko sang ilimnon ko kapin pa nga edad-edad naman kita, ang sugar ta dapat mintinado.
0: Mm.
5: Ang kapehen niyo, ang iyang pampatamis, ang sweetener niya, stevia.
0: Kag ang iyang creamer, pampananam, non-dairy.
5: Non-dairy.
0: Kag ti may gutokula sa, kag makarot. Sus, no? Ti,
5: kag hindi ka bala, kung para sabi, amo niya subong may kuhan kami mo ng saging, pero may kuhan kami, no, inang pandisal. Sausaw mo sa pandisalo. Kaya kita pa yung mga Pilipino nga ang tinapaya, ginahugasan na ito bago kanon.
0: Malunggay pandisal.
5: Poo! Ti ikapihen yun ninyo.
0: Kapihen nyo. Tistingin nyo bago nara na sa inyo mga butika. Sa Mary Mart Mall, lapit sa Sarabia Optical, da, kadto lang kamo pangitaan nyo ang shop at Samara, arada ang kapihen nyo. Ano? Iparis nyo kag isausaw sa malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Poo! Diretso na kita sa RMN Network News. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Malion Guaso.
5: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
14: Si PNP Chief General Nartates meron daw panawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin at kasama sa balita, Radyo Man, Marjo Domingo.
15: Umapila si PNP Chief General Jose Melencio Nartades Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pairali nito ang sense of duty sa gitna na nagpapatuloy na paghahanap sa kanya. Ayon kay Nartades, na natiling ginagalang ng mga pulis si Senator Bato dahil sa kanya mga taon na paglilingkod bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Ngunit nanawagan siya si Senador na igalang rin sana nito ang operasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng buong pakikipagtulungan sa mga ito. Giniit ng hepe ng PNP na patuloy na umaasa ang mga otoridad na mariresolba pa rin na mapayapa ang nasabi sitwasyon. Nabadid na natiling hindi nagkapakita sa publiko ang senador sa gitna ng mga legal na usapin kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Gayunpaman, patuloy pang ikipag-ugnay ng pulisya sa iba pang law enforcement units para mabantayan ang kinaroonan ni Senator De La Rosa. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
16: Bagong Regional Director ng Police Regional Office 12, may igtingin ang manhunt operation kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Kasama natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
17: Susundin ng Police Regional Office 12 ang kautusan ng Philippine National Police sa isang manhunt operation at pagpapatibay ng tracker team laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang tahasang sinabi ng bagong itinalagang OIC Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Alan Manibog. Anya, nasusunod sila sa anumang kautusan ng PNP laban sa pinaghahanap ng batas. Mas paiintingin di umano nila ang pagbabantay sa buong rehiyon maging ang mga backdoor na sakop nito bilang pagsunod sa utos ng gobyerno na arestuhin si Bato de la Rosa. Kahapon isinagawa ang isang arrival honors sa bagong liderato ng Regional Office 12 ng Rehiyon 12 sa may Barangay Tamblera General Santos. Si Police Brigadier General Manibog ay miyembro ng Philippine National Police Academy Patnubay Class taong 1995. Siya ang pumalit kay Police Brigadier General Arnold Ardiente na naasaya na ngayon sa Campo Crami. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
14: Samantala, binuweltahan ng human rights lawyer na si Attorney Lorna Capuna na naging pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay po sa kinakaharap nitong arrest warrant sa International Criminal Court. Ay kay Capuna, bagamat tila kawawang tingnan ang senador ngayon, mas dapat naman ang isipin ang naging kalagayan ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Binigyang din niya na bagamat naging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap noong miyembro pambansa mula noong 2011.
18: Noong 2011 po, naging miyembro ng Rome Statute during the time of President Pinoy, no? Pumirma tayo. No? Noong naging presidente na President Duterte, 2018, sabi niya, ayoko ng Rome Statute na yun. Hindi pwedeng ganun because ang treaty making sa Senado, unilaterally, umalis siya sa Rome Statute. 2019, naging effective yung withdrawal natin. So, ang ibig sabihin nun, noong nagkaroon ng jurisdiction jurisdiction ang ICC, nanatili po yung jurisdiction na yun kasi sa batas ng ICC, once jurisdiction is acquired, jurisdiction will remain.
14: Iginit pa po ni Attorney Kapunan na mas mabuting sumuko na lamang si De La Rosa upang magkaroon ito ng pagkakataon sa due process at patunayan siya inosente katulad ng kanyang sinasabi.
18: Dapat mag-surrender na siya para magkaroon siya ng due process. Kasi pag hindi siya nag-surrender at hindi siya willingly na nag-warrant of arrest, kung sinasabi niyong inosente siya, patunayan niya sa korte. Kasi ano naman rin ang ano, due process? Due process ba yon na mayroong valid ICC warrant? Kasi hindi na issue yan. Walang restraining order ng Supreme Court. Ang executive department, sinabing valid yung warrant of arrest. Ano naman ang human right ng mga hundreds of thousands Victima. Of victims. Doon patunayan niya yung innocence niya sa korte, hindi yung nagtatago siya, no?
14: Si Attorney Lorna Kapunan sa interview ng DZXL Armen Manila.
16: Sa kognipang balita, Intel Works ng mga law enforcer dapat paghusayin pa. Ayon sa isang senador, kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batas.
15: Pinayuhan ni Senator Ping Lacson ng mga law enforcers na paghusayin pa ang kanilang intelligence work para sa pagtugis at pag-aresto sa mga high-profile fugitives ng bansa. Ibinigay ni Lacson ang payong ito sa mga otoridad sa gitna na rin ng paghanap ngayon kay Senator Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court, gayon din sa iba pang pugante tulad ng negosyanteng si Atong Ang, dating General Gerald Bantag, at ang nasasangkot sa flood control project anomalies na si dating Congressman Zaldico na pinaniniwala ang nasa France. Ipinunto ng senador na bilang dating nasa law enforcement, agahan, tanghalian at hapunan nila ay intelligence work. Paliwanag ni Lacson, ang intelligence ang prime mover ng kahit anong operasyon, law enforcement man yan o military operation. Sinabi rin ni Lacson na masasayang ang resources ng mga tagapagpatupad ng batas na inatasang maghanap sa mga high-profile fugitives kung walang maayos na intelligence work at koordinasyon sa mga tagapagpatupad ng batas. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Kuan de Batak, Tatak, RMS.
14: Tekat, yun daw pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, ginawa ng online game. Iba pang larong hango sa mga eksena sa Senado, tinatrabaho na rin. Kasama natin sa Malacanang si Radyo Man Chanel Salazar.
19: Mula sa mainit na eksena sa Senado, nauwi sa online game ang viral na Senate run na pinag-uusapan ngayon sa social media. Tampok sa laro si Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan kailangan niyang tumakbo at umiwas sa mga obstacle gaya ng NBI agents at wet floor sign sa loob ng Senado. Kapag nahuli o sumabit si Bato, abay game over agad. Likha ito ng indie app developer na si Jennifer Mandak na aminadong katuwaan lang muna niyang ipinost online habang usap-usapan ang mga nangyayari sa Senado. Sa panayam ng DZXL Anong Latest, sinabi ni Mandak na 6 na araw lang daw niyang binuo ang laro gamit pa ang mobile data at hindi niya inaasahan na kaaliwan ito ng maraming netizen.
20: Actually, nabuo yung game po, isang lunch break lang po.
21: Uy,
20: so,
21: lunch break.
20: Ang usapan po kasi namin during the time is yun nga po, nag-explore po kami talaga sa game development. Then parang nabanggit din po yung sa issue po nga po ni Bato. So parang Senator Bato. So parang parang what if gawan ng game yun, tapos parang naisip namin parang maganda nga kasi nga trend nga po siya. Then so parang naisipan, parang pwede kaya parang Senate run, parang ganun pa kasi ibinase namin dun sa temple run niya po.
19: Dahil sa pag-viral na ito, balak na rin ni Mandak na dagdagan pa ng features at power-ups ang laro. Tinatrabaho na rin niya ang panibagong larong Call of Senate na isang shooting game kung saan tampok naman si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Posible rin anyang isunod ang mga larong hango sa ibang viral na eksena sa Senado, kabilang sina Senator Pia Cayetano at ang naging sagutan ni na Senador Francis Panghilinan at Robin Padilla.
20: Meron na din ako agad na isip na game. Tapos nanangi na din ako agad ng ideas din sa mga kasama ko. So, tapos parang may nabuo na din ulit na idea. Meron na po siyang designs. So bali, iko-code na lang po siya. Yung sa Senate, call of Senate po is, ayun po yung may plan na po talaga siya, solid plan kung ano yung mangyayari sa game and so on po. Pero yung sa Iyakan session naman po is, nasa collaboration stage pa lang po or nasa planning stage pa lang siya.
19: Sa ngayon, sa web browser pa lang pwedeng laruin ang Senate run. Gayunpaman, pinag-aaralan na ni Mandak kung papaano mailalabas sa mga application platform ang viral game. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanon Salazar, Tata, RMN.
3: RMN Network News.
16: Abangan sa aming pagbabalik, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu.
14: At lalaki patay ng pagsasaksakin na kanyang nakaalitan sa Bukidnon.
16: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
14: Taga Pilipinas sa Ilopos.
16: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
23: Apat ang arestado sa pahihimon.
24: Impeachment complaint.
25: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News.
16: Mga balita sa lalawigan, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
26: Patay ang 14 anyos na isang person with disability o PWD na hindi na nakalabas ng kanilang bahay nang ito ay masunog sa Upper Liloan, Kabayan ng Santander sa Southern Cebu. Sa inisyal na investigasyon ng Santander Municipal Police Station at ng Bureau of Fire Protection, ang biktima na nakilalang si Janvin Minyao ay nag-iisa lang sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente dahil ang mga magulang nito ay pawang nasa kanilang hanap buhay. Sinasabing nagluluto sa kusina ang biktima nang bigla na lang sumiklab ang apoy at mabilis na nilamon ang kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Sinubukan pa sanang iligtas ang biktima ng kanilang mga kapitbahay, ngunit nahirapan itong pumasok sa bahay dahil sa laki na ng apoy. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog na kumitil sa buhay ng isang PWD sa naturang lugar. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN.
3: RMN Police Report.
14: Samantala, lalaki patay ng pagsasaksakin ng nakaalitan dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
27: Dead on arrival sa pagamutan ang isang 37 taong gulang na lalaki matapos saksakin, partikular sa Purukutso, Barangay Mandahikan, sa bayan ng Kabanglasan dito sa Bukidnon. Ang biktima ay residente sa lugar habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Johnny, 19 na taong gulang at residente ng naturang barangay. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang bahay ang biktima kasama ang isang alias Upaw nang biglang magkaalitan ang dalawa na nauwi sa suntukan. Makaraan ang iilang minuto, dumating ang suspect sa pamamahay ng biktima kasama ang kaibigan nito at doon na nangyari ang pananaksak. Tinamaan ang saksak sa kaliwang bahagi ng tiyan ng biktima na sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na pagamutan, bagamat binawian na ng buhay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente, bagamat makaraan ang ilang araw, nagpasya itong sumurender sa polisya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Kabanglasan Municipal Police Station ang suspect habang hinahanda ang kasong haharapin nito. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata! Arimen.
16: Siyam arestado sa illegal na pangingisda sa Perez, Quezon. Kasama natin sa balita sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
1: Arestado ang siyam na mangingisda sa sinagawang seaborne patrol operation ng mga tauhan ng Quezon Maritime Police Station or MAPSTA, katuwang ang Northern Quezon Maritime Law Enforcement Team or MLET, matapos makatuhang nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa karagatan ng Perez, Quezon. Nangyari ang operasyon matapos makatanggap ng informasyon hinggil sa umano'y illegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Lamon Bay. Sa nagarap na operasyon ay nakarang ang tatlong commercial fishing vessels habang aktual na nagsasagawa ng pangingisda sa loob ng municipal waters. Umigit kumulang umano sa 3 hanggang 4 na kilometro mula sa baybayin ng barangay Pinagtubigan, Este, Perez, Quezon. Nakumpiska sa operasyon ang 3 fishing vessel, mga kagabitang pangisda at mga nahuling isda na nagsisilbing ebidensya sa kaso. Ang nasabing operasyon ay paglabag sa Section 86A ng Republic Act 10654 o ang batas na nagbabawal sa unauthorized fishing sa loob ng municipal waters. Ang mga naarestong individual at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Northern Quezon MLET sa Mauban, Quezon para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon bago ihain ang kasong administratibo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patuloy naman ang pinaiting na operasyon ng Quezon Maritime Police Station laban sa illegal na pangingisda upang mapanatili ang kaayusan sa karagatan at maprotektahan ang yamang dagat ng bansa. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, Ramon!
14: Gumamit ng kilalang trading card game na Pokemon si Senate President Alan Peter Cayetano para ilarawan ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado. Ipinaliwanag ni Cayetano, nagsimula ang lahat sa Mega Dream o yung isa sa mga variant ng Pokemon card dahil bukod sa lahat ng tao ay may pangarap, meron din daw na nakatanim na pangarap ang Diyos para sa bawat isa. Dahil sa pangarap na yan, magkakaroon daw ng perfect order o kaayusan sa pamamagitan ng Ascended Heroes o yung mga tinalaga para mapanatili ang kapayapaan. Sa Chaos Rising na variant din ng Pokemon cards, ipinasok ng Senate President ang sitwasyon ng Senado kung saan nagkakagulo na dahil daw sa pagbabago ng sistema ng politika.
2: Explain to young people that there's always a dream and of course, the better the order or perfect order, mas madali. But then, sinong bida, sinong kontrabida? Ano yung kalalabas lang kung hindi ako nagkakamali kahapon? Chaos Rising. So actually, ito pinag-uusapan kahit sa Senate, no? Chaos. But what brings chaos? Nung maayos lahat sa kagustuhan ng Panginoon, walang chaos eh, di ba? Pero since then, every time na sabi sa atin po ng isang kaibigan si Noy, sabi niya, huwag ka nang mag-isip pa. Kasi simple lang, matino ka. Gusto mo matino yung Senate. So guguluhin ka talaga. So chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want the status quo not to change.
14: Hindi naman po direktang sinabi ni Cayetano kung mayroong mabuti at masama sa Senado, kundi mayroon daw 24 na senador na may iba-ibang paniniwala sa politika. Iginit din ito na may ginagawa ang Senado sa nangyaring gun-related incident noong May 13, taliwas na naging pahayag ni Senador Risa Ontiveros na parang wala namang ginagawa ang mataas na kapulungan.
2: From our mega dream to the perfect order, to the ascended heroes, to the chaos rising, life is like that, eh, di ba? But unlike Pokemon, which is a game and it's for collectors, you're dealing with real lives here and not imagination. So for example, sa Monday, will we rise above and try to articulate people's dreams? Will we rise above the political fray? So for example, sabi, parang walang nangyari. Hindi po. Hindi natin minimenos yung nangyari noong May 13. Ang sinasabi natin, let's deal with it professionally.
14: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
16: Sa kaugnay na balita, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life campaign ang giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. Ayon kay Cayetano, sumisira ng pamilya at komunidad ang illegal na droga, kaya may ituturing itong human rights campaign dahil sa dami ng krimeng kadikit nito.
2: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumapatay ang drugs. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga. No, hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities.
16: Batid naman ni Cayetano na may kabilang panig ng kwento na maraming pinatay na inosente o di naman kaya pinapapatay ang dapat dalhin sa rehab o kaya ay dapat gamutin.
2: So pag sinabi mong right to life, everyone will claim that God is on their side. So kung nandun ka sa drug war, sasabi mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course God will be for the right of life, di ba? Ngayon, ang question kasi, was it a policy na magkaroon ng extrajudicial killing or not?
16: Pinalaga naman ng mga pamilya at biktima ng extrajudicial killings ang pahayag na ito ni Cayetano. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, breathtakingly stupid o walang kwenta ang depensa ng Senado sa drug war. Para naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Cardinal Pablo Virgilio David, hindi sakop ng proteksyon ng malayang pamamahayag ang paglalarawan sa EJK bilang pro-life.
14: Maraming itinanggi naman ni dating Senate President Tito Soto ang aligasyon ni Senador Amy Marcos na may plano raw isulong ang Constitutional Assembly o CONAS upang hadlangan ang posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ayon po kay Soto, walang pag-uusap na ganyan sa Senado kaugnay ng tsa-tsa o constitutional amendments na layon nga mapigilan ang pagtakbo ni Duterte. Nauna rito po ay sinabi ni Senadora Amy ang umani pagkilos sa Senado at Kamara para isulong ang CONAS para nga maantala o kaya tuluyang hindi matuloy ang halalan sa 2028. Nakapaloob din umano rito baguhin ang minimum requirements sa mga tatakbo sa pagkapangulo para tuluyan ang ma-disqualify si Duterte. Iginiit naman ni Soto na hindi prioridad ng Senado usapin ng tsa-tsa at mahirap umano itong maisakatuparan lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang minority bloc sa mga isyong iniugnay sa umano'y destabilization o Senate leadership move. Maging si Senador Ping Lacson, pinabulanan din ng mga aligasyon ni Marcos at tinawag na flat lies ang pahayag hinggil sa umano'y plano ng ilang senador na gamitin nga ang pagbabago ng konstitusyon laban kay Duterte.
16: Sa iba pang mga balita mga kasama, wala pang rekomendasyon ng Department of Health na magpatupad ng travel ban sa mga bansang may kaso ng hantavirus. Ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala namang direct flight ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng sakit. Gayunpaman, paigtingin ng Bureau of Quarantine ang screening sa mga biyaherong nagmula o pupunta sa mga apektadong rehiyon. Inimok naman ni Domingo ang publiko na panatilihin ang general health precautions para o laban sa lahat ng uri ng sakit. Sa ngayon ay tiniyak ng opisyal na wala pang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola virus sa bansa.
14: Kaugnay po niya, nakipagpulong na ang Department of Migrant Workers sa mga sa counterparts nito sa Dutch government at may-ari ng MV Hondius sa Netherlands para kumustahin ang kalagayan ng 38 Pinoy na tripulanteng lula ng barko. Tinalakay ng DMW delegation ng kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino crews MV Hondius na naka-quarantine pa rin sa vessel dahil sa hantavirus outbreak. Kasabay niyan, kinilala ng Dutch officials ang mahalagang kontribusyon ng Pinoy Seafarer sa maritime operations at iginiit muli na protektahan ang karapatan, kalusugan at kapakanan ng mga Pinoy migrant workers sa the Netherlands. Sa ngayon ay negative pa rin naman sa hantavirus ang lahat ng 38 Pinoy crew na sakay ng barko at wala ring pinapakitang sintomas ng sakit. Makatatanggap naman ng full compensation ang lahat ng tripulante sa kasagsagan ng mandatory 6-week quarantine period at agad na isasailalim sa repatriation kapag idiniklarang cleared na. Matatapos po ang kanilang quarantine sa June 18.
16: Iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang lahat ng 14 na Pinoy crew na sakay ng Singaporean container na MV Maersk Valparaiso. Matapos makapag o matapos na makabanggaan nito ang oil tanker Lady Martina sa Juan Boni River sa Nigeria. Ayon sa DMW, pinagana ng Nigerian Maritime Administration ng Safety and Safety Agency o NIMASA ang kanilang emergency response procedure. Sa ulat ng NIMASA, 5 tripulante ng MV Lady Martina ang nasugatan sa banggaan. Itututukan ngayon ng ahensya ang oil spill matapos ang aksidente.
3: RMN Network News.
14: Sports! So tayo, ika-anim na po at anim na palarong pambansa formal na binuksan sa Agusan del Sur. Kasama natin sports balita si Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
4: Formal na binuksan ang ika-66 palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon kung saan dinaluhan ng mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na magtatagal hanggang sa Mayo 31 nitong taon. Ang opening ceremonies ng palaro to Agusan 2026 ay pinangunahan ng Special Assistant ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Honorable Antonio Ernesto Lagdamio Jr., Senator Jinggo Estrada, DepEd Secretary Sunny Angara at Agusan del Sur Gobernador Santiago Cane Jr. habang libo-libo namang mga individual ang maagang pumila upang masaksihan ang grand opening ng palaro to Agusan 2026. Samantala ay meron din ng mga sports event ang sinimulan ilang araw bago ang opening ceremonies. Pinatayang aabot sa mahigit 11,000 ng mga atleta ang dumalo sa nasabing sports event. Kinatuwa naman ng mga delegado ang mainit na pag-welcome sa kanila sa probinsya ng Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Rajuman Prince de las Marias, Tapak Armen.
16: Lagi pa rin ang ating sports balita. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga atletang lalahok sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kanyang mensahe, sinabi po ni Marcos na batid niya na bitbit ng mga manlalaro ang pangalan ng kanilang paaralan, rehiyon, gayon din ang kanilang mga pangarap bilang atleta. Kasabi nito, masaya namang ibinalita ng Pangulo na maglalaan ng insentibo ang Philippine Sports Commission sa mga student-athlete na makakasungkit ng medalya.
14: Ang liderato naman ng
6: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
16: Si Pangulong Bongbong Marcos.
14: Eto na, ang liderato raw ng Kamara, abay, meron ding mensahe para dito sa palarong pambansa. Alamin nga natin mula kay Rajuman Grace Mariano.
7: Umaasa si House Speaker Faustino Boji D. III na magsisilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Mensahe ito ni D. kasunod ng pagbubukas ng palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon. Ni D., ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng kabataang Pilipino. Ayon kay D., hindi lang ito sports kundi oportunidad din para mahubog ang karakter ng mga kalahok, makabuo ng pangmatagalang pagkakaibigan at maging matyaga at determinado. Binanggit ni Dean na sa bawat ensayo, bawat pawis, bawat sakripisyo at bawat laban ay ipinapakita ang tunay na diwa ng sportsmanship at ang lakas ng kabataang Pilipino.
8: Naway magsilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng mga kabataang Pilipino. It goes beyond sports. It is an opportunity for our youth to build character, form lifelong friendships, learn the value of perseverance, and discover how far hard work and determination can take them.
7: Yan po si House Speaker Faustino Boji D. III. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tapak RMN.
3: RMN Network News.
16: Balita sa Ibayong Dagat, malapit ng lumagda sa isang kasunduan ng United States at ang Iran upang pormal na wakasan ng digmaan sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni US President Donald Trump sa isang social media post kung saan sinabi rin itong tapos na ang malaking bahagi ng negosasyon sa ilalim ng draft agreement, muling bubuksan ng Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng langis sa mundo. Umayag din ng Amerika na i-release ang mga frozen na pondo ng Iran at itigil na ang naval blockade. Kapalit nito, ibabalik naman ng Iran sa pre-war level ang pamamahala sa paglalayag ng mga barko at pansamantalang aalisin ang mga sanksyon sa langis. Gayunpaman, binigyang diin ng Iran na hindi kasama sa kasalukuyang kasunduan ang paglimita sa kanilang nuclear program. Subalit ito'y ipagpapaliban muna ng 60 araw. Nagbabala naman si Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na mas matinding ganti ang sasalubong sa Amerika kung masisira ang ceasefire.
14: Baka po kayo ay fan ng veteran actress-singer na si Agot Isidro. Meron siyang concert, birthday concert sa July. Alamin nga natin ang detalye mula kay Myra Jane Nasayaw.
0: A night of music and celebration. Yan ang peg ng 60th birthday ng veteran actress-singer na si Agot Isidro matapos nitong i-anunsyo ang kanyang special two-night concert ngayong July. Tatawaging The Story of AI, gaganapin ang birthday concert ng actress sa July 17 at 18 sa Maybank Performing Arts Theater sa Taguig City. Nagsimula na ang ticket selling ng concert na nagkakahalaga ng 3,090 hanggang 6,695 pesos. Maliban sa pagiging magaling na aktres sa TV, pelikula at theater, kilala rin si Agot sa kanyang musical career. 2009 ang i-release nito ang kanyang huling album na White Laces and Promises, habang last year naman ang ilabas nito ang kanyang single na Isang Sandali. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
16: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
14: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosas.
16: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayong buntag, marhay na aga mga kasama.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
14: Oras, alas 7:42 ng umaga.
22: RMN Network News. News.
5: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga karadyuman, ang oras las 7:44 na, antang na sa aga. Good morning, Radyuman Max.
6: Good morning, Boss Idol.
5: Kamustang imo nga morning subong May 25.
6: Nag-ready para sa isa ka masakong adlaw.
5: Basta Lunes sabi sako gid man. But nga ang sa tanan nga adlaw ang Lunes ang sako. Dayon do kon kinahanglan Lunes dapat hindi ka absent. Dapat ara ka gid. No? Ano kuno niya man? Ako sa totoo lang isa ka adlaw na dula ko di sa nagpaka Negros ko Radyo Man Max.
6: Ay, tika, kamusta ang bakasyon? Doon ka nami ito, how?
5: Nami ito sa Don Salvador Benedicto.
6: Sa kapital na nila.
5: Oo, nami ito. Medyo taklaro lang. Pero taas. Pero kaya man. Daw, nami ito daw. Sinin ko daw, hindi na ako tayo magbalik.
6: Dito ka nila sa mga painting.
5: Oo, kaya daw, doon na refresh ko ba lang ang kanami nami ng white gahod, ng tinong-tinong. Dayon kami nami lang.
6: Nami ang
5: farm. Doon namin palibot. Dayon, ang mga lulutuon dito, ang budlay lang galing, wala isda. Oh, pero nami ito sa Don Salvador. Kagka, do parehas na sang kwan blas, sang bagyo, nanigusyo na gid nila, Max. Ang balay dito, ginaparintahan nila, baka mahal man sa mga ginaparintahan.
6: Nigusyo na yan.
5: Nigusyo. Ti, daw na ano ako, daw na refresh ba lang akon nga kaugalingon.
6: Wow.
5: Daw nakakuan ako bala, daw naka recharge.
6: Rejuvenate.
5: Oo, naka rejuvenate kita. Ti, pagbabot ko din sa Iloilo, nagpaminsar naman ko eh.
6: At least naka-unwind.
5: Naka-unwind na amula na galing. Medyo gurugasto lang. Pero sa mga tabalamati na ito, Radyuman Mags, anong kape mo?
6: Nance Corn Coffee. Nakapangapin na ka mo. It's time nga maghigop sa mainit-init nga Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sa inyong resistensya.
5: Tandaan nyo lang sa mga tabalamati na ito, Nance Corn Coffee, ang ato sininga imnon, kaduwa mo sa gamiton kay nagatibag siya. Puro nga natural. Ang Nance Corn Coffee maabyan sa mga tab palamati naton, makatipid ka. Pinabakal yung subong sa inyong kape. Sa Nance Corn Coffee, ya, 12 pesos lang. Kaduwa mo pa sa gamiton. Hamot-hamot and nanam-nanam. Kani sa mga tab palamati naton, mga karadyuman, mag Nance Corn Coffee na kita. Kung ba sa mga suki naton, ari ng aton mga balita.
4: RMN News, Diretso Headlines.
5: Appointment ni Mabilog bilang DILG Undersecretary preparasyon na para sa liwat nga pagpadalagan sa 2028 election suno kay ex-councilor Nava.
6: Sa showbiz, Miley Cyrus ginpadunggan sa star sa Hollywood Walk of Fame.
5: Sa hinampang Chog Moral, ini na magapasakop sa 2026 sa palarong pambansa bango sa iya Gilas Pilipinas duties. Inikiman pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
6: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dere ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Magkaradyuman ang adawadlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adawadlaw ka nga protektado. Gani sa mga tab para mati nato na nupang ginuhulat ninyo kadto na sa aton sini nga mga butika. Bakal na sang Life Extension Vitamin D3. for longer life, mag-life extension vitamin D3 na kita. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
6: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
5: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
5: Mga karadyuman, nagapati si former Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga gamito ni former Mayor Jed Patrick Mabilog ang pamulitika. Ang appointment sini bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Sa interview sa Army ni Iloilo kay Nava, ginpahayag sini nga bangod kaalyado niya sadto si Mabilog sa ulado na niya ang formula sini sa pagami sa puder. Wala san duda suno saya nga gamiton sa DILG USEC ang posisyon sini kag resources ang ahensya. Agod makapagpakigangot sa mga opisyal sa barangay bilang preparasyon sa 2028 elections.
7: Without doubt, wala sa pangduda. Knowing Jed Patrick Mabilog, he will really make use ang iya position as a leverage sa mga kapitanes. Mga witness, kabalukos ang iya nga formula, permis sa paggamit sa puder. That's why nga kapatig ako, nakuha akong pagpati, na initanan will be abuse. It will be misused. Sa 2028 na eleksyon, gamito niya giting tanan ng resources ng DILG for him, sa iya grupo, para sa 2028 na eleksyon.
5: Ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor Plaridel Nava, ginsiling sang anay konsihal, nga kumpiyansa siya nga bayaan ni Mabilog iya posisyon sa masunod nga tinuig agud magbalik sa politika, kung sa din posible mapapili ini nga mayor o kung congressman sang syudad.
6: Ang ininga bayan ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan

0: Puyo o kon STP3, ginpayag ni Manikan nga madamo sa mga pagpanghakat sa turismo nga nagakinanglan sa pagbuligay sang tanan. Nalakip diri suno sa iya amo ang overtourism, community displacement kag mga aktibidades nga nagaapekto sa dunang manggad.
1: Ang tourism mindset is mainly having a collaborative stewardship. Nagabinululigay nga pagtamud sa isa ka lugar, not just looking at it in the economic sense or in the economic benefits that it can reap or at the metric that it can bring. Ang number of visits, ang pag-turista nga nag-aabot, nan. Because kita, usually, every time we talk about success, we always measure it in those kinds of metrics, no?
0: Suno sa iyang kun my tourism mindset ang isa ka tawo kun organisasyon nagatutok ini sa komunidad o kun ano ang negatibo nga epekto sang turismo diri nagapanumduman kun ano pagid ang mahimo para sa isa ka lugar matapos ini nga gingamit kag nagapakigbuligay sa iban nga mga grupo agod nga mas magsanyog pang turismo. Payag ni Manikan nga nalakip sa mga benta sa pag-angkon sa tourism mindset amo ang mas mataas ng kalidad sang buhi bangod daga umwad ang tanan nga tao sa komunidad. Pag-angkon sang income sa tanan nga tion kag hindi lang nakadepende sa season kag ang pagdamo sa mga abyan nga makabulig sa negosyo.
1: Higher quality of life. Kay tungod gani, ginaulikid mo ang mga residente kag ang community members. So tanan ka mo, hindi lang ikaw ang maasenso. Tanan ka mo, mapasaka man. Sometimes kita balaan, we are so individualistic. Kung kitaya okay na, why na tayo labot, bahala, nadasayang iban. So you have to ensure that everybody goes up with you also. If you are making uswag bala, tanitan-awon mo man ang ako ng mga empleyado nami man. That's the kind of tourism mindset that everyone has to have.
0: Ang kabahin sa pahayag sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, ginmensyonar man sa Tourism Advocate ang mga lugar kaangay sang New Zealand, Palau kag Amsterdam nga nag-usar sa tourism mindset, agud mas mag-uswag o kung hindi maguba ang ila turismo. Ginpahanumdom ni Manikan nga paagi sa pagpaminsar sa tanan kung paano pa maamligan ang ila palibot, maangkon ang sustainability sa pangkabilugan.
2: Tatak RMN.
3: Magkaradyo man na 7:53, santag sa aga ang balita ngayon na batian ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold My Spirulina. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, may ara man sa sang garlic, mangustin kag balunggay. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Tandaan nyo lang, exercise, hindi magkaon sang tamis, kag subuman matambok ang mga pagkaon, pati na ang mga maparat. Kung daw hindi gid pwede, siyempre hindi man pwede hindi kita magkaon, stayan nyo lang. Kasarangan na. Gani sa mga tabala matinaton mag-Santon Plus Gold aprobado sang FDA produkto ni Dr. Ramil o Remil Oy.
2: Tatak RMN.
3: Bisan ang kabataan may kontribusyon man sa kauswagan, gani dapat nga suportaran sa mga ini ang kausa nga magkabuli sa pag-umwad sa nasyon. Ini ang ginaduso sang Youth Educators Lead Lives o Coniel, Philippines, isa ka youth-led movement nga komitido sa pagbulig sa mga komunidad. Pagi sa edukasyon, leadership kag pagserbisyo, sunod kay Chris Anthony sa Tejeda, Vice Chairperson sang Yale Philippines, nga gintukod ang ilang organisasyon sa kabataan, gikan sa nagkalainlaing eskwelahan para maghimo sa mga proyekto kag mga aktibidades nga sama-sami manakasentro sa edukasyon.
4: Do hindi siya pwede abi nga magambal ka nga ay hindi ko na pag-involve self ko dira because we are all, it's like a domino effect abi nga. We are all affected with the actions of others and we can see like the actions of the government and so on. So ang ato na lang siguro as a youth, as the future like generation nga mapanugli man sang mga ginobra sang ano no sang aton nga mga leaders, we should also involve ourselves so that mas nami nga mahatag naton or foundation nga mahatag naton sa aton future nga mga kabataan, especially the crisis in education like ang pagnubo sa
3: agaradyo man ang kabahin sa pahayag ni Chris Anthony Theresa Tejeda, Vice Chairperson sang Yale Philippines, pahayag niya nga nagkadto sila sa magagmay nga mga komunidad agud magtudlo sa kabataan o kun maghatag sa mga school supplies pagi sa bulig sa ilang mga sponsors kag partners. Suno sa iya nga sa malapit duha ka tuig nila nga pagululupod sa ining kausa, mayara na sila sa masobra 20 ka mga proyekto sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Iloilo kag Guimaras.
5: Do gina-assess mo bala ng self mo kung ano bala ang needs and wants mo. Then makita mo dayon kung ano bagit ang needs and wants bisa community. Kay syempre, as someone na student man, makita mo mandaan as student kung paano

0: ano, bala ang mga community mag may mga needs nila, tigi syempre, kisa mo lang tadaan, ga munibay na gahulag na if may ayasang community bina may needs be, kisa syempre.
1: Magkaradyo man ang gabayin sa pahayag ni Sean Marvin Natividad, Business Manager, Sangyel, Philippines.
2: Ang ining abahin ginadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa magustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ginahanda na sang Iloilo Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o kon PGNRO ang pagpasaka sang kaso batok sa wala giningadlan nga tatlo ka ginaaligar illegal quarry operators sa probinsya. Suno kay PGNRO Head Attorney Cesar Emmanuel Buico Jr. natipon na sa mga investigador ang mga ebidensya sa una nga tatlo ka mga kaso. Payag niya may iban pa nga personalidad nga pasakaan sang kaso kag padayon na ang validation kag pagtipon sa mga ebidensya. Una na nga gitpahayag ni Attorney Buico sa interview sa RMN Iloilo nga may mga politiko, negosyante, kag retired army nga involved sa illegal quarry operation sa probinsya. Ginbuyag yagaman niya nga may nabato na sila nga pamaog sa ilang kampanya batok sa illegal nga aktibidad.
1: Tatak RMN. Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:57, antak na sa aga, mainom kita sang Evergreen.
3: Proud to say nga, nag-prove sa ako sa Agulingon nga, binisipi gabi ako kayo sini nga herbal capsule. Yeah. Sir Green, herbal capsule. Kay baray mo, Doc, nabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kusang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini herbal capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatyag na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule evergreen herbal capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stroke na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi
1: agarajuman sa mga tabalamati naton mag evergreen herbal capsule ara na sa aton nga mga butika.
4: Tatak RMN.
1: Sabi ang kabahin mga garadyo man, dead on arrival ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos malumos sa baybay sakop sa sitio na luuyan. Barangay Sapao, Dumanga, Siloilo kahapon ang biktima ginanago kay alias Mar, 62 anyos residente sa barangay Saragi, Pututan. Sunog kay Arandi Ditablan, ang head sa Municipal Disaster Reduction and Management Office, MDRMO, Dumangas, nga nagkabaton sila sa tawag nga nalumos ang isa ka nagapaligo sa baybay sakop sa nasabit ka Banwa, Kabangdanan, nga ila ini ginrespondihan. Dugang pa ni Ditablan nga gintinguhaan pa nila nga i-revive ang biktima apang wala gid ini matabangan.
2: Sa katapusan ng balita lokal, ginanusan sa konsilyo sa duha ka menor de edad ang lalaki, ang isa pa kalalaki sa Barangay Top North, Mandurriao, kahapon sang hapon. Gininago ang biktima kay alias Brent, 15 anyos, kag pumuluyo sa Barangay Tabok, Subaharo. Base sa investigasyon sang Iloilo City Police Station No. 10, ang mga natumod nga menor de edad kabayin man sang grupo nga masami imbolbado sa mga rambol sa syudad. Sa ila pagpangusisa, paulit na kontani si Brent sang gintripingan ini sa mga suspect samtang nagatabok sa dalan. Maswerte naman nga nalikawan sini ang paghanos sang konsilyo kag gilayon nga gintabangan sa mga tao sa palibot. Nakapalagyo ang mga sospek ang padayon subong nga ginapangita sa mga otoridad.
4: Tatak RMN.
2: Ang iningabahin ginadunong sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyo man, tandaan nyo lang ha, sa mga tapalamati natin kung kinanglan nyo na sa intervention sa Dr. Choi. Kadtuna kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala dira bayad. Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Ano ka bali? Eh, sagi ka pa na imo, kaligid-ligid, pangita to paralite. Konsultor ka sa doktor sa check-up, kanto ka ni sa akon. Pakita mo lang ang imo na nga resibo nga ginsukot ka sa check-up. Kay ako mabayad, i-refund ta ka sa check-up, pamahawan ta ka. Then, tagaan ta pa ka paralite. Para hindi ka mabudlayan. Gani sa mga tapalamati natin, kanto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa, sa Estancia, Sulad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis, sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo,